0: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
1: Sports ngayon. Sports ngayon.
2: Ato balita sa sports, ipadangat na karon sa atong sports analyst ng international boxing judge. Kasama ka Edward Liga sa atong linya karon. Kasama ka Edward, may buntag.
3: Mayong buntag kasamang Ken. Tinaw ba? Klaro ba?
2: Tinaw kay kasama ng Edward.
3: Kining atong balita sa sports, gatod kanyo sa DTX 500. Ni Abantina, ang defending champion nga Oklahoma Thunder, alang sa conference final sa Manila, gipildi kagahapon sa Game 4, no? Ang Los Angeles Lakers sa score nga 115-110, no? Nindot kaayo among mga duwa, no? Gikan sa subod sa first quarter, nga to na sa fourth quarter, din dikit pa kayo na apay higayon nga nakalabaw gani ang Lakers. Apan sa dihang nabuksa nila ang pultahan. Nasiradan usab ginigihapon sa Thunder, no? O dito, sa pipila na lang ka minuto nga nabilin sa fourth quarter, wa na gyud pa makaapas ang Lakers o gipildi sila sa Thunder, pinaagi sa score nga 115-110. Ang kasamtangan nga MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander may nangon sa opensa sa OKC pinaagi sa iyang 35 puntos. May puno usab si AG Mitchell pinaagi sa iyang 28 puntos. Samtang ang naparot nga Lakers gipanguluhan kini ni Austin Reeves pinaagi sa iyang 27 puntos. Pino usab si Roy Hachimura og 25 og si LeBron James og 24 puntos. Tungod sa maong nga playoffs nga duwa no sa first round, gisweep usab sa OKC ang sa Phoenix Suns og karon sa second round ila usang gisweep ang Los Angeles Lakers. Nagpaabot na lang ang Thunder no, so kung kinsay mudaog tali sa Minnesota Timberwolves og sa San Antonio Spurs no sa ilang duwa no sa playoffs ang kartada pariha tag dos no og reduce na into 3 games ang duwa tali sa tali sa Spurs og sa Wolves. Kung kinsa ang mudaog nila, mao usab ang makontra unya sa Oklahoma Thunder. Kiningat ng balita sa sports, gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals muresulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon na dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining panguntra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Gikan diri sa Dakbayan sa Naga, kauban ako si Mayor Balchong. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, BYHP. Tatap! Arimen!
2: Salamat kay kasama nga Edward Ligas para sa ato nga balita usab sa sports niining mga orasa. Unya tangin ninyo karong taon-taon ha ang pagbalik ni Attorney Rufil aroy padayo na ang iyang mga isog mga komentaryo man lang sa atong pipila ka mga pahinumdom. Uban ako diri sa control kasamang cases many ha. Nemskin yun na si Gerald Albios. Ako sabi yung Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
1: Radyo mo nationwide.
2: At oras karon alas 8:07 na.
0: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products.

0: 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
1: That Time Check was brought to you by Bingo Blast, Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: This Time Check is brought to you by Pag May Acid, Supraseed, United Home Supraseed.
2: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kiningbahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga tuang distribution center mga kasama nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Og mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar. It's Melly Francis.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
0: That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Farm till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
3: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
4: The right hydration matters.
5: To perform.
6: To win.
4: To rise above challenges.
7: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
4: Fuel your peak.
6: With the right hydration.
4: With the right minerals.
3: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
4: Summit Natural Drinking Water.
0: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
8: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin mayang balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao, na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sab tantakbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Unya ko magpakonsulta kamo, adto alang ang atong mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naata mahimutang sa Osmeña Boulevard, alang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-konsulasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
9: CBOIIDOL Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
10: Versus previous formulation, our cheesiest CBO idol cheese dog ever! Buy now!
9: Ito ang idol ko!
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang anda!
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
11: Naa! Bisag pang Sharon pa! Naailechon, humba, adobo, kadere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
16: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town.

0: bubbly apple, pineapple, at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bag

0: Pak. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
1: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
3: Grabe na gid akong mata. Pirmihan na ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
4: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
5: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
3: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-seal na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
4: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
6: Available na sa Mercury o mga suking butika.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Terry Robles, 59 B sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc sa Straight to the Point.
12: Atong attack na Miguel Las 8:16 na sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
12: Ining a portion makakilantod ganato usab sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa tundugo, maka-function sa bugmaayong atong mga cells, maka-produce ang mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City nga nahimutang sa Osmiña Boulevard duol sa Cebu Doctors Building, ingon man sa Consolacion Branch sa may ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee.
13: Straight to the point.
12: Ogunya sa pikas nga bahin sa mga kagalaan ang kining portion nato sa kanato may gala sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa tuntinae o kolon. Kini aron malikayan nga magpundo ang mga hugaw nga moy makaingon ani mga colon polyps o nay motubo sud sa tuntinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso masakit o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa latigong mga hugaw sa atong kolon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag or bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 ka oras lang humans pag-inom sa Super Fiber, imo na matagamtaman ang kahupay sa atong kolon, tiyan ug sa lawas. Ang Super Fiber mao number one nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom magkuha kay ko sa kasachet sa Super Fiber mga sagol sa kabasong tubig, imong shake mayo o kutaw na mayo o unya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3.
13: Straight to the point.
12: Alas 8:18 na, mga higala sa atong pagbanuban karon nining atong tulumanon inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
12: Labihan ka mga stressful sa mga balita, mga higala, ng atong gipangsundan rong buntaga. No? Ang kuanday, ang House of Representatives inday kinuha pa makasubmit sa Articles of Impeachment dito sa Senate, no? Ang ila may gala, dali matatog submit mga kagalaan at itong Lunes, doon na may change of leadership sa Senado, wapan lang masubmit hantod ron. Nangita pa siguro sa glaing timing ron, mahigala kung sa kalaki ani at uning sundan mga sukit ni Paminaw rong tataod. Kay Permiro Tato, masubmit may gala gahapon, yep, convene ang impeachment court karon mamat yung original plan. Pero na bulilyaso man may gala dito sa Senate. Pero mula gini, kining mga panghitabo ron may gala, medyo ang ubang nasod nagtanaw na to, murag makaluluoy kay Pilipinas dahi, eh, naunsa naman tao ni. Di ang ubang mga nasod may gala, nag-strategize sila unsaon pagsulbad sa crisis, labi pa sa volatile nga hisgutanan sa Capside Kalinaw dito sa Middle East, pero ang Pilipinas napo iyang kaugalingon nga salida mga higala. At alam niya agi katawa mga sukit ni Paminaw. So kini Ato ning sundan, ato ning hatagag pagtagad mahigala, o gani karon si Senator Bato de la Rosa na amanon sa Senado. So under siya sa protective custody sa Senado. Ang pangutanan dako na ron, dili ba ni pwedeng lusubo nila day? Or pwede? O maingon nga, bastos sa kaayo, mulusob. Ano rin bastos? Kini mahigala, taganda rin pagtagad ha. Kahit to as baturon mahigala sa Senate, under protective custody sa Senado. Pero, kinsa may magkapugong mga kagalaan o unsa ilang mga nahunaan. Ha? Kaya wala naman sunod sa balaod. Kaya wala, bitaw. Wala na, mula na tanang kalakihan, may gala o kwan. Medyo doon ay kakulian ang mga sukit di Paminaw. Atong isgutan nilang tataod mga kagalaan. Kini nga mga punto, mga sukit di Paminaw. Nga usa ka senador sa Pilipinas, mga kagalaan. Gigukod, may gala. Without any basis. Nga nung may basis? Kay kanagong warrant niya giisyo sa International Criminal Court, ICC, mahigala nga wa pa ma-recognize atong korte diri, why? Equivalent na gwa. Ha? Unya imong gukuro ng usa ka senador tungod ana, medyo ngilad kaya mahigalang paminaon o tanaon. Ato nang isgutag tiwas mga sukit di Paminaw, follow lang utag rules, follow lang. No? Ato nang tagag pagtagad, plus dili pa mga kagilan, ay usa ka track na limbuad ni sa may barangay sa Pangdako ng Dakbayan sa Sugbo. Ato sa check si Idol Tweety sa report. Yes, Idol Tweety.
11: DDDYHP. Aha! Araman Report.
0: Attorney Rufi, live and direct mismo diri sa Sitio Kadulo, Barangay sa Pangdako, ning Dakbayan sa Sugbo, kung di natuwag yung gianhi ang kining naalarma nga nalimbuwad nga dump truck, Attorney Rufi, dinhi mismo sa maong lugar. Gipanag-iya ni siya, Attorney Rufi, sa Kerante Construction, o gatuang nahibawaan nga igagaw ni, posibleng igagaw ni sila sa tag-iya sa QM Builders, Attorney Rufi. Sa pagkakaroon na Attorney Rufi, hangtod karong orasaha, pasado alas 8, wapag ginakuha ang kining nga maong dump truck. Kay tungod Attorney Rufi, ang katong mga nianhi nga operator kay gamay daw ang ilahang gidala sa pagkuha ni ini nga maong dump truck. Hinuon po Attorney Rufi, unang investigasyon na uga to ang nasaira na Attorney Rufi, kabahin na ni nga maong panghitabo kay kini nga maong nga truck, dunay katugat nga usa ka pasero ang jeep Attorney Rufi. Hinungdan nga ni nga apply ni siya brake. Apa na Attorney Rufi, siya pag-apply o brake, dili naman mukupot ang brake Attorney Rufi. Hinungdan nga wala na po siya makakontrol siya manubela nga giya drive-an. O giya na lang gibangga din hi sa may bungto din hi Attorney Rufi. Kaya kung din hi po siya sa may tuong nga bahin na Attorney Rufi, diri po siya ni nga liko kay matagak yun siya sa pangpang. Kay pangpang naman siya diring dapita Attorney Rufi ang kini nga maong area din hi dapita. So sa pagkakaroon na Attorney Rufi, sa tuwa pong nasairan, wala eroon hinuon ni siya sulod ang kini nga maong dump truck. Nga gikan na sa atong nasairan una, toong. Gikan pa ni siya sa toong Attorney Rufi niya. Dari siya ni Agi sa may barangay sa Pangdako. Nga atong higayon na, atong gabi una Attorney Rufi kagahapon. Kaya tungod ragyo dahil itong nawadan siya break mo nang nalimbuwad. Napad rin Attorney Rufi. Gani Attorney Rufi, ang mga mangagi nga motorsiklo dire Attorney Rufi, maglisod yun sila. O bagagi, tungod po daning mga nagkalat, nga mga sagbot, lakit na ang kining mga murag balas-balas. Hinungdan nga kaganina po, dahil sa tumpagan ni Attorney Rufi, doon na ganito yung natumba nga motorsiklo, nga doon ay dalang bata. E tungod po, sa kaabog, sa kaslide, ani nga maong lugar.
12: Adol Tuiti, unsa may taba, kalsada ni iyan nalimbuwaran? Wala ni siya matagat?
0: Kalsada, kay perti ng gamayan ni kalsada ha, murag iyahan na yung nalukop ang kining kalsada dinhi sa kining sityo kadulo Attorney Rufi. Karon na, naa dinhi si Sir Robert o sa mga tanod sa barangay sa Pangdako Attorney Rufi nga maupoy nangunay yung panglimpyo aning mga balas-balas nga natagak ikan sa bungtod kay maugay hinungdan yun nga ubay-ubay pong mga tumbang nga mga motorsiklo din ni Ilabina o dunay angkas. Munang kinahanglan yun na maghinay ang mga muanhi din ni Attorney Rufi, mga muagi. Pero kung dako-dako gani, nga na mga four-wheels na Attorney Rufi, di yun makaagi din dapita sa sityo kadulo, barangay sa Pangdako.
12: Nga nga nga ni Pugos, manasagsood nga gamay magkikalsada ko no Idol Tweety.
0: Sa Gatogay na siren Attorney Rufil, ang kining driver, dili gyud ni siya mao ang driver ani nga maong dump truck. Bali siya rin ni driver atong higayuna. O posible Attorney Rufil, wala manggudin hi ang kining operator pag nga to apong mapangutan na posible nga dili siya familiar siguro ani moong lugar niya basin kusugpod gyud og padagan base ra pod sa mga residente nga naa dinhi kagahapong adlaw nga naka witness gyud sa moong panghitabo nga medyo kusug-kusug gyud og padagan ilabi na dulhugon ra bagin ni Attorney Rufil. Maayo na lang gani, nagpasalamat ang mga residente Attorney Rufil nga wag gyud mosagit si padung dito subos kay ubay-ubay gyud og mga balay Attorney Rufil ug ubay-ubay gyud siguro og kining ang mga maangol atong panghitabo iyahan na lang gyud na bangga dinhi sa kining pangpang ay sa kining bungtod Attorney Rufil.
12: Okay, nag-chat ako sa Idol Boy kay kana kunong lugar na diha nahinumdum siya nga naay unahan ana no kaduloy or before ana naay bakho nga natagak sa una unya nakadisgrasya siya sa to luna ganito yung namatay gumikan anang pagkadisgrasya.
0: Okay, pati mga pangpang Attorney Rufil, pangpang kay nista na nang diri sa pikas nga bahin. Maayo na lang gani iyang gibangga dinhi sa kining bungtod-bungtod dili dinhi sa may pangpang kay kung sa pangpang si Attorney Rufil posible gyud nga simba ko lang po dun ta Attorney Rufil nga do na gyud makalas ato nga kinabuhi kay law man gyud kay siyang pangpang Attorney Rufil. Hangtod gani karon Attorney Rufil do na pay mga nag-agas dinhi nga mga oil gikan sa sakyanan. Wa gyud gihapon pa, wa pa nakabalik ang operator, di ba Sir Robert? Oo, okay naman si Sir Robert diri siya say nagbantay din hi Attorney Rufil. Siya pay gaman sa mga mangagi din hi. Kay tungod lagi pud atong bata pud Attorney Rufil in town na natumba po diri. Tungod sa ka-slide. Naaman diri ang dapita Attorney Rufil nga gibangga makita man nato gihigta na lang gani ni ang kaninga maong dump truck pud Attorney Rufil aron dili pud nga mo sagit si padung pud sa ubos.
12: Asal man ko na ang driver ana, kato mga sakay.
0: Ang driver sa pang nasairan kay naana sa Traffic Enforcement Unit Attorney Rufil. Gikustodiyan na niya din padayon pang investigasyon kabahin po da sa nahitabo kay ang iharamang yung rason kay na wala na ginikupot ang brake Attorney Rufil atol sa katong ihang pagkasugat atong pasiruan nga jeep.
12: Oho. Okay.
0: So far Attorney Rufil, mao na to ang nakuha kabahin na ni nga maong disgrasa dinhi mismo sa sitio kadulo barangay sa Pangdako ni nga Dakbayan sa Subo Attorney Rufil. Kini yung Idol TV Sayas sa 93.9 di kapugnan sa pagatudong nagunang balita o sa DYHP Tatak R. Amen.
11: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
12: Okay, salamat Idol Tweety sa imong report. So kini di ay maong dump truck ipanagiya sa Kiranti Construction or Kyokon Corporation. Lahi de kuno ning Kiranti Construction sa QM Builders. Pero maoran ning mga parentiha sila, nya dapoy nagchat nako parihan na naka kuha og budget sa flood control. Ako ni lagi kato katawa may kinikinig ang mga mag-chat na ito, no? Naghanay lain nila mga info nga makuha sa pagkakit Kiranti Construction. Pero na, maubani, maurani yung Kiranti Construction sa QM, lahi. Lahi ng Kiranti Construction, tinod, bitano, lahi, bitano sila. Pero nabisulti na ko rin sa chat nga, parihan na sa nakadawat o guan, kinini ang budget sa flood control. Kaya ito mga kanyang mga higala, mga viewers ng no, Prebuyag, nagawis na ilang kaugalingon po niya mga komentaryo, mga sukintig paminaw, ha? O niya, kinikarong kwan, ha? Labi na mga kigalaan. Kini mga congressmen ron, malagmit bitaw po niya, mangisog silag maayo mahigala sa impeachment ni Sara, gawa sa mga allegasyon nga nakapaldo tong uban o ron sa patong uban. Kaya kung ang concentration sa investigation tuan ni Sara, medyo malimtan mahigala ang flood control. Kamantay mo, namingya mong flood control. Pagpuli mahigalang lakson at tong Blue Ribbon Committee gisugda ni Senator Rodante Marcolita, wana, nag-ana man ang naghahinay ang flood control scandal investigation. Mamani ang kuyaw karon mahigala, na inomdom na hinom ko sa atong Kiranti mo hinoon ng track nga nako na mo na hinoon ito ni Hamduman ng atong isyo. Diri mo gud mga kaigsunan, daghang mga butang mga dagkong butang ano nga crucial kayo ang change of leadership diha mga higala sa Senado. Kay kadalandano si Lacson may gala gipulihan na isip pro tempore leader. So si Tito Soto gipulihan pagka sa isip Senate President, si Cayetano na mo ang Senate President. Ang pro tempore leader mahigala nga si Lacson gipulihan pod mahigalang Lauren Legarda. Karon ang kanang committee mahigala sa Senate Blue Ribbon. Ug ibalik na mahigalang Marcolita or kinsay padad-on na diha nga dunay giprinsipyo. Kay kini mangod mahigalang Senate Blue Ribbon Committee mo ni mag-imbestigar sa mga anomalya. Kung mag-imbestigar kag mga anomalya, gihinalan nga isog-isog sa gigka din ha, o niya prinsipyado po ka. Kaya lisod man kayo mahigalag, mag-imbestigar-imbestigar niya, nalikoy ang imong prinsipyo, lisod na sana.
14: Straight to the point.
12: So actually, katong kang Rodante Marcolita nga pagda sa Senate Blue Ribbon Committee, okay ka itong pagkadalaha. Pero ng change of leadership man mahigala naging Senado, so napulihan siya isip chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Si Lacson may nipuli. Actually, pag sugod, mahigala, okay naman po ito si Lacson. In fact, siya, magani mo yung nag-expose sa today nga, kinsa si Bersamin, Amina Pangandaman, siya may nag-expose na, katong mga akuan, nga naa mahigala within Malacanang, walang kunoy labot ang presidente, but gilibutan na diha o mga buaya ng naa. Ha?
14: Straight to the point.
12: Wala man akong giingon, og, ayaw naglabutan presidente, kaya wala makailabot, pero kanin man ipatawag, sila si Pangandaman, sila si Bersamin, sila si Jojo Cadiz, kano ko man mapatawag? Ha? Naana sa doorstep sa Malacanang ang corruption. Wa na oi. Nagpalayo mahigala ni Likoy ang investigation mahigalang Ping Lacson.
14: Straight to the point.
12: Labi na paggawas mahigala atong Sergeant Gutisa. O niya nang gawas ni 18 ka Marines. Awa na oi. Tiya mo na. Kanang 18 Marines, sa ilang pag-ingon na deliver may kwarta, consistent na sa kang kuana, sa kang saldi ko, consistent, nga muna yung nahitabo, na deliver kwarta. Kunya, sa ilang pag-deliver kwarta, naa mga higala mga pictures, muna importante, hasta ganitong sa helicopter day, hasta ganitong sa sakyanan, hasta mga higala tong kang kimbo nga balay. So, sa ito pa sa imong pagsulti nga na-deliver ko kwarta riha, back up with evidence, substantiated with pictures, nga naagyo yung nag-deliver mahigala mali-malitang kwarta. Pero ang samay ni tabo, wag yun ipatawag ni Lacson.
14: Straight to the point.
12: Muna niya ka nakaingon, mula mang niliko is Lacson sa iyong pagkasinit. Blue Ribbon Committee Chairman, maay pa muntan ipagsugod. Actually, okay naman is Lacson pagsugod. Karoon nga, administrasyon dahil, no? Karoon pa na yung si Lacson nga murod na, unsa yun siya. Kaya sa una, at least ba, ang iyang prinsipyo ba? Magkalahi lagi usahay og opinion, pero kaya ba o tanga, at least based on principles. Pero karoon, magkatingala ka yun. Kwarta, gipicturan ang kwarta, pwede naghana. Nama ang NBI, maka-check man sila. Og EI ba na o di ba? Fabricated ba naman pictures o di ba? Magamit man ang resources sa gobyerno. Kana mga pictures sa 18 Marines, i-check na o ba sige mohimo lang nila. Daghan kay malita. I-check ninyo ang CCTV sa mga hotels, din dito na nila ginala. Ma-counter-check ba na? Pero wag yung buhat ng Lacson. Pero madriyaga dahi, wag yung picture. Pag yung madriyaga, naghatod ko kwarta mo ni muna, why picture? Pero mo, yung ipakadako nila. Mana makaingon ka ba porbida no? Naunsa man ang kalakihan in town. Nya karon kay si Lacson mga higala na may change of leadership dito sa Senate o sa may mahitaboan eh. Malagmit mga kagalaan mabalik ni Marcolita ng Senate Blue Ribbon Committee bida diha nang la iron. Mao gini ilang proteksyonan nga kinahanglan di makuha ang leadership sa Senate. Naabong mga higala ni Senador Bato de la Rosa. Una, kanas Bato, mga kaigilaan, kadtong di gusto nga maimbisigar ng flood control, ha? Labi na katong na-involve sa flood control, suko ka ng baturon. Kay kining kang bato, mahigala nga, gihimo, nga doon na change of leadership diha, mahigala sa Senate. Pagsugod na ng Senate Blue Ribbon Committee, bisa pag maingon niya, sige, mag-impeachment ha. Ilot ang latang talang impeachment para ma atong mabahin-bahin ang oras. O karong adlawa, impeachment. Ugma po, Blue Ribbon. Muna hindi kahadlukan, mahigala. Wala ka na mga congressmen, kasi may nagsulti. Si Tubi Tiangco, may nagsulti. Dili nagikan ako, ha? Si Tubi Tiangco. Ay, aron niya, klaro-klaro ba? Masi suko muna ako, nga. Kinilabang flood control, mahigala. Daghay mga suko, ha? Kisa man nagingos, Tubi Tiangco, nga kini mga congressmen, maningkamot ning uban og ilag yung ipindown Sara para malingaw mga tao ba nga si Sara lagi tutukan. Dili na malimta ng ilang flood control. Kasi pagkakaroon man lang kung mahigala, kabantay ka, pabor-pabor man lang ni. Bisan pag naka anomalia, basta di lang ikaw mo imbisigaron, okay ra. Ay kinsa may ilang giakusan. Akusal silang Sara Duterte, kinsa man ilang mga nangakusar. Kini mga congressmen, mga higala, nga na-involve mga kagilaan sa flood control projects. Nga nung nahilo man ang flood control project ron. Ha? Nagmabalik si Marcolita niya. Huwag maingon si Marcolita, okay. Katong itin malin si patawag to balik. Muna mga kagilaan nga, katong na-involve sa flood control project, suko ko itong bato. Ha? Katong mga DDS, nabalipay itong bato. Nahimo mga heroes, bato anang kalakiha. Pero kato mga higalang mga kontras mga Duterte, labi na kato na involved ato mga flood control project, kay mutingkay na magbalik ron. O gibalik na Marcolita, mahigala, delikado, mutingkay, nagbalik. Kay nahilom naman, wala naman si Lacson, hindi naman tiwason ni Lacson. In fact, partial report naman iya day, yan ang mapapirmahon ng mga senators pirma na mo, ingo mo senator, di may pirma, partial, pamana, o manitiwas ha. Di naman matiwas ni Lacson, kaya di naman niya ipatawag ang uban. Nang karon, o si Marcolita may muda ana, niya mo yung si Marcolita, okay. Atong ipatawag tong 18 Marines. O niya, kato saldi ko, okay na ta. I-zoom, i-zoom lang. Okay na ta nga ka nang ipatestify yun, saldi ko nga zoom. Dakong problema yun, mga kagalaan. Ah, muna, kinik karon, tinuray lang, tensyonado pa kayong sinit, ha? Di pa ni kwan. Tensyonado pa na yung mangita pa sa pamaagi unsao nila na nga makuha nagbalik ang leadership. Kana, kana sa bato ilagi ng kwan, nasa bato ron sa Senate, under protective custody, pero kabantay mo, daghan kay mga polis, daghan kay mga nag-atang sa gawas. Kay once mga higala nga ilan yung makuha sa bato, lusubo na diha, ibutan talang mga sukit ng paminaw, call it bastos. Kaya bastos kayo. Wa na sa balaod, wa na bitaw. Katulang hingihimot na ikang Duterte. Nabrito sa balaod. Under constitution may gala ka ng warrant of arrest gikan sa ICC. Automatic din ang ma-implement sa atong jurisdiction. Pero ilang gibuhat? So kining kang bato, pwede man lang buhat to ni mo ni kuyaw. Kay once mga higala ilan ang mabuhat ni bato, hadlok na ba mga senador? Delikado na mo kurog ng ubanday. Kuyaw gud ay. Di kita mo sipak-supak kay to na. Ha? Karon mga higala, tensyonado pa ang senador ron. Maningkamot, mangita ginang pamaagi. Kato mga na-involve sa flood control, mangita ginang pamaagi, may galong saon tamana nga mailog na tugbalik ang leadership. Ibutang tagwaas bato diha mga kagalan. Ilan ang masignit si bato. Nga ilaging ipada sa dahig. Sudusi na lang kay mga senador ang nahabilin. Mubila na sila usa mga kagalan, kaya di man po pwede ligig. Ang leadership, ginalan kay 13 yun. Ang pikas, makabila lang laing senador. Pit-on baga nila ng mga villas, may galak ka ng mga negosyo sa mga villas. Ha? So, delikado pa kayo ng kahimtanga di actually. Delikado pa na. Muna, ang katawang Pilipinhon, tutok yun. Tutok ang mga tao. Ang nakabintaha ron kay nana mga social media, makareact na ang mga tao, mga kagalaan.
15: Straight to the point.
12: Ha? Makahatag na sa reaction dayon, unsa na yung mga hitabu ang mga sukit ng paminaw. Ha? Muna, kanaas ba to? Naghimo na mahigalang nahimo ng instrumento daon niya. O mabalik na markulita niyang balik ng investigation sa flood control, si Bato may nakaamong anang tanan dahi, ha? Ato kung analisa ron, pag maayo may gala, talawa. Sus, gigukod yun lang maayo eh. Dili man tamo kan, dili tamo ingon anak nga, nabulaga, wa makabantay sila. Pwede nga, wa kabantay mga kagilaan, nabulaga sila nga nung nakasood yun si Bato sa session hall. Pero ingon ta nga, na ay warrant. Mabitagi yun eh, suto rin, nga naman kung nagkikoordinate pa nga na ay warrant. Na ang taga NBI, atangan gito. Ang importante ito, dili yung makabot si session hall. Eh, kato, pag-abot niya sa session hall, mao naman tayo pag-manifest ni Peter, abot si Bato, manifest mo nga na aming number, 30 na mo number. Oh. So, change na ang leadership diya sa Senado. Kaya ni Musyo naman dayan si Joel Villanueva Mahigala nga, ibakit. Ha? Ibakit ang tanang positions diha makigalaan sa Senate.
16: Straight to the point.
12: Pero grabe yung naagian Bato, mga kagalaan. Nganong perti man dagan ni Bato, aron makaabot siya dito, murabag, maningkamot, may kamaabot lang ka dito sa session hall, aron nga makakuha og number ang mga senador, ma-change ang leadership sa Senado. O ma-change ang leadership, dako nag-effect. Ngadto sa impeachment o nga rin mga kagalaan sa investigation sa Senate Blue Ribbon Committee.
16: Straight to the point.
12: Pero natuo ta mga kagalaan, mukuan na ng taga-pikas ng kampo, di na basta-basta, oy. Nag-umido sana sila karon, ha? Ah? Saon tama ng kalakiha ron. Isig planuhay, gina. Ha? Ah? So, muna yung mahigala mga sitwasyon na atong ipadayon paghisgot rong atong taon, mga kagalaan. Ay, gahapon gani, nagka-inkwintro si Pangilinan o si Ruben Padilla. Daghan kay mga panghitabo, eh, naon saan naman taon ng kalakiha. Mura yung taon, magtanaw nga itong mga fellow Filipinos nga to sa gawas sa nasod o itong mga tagagawas, tanaw na unsa ng Philippine Senate. Na unsa naman ng Pilipinas. Nga ano ba ng kagubuta ba in taon? Grabihan na lang yun. Mula guwakta ka pahuay. Magkala kada tuig doon ay problema. O niya ang problema, kanabang nag-ilog bitos gahom na eh. Waba niya nga, natay problema, atong itubangon sa ning problema sa Pilipinas. Kanang waba ang tay away o sa nila ba? Pero karon grabiha eh. Atong tiwason, magkala hisgo, tuman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8.42 na.
17: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
18: Good morning, my dear plants.
19: Didiligan ko kayo. Parang di kayo matuyuan.
18: Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
20: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
21: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
22: Mami, makahinumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, doon ay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time, ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ahoy! Kidney Care Time!
24: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
25: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
26: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Bag-

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
4: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
5: Ako po'y. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
3: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
5: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
3: iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
6: iBerry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita? Kadyot na!
9: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
14: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangarsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
15: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
17: Rexino Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
20: Mga kasama, pabago-bago na usab ang panahon. Apan dili na kanabago, naana na kita ana mga kasama, dili ba? Pero tungod ini, apektado gihapon kita sa sakit sama sa sipon. Ang uban, nagtulo na ang sipon. Sige na og atsing. Apan pasagdan lang tungod sa sobra kabisi. Timanan nato mga kasama, ang sipon kung padugayon di ay, mudaghan ang sipon virus sa atong kalawasan. Muhoy na ang resistensya ug pwede tang makatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon, tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasumayan na nako ang NuZip Z Plus Forte. Mag NuZip Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipalugan ng immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Pinilifrin HCL Corphenamine Malgate Paracetamol and Zinc ang generic name na NuZip Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
22: Atong attack na may galala sa 8:49 na sa atong banuban kaloning atong tulumanon o ginyong tulumanon.
21: Straight to the Point.
22: Na atong balikan may galala itong mga isgutanan rumutaga. So kining kang Senator Bato de la Rosa nga siya mga higala mo ay naka-trigger aning tanan nga dunay change of leadership mga higala diha sa Senate. Napulihan gyud mga higala Tito Soto ni Alan Peter Cayetano. Medyo dako ni mga higala nga murag na isahan ang pikas kampo ani. Ang delikado ni mangita ni pamagi makabaos dai. Unya ang pagbaos ini may gala tan-awon to. Ug unsa ilang kalaki makigalaan kay may kag binastusay. Kanalandaan pag implement nimo og warrant mahigala gikan sa gawa sa nasod. Gikan sa ICC implement nimo wa gani moagi sa atong korte. Klaro anang binastos.
0: Straight to the point.
22: Mismo gani mga higalag. Kaso gani bisag gani mga kagilag divorce nga tuwa sa laing nasod. Nakakuha kag divorce decree ha. Tuwa sa gawas nasod divorce ka sa imong partner dito. Pagabot sa Pilipinas, dili pagka-consider nga di ka basta-basta makaminyo sa uglain. Kay kinahanglan nga kana nga decision imo nang iadto sa korte. Kay imo nang iparecognize sa korte. Dunay gitawag og recognition of foreign judgment. Dili na basta-basta oy nga gikan dito sa gawas nasod pagabot diri implement. Pastilan, no? Sumuna nga dunay warrant of arrest. Nag-issue mga higala dito sa ICC dili na automatic nga ma-implement diri mga kagalaan sa Pilipinas.
0: Straight to the point.
22: Kay dunay klarong requisites ana under Article 3 Section 2 sa atong 1987 Constitution. Muna nga nya nagdapag is warrant mga Australianis god. Akala ni agi katawa mga kagalaan ha. So kung tanaw ni mo mga sukit di paminaw, kini ba, punto por punto ba lang, base mga kagalaan sa balaod, muna iyang ipakita. Nga i-confirm sa niya mahigala sa ICC nga doon nag-iwarant. So katong kang bato mga kagalaan nga, wa mo tunga siya. Kay doon ay warrant gikan sa ICC. O dakupon yun sa mahigala, ipadagi sa dito. Nato'y basis. Pero ang DOJ, ang NBI o guban pa mingon, wala man, wala may warrant. So, katong pagka-Domingo, mga kagalaan, planado na to, dili tayo ingon nga kung ano eh. Domingo, di ba, kamantay ka na, Domingo, igawas ang balita nga isubina si Bato, mga kagalaan, sa CIDG.
0: Straight to the point.
22: So, kung isubina mga higala sa CIDG, mahalugwa ka o ahat. Otherwise, pangitaon ka. Iniglugwa ni Bato, inigato sa DG, dakop na, wala, di amin na kay waran sa ICC. Ha? Lupad na dayon. So, ang ilang teknik ito nga mo, lugwa sa Bato. Si Bato sa mga higala ni lugwa, dito sinip. Oh. Eh, ito mga higala, di lang gawas anang ICC warrant nga mapadaan las Bato dito. Paghatag sa nag-strong signal nila, nga ay gamugsupak-supak sa administrasyon. Kay kaya nalang himuon ang ilang gustong himuon.
0: Straight to the point.
22: Kato rin uban, may gilang mga gawas na, di ba ito? Ari diri sa Senado. Senador go ka. Ha? Tunga diri sa Senado. Trabaho na. Wa man ka mo trabaho sa mong trabaho. O, ang tuyo ito, may gilang mo gawas ba ito? Para dakop. Kay kinigon maong warrant na kay gilang. Nagtupag yung last year na day. Ang warrant ay. Kamantay ka day, Ken? Asa man itong pag-confirm sa ICC kasamang names. Naman to no? May confirm ang ICC ani? Kanos ama na? Last year pa. November pa. So, gitago-tago lang na. Gina na, gawas ba to? Gawas niya kay araw mo trabaho na ka. Mabitay ngos ba to, bitaw? Nga nung mga utana mo nga na ako sa sinit. So, ako din rin, magsige mong pangitang asa ko. Prontuyo at tumahiga lang at patungahon sa pa, dakop, dakop. O sa mga gibuhat, ang CIDJ may galang niya, okay, mag, atong supinahan. Ito nga atong supina, pusas na, dito. Ato na mahigala sa akwan, muna yung iyon niya, dakop sa dahig ka na magpaliwanag. Na'y nakapindot ni Bato, ana, isip PNP chief mga kagalaan, doon na pag kay mga imugo ng under ng mga polis kan, ato na day. So doon na pa na yung mga taos Bato sa diha. Dili na mo ma-underestimate ang intel. Pag-inan sa na'y warrant. Pero bisa pag na'y warrant si Bato, kadto mahigala, wala may warrant, sige pamakak, may warrant. Isupina sa CIDG. Di ba, kanong dumawa pa ganit Bato? Iyon, 10,000 police, giandam na. Giandam na. Pero pag yun, nabay warrant, mingon si, kung wala may warrant. So kanto, kuan gito, murabato ka ng, para pa, i-downplay ba mahiga lang nga, okay, nagawas na mato, wala lang iwanan. Pero ready na, ang pagdakop mo ito dito sa, kininiang sinit, ready na mga taga-NBI, mga kagalaan, kinintaga-NBI nga, nasuguan, rasan sila. So in civilian clothes mga kagalaan, nga dito, sa Senado, ang tuyo mahigalan dakpon si bato. Di kita pasundon dito sa session hall. Kay wakto kasood sa session hall, why change of leadership? Labing na dakpan to sa ubos day. Awa na, aming huy po sila ni Alan Peter Caetano ato. Di tak abot to 13, dili sa ka-manifest nga kinini ang naanami number. O kato, ready to sila. So kato sa si, so, sila si Alan Peter Caetano nga nakahibaw nga mutungas bato. Siyempre, hindi man na mahimo dahil og, di ka mo-coordinate sa mga kauban. Mutunga ko karuntong taon mo, appeal ko sa kwan. Gahinam-hinam ang dughan na ito nga makaabot sa Senate Session Hall. Akanto po mahigala sa si Tito Soto, wana. Nagahinam-hinam po ito mahigala, dakpan ron. Nagabot ito sa uwaso, dakpan ron. Tapos, di riman agi, mahigala, fight exit. Dinaganay, masukit, di paminaw, tama sa ginawa. Ha? Nakaabot yun session hall. Pero confirm ha, nga doon nag-i warrant mga kagalaan ang ICC nga gi-issue. Ato paminaw ng taga, unsa man kayo mag-commercial sa tadi, sa? Ato paminaw ng taga ICC, be. Unsa yung gisulti, mga higala ka na gini. Na-audio ni dong?
1: Sige. Control Chamber 1 of the International Criminal Court and sealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. The arrest warrant was originally issued as secret on the 6th of November 2025. Mr. De La Rosa is alleged to have committed the crime against humanity of murder at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018, during which no less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines. The judges assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. De La Rosa is allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder. Mr. De La Rosa is alleged to have been involved in a common plan that lasted from approximately the 1st of November 2011 until the 16th of March 2019 to kill alleged criminals in the Philippines, including those perceived or alleged to be associated with drug use, sale, or production. During that period, Mr. De La Rosa was a police officer and he held various positions in the Philippine National Police, in the Davao region, and in the PNP Intelligence Group and Directorate for Human Resource and Doctrine of Development, the position of Chief of the Philippine National Police, and the position of Director General of the Bureau of Corrections. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC.
22: Okay, sige, mana sa post dong. So ano ang basis nila? Na, confirm. So sige, ingon may kailangan, why warrant, para lang to mga kailangan, tungas ba to day? Okay na, tungas lang, wala lagi warrant. Pero why warrant? Giandam ng 10,000 kuno ka mga polis. Dili mo gawa si Bato, anak mga higala. Masupina na ang CIDJ. Ang ilang pagsupina ka ng Domingo. Ha? Supina mga sukitig paminaw. Unahon ang Bato, mga higala. Kaya ang gobyerno may mangita, mga higalaan. Tinunon yung kay pangita with the intelligence funds sa gobyerno, mga higala. Bisag asa ka musuksok, mga sukit, di paminaw, mahimo ka magkatago. Pero, kadugayan na indaykin, naagi magkatugan na kadugayan. Labi nagmu-offer na may galang money, millions i-offer aron niya, kasi magkatudlo asas ba to? Oh. So muna, mga higala nga, kuan yun? Kinini ang, ilagyan mga higala nga, patungahon o madakpan. So pagtunga mahigala, ipada dito. Kuan gi ba? Kanang, umuingon ka mahigala ko ano, tungap, dakpon, ipadas dahig. Inigpadas dahig maghatag ni Ugkuyaw. Ngadto sa ubang mga senador. Oh. O niya, matod pa ang Trillanes Mahigala na asay infosad nga si Senator Bunggo mo ay sunod po niya lutsan o warrant of arrest. Gikan sa ICC. May pa si Trillanes to, kasuito, kas tanan. So alang Mahigala sa mga nasukong Duterte, kas Trillanes, simuan ninyong hero sa... Kanto Mahigala, mga pro-Duterte, hero nila sa bato at itong panahon na... Pero, sa kato pong nasukong Duterte, si Trillanes, may mo pong mahiro na ninyo. Kahit kertego niya Mahigalang paningkamot, gusad, oh. Oh, siya gaya nagpakita ng warrant of arrest, batok ni Bato de la Rosa. So, confirm. Karoon pala na-confirm nga na'y warrant. Pero kini nga warrant, wala ni Mahigalang ma-recognize sa atong Philippine Court. O muna na, hinundan nga ilan da kupon sa Bato. Niyad to Mahigalang milabay nga Lunes. Berting dagan Mahigalan bato. Gukod mga kagilano magkaabot dito sa session hall. Kay dunay dako mga higalang katuyuan nga makaabot yun siya dito sa session hall. Oh, damo na, change of leadership. Kay guwa pa makaabot sa bato, Mahigalan din naman tumingon nga, ay sa, kay, mubutal sa ako dito. Pantuas ako sa session hall, wala na, eh, hindi ko man itong dako pa ito sa gawas. Wala na dito ito sa ito plano. Ato na lagi katawa mga sugit ng paminaw. Ano nga, si Bato, asa man to nung pelting daganang Bato may gala. Kato pagdaga ni Bato, aron to makaabot yun sa seksyonol kanil, oh. Naka, dagma-dagma ko si Bato may gala, oh. Ala, gukod, oh. Pelting pagka, kuwan na. Dili man ni Agis file exit ni. Lahit man ni nga agianan, dili man ni ang kuwan. Intran sa Senate, oh, no. Kanina dapat ito, oh. Kadagma-dagma si Bato mga kagalan, oh.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
7: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan augyon sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitan kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kitan kaayo ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Palit na sa inyong suking tindahan.
0: This newscast is brought to you by Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
9: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may pod ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
10: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon! Bili na!
11: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
12: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
14: Atong attack na migala sa 9-8 na sa tubuhan uban karoning atong tulumanon ginyong tulumanon.
13: Straight to the point.
14: Balik ta mahigala sa tundugang hisgutanan mga kaigalan. Ang technicalidad ha, atong hisgutan ni mahigala ang mga paghitabo. Pero alay po ta sa technicality sa tusang hatagag pagtagad mga kaigalaan. O gakini nga portion sa dili pa mahigala mga pisa tagkadali. Relax, relax, gamay mahigala. Tungkol nato sa AXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usas active gasagol nini ang Rosehip nga doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab, aron alibyuhan ang sakit atun sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mapalit sa mga butika o mga grocery stores,

0: dool sa inyong mga lugar.
1: Straight to the point.
0: Okay. Now, ato balikan. With the confirmation sa ICC, okay, dili na kwan nga, walay warrant, walay warrant. Klaro na. Si Trillanes ingon na ay warrant. Ang ICC ni confirm nga na ay warrant of arrest, bato kang bato de la Rosa. Ang question na nakaroon, valid ba na nga warrant dire sa Philippine jurisdiction?
1: Straight to the point.
0: Why lipod-lipod niya ang sinahan? Dili valid. Nakasupak siya sa atong 1987 Constitution. So, ang ilang buhaton mo agis la og regular court. Kay bisan gani mahigalas ako nang giingon kana mga divorce nga mga decrees nga makuha nimo gawa sa nasod dili na valid pag-abot sa Pilipinas. Lahi mga higala ang atong balao diri. Kinahanglan nimo nagduna kay recognition of foreign judgment. Moadto pagka korte imo pa nang i-recognize. Iprobar pa na dito mga higala nga kana nahitabo gyud na decision nga ingon ni ana. How much more kining warrant of arrest nga mag-deprive ni sa liberty sa usa ka Pilipino? Kanya, why lipod-lipod niya tubag, ha? Even ang Rome Statute ni tahod sa atong balaod. Nga muagi sa local court. Ang ato mahigalang Constitution under Article 3, Section 2. Klaro kayo mga sukit di paminaw ang nakasaysay diha sa ato 1987 Constitution that even full-size students nakahibalo. O sa may gingon, ang Article 3, Section, sikat man ang Article 3, kay Bill of Rights muna. Ang Section 2, mga higala, niya namang Bill of Rights, deklaro, the right of the people to be secure in their persons, houses, peoples, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable. And no search warrant or warrant of arrest shall issue upon, except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized.
1: Straight to the point.
0: Kana nga provision mahigala sa atong 1987 Constitution, naghatag ka na garantiya nga ang tao mga higala dunay kagawasan dili basta-bastang dakupon. Ah? Dili basta-bastang dakupon. Dili pwede mahigala dakupon ang tao nga way hinungdan mga sukit ng Paminaw. Na kanang maghisgot kag warrant ang elements, ang requisites for valid warrant, giklaro na niya, niya nang mga provisions o basis sa mga jurisprudence Supreme Court na kinahanglan, i-issue ka na gumikan sa probable cause o ang probable cause must be determined personally by a Filipino judge. Ah? Lain nga requisite nga kanang maong judge must examine under oath or affirmation the complainant and the witnesses he may produce. So, doon na mga higalay pag-determine sa probable cause to be determined personally by a judge. Of course, mga higala, Filipino judge, mga kagilaan, nga mutanaw, anak, muna nakabutang sa atong 1987 Constitution.
1: Straight to the point.
0: O kaning warrant ni Mugawas ito, lain nga korte, dili Philippine court, invalid. Ilang buhaton, ilang pa na i-recognize dili mahigala sa atong Philippine court. Ang problema kay diliritso mang ila. Ha? Murabag ka na bang pagyatak na sad ba? No? Ato punto-punto lang ba? Agila sa mong korte. Ha? Tahulan ninyo ang konstitusyon. Na anak mahigalas batakang malaod. O, waman mga kagilan, ang ilab. Limang ka na may galang ginukdan na dito, senador, imong gukuron, mga sukit ng Paminaw, pero daghan ang purpose. Nga ila may galang ipada sa dahig si Bato, dili makabutar, dili ma-change ang leadership sa Senado, dili makabutar o maghatag o kahadlok pa sa uba mga senador. Labi na itong giingon, mga higalang huhungihong dahil nga ang sunod nga isuhan o warrant, si Bunggo. So ipada ni dito, so pila na limahabilin senador, 22 na lang. Ha? Ilang ilugon mahigala ang balik ang leadership sa Senate. Makakuha sa 12 ka senador, mamiras sa laing senador nga makakuha sa 13 nga numero. Og imo mapadas bato dito sa dahig, unsa may bation sa mga senador, pwede nga mangisog sa samot nga, sige lang, barog lang ta, taman sa ginawa. Kalang uban na day, mga hadlok mo sa day. Ha? Ang mga hadlok anak makigalaan, gamitan yung pwersa. Inigamit yung pwersa, sila may administration, gamiton ang tanang pwersa, depende po na. Kaya na po mga senador, mahiga lang, mabarog yung sa prinsipyo, wahalag mga magkinaunsa, barugan ko lang ni. Ha? So, kung pa niya mahiga lang, ang sitwasyon na mo ng tensyonado kayo ang senado. Muna diha nga, doon ay confirmation dito sa Daheg, nga doon nag ICC warrant. Kanto mga kaigalang pagbuting na nga, i-declare nga vacant na, nakalusot na, dito sa bato sa session hall, murag nawa mga higalas ko galingon si Soto kadali. Pagbuting ko, makatingog na yun. Tanawa na, balikan ko nung itong Jewel Villanueva, niya hantod magbuta ni Soto, nawa, observarin niyo Soto. Sige dong, anya totoo na gato sang voting. Natay mga obserbasyon nga gihimo. Sige dong.
2: Mr. President, may I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President?
3: What does the majority leader say? There is a motion to declare all positions vacant in the Senate.
4: Mr. President, under our rules that takes precedence, we'll have to vote on it. We'll ask for a roll call vote for the motion of Senator Joel Villanueva.
3: So a roll call vote is in order. The Secretary will conduct a roll call. Senator Francis Pangilinan is recognized before. Because once we start the vote, we cannot recognize
5: anyone.
3: Yes,
5: Mr. President. Just a clarification as to seats. Or positions, are we speaking of all positions?
3: The motion is all positions vacant. By
5: Which positions, just for the record? All positions of elected, of the leadership.
6: All positions.
5: Okay. Thank you, Mr.
3: All right, the Secretary will conduct a roll call vote.
0: Roll call. Roll call.
3: The motion is to declare all positions vacant. A vote in agreement is a yes, and a no for the other side.
0: Okay, pause along.
3: Go ahead.
0: Pause along. Siya may nag-instruct, ha? Okay, so, doon ay motion to declare all positions vacant. Uyon ba mo ang motion nga, i-bakante tanan, or dili? Yes or no ra? So, tawagod mo nga, yes. Uyon ka nga, vacant. O tawagod mo nga, wag ka mo uyon, no. Si Soto na yung mo ay nag-instruct, may wag makatubag na yun. Murag na wasa, may higala, murag na, kuhan siya? Murag, nasyak pa siya sa mga panghitabo, mga kaigalaan ba? Sa, okay. Si Bato mo nagtunga, managkalit yun. Ato niya, hindi ka to katawa, may higala. Talawa, sa'yo may nag-insta ka, yes or no? Mauro na ang kuhan. Mauro na ang buto. O, yan, sa'yo, pagsugod na dong, sige dong.
7: Roll call of members. Honorable Senator Aquino, Senator Cayetano Alan, Senator Cayetano Pia, Senator De La Rosa, Senator Ejercito, Senator Escudero, Senator Estrada, Senator Gatchalian.
3: Excuse me. We cannot hear the votes of the people. Please rise and say your vote.
0: Okay, pause. Sana po yung isa ka nga, di takadungog sa inyong boto. Tindog niya, sulti niyong buto, ha? So, sa butos mga tao, kung pa siya sa iyang mga members sa Senate, kung pa siya kayo, ha? Di takadong iklaro ninyo. Ha? Pero sa dahil siya na nagkitawag, siya may wa makabantay. Murag wa sa mahigala, maka, kung pa ba, buha nga na, ay tabu, ay, muna magnakalit. Ya, ato balikan mga kaigalaan, no? Ato balikan. Sige dong, proceed dong.
7: Roll call of members. Senator Aquino.
8: No.
7: Senator Cayetano Alan.
8: Yes.
7: Senator Cayetano Pia. Senator De La Rosa.
8: Yes.
7: Senator Ejercito. Senator Escudero.
3: What?
8: Abstain.
7: Senator Estrada.
8: Yes.
7: Senator Gatchalian.
8: No.
7: Senator Go. Senator Hontiveros.
8: Hey.
7: Senator Lacson.
8: No.
7: Senator Lapid.
8: Oh.
7: Senator Ligarda.
8: Yes.
7: Senator Marculeta.
8: Yes.
7: Senator Marcos.
8: Yes.
7: Senator Padilla.
8: Yes.
7: Senator Pangilinan.
8: No.
7: Senator Tulfo Irwin. Senator Tulfo Rafi.
8: No.
7: Senator Villanueva.
8: Yes.
7: Senator Villar Camille.
9: Yes.
7: Senator Villar Mark. Senator Subiri.
10: No.
7: Senator President Soto.
3: No.
0: Nalangan, nalangan, susya mo'y nalangan, mahigal ang tubag. Uragwa pa sa ka. Wapag ka prasis, ha? Bata, ito paminaon. Usalay ni abstain, ani? Pag vacant.
11: Yeah, hello.
0: Okay. So, kini, pag ang unang motion to declare all positions vacant, usa lang ang ni-abstain. Pero pag voting na, duha na, ang ni-abstain, mahigala.
3: With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions, in all the positions in the Senate is hereby declared vacant.
12: With that, Mr. President, may I move, therefore, to nominate Senator Alan Peter Cayetano as the new Senate President.
3: Are you designating me as the presiding officer? Because I am the position is already vacant. I think you must elect somebody to take the position. I am no longer the presiding officer. So you designate a presiding officer. In the meantime, I
12: yes,
3: suspend
12: sir.
3: Session.
0: Ay, ay, ay, ay, ipaluod. Ato, katatawa, Miguel. Arita, sa sunod dong, ato sa, kwa na dong, booting na dong. Kaya ato na i-discuss mga kagalaan ni kwan. Ato sa, kwa na. Ato ta sa sunod na, kato pag nominate na. O niya, nagbutuhay na.
12: The session resumed. May I herewith move and nominate Senator Jinggoy Estrada as the temporary presiding officer.
13: Any objection? There being none, the motion of Senator Amy Marcos is hereby approved. Please proceed.
14: Sir President, may we also nominate Senator Joel as the temporary or acting majority leader?
13: There is a motion by Senator Alan Peter Cayetano that Senator Joel Villanueva be made an acting majority floor leader. Is there any objection? There being none, the motion is approved.
2: Mr. President, there was a nomination by Senator Amy Marcos to elect Senator Alan Peter Cayetano to be our Senate President. And I don't think, Mr. President, that there's no objection, Mr. President. And so I move that we close the period of nomination, Mr. President.
13: Is there an objection? There being none, the period... Yes, is that an objection, Senator Pangilinan?
5: We do not object because we do not have the numbers, but we would like to manifest our serious reservations, Mr. President, for the record.
13: Noted, Senator Pangilinan.
0: Okay, artas sa buting ha, artas buting. Standby, human lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinundong kaya toning dugang hisgot kalon. Alas 9:23 na.
1: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Balita! Gipasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology. Isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams. O top 10 sa nurses board exams.
16: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante. Sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
15: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
16: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate. Sa public junior high school sa siyudad.
17: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
15: Oh, ani mo plenty?
9: time.
10: Perhesyon ning magpadialysis kaso kaayo, maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
11: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuanwan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
17: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
18: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
20: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
21: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
22: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
23: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
24: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ng silaw sa suga.
25: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
26: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
4: May triple advanced power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
5: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
6: Kargato!
7: MaxVit Kargato!
8: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3. Dito ako believe.
12: This newscast is brought to you by ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
14: Atong atak na sa 9:28 na mahigala sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
14: Kining a portion of galato mahigala sa seed liniment oil, mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon, apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang seed liniment oil nga may muhatag og kapayan sa tunggi antos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, makitul-kitul sa panit, bilibili, mga hubag-hubag, buni, mga pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisan na lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na makapanyawan, sa seed liniment oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil, ginama sa seed pharma o giapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak, magaling.
15: Straight to the point.
14: Okay, alitas tundugang hisgutanan, mga kagilaan, ang ilang voting may ato sa balikan, mahigala. Ang naitabo dito sa Senate, mga sukin, di paminaw, pag ginominate si Alan Peter Cayetano, nagpili sa mahigala ni Cayetano o ni Suto, at aning hatagag pagtagad, mga sukin, di paminaw, ato sa balik-balikan kadali. Kay hantod nun, gahapon, tensionado, una tamo hisgut gahapon, ato ako sa tuntong Lunes, kay waton to matiwas na. Ato sa balikan, mga sukin, di paminaw, be. Asa naman tong voting dong? Dito na to sa kwan lang doon. Voting, sige.
16: Period of nomination. Is there any objection? There being none, motion is hereby approved. Majority Leader.
17: May we ask Mr. President, the newly elected Senate President, to take his oath, Mr. President, and suspend the session.
16: Mr. Session is hereby suspended.
17: At this juncture, I move that we reconsider the closing of the nomination of the Senate President, Mr. President, and we'd like to give the floor to Senator Ping Lacson. So move, Mr. President.
16: We first have to act on the motion by Senator Joel. Is there any objection? There being none, motion is approved. Senator Lacson is recognized.
18: Thank you, Mr. President. I move to nominate Senator Vicente Soto III to the position of Senate President. I so move, Mr. President.
16: Is there any objection? There being none, the
6: Okay, we now proceed with the voting.
17: There are two nominations.
6: There are two.
17: What we will do now
6: candidates
17: is
6: for Senate presidency.
17: Mr. President.
6: One is Senator Alan Peter Cayetano, and the other is Senator Tito Soto.
19: Okay. Pwede na mag-vote.
6: Pursuant to Section 2 of the Rules of the Senate, we will now proceed with the roll call vote. Secretary, please.
20: Roll call of members. Senator Aquino. Senator Cayetano Alan. Senator Cayetano Pia.
21: Senator Soto. Senator Soto.
20: Senator De La Rosa. Senator Escudero. Senator Escudero. Senator Estrada.
6: Cayetano.
20: Senator Cayetano Pia. Senator Gatchalian. Senator Go. Senator Hontiveros.
22: Soto.
20: Senator Lacson.
22: Soto.
20: Senator Lapid. Senator Legarda. Senator Marculeta. Senator Marcos. Senator Padilla. Senator Pangilinan. Senator Tulfo Irwin. Senator Tulfo Rafi. Senator Villanueva. Senator Villar Camil. Senator Villar Mark. Senator Subiri.
23: I would like to be an independent member of the Senate.
6: What is your vote, Senator Subiri?
23: Abstention.
20: I want to be independent. Senator
24: Sotter, third. Cayetano.
6: May we get the results, please? Para gisapot-sapot, gisuto yun yung panahon na day. Sabi sa pabunta ni Cayetano, maraming pinabundang ni Cayetano. With 13 votes for Senator Alan Peter Cayetano and 9 votes for Senator Tito Soto and 2 abstention, Senator Cayetano is hereby elected as the new Senate President.
14: Okay, ato tanawon to mga nagbutar ha. Asan to mga pictures dong? Katong uyon, katong supak, o kiting ni abstain. Sige daw. Okay ne. Moni ang mga ni uyon ha. Cayetano ni. Moni ang mga buto ni Cayetano. 13 votes. Ang tradisyon may gala sa Senate nga si Cayetano ang butar ni Soto na padayon. Sa dengi pangutana si Cayetano o kinsa iyang butaran in sa Soto. Si Soto sa dengi pangutana ni Baos po may gala nga Cayetano. Wala wa pa mauli sa iyang iyang kasapot. Ato lagi katawa katawa may gala. Ito observalan bitan ninyo. Nadugay sa katubag may gala to katong suto. Dugay niya no. Kalo na po may gala pagbuting na simple mo na tradisyon sa Senate. Magpunta na kay Tano sa suto, Senator Soto. Pinahinay ba? Pero sa suto, punta na, suto. Kita nyo! Sapot-sapot gini taon, mga kagilaan, ha? Pamihin ako, sapot-sapot ni Miguelas taga NBI niya may kaon-kaon ninyo. Huwag mo ka, guko, di ba to? Ang nagsulti mga kailan si Amy Marcos may nagsultisad. Ato naman nag-i-play kagapon niyang sulti nga dito mga higala mga taga-NBI na ngaon sa opisina ang suto. Kaya matod pa may higala doon ay nakasulti mga kailan nagpakitir man si suto na ikuno. Sakto mo sa gwardiya diha, sakto mo kaon, mo kadakop. Sobraan ka busog siguro mahigala wa makagukod mahigala ang bato kadako ng bato pero bato mangod posible praktisado pagyapon ni dai ka PNP chief ba ini malagmit ng gym-gym, gipon ba? Niya, praktisado na. Ginagana yung may galawag yung kapas. O sa tubig-tubig pa, maayaw ni mo duwag tubig-tubig, gipon. So, atong tanaw na, kini mga higalang mga nibutan. O? Oh? 3 kabuok. So, pagbutan ni Kaitano, nga to ni Soto, bisa pag mutay doon Soto dahi, bisa pag mga Soto ang butan sa isang kagalingon, sa to pa 12 na kabuok ang butan ni Kaitano, kasi Kaitano ang butan sa isang kagalingon, iyang gihatag iyang buto nga to kang Soto. Mga na tradisyon sa sinit. Panalitan, nung gitay doon sa isang Soto, mga Soto ang butan sa isang kagalingon, ang may tabo ato, napo na gihapon silang Soto. Mapildo gihapon dahikin. Kaya na naman sila yung number ng 13. So muna nga, o ikaw may Soto para paghatag o pag-maintain tradisyon, mo respetar kag butar po sa imong kuntla. Mo na tradisyon sa sinit. Ay, lapo kay pinabundak. Ay! Ato na lagi katong katawa, mga sugit ting paminaw. O niya, mo ni ang sa 13. Ah, Kaitano, Pia, mo na ko i-analyze sa una pa ha, nga once si Peter mo ilang ibutang as president, mabira nila as Pia. Isip igsuon. Unya, kisa pa may laing mabira nila, si Villar, kanandoha ka Villar sa mga kaigilan, kaya kini si Peter day, kwa man eh, mulag kauban na sa ilang partido yun, sa mga Villar, di ba? Oh. Kwa man sila, sa NP man eh, Nationalista Party. So malagmit, mabira. Pero kanagong mga Villar sa lagi, di na basta-basta nga kwan, duhara ba na sa kabuok, mga sukit di paminaw. So, nabira naman duha ka Villars, unya si Lorin Ligarda, nga iyang anak ni Togi, ayos at mga kagalaan o tikdol-tikdol dito sa ubos balay balauranan, medyo dilit ni mo, masabot ni mo. Nga kanang inahan, mahigala mo gawas, ganyan pa kainahan ni Dekin, maalam, mahimok ko na imong anak ni Togi, kulatag maayos sa ubos balay balauranan. So, si Lorin, ni kwan yun siya, ni patigbabaw yun, mga higala niyang pagkainahan. So nakakuha sa 3 ka mga buto. Kisa may nahabilin mga kagilaan dili sa nibutar kang Kaitano, morning musunod. Okay, predictable naman yung daan, no? Asa man to sa si Kwandong, katong sa kang Kwan, kang Soto. Okay, kani kang Soto. Oh. Bam Aquino, Win Gatsalian, Risa Hontiveros, Ping Lacson, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Duha Katulfo, og si Soto. Morning mahigala ang nibutar. So, siyam kabuok ang nibutar kang Soto. Kini sa change leadership pala ni sa Senate, ha? Duha ang ni-abstain. Asa mo nang duha ni-abstain doon? Kani o? Kani o? Sato pa, kini ni Angwa, sila gibutaran. Si Mig Subiri, og ingon man mahigala si JB Ejercito. Kini si JB Ejercito, matod pa sa iyang advertisement, JB is the good one. Pero ka ng good one yung kadugayan ng JB. Mubarog yung kadugayan, JB. Ah? JB Ejercito. Ganunan mo, himo yung kabaruganan. Ato-ato ha, kaya di pwede na magsigil lang kag neutral-neutral. Unya mo claim ka good, good one di ha. Masikwati ka kadugayan, anak. Ah, magsigil kag neutral-neutral. Kuhan yung ka. Ugusay mong gituuhan. O nagtuo ka karon nga, maayo ang administrasyon ni Soto, butar. Ha? Ah? Utan-on ni mo, maayos Peter Kaitano, butar. Eh, mag-abstain ka, bida. Mag-playing safe, bida, wala. Kanang mag-abstain. Nga, alin ako sa tunga, anak. Wala ko'y badapigan. JB is the good one. Aha. Nga, karon, kini si Subiri, kini ha, 3 kabuto ng daan ang nakuha nila sa change of leadership palang daan. Ato na nag-forecast daan. Hindi kabot sa impeachment ni Sara Duterte diha, ang tanan mga Pilipino nagtanaw, di lang kamong mga senador. So ayuhan ninyo, with your fairness, kay di man malikayan mahigala, mukonvince sila or dili mukonvince, ako pa man ang larisunon, palibutan ta lang mukonvince na, nga doon na mahigalay impeachment nga mahitabo. Kanidaan, mabasa na nimo more or less, nga dili giyod mga higala, lahi sa House of Representatives nga, zero si Sara dito dahil sa House Committee on Justice. Huwag yung kayo nag-anan dito, kita mo, pag-voting mga kagilaan, dito sa House Committee on Justice, tanan yun animos. Basta Senate, doon na mga higalay numero dito mga kaigalaan, dili nimo ma-underestimate ang mga mudapig kang sara dito sa Senate. Kaya kinigong impeachment court is a sui generis nga kaso ning maabot diha. Mutanaw sa ebidensya, but at the same time, mutanaw sa pamulitika. Amo na klaro-klaro, ha? Real talk lang ning ato. Muna, kinalan yun niya, kung doon ang ebidensya ang prosecution, overwhelming evidence yun. Overwhelming evidence. Kinagtanaw man ang mga tao. Sumuayo ang mga senador pag butar. Kaming mga senador, anong itanaw ang ebidensya? Tanawan niyo, klarong ebidensya. O overwhelming bang ebidensya sa prosecution, di, tanawan niyo maayo. Kaya mga tao, nagtanaw masad, musaway man ang mga tao, bisag klarong mga ebidensya, o maugay po na inyong baruganan. Ang sa defense board, ang sa mga abogadong Sara, iklaro po din na nga mabungkag ang arguments, presentation, o mga evidences sa prosecution. Kay once makahatag og doubt mga kaigalaan, naapod mga higalay katarungan ang mga senador nga dili imay mukonbiktong Sara. E tanawon ko na mga higala, lahi mo kong iskorte yun niya, regular court, tanaw sa ebidensya, ah, ang regular nga korte. But kinigod mga higalang sa Senate, kinayat, real talk lang ha. Mutanaw sa ebidensya, but at the same time, mutanaw na sila pamulitika, kay mga politiko na sila. Mga dawaton talang ginang kamatuuran, anak. Dawaton talang kamatuuran, anak. Ang nakalahi sa judge, nga regular court, kay kanang judge sa regular court, mo decide na, based sa evidence, nga makita, na timbang-timbangon ng ebidensya. Anyway, kanang judge, may galawa man ay interest sa kaso indekin. Di man pala yan, senador, sultil tayo tinood ha, imong ipindahon si Sara, di na matanggal pagka-vice presidente. Di na kadagan sa 2028, kay doon na kay planong mudagan di ay. Muna nga gusto ka na imong ma-disqualified si Sara, na may personal interest ba? Kaya blanca lang yun yung pag-istorya. Imutanta, kini si Risa Hontiveros. Nagplano guning mudagan pagka 2028. So iyang ikabangga si Sara Duterte. Sa umanang kalakiharong iyang banggaon Sara anong 2028, so iyan ang ipatangtang doon na sa personal interest. Oh, in the, sa pikas nga habig po, panalitan kita sa si Bunggusan. Mga Duterte, loyalist man nila mga higala. Imubutar po nila Duterte dito. So naabay mga personal interest mo nang kinahanglan ang ebidensya, i-overwhelm ni mo. Overwhelming yung evidence. Para ang mga tao nagtanaw masad, both ang pikas o pikas na nagtanaw, kini mga pro-Duterte nagtanaw, ang mga anti-Duterte nagtanaw sad. Muna nga, ingon po, mahigala mga dumadapig Duterte, ayuhan niyo butar ha. Inyo ganay binuangan Sara niya, bantay lang mo inigileksyon. Muna mo sila. So, kato po mga dumadapig, mahigala, suko na Duterte, inala po na niyo mga senador niya, ayuhan niyo ha, kay bisa pagdagang ebidensya Sara niya, inyong i-absil to, bantay lang mo inigileksyon. Muna yung may tabo, kay televised man eh. Labi na karon na ng social media. Muna yung mahitabo, ane, pero kung ang ebidensya ganit murag, more or less na day, free sila nga mo himo og ilang judgment nga unsa ilang kalaki kay nga naman dili ba labig ko ang kuwang ang ebidensya dili kay ligon ang mga senador ana makahimo-himo sa kuan plus mo patigbabaw mahigala mo patigbabaw man ang ebidensya pero mo patigbabaw po imong pamulitika kay pila gud kabok ning mga senador diha makahigalaan nga re-electionist by 2028 ha timan ina pila kabok ang re-electionist wa pay labot makahigalaan sa kinini ang, klaro naman na daan, mabasa naman na. Ang tinood lang ha, real talk lang, mabasa na ni mudaan nga, mukonbikto, ganakan na, konbiktohon niya si Sara na dahi. Based sa pagmingon niya, wakman, wa ebidensya, mukonbikto na Sara, si Kwan, Risa. Kana si Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Tito Soto, o Lakson, wa na, mabasa na ni mo. O kanipukas ka Duterte, mabasa po ni mo, kana si Bato, kana si Bungo, Robin Padilla, Rodante Marculita, kana sila, ila po nang i-absulto, Sara. Mabasa naman mo. So, tanaw ni mo kinsay swing votes diha. Kinsay mga senador nga medyo swing votes ba? Kana bang naniid pa ba? Ha? Pero kana na bato, kana sa si Bongo, di na naman naniid. Ay, automatic na naman higala nga i-absulto tag ni Sara. Pero bingo po kag Risa Hontiveros, may gala po, anak, ay, bisa pag automatic na sa nga, kumbiktoho rin kita kanon. So muna nga numbers game kini. Numbers game. Ang impeachment makaigalaan. Now, katong duha pala na, katong leadership pala to sa Senate, ha? Katong duha. Atong basahon lang ng duha dong, GBRC to, katong duha nga ni abstain ba dong? Tanawalag itong duha ni abstain dong names. Kini o, GBRC to o kini si Mig Subiri? Pulos ni sila mahigala nga, murag playing safe ba? Ha? Kana kung mo abstain ka, kana mo neutral-neutral ka, murag kag playing safe ba? Nga okay ka sa pikas, okay po ka sa pikas, nga na. May, minana ang mga tao, pag-abot sa magkalisod na, ka ng aktual naging magkalisod na, pagklaro sa baruganan, oy. Labi na kung may desisyon na may gala nga, usaman, kumbituhon si Sara o dili, di pwede man neutral-neutral. Og tanaw niyo nga angay kumbituhon, kumbituha. O tanaw niyo nga dili angay kumbituhon, barog yun. Yes or no, yung klaro. Dili kay, nakastunga-tunga, nakasagray ng kalakiha, aki. Ha? So karon, atong basahon ni Ron, kining duha, asa man eh, tanaw niyo. Kini GBRC to landaan, timan eh, kini GBRC to mahigala ni hatag ni announcement daan dahil, ingon na siya daan nga ako di ko ganang impeachment, kay nakasuway mi sa una, ang iyang papa na impeach ba ya? Ang iyang papa mahigalawa ba katiwa sa iyang presidency, o dili lalim ang ilang naagian, ana, matod pang GB. So malagmit, kung imong basahon ni GB, wala ilang pressure ba? Malagmit, i-absil to sa raan ni day. Kay daan naman sa ni isyog statement nga, di may ganahan ng impeachment, impeachment. Kay naami experience ana nga ang iyang amahan mismo na biktima anang gitanggal mahigala sa serbisyo og apiktaran sila sa ilang pamilya. So malagmit og atong basahon kinis GBRC to malagmit moabsil to ning Sara. Pero patakasayo jud ha kay basin pug presyuron pud ni Maes Malacañang. Unya good one ra ba ni siya kuno. JB is the good one. Klaruha. Klaruha yung pagka-good one, JB. Ako, maaari ba ni JB na ako usahay ka ng ma-interview na ito ni? O panalita, magkasuloy ka din nga ka ng di ko ma-influence, eh. Ako lang ni Sultian niya. O tanaw ni mo, angin kumbito, kumbito ha. Ayaw pag neutral-neutral. Pero dili angin kumbituhon, i-ako it po. Ha? Ayaw na nakasluwa-tunga, pabida. Nga, kini Subiri. O sa may tanaw niya, Subiri. Tagaminda na oro ba nila eh. Nagabukid noon naman eh. I-absil to sa Rani or mukonbikto. Muna yung akong question. Kaniha, leadership pala sa Senado na wapay labot sa pag-convict ng Sara kaysa pag-conviction na lahit naman ang numero kinalan. Dili man 13, 16 ang gikinanglan. Atong balikan o tutaw, naman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.48 na.
0: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
2: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung gumirmi kay gitulog na ko, hupong mo siyag mayo. Itaim naman po na ako Set Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay ako so good. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur. 40.
0: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
3: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
4: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pod akong pamate.
24: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagtiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
25: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin hanggang sa anumang unang sakit.
26: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
27: Mommy, makahilomdom ka ba atong last kay gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisa doon sa onim og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga patuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Balita! Di pa sinunggang sa PRC ang Asian College of Technology. Isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
5: Kaninyo ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship pag yun ang matag estudyante. Sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
1: O libre pag yun ang senior high school sa ACT.
5: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Walipikado pag yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O sige pa, hindi na ko magdugay. Muato na ko sa ACT.
1: Oh, ano yung pretty? Ay, galimti!
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
1: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhani mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra? Naa, bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo ka dere.
1: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailhani mong alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
10: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
11: Sa opisina, pirmi bakang nagatubang sa computer?
12: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Ug dili ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
11: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa CD computer.
28: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
12: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali ka puyon ang akong mata.
11: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
28: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, mataga daw.
29: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
27: Mga kasama, isip usa ka angkor sa istasyon. Tingog ang puhunan, lisod kong mabalda. Dili pwedeng mohunong tungod sa nagkaranlaing sakit sama sa sipon. Ilabi na kay pabago-bago ang panahon karon. Kung dunay sipon, dunay uban nga tubig lang ang gigamit. Ang uban sab, palabyon lang. Pero ako, sa unang simptomas sa sipon, tambalang dayon nako og Neusep Z Plus Forte. Nahibaw-an magud nako nga kung padugayon nato, mas mudaghan ang virus sa sipon, muhini ang resistensya ug pwede tang makatakod sa uban. Ako personally, nasuwayan na nako ang Neusep Z Plus Forte. Mag Neusep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipaligar ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Penilefin HCL Corphenamine Maliate Paracetamol and Zinc, ang generic name na Neusep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
14: Atong takna mga higala, alas sa 9:55 na sa tuban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
30: Straight to the point.
14: Atong balik-balikan, may ganatong dugang hisgutanan ron. Para ko gingon, kini si Subiri o kini si JBRC to, basaha ko na ninyo. Basaha ko na ninyo, unsay buto ani. Kini JBRC to, daanan ni miingon nga, dili isa ng impeachment, kaya ang papa na, na sa una, na biktima na inana, nga tangitang-tang sa posisyon, manang di sa ganahan. Daanan sa miingon na, ikaduha, re-electionist ni JBRC to. So magbantay ni, by 2028, mudagan panigbalik pagka senador,
10: o di ni mo tarong sa impeachment, delikado ang iyang kahimtang ane, o mapadayon pa ba ni pagkasenador, or dili na. Pero mo lagi na, ang kanang pag-ingon niya ay kadlok sa imong baruganan. O tanaw ni mo ang konbiktuhon, sarak konbiktuha. O tanaw ni mo dili ang konbiktuhon, ayaw. Kaya mga tao ba yan, nagtanaw ba yan? Ang mga tao ba yan, reasonable ba yan kayo? Ang kanabang mga tao nga, wa kadawat o malita ba? Klaro lang bitaw. Kanabang based on principles ba? Kanabang walay interest. Kato mga tao nga natanaw lang timbang-timbang, angay ba ning konbiktuhon o dili? Kasabot ba yung salapod? Di ni mo ma-underestimate ang mga tao eh. So muna nga mo, tanaw yun ka, unsay ka matuuran, angayan din mong barugan. Kaya magsalig ka mahigalag, doon ay lain pa ganing hinungdan na, dili ganigikan sa imong konsensya na, dili ganigikan sa imong pag-evaluate na, dahil nakadikta ni mo o unsa ng kalakiha, na ay nakapapresyon ni mo nganong ka na may magibutuhan, diha na yung laay anang napita. So kinis GBRC to, re-electionist ni, by 2028, mudagan pa ni pagkasenador. Timanin ninyo, unsaon niya, pagbuto niya, conviction ni Sara Ordili. So katong mga suko sa mga Duterte, daghan mga kamuniha, timanin ninyo sa GB, iya ganing absolute Sara, ayaw magbutan ng GB. Kato po mga DDS, utanaw niya, convicto on Sara, suko mong GB kay mo convicto, ayaw niya butan eh. Sa 2028.
30: Straight to the point.
10: Ana, alam na, kini si Subiri. Si Subiri may gala, taga Mindanao man eh. O sa ibasan niyo eh, mo, convictong Sara ni or dili. Ang iyang asawa ni, congressman na ipon. Okay, congressman ang asawa ni Subiri, mga nag-text na ko din nga, congressman ang asawa ni Subiri, ni kuan ko no, ni abstain sad. So, prihan lang baruganan ni Subiri. Dito sa ubus balibol na ni abstain, neutral yung asawa, Subiri po sa Senate, neutral po. Kasinabot ni magtiayon niya, neutral lang ta. Ah, neutral lang sa nanduha. Pero doon ay nangutanan ako, dili asa naman ko ng mga tulfo, nga isog man ta ni. Ay, muntag sa laki ng mga tao po, no? Kung hindi kayo sila nga, sige lang, mo man ang kantulfo, san? Ngayon mo nga, isog man lang magtiayon, mag-away. Ila po na, dapoy uban may galang, o ka naman ginagmay lang ang mga kaso ko, no? Karoon na mga dagkong kaso, muragwa man, hilo man, labinas blood control. Na, mo na, ila po ng kwan, baruganan. Ah? So, pastilan mahigala, no? Unya, hay, pastilan. Tumone, anduha. So, o ibutang takin anduha mahigalag, di ni mo absiltong Sara, adi ni mo konbiktong Sara, maglisod sa kuhag 16 votes. Kaya ang pagkonbikto mahigala, 16 votes may ikinanglan. Kaya 2/3 votes man. Pero mo na ginagingon, depende pa na sa pressure. Kung ata kasabot sa mga klasiya, pressure ang ihatag ana. Pero mubalog ni mga senador, kaya ilang manghunahunaon sa pressure or di na ka mga senador, manghunahunaon sa nanimo. O gini GBRC to, manghunahunaon na siya, unsa may imong baruganan, klaruhagit pag ang imong butaran nila, o angay konbiktuhon sara, kaya na ibidinsa, konbiktuha. O tanaw ni mo, kuwang ang ibidinsa, ayaw konbiktuha. Kaya pamulitika lang tanan. Otherwise, mag nahuna mo sa ka, basing manundog kang Trillanes, hindi naging muda, o bisa ganing dagag mayor, ha, yun. Ibu gila huna-huna onog mayo, amot budagag Kapitan Trillanes, budaog siguro. At may agi ka to katawa ni Maygala, ang 2024 statement nila, Senator Juan Mig Subiri, may admit niya, kuan, mura, medyo dili alanganin sa impeachment. Unya ang iyang asawa sa 3rd District Representative Audrey Tan Subiri may abstain from voting. So pareha sa baruganan dito sa iyang asawa congressman, congresswoman abstain. Siya po sa Senate abstain sad, ha? Pero ang tension senador ron grabe paghapon kayo ha, kay kagahapon landaan gisinggitan mahigala ni Kiko Pangilinan si Ruben Padilla. Mo nang gaaway sa dito mahigala grabe emotion tensionado pag kayong Senate ha. Tensionado pa yun. Ano ato paminawan kadali ha? Unsa ni ilang debate mga kaigalan? Sige ko na dong.
6: Okay. Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech, even if the matter was already referred to the committee report.
13: So, I understand, Mr.
6: As a matter of tradition,
13: I understand, Mr.
6: we allow
13: President.
6: That.
15: Ginoong Pangulo, pinilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito.
6: Yeah.
15: Yes,
6: that's why this...
15: na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay.
13: I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President.
6: The appeal,
13: and for the record,
15: paano natin pag-uusapan yung ibang...
13: And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution...
10: Isog ni mga senador Romulac, nagdugo ng biklulono ng mga utok. Bali, kayo mahiga lang mabikil ang mga senador kalong panahon na, ha? Mura di pwede magsamok-samok kalong panahon na. Standby sa kadali, mahiga lang ito si Padangat ng pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 10:02 na.
26: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Bye.

0: ingon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang mas gipaepektibo ug mas gipanindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayos sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
2: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
3: Ako sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao, BTX 500, gito capsules a day. Maintain lang nako. Pag-regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
2: TTX 500. Pabali sa mga butika.
4: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
5: Uy, nga naman, Marie.
4: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kayo sa akong gilaw.
5: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sunsikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
4: Yun sa maninyo, Marie.
5: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Dikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyong kayo ang tubo sa baboy.
4: Unifins?
5: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kabakti nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado kayo ang kita sa unifins. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
4: Kadako di ay Marie, tudlui ko.
5: Oh, dahil feeling guide Marie o, nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
6: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply Asturias Branch. Anamay himutang sa poblasyon Asturias, Cebu. Kay dini sa JM, we make farmers happy.
7: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
8: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman, ijutidod ko.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Come celebrate style at the Metro Department Store's Summer Fashion Sale, April 17 to May 17. Find your perfect look for every occasion. From head-turning ladies and teens wear to the coolest fits for men and boys, fresh styles that stand out are fun and adventure-ready. Dive into huge savings. Get up to 50% off on this season's hottest trends. See you at the Metro Department Store's Summer Fashion Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FT. EB253516 Series of 2026.
10: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
11: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
13: Atong atak na alas 10:08 na mahigala sa manuban karon ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
12: Straight to the
13: kini nga portion natin ka na ito mga kagalaan

0: DTX 500 tas mang presyon sa mundugo ikaw adunay hypertension basin taas mong sugar basin may diabetes ka o niya wala ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa mundugo. O sa nakarason nga nung nagka-hypertension ka o gitawag ganitaas ang mundugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pa gani ang pagka-imputin sa mga lalaki. Ayaw na kulata pa nga makagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon ay tsalang tinggikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapanindot sa matulog, makapugong sa hyperacidity. Girl fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
1: Straight to the point.
0: Dato sa balik ka gamay daw, nagsinitaas ni taas ang tingog ni, kuan? Ni pangilinan. I still have the floor. Inaana, murag suko kayo. Murag niya, emosyonal lagi kayo mahigala. Tensyonado kayo sinado. Balik ka ito gamay dong. Akin.
2: In this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President. And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. Okay. So to say that
0: sa mga mahigala, ha? Ini tayo mga kaigalaan. Pero pagkahuman, iduol po sa pangilinan ni Ruben Padilla o ni Lamano. Wa po ni Lamano sa Ruben. Sports lang. Asa man to yung paglamano hay dong, bebe? Asa man to, be? Lamano lang gamay. Wa iduol ba siya? Ah. I love you. Ayun na, hinahinay lang na. Wala yung natatakot dyan, ha? Dapat mapatungas dito lapit, wala na yung magkasaga. Ay, nahinay lang. Nakainitay.
3: Tanungin mo yan. White type meron yan.
0: Nakainitay mga senador.
3: Wait lang ang record doctor na ito. Okay, sige na. Hindi na mayroon ang buwa wait na si Yasin.
0: Kani mo ni. Mo ni ang lain niya version dong. Kana gilaman naman siya ni Kiko. Oh, wala. Lamano ta kaya nagsinigay tayo ta ganina. Ha ha ha ha! Aninaw ko, may gala mo lang si Sharon Cunita, may makapalamano, ano siguro na nanduha. Kaya kinis Lubin Padilla, doon ay duha ka mga movies, ano, kaniadto nga, iyang partner si Sharon Cunita. Sweetos in the Ken, ano yung galiniya, kay Muraga, usanin sa mga fans ni Sharon. Mga kanta Sharon Cunita, makuha, maginin the Ken, mag-video kina. Sa tita ito, unexpectedly yours, o saka romance drama, ah, katong ilang si Ruben Padilla o si Sharon Cunita, o oh, kani. O niya, kani maging sino ka man. Oh. So, kani maging sino ka man, si Sharon o si Ruben mo ay managuyab, ano, sa salida, ako na, hindi po din magsilos po si Kiko po. Maging sino ka man, oh, 1991 ka na nga, kwan, comedy action, ah, nga movie, oh, kani, duhan ay kabuok, ang iyang kwan, unexpectedly yours, si Ruben Padilla o si Sharon Cunita, ang sabay istorya, basta kining maging sino ka man, muragwa na sila, nag-uyab ni sila, nagka-uyab ni sila ni Sharon at the time, niya, kwan, anindot pa na ilang kwan, oh, ni katong paggawas anang kanta kay nga, maging sino ka man, no? Sa tong kwan, ikaw, katahe ko na rin, katong maging sino ka man. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan, mo na no? Tiwala sa isa't isa'y kailangan. Sa to, sunod na rin, sa to? Bulag may mukantay na si Idol Boy ki. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan, tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig, wala akong pakialam. Basta't mahal kita, kailan pa man. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. So, Koski, ko pangilinan ang kantahan. Mimulayas ko na ni kasamang Kesos Minya. Asa ni Inday Ken, galing niya, oh? Mahal kita, basta't mahal kita, iniisip nila ay hindi mahalaga. Pasinsya, pasinsya lang ako tingog nga more or less sige mga kaigalaan, ha? Pag-inaw ko, may kailangan lalis si Juan Ruben Padilla, Kiko Pangilinan, gahapon, initay, good? Initay, pag humag-initay, hapin mo subagay, ha? Murag si Sharon Cunita nga magtanaw ini, murag si Sharon may makapalamano, paglamano mong duha niya, ha? Kay kininiang kwan. Total, pariha man tantanan din hinga kwan. Doon ay mga pinagsamahan, ani. At lagi katawa mga sukintig paminaw. Pupidang gubuta, ini kaya emosyonal ang mga senador. Emosyonal, no? Si Ruben Padilla sad emosyonal, si Kiko Pangilinan emosyonal. Mao tong pagduol pang Kiko, nanuol po ba mga senador? Nabalaka po may gas jingoy ni duol jingoy. Asa tan-aw ko dong paglamanon ladong, mani dong no? Paglamanon sige ko no, ang video ko no dong, no? So duol jingoy kilisod man, oh, ana man sa mo dawat sa kwan. Paduol jingoy, paduol si Peter, paduol po si Bato. Para makatabang sad. No? Kay mo lang init naman kayo. Barug subagay man. Si Win Gatsalya, napalikod lang. Pero may problema, kaya namas lito lapid, maluwas na rin na yun. Ato niya, aging katawa, mga sugintig paminaw, morbida. Arit sa tayo, mahigalang. Ato sa nintagag, pagtagan, mahigala, astilan. Alas 10 na, mga higalas, tuban-uban, karoning atong tulumanon, inyong tulumanon. Straight to the point. Ato sa hatagag pagtagad ni Amay Tiguang mga kaigalaan nga kana na ang gidaginot pa man nila. Unahon to sa ni pag gamay lang di patang padayon ning isyo mga higala sa movie nila ni Kuan Sharon Cunita og ni Ruben Padilla maging sino ka man. o katong unexpectedly yours. Inday ken galing niya, memorize niya ng mga kantang Sharon Cunita sa gutong high school life na memorize inday ken. Mag-video ken na ganit may Diyos DYHP, mga ganit paboritong inday ken galing niya. Labi na, sinday Maris Abadies. Pero as dilipat ng badayon, mahigilan niya ay usa ka senior citizen nga di na katarong og di na ganit kadungog, gidakop ni mga higala kay matod pa nagpakilimos ko, no? Nagpakilimos, unsa man, di ba nagkuhan man siya silindron na eh? Nagkwanto kaltukar o niya, gidakop man yung mga kaigsunan. Tapos ang tagagpagtagad, di rin, astuling niya ron si kasaman Jane Gallardo. Yes, Jane?
4: DYHP, Tata, RMN Report.
5: Yes, Radyo Man, Attorney Rufil. Ani ata karon dinhi sa may Carbon Police Station kay ato pod ni nga gisuwayan gyud og hinati si Tatay Ireneo, Attorney Rufil. Gipanganlan lang sa gyud ni si Attorney Rufil tungod kay nagpakitabang pod siya kay wa pa gyud ni siya na duaw pod sa iyang kabanay dinhi, Attorney Rufil. So napatabang pod ni siya kay matud pa gipasangin lang ni siya, Attorney Rufil, nga nanglimos na siya dira sa may 138 nga mall, dira sa may Colon, Atty. Rufil. Pero sa atong pagpakiginabi ni tatay, sa isitay 8 anyos na din siya, Atty. Rufil, senior citizen, niya medyo mag-isod na po ni siya o dungog sa atong mga pangutana, pero gitanin kamuta na ito nga madungog po ang iyahang habig. Matod pa, Atty. Rufil, kalit siya nga gidakop sa mga sakop sa Cebu City Anti-Mendicant Office, Atty. Rufil, nagi pasangin lan matud pa nga nagkakalimos siya dito nga which is gibawal ang ganyan sa pagkakaroon na Tony Rufil na mangin city ordinance ana nga gibawal na gyud nga magkakalimos pero matud ni tatay magpatukaro siya gamit ani iya ang harmonika Tony Rufil apang dili sa ingon nagkakalimos siya toyo og mo nga Attorney Rufil kung naay mo hatag kay iyahang dawaton pero dili ingon nga mamugos gid siya sa mga tawo gani ang mga tindera dinha sa kanang mall dira sa Colon, Attorney Rufil, asa siya nga magtambay kaya tugutan siya nga magtambay siya sa kilid as long as dili gid siya mamugos og pangayo sa mga tawo, Attorney Rufil. So kuto bra gid unta sa muhatag niya sa maluoy niya nga muhatag niya kwarta iyahang dawaton tungod kay naluoy po siya sa iyahang 3 anyos na apo, Atty. Rufil. Para lang po unta nga dunay mapalit nga pagkaon. So karon so wayan pangid na ito, Atty. Rufil, kung madungog kay naaman sa karon din sa Carbon Police Station. Nga napa ni ron si tatay ni Southern Pacific siya, Atty. Rufil, gidakop. So taod-taod na ni siya din hiin tao na gipadako pagid gidaginot pagid in town no na nasud gid in town ni siya bispresuhan so mao ni nga murag emotional gid kaayo si tatay samtang ato siya gikahinabi kay ganiha kay wa pa nakahibaw ang iyahang anak nga naa po day siya dire sa iyahang nga ID Centrofil kay taga Dayas day ni si tatay so nagpractice ra ni siya matod pa ang kaning iyahang musical instrument nga gigamit gipalit ni sa iyahang anak kaya niadtong na wagtang ang iyahang kapika sa kihapli at Atty. Rufil nakita sa iyahang anak na medyo gulanon gid sa tatay so mo naman kalingawan ragid unta at Atty. Rufil ba nakitaan niya ang pagagi nga basin pwede
0: nga nagiraginot pa man nagdakop ng taon niya may 7 pa din wapang kagawas ang tunon.
5: Wala po gid nakagawas yung taon na Atty. Rufil. Kaya wala mo po kaibaw iyahang anak. So wala pa nakapiansa. Kaya napasakaan ng gid ni siya o kaso. O nakakaroon gari si Tatay Ireneo at Atty. Rufil, no? Maayong buntag, Tay Ireneo. Pasensya sa ato ang mga naminaw, Atty. Rufil. Medyo makusog ato ang tingog. Mamurag mo syagit. Kaya di naman good kadungog kayo si Tatay at Atty. Rufil.
0: Oh.
5: So masing-matinga po naman ito ang mga suking pigpaminaw nga base di syagita na to. Gituyo na to kay para mas makadungog si Tatay kay mutubag ramang gid siya, Atty. Rufil. Live from tayo sa DYHP RMM Cebu sa IFM. Kauba na to si Atty. Rufil Banyok. Tayo sa katinood niya ng limos ka sa may Colon.
6: No, I don't know.
5: Kaya pagkadakot ni mo, gikalit ragit ganila o dako?
6: Oo, naganda si kaso na panalaw pang taong na taong na rawang na naroon na po may nulay. O manasara si tatay na natukar mo na bawa na, hinasigilin yung mga ayaw, hindi mo na mga ayaw, wama na mga ayaw, natukar mo na narinig ko mo na dapin, natakit mo na tatay. Wala to, rila na kukarga, rila magkulata.
5: Pa, di kulata ka sa nagdakot ni mo? Oo. Ilang man to nagkulata ni mo ta?
6: Oo na, usa ang nagkulata.
5: Usa ang nagkulata? Di usa man kanya pag kulata?
6: Saka na po, wala kulata ko sa tubo.
5: So, di ka itra ka, ay mo haraon ta nga magpatukara, di unta ka?
6: Ang inaong ilaw ko, naong ako ilaw ilaw. Ilang uwa ko ilang yung ilang mo na kailangan mo siya matura.
5: Saan naman kakadugay yung
0: Okay, ikuan ka na putol, naputol. Gipriso ni Miguel Ake, nagpakilimos. Na ay nagkuha man siya nag di ba nag music music man yung ganang silindron nga music na sa kwan niya kindipindi lang kinsa mo hatag inala ba idakop siya o gipriso gidaginot man lang tiguang nang taon pila man edad ko no ani Jane okay gamay lang kay Miguel ha atong balikan man kay Miguel okay na mo na yang kwan mo na yang instrument
7: yes ang salipan yes.
0: Mana iyang pangwarta dia sekuan? Kena mas play lagi silindron. Okay, standby name, gamay lang name sa at balikan si kasama ng Jane Galardo. Mona tong recorded earlier mahigal na nagipa-play ni Saga Kwan. Mona iyang trabaho diha niya. Pindi lang muhatag ka. Yan na. So gidakop nila mga kaigsoonan, gibalhog gyud sa prisuhan. Paitas ano? At tawagan ti lagi kisa iyang anak mahigal kala gamay lang kayo dai. O kini nga portion aton kanato mga kaigalaan sa Sugar Troll. Daghan na kalon ang dunay gipamati, dunay mga balatian sama ining insomnia, constipation, high blood o gingman diabetes. Kung ikaw na anini, dunay food supplement nga para nimo kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Din ang gikan gyud sa ilang mga dahon mo'y gigamit isip herbal medicine. Muna magkatabang kinig dako alang sa mga nagisod pagkatulog sa maining insomnia, constipation o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga may mahimong hinungdan ining diabetes. Mong sama ka nato, kanunay matag-adlaw nag Sugar Troll. At sa balikan si kasaman Jane. Jane, pila edad na niya, Jane?
8: D-D-D-D-Y-H-P The Top RMN Report.
5: Sintay utso. Manog sa sintay utso ni siya ate ni Rofil karong October. So, kung yun, nag-itong siya ate ni Rofil, mag-lisod iting taon siya o dungog sa ato ang mga pangutana niya. Doon na na po na.
0: Iyang mga anak, kaila siya mga anak?
5: Kaila siya, pero usar ang iyang anak ate ni Rofil.
0: Kaya mga kunulon?
5: Tay, asaro ni mong anak, tay.
9: Ano ka ng babae?
5: Oh, asaron?
9: Nga, tabuan.
5: Tabuan? Tabuan?
9: Tumalak
0: pa siya kay Bao, manasabuan. Kisa may ngaan siya ang anak, kanas tabuan?
5: Kisa pa ngaan sa imong anak, ka.
9: Angel Soto.
5: Angel Soto.
0: Okay, okay. Sige, kaya itong kuhaon ang complete name sa iyang anak. Ano ito ni Ikuan na kasaman din? Ilan pa mga ginaginot ng tiguang in taon niya, Ikuan eh? Yes, Jane? Go ahead, Jane. Okay, sige. Sige lang. Standby na mahigala, no? Kay tungod sa itong Ikuan. Ato lang pa... Sige, sige, okay. So sige lang, ato lang ipadayon, off-air na lang. May tatag pamagi yun sa mahimo na ito ato. Kaluis sa taon mga kagilan. Na nagpakilimos daplin. Dahil silindron, tukal-tukal ba? Naipanyo butang. Kinsa na yung gusto mo hatag. Makahatag lang kang sinsiyo diha. Pero gidakop. Ang katong nangawat sa mali-malitang kwartaw pag gidakpihan to doon. Ako lang yagi ka to katawa, no? Ba't mauna yung kamatuulan, mayong... Di pa lang taong liir, kamayong pambalikason.
8: Straight to the point.
0: Ah. Pastilan, mahigala. Kini nga porsyon, hatod ka nato, mga kaigalan, sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Dietary Supplement. Original Koi Herbal Dietary Supplement. Na... Doon na kini mga higala na kadaiya mga vitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa itong panglawas ingon man sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakip usab sa mga ingredients nini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o luya. Ang The Original Koi Dietary Supplement, ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company o gi-distribute kini sa Belgian marketing o of course FDA approved. Bisan sa bagong karton o mas advanced na formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
8: Straight to the point.
0: Okay. Itong tagay pagtagad, mahigala. Kinini ang... Sige, atong kunon sa mahigala. Balikan ras Jane kadali sa dugang report. Yes, Jane. Go ahead, Jane.
8: DYHP. RMN Report.
0: Okay, naputol. Balikan sa ano to kadali, mga higala, na yung maong kuan in town, o ni maong tiguang mga kagalaan. Unsa may kaso ilang ipasaka? Unsa may kuan ani? Atong gitawagan san mahigala ang kuan ha? Ang Cebu Anti-Mendicancy nga kuan? I-check na to si Agsama Eliron kung makakonekta dito. Kay may 7 pa man yung napriso. Unyang-yang anak siguro ato sang ikuan. Inday nga ma-connect na tupod ang iyang anak. Or ma-tabuan naman. Doon naman dito. Ito na yung ipad to na yung kasamang Jane siguro ikaw man. Yes, Jane. Kumusta, Jane?
8: DYHP. RMN Report.
10: Yes, Attorney Rufil.
0: Yes, go ahead.
10: Yes, Attorney Rufil, no? Now, balik ta karon din he sa may Carbon Police Station. Matod ni tatay, Attorney Rufil, ang pangan sa iyang anak, Angel Soto Tay. Tagatabuan. Nanawagan si Attorney Rufil tungod kay wala pa di ito nakahibaw nga napriso in town si apo ni Attorney Rufil. Naluoy lang din taon ni si tatay sa iyahang apo. Matod pa, naabtay niya nga walay kaon. Nga mo ito nga nang ginabuhi po siya, pihagi aning pagparto para Attorney Rufil. Pero dili gid ingon nga nang limos niya. Tayo sana makakadugan yun nga nagtukar. Unsa nakakaduga yon nagtukar anay mo hang unsa nagbigay yon
11: gayon ba
12: tukar
11: pande katabuan pila ka tuig
12: but ano
10: dugay na
12: bukas ma may bukas.
10: Ah, by bukas ang title imong kanta. Unsa nang kakadugay yon? Nagtukar. Unsa nang kakadugay?
12: Bago pa?
10: Bago pa. Mga pila man po di mo ang makita, anak. Pila man po di mo matigom ka ng mga hatag-hatag.
12: Kadugay na kung hatag-hatag na hindi lang makikita na sa mga tao o ba na sa tao na
11: makikita mo po doon.
12: Wala na ito kaya na tayo.
10: Oh, may
12: balik na ako.
10: May butas. Attorney Rufil, doon na kay dugang pangutana ni tatay, Attorney Rufil, pwede na itong mapaabot ko sa iya ha.
0: Sige. Anyway, nakahinundong, anak sa muli sa anak? Anak sa mag-ulian sa anak na babae?
10: Adto ka mag-ulian sa imuhang anak, tay?
12: Oh.
10: Adto ka mag-uli sa tabuan. Adto siya mag-uli po natin ni Rufil sa iyahang anak.
0: Sige. Anyway, ato.
10: Tara mong balay.
12: Balay sa laki.
10: Balay sa laki. So, dito po ka nagpuyo.
12: Tugo na kung ano dyan pa. Na ayaw dyan busara sa akong mana pa. Na busara na mong awa yun na na asan ang tapulo. Huwag ba siya balay tarong. Upos na saan. Ako, hinahina ko siya ba? Isa siya na hinahina siya ka na parang kaula kung ano mo pinangga.
10: So, kusog man ang DYHP o IFM dira sa tabuan, basig na minaw ro ng imuhang anak, niya basig makaduaw na siya ni mo din hing. Dugay-dugay naman pa niya, wapa na siya kahibaw. So, basig sa kanina itong panawagan na kaanhina sa itong malikon Angel Soto. Imuhang anak. Angel Soto, iyang anak ato ni Rupi.
0: Kinsa man ko na nagpa-prison niya, Jane?
10: Kinsa may nagpa-prison ni mo?
12: Kapo.
10: Sa?
12: Probe.
10: Ah, probe, ato ni Rufil. Sa probe ang nagpa-prison. Sugi ka ni Trakat Lagkuha? Kalit ka ni Lagkuha? Dapatan ka?
12: Namang dapatan na mo sa ilang kong piso.
10: Humagdapat, didala na yung katri. Kaila ka sa naong nagdapat ni mo?
0: Kaila siya sa naong?
10: Kaila siya sa naong, Attorney Rufil, taga-probe, magpa. Kaila ka sa naong?
12: Duha sa itong pinagkulata ng usal na football. Sa kanang usal ng kusog ng kulata, ilang kong naong. Ako, ilang mahal niya.
10: Waka kailat sa pangan. Duha magpa na dapat ni Attorney Rufil matagpa ang usal ng football. Yang usal, maoy, wala kang ay nakaroon. Ilara ka sa naong.
12: Ilara
10: siya sa naong po, Attorney Rufil.
0: Ah, sige, sige, Jen. After ano itong program lang, unya, nika humana sa off-air na lang atong may tatag pamaagi.
12: Tugpan mo ka. Tugpan mo ka na kamu trabaho na mo, hindi mo puloy sa naong dapat mo na ang wato sa na dito ko ang lungo ko, na itong ko, na inaong ko na bata, na nung suko mo na wakong ato ng tindo, na inaong ko na bata na yun. Tumbo sa mapuloy na ang ina ko na bata ng wato ko sa inaong wato mo munoang.
10: So, ikuha nila ang imuhang silindro niya, wala mo gihatag, na suko sila.
12: Ako di ko Muslim, ako takitong ko na natukaran ko para nag-ako ng tanto ko. Na ako nalipay lang ako na naitunod na gawato na ako na wap, patinsa ko. Nanamang kung nanamang kung nanamang kung saan natukaran ko na print. Nanyaya dyan po na di mo na lang buwa mo na po tay. Bawal mo na. Nabawan na, huwag mo kong ngayo. Tuka mo siya, natawag, nagyagay mo na loo, itawag ko ha. Kaya na, muto na, muris ko nga rito, muto na, ikaw ba, supa, kika. Karga. Muli lang karga.
10: Ito, ipadakop ka, gala, dayon ka din eh.
13: Tapi, yun siya ako din ang?
10: O niya, ang iyahang habig po dito ni Rufil, nakalit siya na gidakop. Tungod po lang yung niya, habig nga, nakalimos.
12: Mamay kong kaga na ang laki na tay, yahayari mo tayo, na habig namin mo sinilang mo kung nilang kuhatang ninyong, na mora tayo na ako tantabang, buang mga tay. Ngayon ang buang mga tayong nagahit o namuhin mo. Muto yung bunot. Mamamunan. Kulata rin.
10: Hindi kulata kanila. Pagdakong.
12: Na lalabas ang laki. Ay dapatin ang tatay taon. Tatay. Yatang lalasin doon saan. Hindi na yung yatang saan. Morita akong tabang taon. Tatay ko. Morita akong tabang taon.
10: Yes, Attorney Rufil.
0: Okay, standby. Sige, Jane. Standby sa kanila, Jane. Dasto linya kalon si Mr. John Lumayag, ang Executive Director sa Cebu City Anti-Mendicancy Office. Ato sang hinabion kadali nining atong panaguban-uban ron.
14: Lahat ng tanong, straight to the point.
0: Mr. John Lumayag, may buntag sir. Live dalon sa DYHP, RMN Cebu o IFM. Si Attorney Rufil Banyok ni sir.
15: Sir, maayong buntag. O sa'yo mong tigpaminaw, sir. Good morning.
0: Kini si Irineo Vidal Salma nga na priso karon sa may carbon area, sir. Masa may iyang kaso gina ni?
15: Kuan, sir. Duha ang ato ang balaod na sir, no, sa national law o sa city ordinance. So, ang gi-file anang kaso, sir, is ang itong city ordinance.
0: Okay.
15: City ordinance 1631, anti-mendicancy ordinance.
0: Okay. So, unsa na may status ano yung kaso? Napasakan ng Piskalya?
15: Sir, na-inquest na siya, sir. Pagdakop niya following day ato.
0: Okay. So, diin man ninyo madakpin ni sir?
15: Kuan, sir. Ato na nadakpan si Sir Ernie no, sa Colon, sa may Iconic, sir.
0: Unsa may ang gibuhat din ang panahon na, sir?
15: Nadakpan na si Sir kay tungod nakitaan siya aktual nga ng limos nagdagbaso nangayo gi siya sa mga tao nga mga agi.
0: Tinuod nga nagga-play sa silindron na may mga pictures o na may video nga nakuha.
15: Iyahan ang statement sir pero apan sa atong apprehension during apprehension nakitaan siya ng limos.
0: So, unsa man ni sir, wala na niingon niya kwan, consideration ninyo, inyo na yun yung iduot ng tiguang, mga gluoy man pagkayo, sir?
15: Based ato ang record niya, sir, nadakpan na nato siya kalima or kaupat, sir, sa among record, atong giturn over ni DSWS and then mubalik gihapon siya, sir, sa kadalanan.
0: So, wak mo yung laing option, ang pagdakop o pagpapriso lang ane?
15: Actually, sir, natay program, sir, no, sa city government, ang pag-abot program. Nga tanang mga mendicants or homeless natay programa nga ipasulod sila.
0: Okay.
15: Unfortunately sir 80% sa ato ang agdihon sir dili sila mukuyog kay mahadlok sila sa niya. Wala tay legal basis nga atos lang pugson nga musud sa ato ang programa.
0: Pero sir makadaot ni sa administrasyon ni Mayor Archibald tawagon na ko siya karon ani.
15: Sir, kami
0: medyo bad optics ni sa iyang administrasyon. Wala mo yung consideration na in or matabangan tani sa kwan, mapasood tani ito sa DSWD kasi makatikon na ni. Ngilad bang paminaon niya na preso na tungod lang anang butanga?
15: Yes, sir. Naatay program lagi na para nila, sir. And then, sila, sir, dili sila musood sa program kay tungod. Ay doon, ang ilang rason is mahadlok sila, sir. Nga ba singunog, dili sila makagawas-gawas. So, wala tayo legal basis mo, sir. Nga ito silang pugsod sa pagpasood sa program.
0: So, kini si tatay, na-appeal na nito sa inyong program? Sa una? Nanan sa likod?
15: Ang amuha, sir, is among giturn over ni DSWS, pero dili ko ka-sure kung naka-appeal ba siya kay tungkol si DSWS nang mag-handle ang niya nga programa, sir.
0: Okay, kanos aman yung na-turn over sa DSWS, sir?
15: Naami record, sir, upat kabuok dire, sir, sa among office, sir.
0: So, inyong giturn over sa DSWS, kinsa may nidawat ano dito?
15: Actually, sir, Kwanzer, naami detailed nga DSWS sa muang office before enforcement, kuyog yun na sila na mo. So sila may mo intake sa tanang information na makuha na mo sa kadalanan.
0: Okay. So, muna ni, tiwasan na ginin yun eh, nga anak na sa prisuhan.
15: Akong bisitaon karon sa Carbon Police Station, sir, kung unsay status iyang kaso, and then if unsa akong matabang dito, sir, sa one if.
0: Pila may piyansa nga recommended, sir?
15: Wala ko kakita sa report good sa kuan, sir, sa manang atuon ako sa Station 5, run, sir, taon ako kung unsay status iyang sa iyang kaso karon, sir.
0: Ordinance na manggod, gamay kayo ba? Ordinance na. So, basin, sir, makililimos taon na, ordinance na. So, wadig isa ka piyansa, bisan o kuan lang muna nga. Gusto ta mahibaw o pila yung bail recommended ani?
15: Yes sir, akong atuon doon sa police station sir, nagsabot na may country kung unsa akong tanawin sa status yung kaso sir.
0: Palihog ko sir, kaya atulanin ko na sir, kasi mahimok kayo maragloim sa kahimog krimen good ordinance sige, naman.
15: Sige sir, akong atuon karon sir, akong subayon kung unsa yung status yung kaso sir.
0: Okay sir, salamat kayo sa paghatag panahon sa DYHP o sa IFM.
15: Thank you sir, thank you.
0: Ayong buntag.
15: Buntag.
16: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
0: Okay, moto mahigala si Mr. John Lumayag, ang Executive Director mga kaigalaan sa Cebu City Anti-Mendicancy Office. Ato lang kuanan mahigala kay kuan na magud ordinance mo rin ako an pila may piansa dai nga ordinance man. Nya nganong man taon ning tabua no? Makaluoy sa taba kay naman sa tay mga tiguang gud nya kuan sakitan taw ang tan-aw, no? O nya inana lang na play lang silindro nya na dakpan dito mahigala na priso may seven pa. Medyo maka kuan ba? Mas bayi sa ato una. Ato alas sa sil, kaya basi ako mo anha, lisod na kayo. Ikaw lang si anha. Pangita, ipamagi sa ninyo. O paabot ko ni Mayor Archibald, kung sa magaling ni. Video, kwan kayo day. Tangan lang programa lang, kwan. Susihon ta ng DSWS. O sa mahitabo ang ano, manis sa ato, kung ato na magkana. Okay, so sige, Jane. Kung ano na sa da, Jane? Ato lang tagad-pagtagad sa off-air na lang mga higala. Tungkol sa itong kagipot sa ulas, mga kaigalan. Alas 10:44 na, happy birthday ni Royce Lagala sa Mabago Carmen Bohol. Okay. Napailaing birthday greetings. Belated happy birthday ni Grace Bermudez of Alberca, Canada from the Bermudez family. Oh, gikan po sa imong BFF, si Nori Bermudez. Oh, happy belated happy birthday, Grace. Gikan po nako. Dari sa happy birthday na nimo. Kalimot ko gahapon pag-greet. Okay, wala tayo yung ulas mga sukit di paminaw. Unya, kinini ang magtiwas lang taong mapuhon sa atong programa mga kigalaan. Unya, ato lang tong kwan tong tiguang taon. Mulag makaluoy sa ato mga higala nga maulot yung hinungdan tong kwan. Pangitaan na sa pamaagi siguro lain sa may maayo na. Okay, anyway, yan naman tong atoon ko. No? Okay, ordinance ganit gamay kay day. Ordinance day. Pila may piyansa ng ordinance. Nga, kung sa man ang ordinance. Unya, wa taon kagawas tatay. Tuwa dito mga higala sa kini ang presuhan. Pero ang katong nangawat og malita-malita to agawas noon pang mga Yagi talaga ni katong katawa pero ito ma-stress. Ahay. Pero wala tayong ulas mahigala. Sa nga na lang skinitipo kang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Manamilit ka ninyo pinagas pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalay gud ng Diyos. Maayong buntag Pilipinas. Tata! RMN.
16: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocesan Mass Media Awards. Straight to the point, ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
17: 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
18: Tata RMN!
19: All the time, RMN kami.
18: Tata RMN!
17: One radio is favored by all.
18: Tata RMN! All the way!
19: Loyal kami sa RMN!
18: Tata RMN!
17: One radio network conquers all.
20: Number one!
17: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
21: Makakarating pa rin sa'yo.
22: The Original Koi Herbal Capsule.
23: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
24: Pero nakainom na kapuy, ma'am?
23: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas, yukog resistensya. Dahan salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
22: The Original Koi Herbal Capsule!

0: Set, Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Mas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagin po na abli. Dahil pagpag-abli, mauto siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
0: Maayo gani kayo ni gamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
2: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Dr. Limuel Espedal, 2 days taga Agon City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covinix 17-in-1. So akong itry. Dinitilo siya sa tiyan, hindi siya acidic. Ginahan ko, introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya nakakagkaiwan sa atong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
4: May buhay sa makabuhay!
2: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
5: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Kapoy kaayo sir, bago akan trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi, tuloy sa Diyos. Iangay mo ko. Wala, maninda ko liha, niya asa sa bukat. Sulay mo di ba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, lapo ng umah. Karanggi ka sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy mo.
5: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon. Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay koy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
9: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa moingon nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
8: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
3: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
3: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug, Batulete, Lourdes Pharmacy, Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
3: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
5: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yung blood sugar.
5: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
2: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap, 45 pesos lang.
8: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
9: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
10: Dati, mamugnaw ko kay higikan man ko nag-mild stroke god niya. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ako, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og kanormal.
8: Sa paghagis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
12: Uy, nga naman, Marie.
11: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
12: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikisi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
11: Yun sa man ninyo, Marie.
12: Nag-unifis mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifis ra gyud gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifis, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyud kayo ang tubo sa baboy.
11: Unifis?
12: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang bakting nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kay kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
11: Kadap ko di ay, Marie. Tudlugi ko.
12: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ila teknisya diha. Kay libre food ang ilang servisyo sa Unifeeds.
13: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply, Asturias Branch. Anang mahimutang sa poblasyon, Asturias, Cebu. Kay dinhi sa JM, we make farmers happy.
14: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
15: Ay, hello mga kasama. Kinig po ninyong Kuya Joel Benzi, kauban sa kong partner, Randy Tayar. Magumusta ka ninyong tanan? O sa tanong mga kiksunan mga kasama, awhagong ko kamong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadasa sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Dubrek. Kinigibot ang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaya kalaan ang atong magtatampo si Dubrek.

Kini ako ko pare, tungo lagi kay suod kay may aning duha. Marami si Pedro ug si Nanit na baro, suod kayo. Ari gyud siya mudagan ako, kun sa problema. Unya kay suod lagi adi sa takabaliba doy. Mao nga kun unsa ni problema nako do, inaniod ako pagsugod ang mga panghitabo ha. Matod pa ni Petra, mas nindot yun ang salsa kay kini.

0: sa daghang gwapo. Nabi. Oh,
1: mama. Nabi pa rin kadot. May tuyo ko nun siya ni mo.
0: Ah, usang ituyo rin sa daan na umkanta. Pati diri.
1: Ang bulang ko. May pangutan. Ah, oy, ako.
0: Pasudla lang, day. Pasudla lang, diri, day. Pasudla lang. Oh, pre. O sa ato ni mo. Pre, do break.
2: Ah, we. May salipa ka. Busulto si mong tuyo. Mga sa dami. Kaya murag na putol akong kanta. Kaya nasa ko sa wada. May mga tata, mga tata. Yeah, larga ha. Taysa ha. Taysa. Kani ato ko taho
0: na. Kaya na, Dep. Kaya, pre.
2: Ah, yeah. Kani. Ah, kani ato ka taho. Larga.
0: Okay, usap ka tabi.
2: Ah, malagin niya.
3: Kung mainotil ka sa gugma,

0: Okay. May lang drawin na luyogan mo gamay panindot kayo. Tamlinga, ano sabi to? Ano sa'yo problema naman? Ano sa'yo ka?
1: Ha?
0: Ano sa'yo problema naman?
1: Kuhan lagi, pre.
0: Ano sa'yo?
1: Ang problema ko aning akong asawa, pre.
0: Ano naman?
1: Ha? Wa pa man kapada kwarta, pre. Naibaw, biya ka nga to as Dubai ang trabaho kong asawa.
0: Oo, niya.
1: Tuwang narbaho.
0: Oo, niya.
1: Pre, kining, mahangyo ang tako, pre, ba nga? Muham ko ni mo diha o bisag 5K lang.
0: 5K?
1: Oo, ilisan ko na ako sunod si mana, pre. Kay, ingon na kong asawa nga sunod si mana siya magpada.
0: Pada siya?
1: Oo.
0: Mo ba?
1: May bakasyon ng kuno iyang amo. Niya, ipakuyog man siya. Niya, sunod si mana,
0: Mauli siya.
1: Mauli siya. Mau nga sunod si mana, siya, sunod si mana siya magpada kwarta. Ako lang tubuan, pre.
0: Pila to, pre. Na 5,000, no?
1: 5,000.
0: Ay, kining di ako kwarta, pre, pero para bayar mo na sa kong utang taon, pre.
1: Ba, pre, pangyo, alam taon ko, pre. Unya nga ako nabayari, kung ba, kuhan ako ba, huwag nanay, padasong asawa. Ako sa nang gamitong, pre, kay akong ipalit, huwag tambal, pre, uy. Dagan po kay kong tambal nga. Palito nun, pre.
0: Kasi gasto ni mo, disaysa niyo si ma.
1: Ay.
0: Piang, rabaka niya, gasto ni mo, disaysa niyo. Sige.
1: Gabaan, gasto ni disaysa niyo. Iyong daguro lagi, pre. Ngun, anak mo ko ng doktor, pre, nga dili kung ko papartahan ang akong tambal, ipapalit yun.
0: Hali, ba?
1: Oo.
0: Kayo absin ka.
1: Ipapsinan o tumar. Bisa kausa, dili pa absin o tumar.
0: Nga naman?
1: Sa kausa lang, dili yun.
0: Balik ko disuno, makabalik mo kasuno, ano, pre, no?
1: Oo. Oh, yung balik,
0: lisod na, pre. Lisod kayo na, makabalik kasuno.

0: salamat kay pre ha. Isipon kuning dako kay kabubuton ako nimo pre. Kay giluwas man ko nimo akong kinabuhi nimo akong imo manggilos ang kinabuhi.
1: Kay na may problema na basta ilisil kitaw na pre ha. Kay perbaya taw no utol taw.
0: Ay kabalaka pre. Ah tubuan lang ko ni pre.
1: Ha sige, may problema pre.
2: Kanot. Naragay kang kanahanak ka. Kano kaya na kong pinangita ni mo, oy? Di nung tao ka magtago, Gisper Nua, oy?
1: Ah, pre, ano, kitsa mo na siya. Ah, oy.
2: Ay, tagalinding company ko. Sige ko, panawag aning tawhana. Di, Diyan mo tubag. Hangtod nga, nag-post-post na lang noon ako. Nga ako ang cellphone tungod sa kalagot. I-post-post din ako, oy. Nag-halag.
1: I-post-post. Sabar niya, oy. I-post-post din. Ako, may nabisang yun lang ni mo?
2: Ah, basta. Dili ko ni mo bera ang karoon sa mga utang. Mag-abotas presinto, ha?
1: Saba yun? Presinto man yun? Barangay paganitaan ang
2: mag-aki. Mabuot ka, ha? O sabang, bayra ko ni mo. Dili ka manawag kong pulis. Araw ipadakopte ka. Magsulte!
1: Uy, wakoy kwarta, uy.
2: O sara! Nakita na ko ang aming itunong kwarta ka ni mo kaning tawhana. Maunga bayri, yun ko kundi ka gusto ka manawag kong pulis. Ha? O sabang, magtawag ko, ha?
1: Ah, stasta lang ni Maya, o dara o. Ah, kani mo, oy.
2: Pilaman ni.
1: 3,000 na. Ah, pre.
2: Unya, 15,000 man ang imong utang.
1: Patang ako 2,000, be. Kaya, akong ipuno, pre.
2: Kasi nga,
1: patang ako 2,000, kaya ako ipuno. Kasi nga, karun. Patang ako 2,000. Aron na maingsakto ang akong bayad ni mo. Kuwang pa mag 2,000. Oh, niyo. Ambini ang 2,000 daw, ang 2,000.
2: Unsa?
1: Ha, unsa? Ambot anang asang 2,000 nimo?
2: Ah, di ano?
1: Ah, kini kini. Nya, pila akong pila may akong ihatag nimo gani, pila akong ihatag nimo gani ha?
2: 3,000.
1: 3,000. Unya, akong utang nimo 5,000. Oh, so kuwang lang kog 2,000.
2: Oh,
1: di ay 2,000 o. Oh, pila tanan akong natag ni mo?
2: 5.
1: Oh, 5,000 o. Di ay 2,000.
2: So,
1: masabot, masabot mo klaro, ada pre.
2: 5?
1: 5? Nga, pila lagi akong hatag ni mo tanan?
2: 5.
1: 5, nga 5,000. So, impas na ko, ha? Wa na ko'y utang.
2: Ha? Huh? Wa na.
1: Oh. Eh, nakaw na! Nakaw na!
2: Gawin, bright mo, kanot, oy! Kanot, jerjera ko, pe. Jerjera ko! Utang lang sa!
1: Wabi, saril, anang kalikihabi at taon. Bumakit, oy! Pawa niya, oy! Si Bata!

0: sandal, ang super sandal.
1: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisanding sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko. Kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta na kapin.
3: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
4: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
5: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa paginom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, maginom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
7: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
8: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, naging siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan, ning kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
9: So, ingon na. Paragis bila-bila.
8: Oh, paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta ng trabaho.
9: Bila edad din mo ron, ma'am?
8: Ako, 55 na.
7: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
11: Paragis bila-bila.
10: Paragis bila-bila.

0: dira una kukausapa.
1: Kwarta, be?
0: Utang lang sa.
1: Huh? Anak lagi ang utang-utang, da? Basta laki, utang unay ni mo. Hiba ka dito.
0: Sabi niya, ay. Diyan na mo. Urasag ka gwapo, da. Tiyo. Naong ni mo ka, no. At murag lubot.
2: Huh? Klaro ni utang. Akong 3 million taon ba, ya? Klaro ha taon to.
1: Tensway. Nanaway. Ikaw na inaong ni mo, ay. Murag panuhot na nabuang. Si Bata dito. Napadikat ya. Ang lain na kanito nito na hirili.
2: Mayo ka rin, pre. Mayo
1: ka rin. Mayo ka rin, abot lang. Sa mga, pre.
2: Ang akong kwarta ka para bayad si kong utang. Imo ang ipautang. Ibon siyang ibayad si mong utang, purbida.
1: Ha, pre?
2: Nabara sa una ko ni. Mayo ka rin, pre, ha? Ako man tataon tong ibayad sa kong utang. Wa na noon ko ibayad. Ikaw may ibayad, may ikabayad kasi mong utang. Purbida ako, wanahin noon ko ikabayad. Bida, may mayo ka nga, nakaginan siya, bayo ka. Bida, kaya nakailan pagkakanaan. Huh? Sa nga haka, may kalakiya, bro. Pagkakindor, may inyong duha.
3: Kaligyan ni ako, pari. Pag itawag ko'y kalibutan, ang bayot sa doon ay kalibutan ng alkansi siya. Pero mas alkansi ko kay ako naman no, ay kabayad sa kong utang. Ako gipahibawa akong asawa. O niya?
4: Nayapag naman ka, Dubrik, uy. Imo mang gipahuwap ang kwarta nga para bayad mang kato sa itong utang sa tindahan.
3: Lo, ilagay ko na yan sa awning mo. Masaya palit ako niya para maintenance sa awning niya.
4: Kanya nga nung iya mag-ibayad sa bayot.
3: Ang asok ko kay bayad. Gihulgap siya nga. Magtawag polis ang bayot.
4: Nah, mo na ni Rondo Brick. Ikaw na hinunang wa makabayad si mong utang.
3: Iyan ko ito, Ilisan. Tubuan pang ngali niya.
4: Ilisan, nga pwerte mga kadiayang inatang sa bayot niya, kaya nagtago-tago na. Uwa pa masakpi, di man mo bayad.
3: Nagdilang day. Basta ningon to siyang iyagi ko ng Ilisan kung padaan na yung asawa kwarta.
4: Asa da yung asawa, uy?
3: Atuas Dubai.
4: Pastila ni mo, Dubrik. Uy, ayaw taon pala, biya na imong kabuutan. Uy, kaya busaran ka na sa ubang tao, ay.
3: Ay, sagdi lang din.
4: Kuha-kuhae ko na nagamay imong kamaayong tao.
3: Ako rin, bahala lagi ato niya. Bubayad lagi ito sa kanot.
4: Pwede ay, bayad. Ing na lang. Basta kay paning lagid, ha? Ing na kong dili mo bayad kay maningil ko. Ako'y maningil. Makaingon gina siya nga sobra pa ko sa bayo itong mo'y maningil.
1: Huh?
3: May lang gani, kaya dadaan ako gamaam tao ng akong asawa. Kaya palabay pilakadlaw, nakita mis parikanot to sab. Parikanot pala na sa tindahan. Inom po soup drinks. Man nagkaon eh. Propida. Doolo na kami.
1: Oh, dara kong bayad ay ha? Oh, ato na ko. Uy, wato pa na pa ko sa... Tigba kaya anda? Mangita sa kong kaprindahan ng akong motor. Lukatong lang ako inig makadaan ng kwarta akong asawa. Magpadaana.
5: Pre, go! Hey!
1: Pre!
5: Parmida, no? Parmida, di motor naman ako kumpare. Say, smile pa. Unsan ba ito ibang utang, pre?
1: Opito, pre. Ako ang kining, nangita pa ko, pre, kaprindahan ng akong motor, pre. Kay, gamitun, kain akong kwarta, pre. Huwag ko makatumaras kong tambal, pre.
5: Ha? Mau ba, pre?
1: Lagi, pre. Nga. Para ba makabayad sa kus imong utang, pre? Ako nang iprinda. Kay, huwag pa lagi mo abot ang kwarta sa akong asawa, pre.
5: Uy, ano, pre. Pila mo sa iprinda sa imong motor, pre?
1: Iprinda ko na nag 10K, pre. Para mo, para bayad ni mo ba? Ay, palit na kong tambal, pre.
5: Oo na diya, gipauta, di ka palit tambal. Imo mo sa dinong, gibayad na itong imong utang sa bayot. Awa, ikaw yun noon, wala nakakabayad sa kong utang. Ako saan, wala kong kabayad sa kong utang sa kong giyotangan.
1: Smaw lagi, eh, pasinsya lang kita, pre. Sige lang, pre. Bayad lang tika, ato, pre. Ay, sus, ginawa ko. Maprinda niya akong motor, bayad lang tika.
5: Mababa, bebe. Ako lang dawatan ni, be. Pila iprindaan ni mo?
1: Ha?
5: Pila ito iprindaan mo sa motor?
1: Kuan, pre, kanang 10 million, pre. Okay ka na? Lokator niya.
5: Mayo kayo. Kadawat ko rin sa akong bono sa akong amo ba. Ako li dawat, anak.
1: Sige, pre.
5: 10,000 to, no?
1: Oo, oh, 10,000.
5: Nadidaka na ako o 3,000, pre, ha? Atong imuutang na ako. 10,000 lang.
6: Ha?
1: Pero, ah, ah, sige, pero sige lang, pre. Okay lang.
5: Ah, dara. Ah, dara. 7,000 na. Ah, asa ang yawi?
1: Ang yawi?
5: Ah, ah, dara, dara.
1: Ah, dara.
5: Ah, sige. Okay. Nya.
1: Pre.
5: Ang sabar. Ang sabar. Ang
1: sabar. Ayaw lang, pre, ha? Kay karong Domingo, ako karong Domingo, ako na lokaton.
5: Ah, so, wala tayo, pero papirma lang.
1: Ay, pirma, kinaraan man na, pre.
5: Ah, sige, sige.
1: Pinabot sa kong kwarta sa kong asawa, ang magpadap. Ah, ihatag din ako.
5: Okay, sige, pre. Bawa, pre. Sige, pre.
1: Okay, salamat.
5: Sige, pre. Ato na ko!

0: nawan ang nabakaugan sa kama?
1: Masinug.
0: May diabetes ka?
1: TTX 500 na.
0: Ang TTX 500.
1: Adlay powerful extracts.
0: Nga phytochemicals.
1: Ug antioxidants.
0: Nga gigan sa palaya.
1: Ug the sugared sugar cane.
0: Mga organic compounds.
1: Nga effective.
0: Batok sa sakit nga diabetes.
1: TTX 500.
0: Sa mga butika.
1: TTX 500.
0: Ang tuba.
1: Kontra sa sakit nga diabetes.
0: TTX 500.
1: Epektibo.
0: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
1: TTX 500.
0: Imo sa the sugared sugar cane extract.
1: Ug anti-diabetic property.
0: Gikan sa palaya.
1: TTX 500.
0: Garantisado.
1: Highly recommended.
0: Sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadool nga butika sa iyong lugar.
2: This time check is brought to you by Ang Nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pareha sa aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
4: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Alina, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba, nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Said Panyawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
2: This time check is brought to you by Pag may acid, Supraseed. United Home Supraseed.
6: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namaglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
11: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Anong gidawat pa na ni mo, uy?
14: Ano ka ba yun? Sa iyong utang rin na ito na eh. O di na niya lukato na umala siya at ablar ang Belgia niya ang kantindang ni Jusmail yung motor.
13: O niya ang mga papilis, ana?
14: Awa man, rin niya madataan. Pero ingo ito siya, nga lukato niya karang Domingo.
13: Pantay bitaw, ha? Ikaw dubli ko dali araw kini mong madasad. Uy!
14: Ay, sa din lang. Ay, porbida. May na lang. At least, katabang ta ba, di ba?
13: Nakatabang lagi. Niya siya, nga gitabangan ni mo.
14: Wala siya. Total, di alam na itong motor niya.
13: Ay, ginukintaw ni mo dubli ko eh. Basi baga problema ta na ha?
14: Ay, so siya mo yung problema. Di day, o din niya lukaton taon. Sige, day. Atura ko ha?
13: Uy, uy, yaga ng motor.
14: Ah, di na lang na. Domingo pa ba na lukaton?
13: Dinanin mo sakyan.
14: Wah, kulisin siya taon. Lukat mo kulisin siya.
13: Hala, mao ba?
14: Ah, sige, maglakaw na ko. wala yung taon ako gamit ang motor taon. Kaya huwag ko lisensya. Niya ako lang sa ibutang sa bahay. Parking na ako dito. Hangtod nga, lukat to na ni parikanot ang motor. O niya.
15: May duty day ka ron nga Domingo man?
14: Oh, anami trabaho ron Domingo na. Dinalian mo doon. Mau nga, amol na itong trabaho on.
15: Niya ka ding motor, uy. Karoon mo ka ni kuhaon. Lukat to. Oh,
14: karoon eh. Kaya ingon, ito sa parikanot. Huwag manay ka rin siya. Hatang nilang niyawi ta. Kuhaan niyang 10,000 day ha. Ayaw lang tubuhi taon.
15: Mau ba? Alkansim ka ano?
14: Ah, huwag mo marta taon na pahuwam-pahuwam taon. Ang ato, magkatabang taon niya, bayaran na ito. Ah, mabayar lang sa ato ang giutangan. Ay, ang giutangan na ito, mabayar lang din na ito, di ba?
15: Ay, nahala, maumang kaha.
14: Ah, sige, arin ako.

0: Sakto ra man ni gitas kun aning motora, makatukod pa man daig ko ini. Aw di gani lukatun, magpraktis ko ako English to break nga magpalukat pug lisensya. Kaming duha ang mukuha og lisensya.
1: Mao ni ang bay ni Dubrick?
0: Mao ni. Ako yung asawa, ngano man?
1: Kanang mutura ba dahil? Ako man na.
0: Ha? Wow, kuya, wagod ni mo.
1: Ako bitaw na. Kailag ako sa akong motor dahil, uy. O nagasag-o ko sa plate number sa akong motor.
0: O kusam ko na yung ebidensya nga imo ni.
1: Nangita kay ebidensya, ha? Nayo, akong ORCR. Klaro kayo dahil, uy. Busa kuhaon ko na kay ako na.
0: Uy, di ko na mahimo noon.
1: O ganun dili man, ha? Nga ako man na. Nga naman? Nga nung imo ni? Nga naman? Nga nung ikaw may magbuot, imo ni?
0: Uy, giprinda na diri na mo. Akong ba na mo giprindahan, anak?
1: Uy, naamo ikapakita nga kasulatan nga giprinda na? Wa, wa. Unya mo lalis pa ka? Mong ayun na lang pag-alidya. Kay kundili na ni mo ihatag ka na ko ang motor, ha? Ikihatag yung kag-car napping.

0: man ka og ihatag nimo?
1: Ang among gila ko ihatag ni padako pa rin noon tagay. Kaya matag kay napping.
0: Ano ko tao karapi kay prinda ang tao to?
1: Giprinda, lagi o niya na kay kapakita ebidensya na may mga kasulatan nga giprinda niya nimo.
0: Anon?
1: Well, yung oin mo na diha. Gusto ka mapriso ta, ha?
0: Ida, binuang may prekano to eh. Ako yung kaya nila!
2: Mga niya akong problema. Ang asawa din kanot mo ay nagtag-iya sa motor taon. Niya giprindas karaho. Nga wakong mao iyang asawa mo ay tag-iya. Niya karon, nagbuwag na ba sila? Gipalaya si kanot. Niya iya kuhaon man ang motor taon siyang asawa din na mo. Uso na yung buhato taon nga mabayaran Miss Quarta nga gibayan nako nga giprinda man yung parikanot nako. Si Smil na rabato tanan. Ilibagin siya mabayan taon. Uso man akong buhato na ni. Unsa man kung kumoy pasultihon na ni Bam at ni Pres Dubrick.

0: sa tanaw.
1: Ate Press, good morning, Ate Press.
2: Good morning.
1: Ah, nya, ah, Bam, good morning, Bam.
3: Morning.
1: Ate Jujun, good morning. Ay, Press, bubihin natin.
3: Good morning.
4: Hello.
0: Sir, nag-andam?
1: Burial ko. Nga no, ang burial, drogi, advance.
4: Nakapil siya og presa ka ng satik ka pa.
1: Ah.
4: Nga, dako-dako kung nag-burial basta inanang na emergency.
1: Ay, dako na, dako na. Buang. Dago kayo matay si Bambina, dro.
4: Bayara. Human ang expire na. Oh,
1: expire na. Sobra na kayo. Kanyang mamatay ni, butang na to, mga 80-90 kapil.
4: Sobra pa. Sobra kayo naman.
1: Ate, Jinjin, usawan, nga nung dugal mamatay?
3: Why ka matayo tungkol sa Dawn Paper Tablilla kay taas kayo ang energy. Taas ang energy sa mga bata mo lang. Happy, happy, happy, pirmi. Sila o nya para sa mga dagko palit mo ha Don Pepe Dark Chocolate ugum-ugum sid mo sa yamon yema UBM special tasty fish cracker o Paulitos macaroni crunch kay lami
1: lami kanang tasty fish cracker o Paulitos macaroni crunch ba ni nindot tong kanon ugum-ugum sa tag UBM special ug diamond yema special the best kay na kun maglagola ka ta do na tay mga tuyo sa atong asa ta dapita sa atong mga opisina nga tuan mauna ya to ang ugum-ugum mon kay para malingaw sa dangatong bakba ba o nya mo mabata kinalang nung yun mo doon, Pepe Tablia. Kay nindot kay na padoon sa eskwilahan, sudlan ni Muntian o ginit. Happy yung kay ka, nga maminaw sa imuhang maestra. Sama ka happy sa Happy Mart, wadluna, kulong tabunok, ugmaktan. Labi na yun kay, grabe na kayong krisis ron. Grabe na yung kayo. Wala yung makatabang ron sa itong krisis. Ang Happy Mart, wadluna, kulong tabunok, ugmaktan. Do not sir, ask, kilit sa Happy Mart, maktan. Nya pasalamatan ako ang mga tao ni Kuya Nick Pepito, Dodo GR Pepito. Basta tolido Kuya Nick Pepito, congratulations Kuya. Unya sa tanan po mga tao ni Indaishin Pepito sa Brumits Beats. Kanang Brumits Beats tawugalan niyo sa tanawal niyo sa Facebook, taypalan niyo ang Brumits Beats cleaning services. Makita niyo ang number niya, tawagan na kung unsay gusto ninyo nga buhaton sa inyong panimay, limpyuhan o rinduton bang imong panimay o pagabutang niyo mga kurtina. Ha, para mawagtang ang mga abog at mga karaan na kayo nga wa mailising mga kurtina ang Brumit Space na ibahala anak. Sige, anya tawagan na ninyo. Anya ang ipainom ra ba ng ato ang Brumit Space ng mga katawhan ang mga trabado diha. Ang ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. The best you can ng ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. Nindot kay nato imnon kay kondisyon pagkay tas trabaho ana panington ta mahuman gyud ang ato ang trabaho tungod kay kondisyon kita. Ang mga ingredients ng gibus pang butang ano nga to ang panyawan nga Sed Panyawan Coffee Mix unya labi na gyud ang kapaitan na dunay kayuhan nga makuha atong lawas kun moinom ta sa ato ang Sed Panyawan Coffee Mix pero kun wa gali ya Sed Panyawan Coffee Mix Alvin Lim Sultiada niya sige unya Ate Press
0: okay og ako sa pasalamatan ang tanan nga nagtumar nagminting karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katotas o sugar. Ingon man ka ng bukul-bukul na ito sa itong lawas. Ato nang imnan og Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw, katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, ulit ka magtaon sa imong pamahaw. Inom daan ang usay ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ilig pa ni uto ni mo, maghihapon. Usag hapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon o nagkamagkaon sa imong paniuto. Mausap sa pagpanihapon ni mo, inom na po daan ang usay ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkahadlok. Tugod kay doon na makatambal, ana. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon, kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta kogon lawas, bas kogon.
1: Okay, basta naman tagpun na to ang tanang mga tao ni Vice Mayor Choyas Narciorikes, Narciorayan, kang kay Ma'am Casmer Araraw, nga may gamit sa ilang mga tao tungod kay daghan kay mga lakaw-lakaw, suloy-suroy, gunsa pa na diha kay mga kugihan mga kini ang ana sa opisina ni Vice Mayor Choyas Narciorikes, ang painurubang kapinan ni ang ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang side panyawan ko Pimix. Salamat kay ni Muriya Vice Mayor Choy Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Casmer Araraw, Sir Ricky Asnar, salamat kayo. Unya, sa ato apong mga kining mga ato, na sa ato ang field, ang diha sa opisina ni Vice Mayor Choy Asnar, ang ilang gipaggamit nga haplas kay lakaw-lakaw lagi na ila, hadagdang mga trabaho kung sa kugihan ng mga tao ni Vice Mayor Choy Asnar, ang gihaplas ang ato ang said limit oil nga nindot kay nga muwagtang sa ato panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, varikos beds, katul-katul, kuto sa kabataan ili kay pagyuta sa ringgi kun manghaplas ta sa tuang said limit oil nga anara mapalit sa butika di ba duwe
2: pero na sa butika kita makapalit pero na agi Facebook page ang Said Marketing Incorporated ang panyawan herbal ila lang itay panyawan herbal yung makita lang tanan produkto dito sa Said Marketing ang panyawan herbal capsule kugon herbal capsule said limit oil o celebrity beauty soap labi ng panyawan coffee mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kay na tas kabukira na puyo, pwede na kita maka-order sa Shopee.
1: Shopee na lang, kay para ihatod yun sa inyong panimayo niya. Karumpit sa 19 sa Abril, ha? Magkita tanyo diya sa Libaong Panglao, ala sa atong drama nga sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kujal Frances Esparis. April 19, tanyo, magkita diha, bang!
5: Good morning, Dinesa. Hello, Tog Dumanhog. Ma'am Analia Alindahaw, yung masabito sa Dumanhog. Hello, Tog Barila, I'm sorry. Sa Dumanhog, Ana Maria and Humbry, and also Joseph Adrian Orhe, Adila Orhel, og Yorika Beldande Reyes, BSC, Himuaw, Ilongos Leyte. Kumusta ka mo? Sa dili pa ka mamato sa inyong mga activities. Ang atong pagpangaligo, gamit nining said celebrity Kodik Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap, ang paggamit ito na ini parang pagpabilin kitang bata noon. Younger looking cutest artista, cutest porcelana. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap, ano na sa kini natural moisturizer para dili magdry ang atong skin. Punta na lamang sa butika, ha? Kaya pa naglitag doon na kita mga up-up katol-katol, pugis-pugis, blackheads or whiteheads. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap, mas maayong nga matkita sa nimodihas ang sudinan, ana ay silyo di kabutang tatak Said Marketing. Thank you.
1: Okay, salamat kayo nya. Sa tanang tumong kaigsunan, kita na sayur kita kung unsa ni toxin. Kaling toxin, maugid ni grabe mo daod sa blood cells o puto sa atong blood cells sa atong lawas o sa atong dugo. Nya, grabe, makini ni kadaod sa puto sa blood cells sa atong lawas o sa atong dugo. Mauni makaingon nga mag poor blood circulation ka. Ini ka poor blood circulation ni mo, mauni maghatod sa atong grabe nga mga major nga masakit. Cancer, diabetes, hypertension, tension, arthritis, heart disease, uguban pang balatian, constipated ka, o gigungan ang ato ang kidney problem. Kana tuho na sa toksin, nga ni pundo na diha sa atong kalawasan, nga grabe nagyo kayo, maunay mo patay na to. Mauna nga atong yun ay flash out. Huwag tangon ta ng toksin nga nasud sa atong kalawasan, pinaagis sa pag-inom o G-Detox Plus Herbal Capsule kay usa kinika natural nga detoxifier, natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients kung may makapaligod sa ato ang vital organs. Ang ato pag-inuman eh, usarag yung kakapsula o sa kaura sa di pa kamukaon. Kanakuro pa kay balatian ha, pero doon na kay balatian. Kinahanglan katulog yung kainong buntag o to hapon. Unya, kinahanglan imna na to, walungad to sa dusi kabasong tubig matag adlaw. Musa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan, ngayon inungdan sa imong balatian, o garoon ligon kanunay ang ato vital organs inom kita matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog kay number 1 kinimutang-tang mo flash out sa toksin sa tuang kalawasan at si Press
0: Okay, ang isi doon na rukarong adlaw, adlaw.
1: Si Dudong Dubrik, Ate Pres.
0: Dubrik?
1: Oh, kini si Dudong Dubrik, may kayong tao lagi, Ate Pres. Kanya, mm-hmm. Tungkol siya ng kamay yung tao. Hindi mo nasingon nga, busa, inabusar ka to, marumaro lagi ito yung amigo. Nga si Kanot kay, ni Primero, huwang kuno kwarta, kay palitambal ko ro, ati-ate, karagod, Ate Pres, kay sugarol na kayo. Nga, gipading las bayo, tagton nga, dagda siya butor, prinda niya Jezebel, kay palit lagi kuno niya tambal, awa pa siya maintenance, pero klaro, kay pusta to sa manok ni Nanik, yung siya ato, kustig bak, pero nita ko ni Nanik nga yung mga manok itong tag-as sa tiil.
4: Kumpiyansa sa kayo, wala may papili si
1: Hatag. Mga lagi, baon na nga, baon na yung diferensya. Mao na yung diferensya, Ate Pres. Giprinda Jezebel, o niya, karoon ang asawa mo ay naningil sa motor. Nya wa may pirma kay sa unya wala tay pirma na yan eh dahil na pre mi ko
0: kinara wa de pirma
1: wala wa gi pirma na sa pres wa gyud bisag usa wa ebidensya nga gi prinda gi ko gyud siya nga sawa ta pres yung problema nun sa on nga mabayar ang tao nang istila tao sa Jezebel tao na ti pres mao na may problema sa on lang ani ro ako pa rin po dong, iabot ka o barangay. Istorya na siyong kapitan. Nga maunin na itabog ka, kaptanan. Istorya ko lang nina mo, kap, kay kaning asawa sa akong parikanot. Murag, di naman, wa may plano nga mo. Bayad kay nagbuwang naman sila, kap. O sa akong nina ko taon, kap, tabangi ko, ane, kapitan Ray mo, sulbad, ana. Wala, may problema. O, naapa si Bambina, silingan po mga to. Ah,
3: taplan na, Bambina. Taplan.
1: Wala na yung problema. Abam! Ano yung bam? Kay silingan pa mo. Tao rin mo.
5: O silingan na makapalit lan o ka ng kinawat.
1: Komprador di malapi.
5: Ah, maulat siya, no?
1: Pero di mo na mahugog komprador di malapi siya, bam.
4: Sabot-sabot naman ko.
3: Paan man aprenda man.
5: Iyan magitawat siya ang asawa.
1: Wala eh. Asawa pa ito sila nagbuwag.
4: Wapa magkaway.
1: Ngita siguro yung asawa tao no kasang motor, mautong yung sultian nga naprenda na ko. Dahil mautong ikuha siya ng asawa. Nga, maro lagi kay ano, nakaibaw man ng asawa siya. Namo pinurban? Namo pinurban? O, ako na. Kibaw ang asawa, may gipirmahan, pwede rin yun yung mabawi.
3: Ang angay na pa rin yun, ang katong kaprenda, tumana.
1: Si Kanot.
5: Sa kurba na suta sa unaw sa Sugilano, no? Ang asawa, wala na yung plano nga muapil o pangita sa iyang bana. Kaya ang ipalayas. Wala na yung si plano. Wala na si plano. Total, nabalik na niyang motor. Di man siya mo bayag, di man siya mo yung prenda.
4: Wadi mo siya mag-umbana. Kita ka mga bana ron. Nag-sale mong mga bana ron.
1: Nag-sale na.
5: Mga adlaw
1: po. Sale na? Mga pinmark ba? Sale ba?
5: Kung ano kita sa Panultihon 12, versikulo 28. Ang pagkamatarong mao ang dalan paingon sa kinabuhi. Apan ang pagkadautan, dalan kini paingon sa kamatayon. O mga tana si Mr. Dubrick, nga nung mani akong gibasa nga, dili mandautan ang iyang gibuhat. Ako ning i-address dito ni Kanot. Dito ni Kanot. Tungkol siya nga dautan nga binuhatan, na resulta na karon nga gipalaya siya sa iyang asawa. Apan ikaw diri, Dubrick, murang diya ka mahamlin niya sa ang pagkamatarong maong dalan paingon sa kinabuhi. Apan maingon ka, o sa mga kinabuhi, ang nadi malas bang kung gawa man kong hibayri sa kwarta nga 10,000. No, 70,000 kinamay kayo utang gididakan. Apan pagkangaan nga dili iyang motor, murang natabla ang tanan balik sa Jess.
4: Wa na nabili nin taon.
5: Pahibaw ka na dito sa barangay, human sa pulis, kay pananglitan ug ang asawa dili man ning kamot nga may balik ug makita nang iyang bana, kanang ingon ang nagulyat murag ilaman ang ibutang sa ang uban i-post mo gani sa Facebook nga mao ning tawhana, picturean siya mao ni siya nga namaligya nang namrinda nga dili di iyang motor, ingon ana. Matabangan ka mo kay umagsalig mo sa tabang sa asawa wa naging plano sa akong paminaw. In kaso og dili gyud magkitaan si Kanot ang imong Jezebel, mohanaw lang ito sa masama sa hangin. Mura lang ito sa kanang ingon nga kanang may pagkaingon nga kanang daw bula na hanaw daw bula, no? Nga, pinti na bang paita kay kanang
4: Roskanta ni Lord Suryano?
5: Pinti na bang paita kay kinino atong suod man may nagbinuang na to?
4: Naskam gid.
5: Wa gid kay mahimo ana. Ang ako lang ani nga ipahibaw na sa barangay, dayon na ipahibaw po na sa pulis, ug unsay lang ikatambag tungod kay sa ako nang ingusunahan ang asawa wa nay plano nga makit-an og sa gupat pagbalik ang bana yaman ganing ipalayas. Kamao may nakaingon. Kining iyaha gawas sa tong bayot iyang giilad kanina ana jud ni siya ingon ana unsa bisyo sugal rapid nang sugal nga maka
4: tigbakay man kanang manok dagko nagpildi.
5: Nabitoy mo sa lingan, Ate Pres, no? Ang yung sugal ka ng atog yun sa kasino.
3: Dako kayo.
5: Sa una
3: ka ng... Kayo?
5: ako na ibawaan mo rin, nurse mo na siya. Oh. Nahitabo rin, ibiyaan siya siyang bana.
0: Ganyan mahitabo.
5: Yung bana nga pulis.
0: Basta sugarol.
5: Siya na lang, usan nagpuyo siyang bahay. Niya, manugo na lang siya pasag-ubog tubig, kaigputlan na siyang tubig.
4: Uy, yarang-arag naong ba?
5: Guwapa, uy, puti.
0: Nga naman yung mga tuon?
5: Ana lang, sir, dobre, kanya ampo lang kamahayagan siya o magka-amgo siya siyang sayop aron sa ingon niya magkaruta sa mahal nga adlaw at least magkakuhaan ang iyang nahihimong mga kasaypanan. O salamat po pala nga dito, tuluman yun.
0: Kulat ko ang puzzle, tihon.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humbado, bakadere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
6: Extra. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
11: Extra. Aginit na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
13: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
14: Uguay mo siyagit! Haba! Uwa ka lang dyan ang gwata sa bangko! Patali! Ang gwardiya! Grip!
13: Nidagsang ang tulisan.
15: Ay! Mami! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
13: Kidnapping! Kahilayan!
16: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong gipawan ng musika? Kinsay!
13: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog, ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Espares, Musical Scorer, Randy Nakurda Tayan. Soundman, Alduin Nakurda. Audio Editor, Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
17: Care time.
18: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mong gugwa na nang kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo sig minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
19: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
20: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
22: Igala, nakakape na ka? Kaybo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa kamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
23: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
24: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
23: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
24: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
23: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
25: iBerry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.

0: makaingon jud ka og sana all. Original Koi Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
3: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan na pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
2: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangangat.
4: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang man siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
6: May buhay sa makabuhay.
1: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
7: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian da yung kuan ang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko. Wow. Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuan niya.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agabi. Guwanta pa!
9: Ahoy! Kidney Care Time!
10: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
11: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
12: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
15: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Kwa Bar and Restaurant? Ngayon. Ano sa problema? Federico, hubog na muat? At nalang hagis? Sige, karoon dayon. Sultian ako si Don Rafael. Pili damage. Unsa? You know, 100,000 pesos? Ano? Ganda dayon. Bye-bye, wala ko si Don Rafael. Sige.

0: Ursa, nga ano naman sa ba?
1: Ay, hubo ko no, Sir Federico, sir. Nang haggis dito sa Tukwakwa Bar and Restaurant.
0: Ula, pala may damage ko no, ha?
1: 100,000 pesos ko no.
2: Nako, sa ato pala, inisa din ang problema.
0: Sige, ihatod ang kwarta, Ula. Pag motor lang, aron madali, ha? Sige, ihatod.
1: Ah!

0: Nagawa na si Ola. Sige. Patuyangin kitang ang gusto. Tara nga.
1: Marga.
0: Muna na resulta.
1: Marga, darling.
0: Ako, gipasabot na tika. Pero, ambot ang kiti mo, Rafael. Naargid na nimo.
1: Dilimahin mong pasagdan ako si Federico, Marga.
0: Pero tanawang sinahitabo. May abusar na hinuon.

0: Assalamualaikum, Darya. Asana!
1: Ay, gibanhi ko. Aron bayran ang nahimo ni mong damage na ni restaurant.
0: Bale!
1: Oo. Oh, sir.
0: Uy. Uy. Lingi. Ilan sa adi, ha? Naglagot ko niya.
1: Sir, pinangga man kasi mong dati.
0: Pinangga! Iya kong gibalibaran sa akong gipangayo. Sige, hangyo na ko niya. Mali, pinangga!
1: Sir Federico, ay, uli na ta. Hubog na ka. Uli na ta.
0: Kabantay ka na? Ako kabantay na.
1: Uli na ta.
0: Uli ko taon. Naapa nga kong mga kakibot. Naapa! Mag-enjoy pa mi!

0: 攞嘅脚 keyboard。
1: keyboard keyboard。
0: 啊，你啊，嚟，诶 ，Billy 冇 Billy 啊 ，Hace gusto niyo sa mga chicks。Enjoy。
1: Gini de, gini de。
0: Ako'y bahala. Kabantay mo ala.
1: Wala mga kay tik-tik.
0: Tik-tik-tik-tik. Tarunga.
1: Wala mga kay tik-tik.
0: Ay, sir! Kahadlok mo naman na on

ibagting sa pang-telepon, no? Hello? Don Rafael Residence? Hello? Yes, unsa ni? Unsa? Black Angels Restaurant? Nga naman? Ha? Federico na di, ha? Nga no? Unsa may problema, ha? Nag-happy-happy? Nagpalinggam? Diyos ko! Unya! Pinamay bayranan!

0: Rafael, sir.
1: Ula. Mayo kami duol ka. Mikapin niya to si Marga, darling, kay mag-shopping kami.
0: Oh, sir, pero...
1: May tuyo ka ba?
0: Sir, nalabag na ko ang Black Angels Bar and Restaurant Mananawag. Tuwagulo dito sila si Federico. Kauban ang mga barkada. Nag-enjoy.
1: Unsa?
0: Kuan, sir, kanang... Kana, may bayaran lang ko na sila, sir, nga 50,000 pesos?
1: Ni mal kining bata. Sige na yung kwarta. Atuwa na yun. Paglali. Si bata yun. Samtang wa pa si Marga. Sige na, lihok na.
0: Oo, sir.
1: Balik na yun, ha. Balik na rumikapan ni mo si Marga kay mag-shopping kami.
0: Sir, alin ako.
1: Kini sa Federico. Way hunong sa paghatag og lapad sa akong o.
2: Nainis ang problema?
1: Marga, darling.
2: Nakadungog ko. Grabe si mong anak, no?
1: Darling, lugway pang imong pagsabot sa akong anak.
2: Palogi. Wa ko'y mahimo, anak. Tungod kay anak na nimo.
1: Mubalik na yun to si Ula, Aron. Mikapan ka, ha? Ay, mag-shopping kita.
2: Okay. May nanawag na sa nimo. Basin si Federico na pada. Mga yung kwarta.
1: Adele, si Mr. D. Siguro.
2: Mr. D?
1: Hello, Mr. D. Umaw ba? Ngano? Gikan ka sa Hong Kong. Kanusa kami abot. Amo abot ka next day. Okay. good. yes. Ipandam na ko ang deed of sale. Okay, Mr. D. Thank you. Okay, bye.
2: Darling, unsa to?
1: Si Mr. D, darling, nanawag na ako. Tuwa pa siya sa Hong Kong. Muuli siya, o inigpauli niya. Iyan ang bayran ang 50 hectares na ako ngayon sa isla.
2: Pila man ibaligyan ni mo?
1: Iyang bayran og 100 million.
2: Unsa?
3: Welcome to our reunion.
4: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
5: Tungod na sa Super Fiber.
6: Unsa?
5: Super Fiber.
7: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang handa.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
11: Maglangay-langay pagod ka? Na-

0: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Naelechon, humba, adobo, kadere.
1: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Yes, darling. Yang bayaran og 100 million.
11: Oh, Rafael, darling. Basi na gusto nga ni Federico.
10: Oh, no. Dili ka na mahitabo, darling.
11: Remember, darling, ha? When you are young, you must use your health for your wealth. Sa batan-on ka pa, gagamit mong imong kahimsog para pag-angkon og pahandi. Pero, darling, karang nga may edad ka na, you use your wealth for your health. Bali na. Karon nga may edad ka na, imo nang gamiton ang imong bahandi para sa imong kahimsog. Dili ba?
10: Yes, darling.
11: Busa, darling, kinahanglan magtipid ka. Kay masinung, maparehas ka lang sa dakong sandayong sa imong bay. Nga, agian sa daghang tubig uwan. Pero inikonong sa uwan, wani tubig ka mo agas pa.
10: Salamat sa pagpahinom dumo ko na ako, darling.

0: sir. Okay, let's solve the problem, sir.
1: Salamat, Olga.
0: Nakabasa ko sa tarpaulin, sir, no? Bata ko ka og premium nga 1 million kung kinsa tong nakailangan ng nagmaskara. Tinuod ni sir?
1: Tinuod ka na, Ola.
0: Kinsa ba nang nagmaskara, sir?
1: Ay, nayabag ka na. Buhatag man ganik og 1 million sa makila sa nagmaskara. Ako naman hinuoy imong pangutanon.
0: Sorry, sir. I'm sorry, pero ano nga interest mong konsero? Ang kamuhatag mo tukag 1 million? Ha? Para anak?
1: Tungod kay siya ang nagpusil kang Federico.
0: Ha? Ano? Maupa?
1: Kung nagkaila ka, ikaw ang makadawat sa 1 million pesos.
0: Mapil ko! Mapil ko pangita niya, sir!
1: Sige, may copy na si Marga kay Monlakaw kami.

0: Kagibot, kagibot. Pero may lang kapapasan dadin mo kwarta.
1: Kabantay ka na? Kabantay ka?
0: Dili na siya mo at tagi mo, ha?
1: Ah, baya daw. Nagkakuripot ang hanggaw kang mahan. Ay akong daddy.
0: Ay, masinog yatay ka nung pagayo sa batanong niyang baba.
1: Ay, kuripot na kayo.
0: Lugusunod.
1: Nagkabantay ka? Pero ayaw, ha? Banay mo, ha?
0: Oo.
1: Balibaran gini ko niya, Pirmi. Kailayad siya. Magkailayad. Kung kinsas, Federico.
0: Mawa.
1: Basta magpadayo ng yan kakuripot. Ugo niya, di na mo hatay.

0: Guapadrigas, Miss Margai.
1: Shit, ni mo ola.
0: Oh, Miss Marga, nga nuko, oy.
1: Wako ba ko yun sa magisulti? Nagwapa na ka, Miss Marga.
0: Ano di, oy?
1: Nasa ato pa? Kunwa ko ni mo make-up, dili ko guapa?
0: Dili, oy, guapa, gyapo.
1: Lagi, ha? Klaruhan na. Kamusta naman ang anak ni Rafael?
0: Da, grabe, kabadungon. Ha? Natos bar, ay. Nigamit ang mga ibay. Wai kwarta, wag ka ba yan?
1: Kana si Federico. Mone mo unay og patay si ang amahan.
2: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents.
3: Nganong daghan pa man itong pil sa medicine cabinet?
2: Huwag na ko mag-pills kaya gusto na kong pamilya.
3: Di na mahimo!
2: O siya dili mahimo?
3: Di pa ko anda mo atubang og responsibilidad.
2: Gusto lang day kaglami? Then you're not worth loving and you don't deserve my waiting. Magbuwag ta. Huwag ko magkinahanglan og tao nga mahadlok og responsibilidad. Get lost!
4: Taas ang ako respeto ni mo. Hinungdan nga wa ka na nako sa muka sa imong love life. Dili man ko makamaumukulit sa pital, pero andam kong ihalad nimo ang akong kasing-kasing.
2: Gusto ko mang angkonon nga nasayop kog pili sa lalaki nga gitugyanan ko sa akong gugma. Pero mando manggundi sa akong kasing-kasing.
4: Andam kong magpaabot nga ako na imando sa imong kasing-kasing, Nikki.
3: I'm sorry. Dede kong mabuhi kung waha ka.
2: Nagkinahanglan kong kauban sa kinabuhi. Nga ka nang tinutanay nga nahigugman ako. Nga andam nga mahimong padre de pamilya.
3: Mahal pa ba ko nimo?
2: Ikaw, mahal ko nimo.

Mahal ko nimo. Pangutana sa usa ka binuhat nga nahikugma apan gitiawan sa kapalaran. Ikaw, mahal ko nimo. Laing sinuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado, Musical Director Ariel Arriba Mangkaw, Sound Engineer Jumel Arizo, Audio Editor Lloyd Gabiana. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. Dalit kaninyo sa RMN.

0: presyon. Bursary 45 Twinback. 750 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Ang oras atod kaninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua, basta right med kay gusto namong maulian kamo.

sorry. Sorry kayo ninyo. Nalipay lang ako kay... Mahimo na kong amahan. Mabdus na nga akong pangasaw ko nun, guys.

0: Pasidyo rin, Nikki.
1: Uwa pa man maabot, ma. Huwat lang ta nila, ma.
0: Nila? Kinsang nila? May kauban di ay siya?
1: O, ma. Si Ate Teray o si Gab.
0: Uy, kuyog baboy, nabaya sa duha.
1: Ako magunggihang yun si Ate Teray, ma, nga siya musulti kang Joren, nga magpakuha ta niya.
0: Oh, maayo kay misugot, nga nasumbagan mang katong Renz.
1: Nisugot ramang ko na, ma?
0: Buutan yun ka na si Joren.
1: Paaboton na nato sila, ma, ha?
0: Oh, sige, sige, anak.
2: Hello, my sister-in-law to be. Kumusta? Manami din.
0: Okay na ko, Gab. Kaluoy sa Ginoo.

0: Nakasakay na mo tanan?
1: Oh, si Baygab.
2: I'm here at the back, Bajorin. With my wife-to-be, na si Tiray Kabuhi ko.
3: Okay na, Jaren!
2: Arga!
4: Ate Tiray.
3: Nga nung wafa. Nga nung isang di makanaku wafa. Nagduka ka?
4: Nalipong kuti.
3: Unsa? Uy, nga naman na wafa.
5: Maugid na ibatiyon kung magsabak.
3: O sa tumanang? O sa baragod? Halawa kayo makaklaro da?
5: Ay, naku, pabalik ka, Tiray. Luya pa baya ko.
3: Ay, wafa kong miss. Basta matugisulti sa kong magawang. Ikaw ko na klaro ato wafa. Ala. Ala.
0: Oh. Miki?
6: Miki?
3: Hala, ano ka wafa?
0: Dol, pamata sa ospital. Unsa mo ka? Ha? Ubalik ka?
5: Tampa, ayaw lang mo ka rato. Ayaw mo ka balaka. Mabdo si Miki.
3: Unsa? Unsa?

0: Ba?
1: Oy, Renz, anak. Ay, nalipay kay ko si imong gibalita, anak.
0: Ako nang lalaki nga, pinakamalipay yun, ma.
1: Natuman na yun ang among gipangandoy nga makaapo nami.
0: Magid. Ah, asas papa?
1: Ay, nakalakaw na. Pero nahibaw na to siya.
0: O niya, ma?
1: Aw, siyempre, nalipay kaayo. Kay doon na nakunoy mo sang pitniyag, Daddy Lo.

0: Hay, napahimutan na kada si imo higdaanan, manang. Biyaan una ti kadiha, ha? Uy! Hala! Hala no?
1: Lamias mangga, uy. Hindi man ipalitate.
0: Kinuo ko. Wakas lumis mangga, wapa?
1: Dili man aslum, ti. Hindi man nilin mo palita.
0: Dito na pin sa hospital. Hala, uy, wag yung kaaslumi, anaw, wapa kong nis.
1: Lami man, ti good.
0: Uy, nindutan mo tanaw nga nagkauna ng aslum kayong mangga, uy! Eww, kaaslum, ano? Eww, pura buyag.

0: Tiray, kabuhi ko. Wapalay ka na tuog diha.
1: Wapamasagani ka diha.
0: Nasuya man ko.
1: Ha? Nikinsa?
0: Ni Nikki good?
1: Nga naman gab?
0: Namabdos na si Nikki.
1: Onya, nasuya kang Nikki?
0: Nasuya?
1: Anso? Sure di oy. Nga naman gusto sa kamo mabdos?
0: Ay patakag tabi da tiray kabuhi ko.
1: Mm.
0: Ikaw akong gipasabot.
1: Aw, ako di ay.
0: Nasuya ko nga namabdo si Nikki, pero ikaw, wa pagyud.
1: Ay, kalain! Maninood lagi kagam!
0: Tuog na tao eh.

0: Ay, ala no. Pagkadali sa panahon, uy. Parang bago pa malang namay sila si Renz ni Mawafa. Karoon, napatag yung panahon. O mga tlawa kaslo naman ni Renz.
1: Maulagitin, no? Paspas kayo ang pagdagan sa panahon.
0: Ulag yun, ay.
1: Pero, bupasok ko nga dako nagtiyan.
0: Ay, daoray. Pasagi na Wafa. May noon nga maapil og blessing ang baby sa imong tiya.
1: Maugyad te.
0: Una-una lang mo, Wafa, ha? Kay next year, kami naman sabsigam. Oh!
2: Ug bupasok sad ka nga dako nagtiyan, tiray kabuhi ko. Parihas ni Mickey.
0: Aw! Magkugig ka, Gab!
2: Aw, magkugig yun. Oh? Unsa pa di ay.
0: Hala na!

0: Andam na ba ang tanan, Renz, alang ugma sa inyong kasal ni Nikki?
1: Andam na, ma. Come on.
0: Ay, last month pa ming andam, oy.
1: Usa?

0: Pero yung nanandam mo itong kwarto.
1: Uy, Manang! Ano nang hayag pa mang kagmang luto ay? Nga, nagpakiter mas las rens.
2: Pastilan ba yan ni Mutiray? Naibaw ka na din is probinsya nga mauwaw mo dool basta kakita o kitiring services. Mao nang magpaluto ko ay para sa taga-ato.
3: Nindot din eh, kay mauwaw ang baikog ang mga tao. Dito sa syudad, bisagwa imbitar ra, mga tak. Unya, ang usa sa imong imbitaron, magdala og kuyog, balig lima kabuok. Dali lagi kay mahurot ang pagkaon sa kitiring?
2: Ay, lahi, ang taga-probinsya, Gab, kay magpangikog man.
3: Siniki, hain man di ay tiray kabuhi ko.
1: Ay, tuan na! Nag-sleeping beauty na para og mapuhon.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Mga kasama, atangi ang naginapusta nga sugilanon. Ikaw, mahal ko nimo. Gisuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado o gisumpayan ni Cecil Danosos Cabrera. Spinner, Ariel Mangkaw. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jumel Arizo. Dalit kaninyo sa RNN Drama. So no one hears us but the
1: sky. RNN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa ato mga balitang lokal. Konsens dakwai sa Sugbo wa maprobar sa fund appropriation nga gipangayo sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Samtang libuan ka mga kahon sa sigarilyo og mobalor kilig minilyon ka pesos gisuwayan pagpalusot dinhi sa Sugbo. Samtang adulaan sa kalibo ka mga public utility jeepney drivers gikan sa lain-lain nga mga distrito sa Sugbo na karawat na sa ilahang cash assistance gikan sa DSWD 7. Sa kauluhan, Senador Ronald Bato de la Rosa mibasura sa panawagan sa mga minority senators nga voluntaryo kining mo surrender gato sa mga otoridad. Samtang Vice Presidente Sara Duterte wa pa ikatagbo ang bag-o nga lead council sa iyang amahan nga si Kani Presidente Rodrigo Duterte nga mao'y mo represent sa mga kaso nga giatubang dito sa ICC. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kini nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: This time check is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
7: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
8: Mabalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar.
7: DGX 500.
9: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DGX 500. Walang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500.
8: Pamali sa mga butika.
10: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
11: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
12: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya kiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na today na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na pato.
11: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka nato sa Parangis Bila-bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bila-bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Gusminya Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Santo Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
14: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
15: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
16: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
17: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
19: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Be extraordinary with MX3.
22: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
24: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
25: Kaninto ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
24: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
25: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
24: Oh, ani mo plenty? Ay, galimti!
2: At oras karon alas 12:45 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, taas bomb pressure si Mundugo, ikabadunay hypertension, basin taas imun sugar, basin may diabetes kanya, wara kamay baw. Ang taas nga level sa blood sugar, makapagay kini sa arterial walls, sumupalapot si Mundugo nga sa rekarason. Nga nung magka-hypertension ka, umutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kini sa pagkabuta, pagdaos si imong kidney, o daghan pag mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa mga saman. Pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa ay nagpabuta. Nga mo grabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, dili kini quarantine. Gikan sa paliya nga nagsuhi sa insulin function. Kung mubo ang imong blood sugar, kontrolado sab ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot ni simong katulog. Makapugong pag-is hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisitaw sa Bangklinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation. Gamit ang computerized general machine analyzer na akin imimutang din sa Media Coslim Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number ka 0975-079-5133. O karon sa detalye na sa atong mga balita, ang konseho sa Dakbay sa Sugbo wa mo aprobar sa fund appropriations nga gipangayo sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
21: TYHP Tatak RMN Report.
0: Kining maong balita, hatod nato sa Life Extension Vitamin D3 wa maaprobar ang konseho sa Cebu sa fund appropriation nga gipangayo sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kini alang unta sa proyekto sa maong buhatan nga makatindan og 30 milyon pesos. Lakip na nini ang early warning and data management, quick response team ug Cebu City Ambulance Service. Ang city council pinaagi ni Konsehal Dave Tumulak niuli sa project proposal sa nisgutang buhatan. Gusto sa konsehal nga matagan ini igong katinawan. Ilibinas sa pagsiguro sa transparency, accountability o uban pa. Ang gahin alang sa maong proyekto kuhaong gikan sa 2026 Local Disaster Risk Reduction Management Fund sa Dakbayan. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa bumayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa nimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhaga ito sa tuluka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors. 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock og Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Resbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, anaakin yung mahamutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Samtang ipigayon usab unya sa Lunes, Mayo 18, ang mid-month sale sa Cebu Consolacion Branches. Kini magdanyag og 10% nga diskwento sa tanang Life Extension products. Doon ay libreng ECG test usab sa unang 30 kapasyente sa Cebu Branch, gawa sa libreng medical check-up patag adlaw. Itanyag usab sa Consolacion Branch ang free sugar test sa unang 20 kapasyente nini unya sa Lunes. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radio Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
21: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Radyo mo nationwide.
3: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The wonderful supplement.

0: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit.
1: CDOIIIDOL. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
3: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
0: This time check is brought to you by ang nailan imong Alaksan, extra maayo na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra.
4: Ato oras karon alas 12:52 na. Ang mosunod nga balita tug kanato sa G Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga ikaw dunay daghang toxin si mulawas mo dili ka regular nga magpagawas sa imong hugaw. Dili ka mailisan magbuto ni muntian makasinati kag insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kit sa kalawasan ug lutahan. Dili pa ginhabi sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, sigma na pagkaluya sa imong tibok lawas, busa. Huwag taga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ng maayo nga panlawas. Pag-inom ang tagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lalain ng mga butika din sa Sugbo. Umanosab din na sa Visayas sa Mindanao. Alas 12:53 na, padayon na sa ito mga balita. Kay ni ay libuan ka mga karton o kahon, nga dunay sud ka mga sigarilyo, isuwayan kini pagpayuhot dinhi sa Sugbo. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
5: CYHP, Tatak, RMN, Report.
6: Ipinta nga ito sa 80 milyones ka pesos kabalor sa mga pinayuhot ka sigarilyo ang na-intercept kini sa Philippine Coast Guard diha sa North Reclamation Area, habig na sa Dakbayan sa Mandawi. Apan nila ninyo gidala nga to sa Pier 4 sa Barangay Carita sa Sudan sa Sugbo kagahapon. Kapin sa 1,000 ka mga karton aga nakuha nga gisud kini sa duha ka 20-footer o 40-footer container vans nga gisawayan matunta o palusot sa pasulod sa Sudan sa Sugbo. Mato ni Captain Jerome Lusada, Station Commander sa Coast Guard Cebu Station, nga nakamonitor sa nasilang daan na doon ay mabot ka mga pinayhot ka mga sigarilyo gikan sa laing lugar. Gilagyot kini nga nakumpirmar sila ang dunang ilang namatikdan nga container vans kag abandon sa North Reclamation Area sa Dakbayan sa Mandawi. Ilan ang monitor o gibanitan o gilanasuta na doon ay mga sakinan nga magbalik-balik sa pagparking kini sa container vans o din na nila na kumpirmar ka mga kontrabando kini. Gidala ang ganuha ka mga container vans sa Pier 4 o aprihan dayon kini uban sa mga personnel sa Bureau of Customs o ganasuta nga pinayhot ang mga sigarilyo tungod kay wala ni mga papeles sama sa buhis nga gabayad sa gobyerno. So taon to sab karon nga sa Philippine Coast Guard kun asa gikan og unsay gikargahan nga barko na nga mao gamay nga pinayhot nga mga sigarilyo gisubay pa sab kung kinsa ang padalhan dinhi nga mao nga mga kontrabando. Kasama mo sa Philippine Coast Guard ang yung Rajman Arbo sa Mantiriway HP Tatak Aramen.
5: Radyo mo nationwide.
7: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Radyo mo nationwide.
0: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap.
8: 45 pesos lang.
0: This newscast is brought to you by Pag May Acid, Supraseed, United Home Supraseed. That portion was brought to you by United Home Frisulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by Cementicone, rest time to the rescue. That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
0: This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
10: Protection?
11: Yakult!
10: With 8 billion live LCS?
11: Yakult!
10: That may reach the intestines alive!
11: Yakult!
10: Helps improve digestion and boost immunity!
11: Yakult!
10: With proper diet and exercise?
11: Yakult!
10: Kaya panalo ka dyan!

0: bitin ang birit? Parang buhok na mahirap pahabain.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin going accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
4: At oras karon, alas 12:58 na. Naminaw na to karon. Si Jess Borja din sa Moabog Pilar, Islas Camotes, Berlin, Napalin. Naminaw sa karon din sa kauban nila ni Mafi Mimi Rafaela Baris di sa Matalom Leyte. Gikan ni Lola Berlin Palen. LG Lauren Grace Allen, Rinaldo Canyada. Canyada or Canada ni. Lantaw karon sa Facebook Live na minapagid sa radio dira sa may Leyte. Luming Birami sa Kanulaw, Lapu-Lapu City. O si Ana Paquera dira sa San Carlos City, Negros Occidental. Ang musulod na balita ito kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pika gani, labi na ning mga orasa. Gagikan kang nakapaniud doon na. O niya, lami kayong ikapikapi o na sa di pa tamo balik sa atong afternoon na sad nga shift sa trabaho. O, para mahimutang energetic yun kanunay, hangtod na sa maghapon taga pagtrabaho. Pangapi, o niya sa pagpangapi ni mo, Vita D Plus Coffee Mix may imna. Kay gawas nga matagbaw kas kalami nining maong kape, kahumot sa aroma ni ini ang labing mahinungdanon kay doon na kay makuha nga dugang health benefit. Tungod kay ang Vita D Plus Coffee Mix, naras nga ang daan. Matag sa shea ani doon ay 200 ayo nga vitamin D3. Muna magkakapi na ka magka vitamin D3 pag yun. Plus doon na pag ini siya Rishi Mushroom Extra kadun ay mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Nagitawag kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagigiri o mangosteen nga fruit extract, makabato kini sa oxidative stress. O kining dali nga pagkadao sa itong mga cellula, gumikan o sab sa sobrang nga free radical sa itong lawas. Muna mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka, maka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika. Apilaw sa dina sa Life Extension Clinic. Nya Diaz Mandawi, doon na din na sa Bing Pharmacy. Din sa Cebu City, sa may July Pharmacy. Ingon man ang uguban pa ng mga butika. Padayon ta sa itong mga balita, dulaan sa 1,000 ka mga public utility jeepney drivers ang nakarawat na sa ilahang cash assistance. Pero pagtabang kanila, gumikan sa epekto sa pagtaas sa presyo sa mga produkto ng petrolyo. Arang-arang na lang galik, kini ubus-ubus na, pero taas pagihapon. Wa pa mabalik sa katong iyahang level sa wa pa mahitabo ang attention dito sa Middle East. Apan sa gihapon, ang Department of Social Welfare and Development din sa Central Visayas, nagapod-apod nga ito sa 968 ka mga POJ drivers sa lain-lain ng mga distrito din sa Sugbo sa ilang cash assistance o cash relief assistance on CRA. Ang mga beneficiaries gikan sa District 1, 2 o 3 din sa Sugbo, samtang gimo ang ilang distribution sa SM Seaside City karong adlawa. Gi-endorso sila o gi-validate pinagi sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para makadawat og 5,000 kapesos nga financial assistance subay sa epekto sa taas nga presyo sa lana nga may resulta usab sa pagtaas sa presyo sa uban pang mga palaliton. Ang payout gimo sa DSWD7 subay sa coordination ni ini sa lain-lain na mga partner agencies para mahimong hapsay ang aktibidad. Samtang diri sa dakbayan sa Lapu-Lapu karon gihapon adlawa, ubay-ubay usab ang mga drivers na karawat usab sa susamang cash relief assistance gikan sa DSWD din sa Central Visayas.
5: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo mo nationwide.
7: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
8: Nga naman, Marie.
7: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
8: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nang-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo ha.
7: Yun sa man niyo, Marie.
8: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
7: Uniface?
8: Kaayo, Marie. Imagina, Marie, ha? Sa rapu kabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kita ayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
7: Kadako di ay, Marie, tudluhi ko.
8: Oh, dahil feeding guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
9: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply, Asturias Branch. Anamay mo tayo sa poblasyon, Asturias, Cebu. Kay dini sa JM, we make farmers happy.
5: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
10: Ako sa Jubilance, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500, mapalit sa mga butika.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
11: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
13: Come celebrate style at the Metro Department Store's Summer Fashion Sale, April 17 to May 17. Find your perfect look for every occasion. From head-turning ladies and teens wear to the coolest fits for men and boys. Fresh styles that stand out are fun and adventure-ready. Dive into huge savings. Get up to

0: Metro Department Store's Summer Fashion Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253516, Series of 2026.
1: Zed Health Report.
2: Health Report.
3: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
4: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
6: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking na itulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: At oras karon, ala una size na sa kahaponon. Ang musulod nga balita atong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapalig-on natong atong immune system. Kay kung taas ang level sa vitamin D3, di sa atong dugo ang atong mga immune cells maka-function usab kini og maayo makaproduce kini og mga panagang. Mapatay kini sa mga viruses na di pa ni masulod sa atong mga cell wall. Mo nang kadalawag nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended ni sa mga medical doctors. 100% gili mo sa Amerika, sa Life Extension Foundation, number one kini nga tataka, vitamin D3 o sab dinis Pilipinas. O niya, kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit ha sa mga Life Extension Medical Clinic o i-avail ang libre o quality consultation kada adlaw. Lunes, ang susadlaw ka Sabado, open ang mga Life Extension Medical Clinics. Lailain ni siyang location sa Cebu City na may mutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Diyan sa Konsolasyon sa may ADM Building sa Barangay Kansaga Atubangan sa Jollibee, Dumaguete City. Naani may mutang sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. O niya ayog kalimot, kay karon na rabaning Mayo 18 o maabot nga Lunes pohon. Muna na ang mid-month sale sa Life Extension Clinics. Maka-avail kag 10% nga discount. Sa tara mga produkto sa Life Extension, napilag yun din atong giinom nga Life Extension Vitamin D3 Plus. Dira pag i-kuan ha, dugang nga mga libre nga mga konsultasyon o pagpa-check up diya sa imong lawas. Labi na ka to, nakilalan og ECG. Alaanto mo dito sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga branch. Karong Lunes, kay katong unang 30 ka mga pasyente nga magkinaglag ECG, tagaan og free nga ECG test. Unya, diri sa konsulasyon, ang unang 20 ka mga pasyente sab nga makaabot, pwede mo avail sa libre nga sugar test. So, timing kayo ni alang ni ato mga individuals nga nakilanglan ini nga sama ani nga mga tests diya sa ilang panawas. Ay kalimot ha, karoon na ning Lunes, Mayo 18, diha sa Life Extension Clinic sa Cebu City o sa Consolacion Branch. Alas yung dugang pangutana, kontaka lang ang 4161655, money hotline sa Life Extension or 0917-318-1161. O niya, sa pikas, gabahin ka itong problematic kaayo kay dali kay taon nga makonstipated. Makasinati, pero may aning constipation. Pag inumog super fiber, kaya ako kayo nag-ikatabang sa imuhang nga kondisyon nga dali kay kang makonstipated. Pero po kayo nga damo ng super fiber, kay sachet man ni siya, powder sulod, ibutalan ni mo sa kabaso nga tubig. Imixog maayo ham niya, pwede kag mo inom ana, kunari ka sa bunta ganahan, kanang before ka mag-breakfast. O, doon ay timing po daana. Kunari ka sa gabi, kanang before food ka nga matulog. Kaya para mas nindot pag epekto sa pag-take ni mo sa super fiber, dungani na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic. Martin Tuyak, naminaw karon diri sa Bohol, Estera Alberca sa Katar-

0: Maniloan. Mary Grace Bua. Mangigagan ani. Mary Grace Bua. Ito ya ni ma Mary Grace. Craste family og ingon man si Honey Pell. Daan Paz, Camotes Island. Rayon ta sa ato mga balita nagikan sa kaulohan. Gisalikway ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang panawagan sa mga minority senators nga giagi pa nila og resolusyon aron na matud pa pasurenderon siya ato sa International Criminal Court. Humanag issue kini warrant of arrest Bato kaniya sa matud pang de la Rosa kaganina nga buntag ato sa iyang gipatawag sa nga press con. Lima lang sa 24. Ang maong nanawagan kaniya nga mo-surrender na lang adto sa mga otoridad inay mo paubos og padayon sa protective custody gikan sa Senado. Matod ni De La Rosa nga kadaghanan nagtuo paghihapon siya nga kadaghanan sa mga Filipino ang gusto nga dili siya magpadakop sa ICC. Ay mga langyaw lagi ko no. Matod pa ni De La Rosa nga andam siyang muatubang sa bisan unsa nga kaso basta dinhi lang sa korte sa Pilipinas. O giyang ginsister nga dili na ta miyembro sa ICC. Inungdan nga magpabilin kini nga dili gyud magpadakop sa ICC. Samtang ang Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG, PNP CIDG, bakoy na usab silang giisyo nga sa pinabatok ni De La Rosa. Samtang sa pikas nga bahin, si Vice Presidente Sara Duterte wa pa niini makaatubang ang bag-ong legal lead counsel sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga padayon karong anaa sa detention facility sa International Criminal Court kon ICC dito sa The Hague, Netherlands. Matod ni Vice President Duterte nga wa pa niya ma-meet o makatagbo ang maong abogado nga sa ka-British lawyer nga ginganlan og nga gipaila na ngadto sa publiko usab ilabi na sa ICC humana gitugtan usab si Attorney Nicholas Kaufman nga may withdraw na sa defense team ni Duterte o bihulip kaniya ang British lawyer nga si Peter Haynes. Ang ICC Trial Chamber 3 ni hatag na sa ilang pagtugot sa withdrawal ni Kaufman isip pa lead counsel ni Duterte sa iyang mga kaso nga crimes against the humanity. Matud sa trial chamber, si Kaufman mihimo sa request na siya dili na mo-handle sa kaso niya tumayo 8. Tungod usab sa tinguha sa kani presidente nga magbago kini sa iyang representation og mo-hire og lain nga counsel nga mo-puli ni Kaufman. Samtang sa pikas nga bahin na kundili sa Sugbo dunay nasakmit nga 70 to 80 million pesos nga balor sa mga pinayuhot nga sigarilyo dito po dahil sa Mindanao pastang dako 3.3 kabilyon nga pesos nga balor sa sigarilyo o mga raw tobacco nga mga products ang nadiskubre nga gibutang sa 54 ka mga container van sa usa ka yarda dito sa Agusan del Norte sa Mindanao. Mato ni BOC Commissioner Ariel de Pomoceno, apil sa ilang na-discovery sa inspeksyon sa pantalan sa Surigao, kauba na mga personnel sa Philippine National Police, ang lain-lain na mga brand sa mga sigarilyo. Apil na niini ang mao man ni ganina, oh, katong sa report ni kasamang Arul Bustamante nga nice by siya. Oga Komando, yung mga gudani. Dunay Red, Dunay Sentro, mga barangays Mandawi Sentro. O gaban pa nga mga important nga mga sigarilyo. Doon nga mga container vans usab ang na-discovery nga dunay kahon-kahon nga sulod nga mga raw tobacco materials. O base sila mga container numbers, posibleng gikan ang kargamento sa uban nga nasud. Kasi mandaghana na ni mga sigarilyo karon nga mga nangasakmit. Tungod ni ini gilak ang 54 ka mga container vans o gibantayan karon sa BOC Police ingon man ang Philippine National Police samtang nagpadayon pa ang imbestigasyon.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1.
2: Radyo mo nationwide.
0: Atong oras karon alauna 15 na.
1: TYHP abroad ngayon.
2: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamaw tiga pa pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nilusad ang Saudi Arabia og strikes batok sa Iran, agi pagpanimaw sa gilusad nga mga pagpangatake sa mga nasod ngadto sa mga kingdom ato sa pagulbo sa tensyon sa Middle East. Ang mga pagpangatake sa Saudi nagtimaan sa unang higayon ni ini nga nilusad og military action batok sa Iran ug ipakita ang ilang kaisog ug kaligon pagdepensa sa ilang nasod. Sana sa Iran ang Saudi Arabia dunay laom na nga military relationship sa Estados Unidos ug nagsalig kini sa US military alang sa proteksyon apan ang napo kasimana nga gera labihan ang kaapektar sa mga kingdom. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Arimen. Kadto mong balita nga hatod kanato sa SED Marketing ang tigabauti nga para pod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ug bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto. SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang botika sa inyong mga lugar.
0: At oras karon alauna 17 na. Unya na minaw sad nato karon, dere tay i-greet una bikay. Pati daghan na nagpiesta man sa Bohol, ininis ilang bambina, kadali lang kaayo ha. Kay atong i-greet ang mga taga Sagbayan. Mayong pagpaminaw, happy fiesta sa San Antonio, Sagbayan, Bohol. Karong adlawa og ugma ang ilang piyesta. So karon day may bispiras ugma kahulugan. St. Vincent Ferrer, gikan ni Sister Gloria Goria Hermilo, pinagisab ni Inday Bambina. O niya, naminaw sad nato karon si Imelda, kadali lang una ha. Dagan magkalit. Ryan Palak. Ingoman ni Imelda Cabalquinto og si Mamars Pastrana. O niya, si kadali lang Edda Obrador, ito'y greeting sad. Maayong pagpaminaw dinha ni Edda Obrador, iya mga kasilinganan de iya mga Imelda Perez, Glenda Abelia og Edda Obrador. Wa naman taigo nga oras, uban ako diri sa control kasamang Nestor Homicilio, Nems Quiñones og Gerald Albius. Ako sa inyong Radio Man Ken Galinea, salamat sa inyong pagpaminaw. Unya, amping ta kanunay ha, kay galagiting ang adlaw or kainit karo mga oras sa pagdaog, payong or pandong yun. Ayaw kayo pa expose og taas nga oras ilawom sa kalagiting sa kainit sa panahon karon. Sabi na, kung doon na kay medical condition nga mabutang sa risgo ang imuhang kinabuhi. Amping kanunay. Unyatangin ninyo, kay musulod na po karon tawtod ang atong drama kini ang akong suliran. Ako sabi yung Radio Man Ken Galinea, salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong hapon.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alauna 19 na.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabog tong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
4: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
5: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
6: Ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
8: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang naroon sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulandag si mong unahuna. Og tungod ni ini, nataw kining atong tulumanong na naguluhan. Kini ang akong suliran.
3: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwas sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
3: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
10: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
9: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
10: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa siyudad.
11: Oh, sige pa, di na ko magdugo.

0: Pretty Beauty Soap.
1: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na kong niya nga sabon. It's because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun sa inyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin nga. Musmur siya, tapos basta maglugid ang inyong skin kung magamit ka ni. Barato rin yun kayo ni siya.
0: Celebrity Beauty Soap.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, dinutunduhi ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas siya na klaro na gyan na ko. May na gyan akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
4: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
7: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural, at original.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
13: Biotrops Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
14: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
13: Biotrops Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
14: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
15: Balita! Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
16: Kaming gabi ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
15: O libre pa agyod ang senior high school sa ACT.
16: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
17: Oh, sige pa! Di na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
15: Oh! Ani mo, Pretty?

0: Maayong adlaw kaninyong mga suking tigpaminawa ni ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingun man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ana, 36 anyos, minyo og may tulo ka mga anak. Nagpuyo sa Gunob, Lapu-Lapu City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa property sa among anhing amahan. Aron inyong hisaptan, sugdon ko sa dihang bag-o lang ming mibalhin og puyo linhi sa Lapu-Lapu. Ingon ini ang mga panghitabo.
1: Magmingaw nag-ikot din eh, kay ako naman lang usa.
0: Pa, sabtasab ko eh. Isod, magod ka ayaw nga layo kay nabiyahian ka daadlaw sa mga bata. Nabaya ditong ilang iskwilahan, nasa ditong trabahoan sa kumbana nga si Marco.
1: Nakasabot raman ko dahi. Ako lang ba? Magmingaw na lang yun ko din eh.
0: Ayaw ka bala ka pa. Isaad na ako nga kada weekend. Mubisita minin mo din eh.
1: Sige ha. Lauman ko na.
0: Opa.

0: Okay ra ka to sa papa ni Molid today?
1: Ang kampante ra masap ko itong. Namitig bantay biya ito. Bisuduhan man to na ako.
0: Inuun sad. Oh, ang ubanin ni mga eksuon. Dili gid sila makanoon nagbisita ni papa dito, no?
1: Ay, lagi ay, ambot nila, eh. Sige, malaging busy sila. Basta ako, misaad kong papa nga kada weekend, mubisita ta niya. Aron sa di siya magmingaw dito ba?
0: Oo. War may kaso po na ako, God. Bisag adto ba ta mga tug, unya sa Domingo. Una ba ta mo pa uli din, eh.

0: Din ako kalagaw lako eh.
1: Ha? Nga naman pa?
0: Sakit maning akong tiil. Sa katigwang na siguro ni.
1: Wala. Ay Marie, nagsige pa ba ni siyag inom sa iyang vitamins, day?
2: Sige pa man te. Pero maulagi, usahay, kahit kayo pa imnun.
1: Na, maon na diha pa. Naginahi na sa dekasi mong o. Ingon ba ako ni Moha nga tumanagid o pagtumar ng imong mga tambalas na ng vitamins?
0: Ay, nga no, mag-inom-inom pa masap ko, Ana, nga tiguang naman ko. Okay na kung hamusunod sa inyo nga mama kay. Napahimutang lamasan mong tanan nga malagsuon. Pero mahulagi, ikaw na mag-iperming makahuna-hula o bisita na ako din eh.
1: Nagluod-luod, nasad ka. Sige lang pa, ako to silang sultihan nga pabisitahon ni mo.

0: sila gintang ni Koy?
1: Manoy, nakasabot man ko. Pero unta makasabot po ka nga tiguang na si Papa. Bisag panaksa lang sabgod unta.
0: Nah, soya lang na Koy.
1: Noy.
2: Unya, biyan ako ang trabaho para ana? Nabi ako din is Davao. Kamu may dool diha. Kamu na lang mo ay sigig bisita niya.
1: Sige, hambitaw na mo na siya bisita din hinang. Pero magita masabod ninyo. Habit na biyang Father's Day nang. Basing makahikayon mo ganhi din ba?
2: Ay, naunsa man ka ana, oy. Mura man sad ko guway ba na nga dili mag-celebrate og Father's Day?
1: So, di gid ka makalugar?
2: Oh, tanaw lang ako. Di lang ko masaad.
1: Sige nang.
3: Uwa, gud eh.
1: Wa dong eh, kasapot. Puro sila guway paking papaw eh.
3: Ha? Sagdi lang na eh. Uwahira gud unya ang pagmahay.
1: Dong.

0: Si Mary man eh. Ang tigbanteng papa. Ano wag man? Ano mong kaha? Hello, Day. Mary.
1: Si papa ni mo. Ina sa ospital. Kaya atake.
0: Unsa, Day?

0: Pasidonggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
1: Kaninto kay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
0: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
1: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
2: O sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
0: Oh, ani mo plenty? Ay kalimti!
3: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
4: Uy, yan naman, Marie.
3: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
4: Mauna diya, Marie. Mahal mangkod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininegosuha.
3: Yun sa maninyo, Marie.
4: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins. Makasay, mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
3: Unifins?
4: Kaayo, Marie. Imagina, Marie, ha? Sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
3: Kadako di ay, Marie. Tugloy ko.
4: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
5: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply, Asturias Branch. Anamay mutang sa poblasyon, Asturias, Cebu. Kay dini sa JM, we make farmers happy.
6: Oh, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
7: Bugas-bugas, ug katul-katul,
8: i-DTX 500 na.
7: DTX 500.
8: Aduna kini antimicrobial properties
7: nga makatabang sa pagkuha
8: ug pag-ayo sa bugas-bugas
7: ug katul-katul.
8: DTX 500.
9: Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
8: DTX 500.
10: Sa Janice, okay kayo maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
8: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
13: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
14: Kinakaayo akong tiyan nga grabe ka pagtuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagid po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun kay siya. Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
13: Maayo gani kay nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian! Said Health Report. Health Report.
15: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
13: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sandig sa Set Kogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
16: Kidney gid ayo akong kilid nga naka hilig gid ko dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Kogon o Panyawan. Nipalit dai ko awan ni kaloy sa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa naman ko gibati nya kaantog karon nagmintin ako. Antog karon ayo na ko gunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sinta nakapin.
13: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
17: Pot na migmati, pa-check up, pas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inombro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko to, inom na po ko. 3 times, hindi kapi, yun ko nga. Paragis Bilabila.
18: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
20: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
21: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
22: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
20: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
21: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
22: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
23: Available na sa Mercury o mga suking butika.
24: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guilleban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
25: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
27: Kapoy kayo niya. Nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsin. Oh, bukid doon. Eh. Gano'y ay. Sa diya nga nagmintin ko. Ano? Ay, pwede na iyaha.
28: Pwede na. Makasakit.
27: Ano ka? 90 na ka?
26: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
29: Zeth Health Testimonies.
30: Health Testimonies.
29: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
14: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagin po nabi. Kaya pagpag-abli, mawato siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
29: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
31: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Balita! Ipasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams ug top 10 sa Nurses Board Exams.
10: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism ug Business.
9: Ug libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
10: Gawas ka advance ug pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
11: Oh, sige pa. Di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
9: Oh! Ani mo, Blinti?

0: Grabe nga kung kahiubos ako mga igsoon. Kaysa buhi pa si Papa, wag yun silang kahuna-huna na bisita. Pero kung kano sa patay ng among amahan, nakahigayon na sila bisita. Gusto kay kumamoy-boy nila, pero dako kong respeto sa akong amahan. Mangipili na lang na akong magpakahilom na lang sa iyang haya, o iloom na lang ang tanan na akong kasuko o kahiubos. Unya?
1: Mahal, pinanggak kita ka pa.
2: Kung naminaw pa lang unta ko ni mo, day. Dili unta ko magmahay ka ron. Dako kaayo nga akong pagmahay nga wako nakabisita ni Papa sa buhi pa ni siya.
0: Anak, manggit na manang. Buhay manggit ka noon na yung pagmahay. Pero nahibaw kong ipasaylo naman ni Papa.
2: Pa! Pa!

0: Unya day, kinsa malay mangulik tas mga gipabangan ni Papa ninyo nga mga apartments?
1: Ako, gudong. Ako may ni Astool.
0: Unya, yung mga iksuon?
1: Oh, magbahin mi.

0: Naan may nanghulik ta sa abang ni Nilamuti?
1: Ha? Kinsa man?
0: Mag-uwag man tingali ito ni Muti. Lakim to.
1: Oh, si Manoy Reden?
2: Ano masok ko bang ka? Nga ako may pinaka kamagwangan yun. Ako may magbuot unsaon ako ang yuta.
1: Pero Manoy, unsan malay share na mo kung mauna?
2: Huyana, ay paghawd-hawd ha. Kamanghuran ka lang. Huwag ako may kamagwangan. Oh. Ako may dunay dakong katungod maong paghuat kung unsay bahin ni mo.
1: Nakaingon ko nga grabe kita ako ang among kamagwangang lalaki. Ang akong mga pangutana mao kining masunod. Unang pangutana, na ay nahibilin nga property si Papa pero why last will and testament? Husto ba nga ang kamagwangan mo ay magbuot sa tanan o dili man niya apilon sa bisan unsang desisyon? Ikaduhang pangutana, ang property title na apagihapon nakapangan sa among amahan. Unsaon man ni siya aron mabahin og tarong namong manatsuon? Wa man ko mahangol ani gyud sa maong property, pero di man sa tingali husto nga ang kuno na lang ang tanan sa among kamagwangan kay abig siya mo ay kamagwangan? Ikatulong pangutana, kami sa kong igsoong babay, wa mahibaw unsaon pag legally claim sa among shares. Unsaon man, mukuha na lang ba mi og abogado? Pila man kay magasto namo kung mukuha gyud mi kaugalingon namong abogado? Ikaw pa to katapusan. Si Manoy Reden ang among kamagwangan. Dili siya musugot nga bahin-bahinon among managsuon ang property sa among amahan. Unsa may among buhaton sa kung usa kamagwa nga igsoong babay? Kay siya mang gimanghawd, kay lagi, siya mo ay kamagwangan. Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Ana.
3: Maayong adlaw, mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto, legal, ang mga personal na itong mga pangutana at ang mga aligot-got, kasakit, no? Ang kahoot sa ang heart, at ang dughan, nga naman, kagibiyaan ta, gipasagdan ta, giabandonar ta, o ikiver, hala. Ato ng pag-asturyahan, ipadana be ang inhang mga suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Mahimo sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta ato ang suking tigpaminaw? Kumusta man mo guys? No, no, lima kabuwan ay upat kabuwan na iniagi. Kumusta man ta? Kumusta man ang ato ang tuig so far? Nagunanapwakwaan ba gamay atong problema? Sus guys, di man yun ni mawa, no? Di man yun ni mahurot. Muram ng tobod. Naagyod na. Kambal gina na to. Nga no? Kaya di magtaka update. Number one, dili perfect ang life. It's never gonna be perfect. There is no such thing as a perfect life. Wag yun. Di kami yung haya-haya na nila kinabuhi. Yung sa kanilang problema sa watakabaw. Wala na yung post-post. Orang ipang post-post. Di na, mga puros kalami rag kanindot. Pero naagyod na yung mga gisagubang. Sama ni mo, sama na ko. Nagtuo mo sa Atty. Elaine, sige tambag de rin. Yaway problema, guys. Naa. Naa tayo mga giagian. Depende lang yun na unsao na to pagdala. Depende lang po na kung unsa po kalig-on ang ato ang pagsalig o pagtuo nga at the end of the day, mahuman ragyod ning tanan. Diba? And guys, thank you kayo sa mga nag-like o nag-follow na to sa ato ang Facebook account. Ang mga nag-like o nag-follow sa kiniang akong suliran official writers page. Ang tanan nga naminaw, live sa ilahang mga panimalay, pinaagi sa ato ang radyo or live sa Facebook or ang mga na-late pero naminaw gapon pinaagi sa ato ang YouTube or sa ato ang Facebook account. Kumusta mong tanan din ha? Si Ana ang ato ang letter sender karong adlaw ay nagpuyo sa Gun-ob, Lapu-Lapu City. Mayor Cindy Chan and Congressman Ahong Chan, kumusta mong tanan din ha? And to my best friend in Lapu-Lapu nga si Joyots, Julie Love Ordonia, ang nagtrabaho din ha sa PEZA. Og kang teacher Aiza Soronio sa STEC. Birthday month na sa akong best friend Aiza this month. Greetings inyong tanan. Punto legal, of course, ang gisuwat ni Ana kay naamay yuta ang iyahang amahan, no? Unya, wala, nibalhin naman sila puyo, no? Di mangyud, wala na sila dito kung asa sila. Unya, maulagi, nagka-dispute, kay kaniling inigkawala sa ginikanan. Ari mangyud ning laay, ari gini magsugod ang lalis, guys. Kay naamanggi, usado ha, nga mahimong greedy sa last part, no? Mahakog. Sumuon na ni, diri nagsugod ang iyahang mga problema. Kay, ang una niyang pangutana na ako no'y nahabilin nga properties ilahang papa, pero walay last will and testament. Gusto ba nga ang kamagwangan mo ay magbuot sa tanan? Ug dili mi niya apilon sa bisan unsang desisyon. Number one plang daan, wrong. Nga naman, the moment mamatay guys ang usa ka tawo, no? Then, the death will open the right to succeed or the law of succession. Kanang manunod ta sa mga kabtangan sa katong ato ang gipanundan nga namatay. Kinsa man ni ang mga legitimate heirs, kay heirs or manunod, tagtungod, muna'y gitawag ana. Katong akong gingon yun sa una, go down or go up? Una tas ubos. Go down first, naabay mga anak. No, naay anak, then kana siya. Sila mo'y manunod. Kung naay asawa, apil ang asawa. O walay anak adto tas taas ug naay pay amahan or inahan kuyog sa asawa manunod ug way amahan way anak aw pakilidta ang mga igsuon. Now in your case, pagamatay sa inyuhang amahan, kamong tanan nga mga anak are the legal and the legitimate heirs and you are all in equal footing nining patas mo og katungod with each other. Kung upat mo kabuok man nagigsuon, kamong upat na ay tingog, kamong upat na ay katungod, equal ang inyong katungod. Dili pwede manghaud ang kamagwangan kay maoy ni unang ninggawas aning kalibutan. Dili. Sayop yun ang inyuhang gina. Huna-huna usahay ba nga? Ako'y magbuot kay ako'y maguwang. Ako'y manghud. Ako'y magbuot kay ako'y gagam. Sa ako ang ato ang mamaw inahan kay katong buhi pa siya. Wa mo kaamot. Uy, dili na pwede yun ingon ana. To some extent, pwede tang mga reimbursement. Pero when it comes to decisions and ownership of the properties, dili yun pwede nga na ay manghaud usa or isalikway lang or iset aside ang katungod sa uban. Equal in town mong tanan. Ikaduhang pangutana, ang property title kay naapagihapon na kapangalan sa among amahan. Unsaon man ni siya aron mabahin o tarong namong managigsuon. Wala man siya nahangul yod, no? Muginiyang giklaro. Very good, ana. Ang iyaha lang yung gusto nga dili lang yun man gulpon sakto nga ang kuno na lang puntanan sa iyang kamagwangan nga igsuon kay abig siya kuno may maguwang. And of course, ato na nang na-establish nga sayup yun ang inyuhang kamagwangan nga igsuon na siya'y magbuot or ang kuno niya tanan. Samot na, okay na ito siya'y magbuot nga di mo maalkansi. Pero kanang siya'y magbuot niya alkansi mong ubang managigsuon, samot nga dili sakto. So, at least you should know nga equal mong tanan, mas labi na kung walay last will and testament. Now, kung pananglita na kapangalan pamangyud na sa inyuhang papa, in order nga mabalhin na, no, ang inyuhang pagpanag-iya, kay dili man na mabalhin ang ngan sa titulo from sa inyuhang papa, ngadto ninyo, kay kamo na may mahimong co-owners, no? So, dili man na mahimo nga mabalhin automatic ninyo, kundi ta mo agi sa sakto nga proseso. And the correct procedure, mga sukinting paminaw, paminaw mo, is this, ining kamatay sa usa ka tawo, i-collate na itapok na nato tanan niyang mga kabtangan. Okay? Nga tupong tanaon, ug naabas siya'y utang. Kay i-priority man nato ug bayad ang utang, usa pa mo magbahin-bahin. Asa man tag pangbayad, ngadto siyang mga kabtangan. No? Ang yuta, ang kwartas bangko, and the like. Now, unsa man nga dokumento ang pag magpamatuod nga nagkasinabot mong mga nahabilin, mga tagtungod, mga eredero. Ang kanang dokumento mo na gitawag nga extrajudicial settlement of estate. Meaning, wa mo nagkinahanglan ug assistance or giya sa korte kay nagkasinabot man mo, hapsay, malinawon mo, way magawa nga nagbuot-buot, wa po'y naalkansi, wa po'y gibatig kaalkansi, no? So, magpinirmahay mo and you will decide how you will divide the property. When I say equal, ang pinaka-common nga pagbahin-bahin ana is kung upat mo ka man nag-igsuon, automatic, divided by four. Pero wa po na mag-ingon, nga ingon anaon na yun na to pagbahin kay magdepende yun na sa inyong sabot. So kung panalita na ay upat ka man nag-igsuon, upat po ka buok yuta. Okay, pwede nga automatic nga ang kaning usa ka yuta, kamong upat ang tag-iya, inyongan. So, mito siya, i-divide niyo tanan all that is owned by your father. Or pwede po nga lot number 1, maguwang number 1. Lot number 2, igsuon number 2. Lot number 3, igsuon number 3. Lot number 4, igsuon number 4. Depende, basta kay mo pirma mo. Nakasabot mo sa inyong gipirmahan o wa mo'y issue. And that is out of court. That's why it's called extrajudicial settlement of estate. Kahuman, of course, mubayad ta ginatawag nga estate tax o transfer estate tax BIR transfer tax buhis pagpabalhin no sa titulo sa pasangan sa yuta ngadto sa munisipyo kung asa na ang yuta ni belong no so kung Mandawi Mandawi ta nga assessor kung Lapu-Lapu ang yuta adto putas munisipyo sa Lapu-Lapu mo adto no ini kahuman ana usa pa ta mo adto sa register of deeds kung titulado ang yuta para makancel ang title sa yuta unya ibalhin na ngadto sa mga tag-iya depende kung unsay nakabutang sa extrajudicial settlement of estate di na siya sa yon but importante wa mo mag-away ug nagkasinabot mo kung saan pagbahin-bahin ang yuta ikatulong pangutana sila kuno sa iyahang igsuon babay wa kabaw unsaon pag legally claim sa ilang share unsaon man mukuha na lang ba mig abogado pila man kahay magasto na mo kung mukuha gyud mig kaugalingon namong abogado akong silingan ra mo simong igsuon di sa gyud siya madaog storya na kamukamo lang imikable. No nga, kuya, mag-meeting good tanoy. Meeting good tang managigsuon kay para ato naning subayon ug husayon ang mga yutang papa ug unsaon ni nato pagbahin-bahin unya mo pirma na ta og extrajudicial settlement of estate manoy nga makibaw tag pila bayranan sa buhis and everything. Kay dili, baby, atong sulayag patawag og barangay. Or naapa ba mo tiyo tiya buhi nga mo mediate ninyo, mahimo pod. No? Pero ug wala gyud, ah, well, sige. Ato gyud na siyang diretsuhon no og ingon og pagpahigayon nga ingon anaon nato pagbahin-bahin or suryan og dili gani need gyud tag abogado diri nga part ha para mutabang ninyo og pag-guide og pagprotektar sa inyong katungod. Ikaupat og katapusang pangutana si Manoy Riden nga among kamagwangan di mo sugot nga bahin-bahino namong managsuon ng property sa among amahan. Unsa may among buhaton sa akong usa ka maguwang nga igsuong babay? Unsa may dapat namong buhaton kay siya mangyoy mang haod good lagi? Siya may moy kamagwangan. Like I said, di gyud unta na sakto nga ang maguwang moy mang haod kay equal gyud unta ta Manoy. Ayaw pud in town og palabi ihatag pud in town kung unsay angay no sa inyong managsuon kay di man gyud unta na imo wa man kay katungod nga mo angkon ana nga ikaw lang kay naa man kay laing kadugo naa man kay igsuon. This is really the start of kanang mga family feud ug dispute guys no muginay ako ang kasubuan nga makibaw ko ba nga moy giaway-awayan sa nga managigsuon katong wa pay katigoyunan wa pay bahin-bahin okay pa no magbalinawon pa magkita-kita pag madomingo karon asa mingaw kayong payag taluoy sa inyong mga ginikanan nga nipanaw nagahilak tingay tus kahitasan ay nga ningon nga may pagwa koy gibili ninyo daw ta moy giaawayan no muginay ingon nga okay rami kay wa mamiyota wa may gibahin-bahin kaninoong na amoy problema. Kibaw ka nga, no? Unsay nang ibabaw, kahakog. No? Unsay nang ibabaw, dili ang gugma. Dili ang gugmas kadugo natog sa ato ang mga igsuon. Ang atong greed, ang atong ambisyon. And that is really wrong. No? We have to give our fair share. Kasabot ko, and Anna said nga, wa, ginunta siya nag-apas. Pero of course, di man said pwede nga ato lang pong tugutan ang ubang tao nga muyatak o muyurak po sa ato ang katungod. O mupadayon og buhat sa kanang mga gawi nga dili po sakto. Sayupsad na siya. No, so I think it would be best nga angay-angayon gyud nato tanan, okay? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulun-an karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gyapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications. No overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, 17 ka mga Pinoy nga tripulante sa MV Hondius ang nabot na sa The Netherlands kagahapon o i-quarantine kini, kuman miigo ang Hanta virus outbreak sa cruise ship. Ang mao mga tripulante kabahin sa second batch sa mga evacuation flights nga gidakda sa Dutch government gikan sa island of Tenerife nga kabahin sa Canary Islands sa Spain. Nakigalayo na ang embahada sa nasod sa Dahig ngadto sa mga Dutch authorities o migrant workers offices sa Berlin alang sa repatriation sa tanang 38 ka mga Pinoy crew members sa maong cruise ship. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao imong balig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix, available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya. Ang siguradong tatak, SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay, gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
1: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natay. Mag TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500.
8: Pabalik sa mga butika.
7: TTX 500.
9: Ako si Janice. Dugay pa yung mama na menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos akong banao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
7: TTX 500.
8: Pabali sa mga butika.
10: This newscast is brought to you by Birch 345 Twin Pack. Tang dalawang baso. Two times na inom. Two times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
11: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3.
13: Potent, safe, asiguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
13: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
1: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
0: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Pakibuwa ko ni mo.
1: Unsa?
0: Nagkapamabdus ko, Lisa. Usapa. Nawaan na sa din akong gugma ni mo. Mga magkalimtan na yung lanta.
1: Unsa? Ha? Mupaulit ka sa inyos probinsya?
2: Oy, day. Mag-unsam sa ko din hinga. Wala naman sa ko mo eskwela.
3: Ano guna sa day mo eh? Nga naman, hindi na siya kaganahan mo eskwela?
2: Dili na day, oy. Kusa na siguro nakahuman kong second year college. Dili na ako pagastuhan ako mga ginikanan niya. Magpabadlong ragihapon ko din sa syudad.
3: Day.

0: Maayad kay nakahuda-huda kag uli din he. Sakto kay nag-ibog desisyon. Postlad man nga dili may makapugos gud nimo og paeskwela. Aw adhi na lang ka din he, para na ay makatabang sa atong mga negosyo din he. Gusto kog mo focus atong sari-sari store. O niya, ikaw mo ay bantay din he sa atong lodging house.
1: Sige ma. Ako'y bahala.

0: unsa man run? Nain hagi si Gawas. Akong tanawin. Sir? Sir, naunsa ka?
1: Ata!
0: Ay! Sir, usta naunsa ba? Aray!
1: Miss, naunsa ka?
2: Zed Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sanding sa Zed Kogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kid lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko, one way, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up eh. Wala naman ko yung batin. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta nakapin. Sabay na bista.
4: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Wala si Mom!
8: Don't worry, Dad's got this.
9: Wow, fries with dip!
10: Egg sandwich! And mac salad!
11: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo, Lady's Choice.
12: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
13: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
14: Nagharap ang tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, ginta na yun akong ibati.
13: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
16: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
17: Ganyan ang Pinoy!
18: Ang Pilipino may isang salita.
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3. Dito ako, believe.
0: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mahalit sa mga butika.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: miss, miss, sorry. Sorry, sorry. Ganong nga niyam sa ka?
1: Pwede ba ipahimutang una ko ni mo? Ikarubi sa daan ani ha?
0: Oh, sige, sige. Ay, sure ka nga di ka magpadag ospital?
1: Gamay rin yung tunok ha. Layo rin ni Stinae.
0: Kung wa pa lang ka...
1: Ikaw no? Ngilaan kiti nga ikagbatasan sa inyo ba? Imbis ang kunonin mo imungsa, murag ako pang saan ni Adto ko muna tunok ko. Pahinong dumananti ka, sir, ha? Biliin tao ni imong lugar din, eh. O gato mga damages ni mo ganina, kinahanglan to ni mong bayran.
0: Oh. Oh, ikabala ka. I'm willing to pay.
1: Hasta pa? Sa may problema ni mo? Ngayon ng hagis man ka?
0: Binawangan to sa babae nga padung na untan akong pakaslan.
1: Oh. Unsa?
0: Unahibaw kag unsa yung masakit. Mapdos pag siya.
1: Mao ba? Parehas, tita. Gibuwagan ko sa akong ex kay dili na daw ko niya love. Huwag ang mas-shocking pod kay nakapamabdos pod siya. Pero nakalahi lang nato, dili me engage. So, masakit ang imo kay kaslunon man di imo.
0: Oh, ako dahi si Clark. Ikaw?
1: Liza.
0: Sensya na dahi sa akong ipakita ang batasan ni mo ha. Pag-unan akong abot din eh. Walang gito ko sumuri to.
1: Salamat po at kinishare ka na ako si mo gidada karon. At least kay bawon ako kung on sa gigikanan si mong kasuko.
0: Okay na ba ang makikifriends ni mo?
1: Nga na kung dili. Abi ni mo, na yung maayo ay. Midras na akadinhi. Nga na dili naman ang nimulingawan imong kaugalingon. At least, ma-divert ang imo huna-huna, diba?
0: Okay na. Basta kuyog ko.
1: Ha? Sige pa. Basta, additional pay, ho? Oh. Ako may tourist guide ni mo din sa mong lugar.
0: Ha, sige, sure. Mag-unsa man tawag ba?
1: Mag-scuba diving ta.

0: baby ni. Sabon pa ba? Magkasuway yan eh.
1: Diba? Lingga, huwag yung mag-scuba diving din eh. Ayos naman. Ang hawas na taron, makalunch ta.
0: Sige. Ah, yun mo na eh.
1: Na? Basin Vic, mag-una pa kagkahubog na ako.
0: Gamay lang ko na itong imnon. Chill lang ba?
1: Okay.
0: Tod. Thank you kayo ha sa pag-uba na uron.
1: Uy, kaso uy.
0: Abi din mo. Bugo kay mong ex nga, ginawangan din niya. Guwapa ka, unya. Kung personality-wise lang po, okay kayo ka. Easy to get, friend. Wailibog.
1: Thank you. O gabi ni mo, bugo si kay mong ex, kigilisan ka niya. Naano man ni mong tanan? Guwapo ka. Nakay sense of humor. Basta medyo stick-tuhon ka, pero madara maghilot.
0: Ah, ha? Ikaw yun.
1: Nga nung itutukan mo ko ni Mugsamaan eh.

0: Liz, bumalik niyo ko sa syudad.
1: Sige, amping.
0: Og bayon sa nahita po.
1: Ay, kabala ka. Okay ra ko.
0: Liz.

0: alam mo kung itong hais binuhan kong sakit. Dili may mo. Unsaon na lang kumapos ko. Mabalit ko, Pity. Kinuo ko. Positive. Mabtos ko.
1: Unsa ba't itay na suits ibugunahuna ngayado ramang kay kagihatag sa imong pagkababahay?
0: Ma...
1: Unya, unsaon naman na ron, ha? Unsaon man pagkahibaw atong mabdos ka nga wa man kay kontak ato?
0: Ma, okay ra ni uy. Kaya rin nila kong buhion nga ako ra.
1: Ay, mabuang ko anang utok ni Molisa. Ambot lang kung nganong naingon anak ka.
0: Ma...

0: إلى نمذان أبوان أخ ثيان. كارو نجتسيا.
1: ليز.
0: كلارك.
1: أخا. نباي بعندي. Pwede kong umubok? Wait. Mabus ka?
0: Oo.
1: Ako ba'y mahanana?
0: Kinsa pa man di ay, karami na kilabot na ako.
1: Ganun yung kapasultin ako. Pwede man unta kang chat ako. Kay friends naman sa Facebook, di ba? Chat ka ni mo, di sa kamo reply.
0: Dili ako gusto nga magbasi among desisyon tungod kina Mabdus ko.
1: Liz, di balik ko. Tungod kay gimingo ko ni mo.
0: Oh. Unsa?
1: Kung sugod ka, karon dayon. Mamahi ko sa inyo.
0: Ha?
1: Ganahan ko ni mo. Kung gusto ka danong adlaw nga, nibiya ko din sa inyong lodging house. Way adlaw nga wako magkuna-una ni mo.
0: Clark.
1: Barugan ka. O gusto kong formal nga magigatubang nila mama ni mo.
0: Clark.

Nangatubang kit si Clark sa kumang ginikanan. Ugwag yung problema si mama ni Clark. Gani, ganahan kaayo siya ni Clark para anako. Kay murad akong natarong, ug mas naan natin direksyon ng akong kinabuhi karon. Karon, 8 years naming minio, ug may duha na sa anak. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, yung kahuman niya. Moto nakadunggo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, magsiklansik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
2: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
3: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
4: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
5: Lady's Choice Ham Spread.
4: My yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
5: Patikim!
3: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
4: Made with real meat and farm fresh eggs pa.
6: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
7: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: At first, I was afraid. If

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige kagaw, inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
2: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
3: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
4: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga mga higalang kaagin ni Lisa nga taga Moalboal, Cebu. Uban sa awit ngayon kita ngayon. Awit nga nakulahan, let the love begin. Let the-

roots where the road. Ang mga agi gibot ano dua sarajuni jelly haka. Gubus sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamusab mga higala o mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong kidapit sa papadaw. Sa inyong nakalain-laing kaagit sa kinabuhi nga naglibot sa usagawit. I-address lang nining tulumanoon, handubanan sa usagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo.

0: Kining a portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian o aron muligon ang imong mga vital organs, inumatag adlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matagadlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Subay sa makusog na dagan sa modernong panahon, diin padayon ang pagsulbong sa kaalam sa natad sa siyensya o teknolohiya. Namugna kining pinalahi nga sugilan na si Andre o si Ethan.
4: Yes! Milampus ko! Nagmalampuson ko! Oh, ana, mi-blink na ang iyong mga mata. Kumusta, Ethan? Mayong pag-abot sa tawhanong kalibutan. Ako si Andre Martin.
5: Salamat, Andre Martin. Yahangop ko ang pagmugna mo kanako.
4: Ikaw ang buhing kamatuoran sa kong kalampusan, Ethan. Ikaw, busa hinumdumi. Nga ikaw, mau ako. Ug ako, mau ikaw.
6: Usak ka lang kay humanoid robot, Ethan! Apan kay milagpas ka sa imong limitasyon. Angay ka lang nagunobong ka sa himpit aron mahalaw sa layon.
7: Ikaw na, Andre. Gusto na. Nagpakiluoy ko ni mo. Ayaw akong ignaliili. At lagi akong higayon nga magpabilin. Buod ko magpakabuhi nga normal sa susama ka ninyong mga tao. Buod ko marikugma. Ug mahal ako si Piona.
8: Ayaw! Ayaw, Ethan! Ayaw!
7: Ako ka lang, Fiona! Ako ka lang! Ug wala si Andre Martin nga makakuha ka nimo gikan kanako! Wala!
3: Si Andre o si Ethan. Si Andre o si Ethan. Unsay kaugmaon sa kalibutan kun dili kapugan ug magpadayon ang paglambo sa artificial intelligence. Matod pa sa mga batid sa natal sa siyensya, sa tuig 2300, kontrolahon ug dominahon na ang kalibutan sa mga robot pinaagi sa artificial intelligence. Kun mahitabo kini, unsa man ang atong kaugmaon? Si Andre o si Ethan. Namugna og gipanuki-duki sa tagsulat, Glenn Pino. Ubos sa direksyon ni Dino Birungan Eliseo. Music scoring and effects, Engineer Ariel Arriba Mancao. Sound engineer, Ricky the Savage Garing. Media production specialist, Lloyd Cabiana. Laing dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Nawan ang nabakaugana sa kama?
10: Masinug?
9: May diabetes ka?
10: Ang TTX 500 na!
9: Ang TTX 500!
10: Adunay powerful extracts,
9: nga phytochemicals,
10: ug antioxidants,
9: nga gigan sa palaya,
10: ug the sugared sugar cane,
9: mga organic compounds,
10: nga effective,
9: batok sa sakit nga diabetes.
10: TTX 500!
9: Sa mga butika.
10: TTX 500!
9: Ang tuba
10: kontra sa sakit nga diabetes.
9: TTX 500!
10: Efektibo!
9: Sa pagpabubo sa blood sugar levels.
10: TTX 500!
9: Imo sa the sugared sugar cane extract,
10: ug anti-diabetic property,
9: gigan sa palaya.
10: TTX 500!
9: Garantisado,
10: highly recommended
9: sa mga eksperto.
10: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
2: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
11: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
2: Ang oras atod kaninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua, basta Right Med kay gusto namong maulian kamo.
12: Sed Health Report.
13: Health Report.
14: Nagpa laboratory ko akong sugar 304. So kan nga nakainom ko aning Sed Panyawan coffee mix, tawo ko kag kabulan. Ba sugar ko usog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain Sed Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61 kalag-kalag ayongon ni Gross Oriental.
15: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
16: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
17: May buhay sa makabuhay.
18: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: waffle, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good setup.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
4: Dagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
5: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
6: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: ug karon ano yung laing sumpay sa atong sugilanon, si Andre ug si Ethan.
1: Nga totally, wa na mo trabaho ang tibuok ni mong system.
2: Naka-revive ko og miskapo. Og ni ako. Alpaw, dadong ko ikaw. Dali! Uban ka na ako. Uban ka na ako.
1: No! Ethan! Ayoko na na! Ayoko na na! Ayoko na na!
3: Fiona! Fiona, pagbata! Fiona! Fiona!
4: Kila. Nagdam ko ka lang bahay ni Ethan.
1: Oo, nagdam ko ko. Pero layag yung itsura. Kaglukan ka ayaw kinikad.
4: Unsa?
1: Apa nang iyang tingog? Tingog yun ni Ethan.
4: Fiona.
1: Ganong ingon niya itong iyang itsura. Ganong ingon sa dilinaw sa siya si Ethan. No!
4: Sagi ka ingon ko na, nagdamgo ka lang, Fiona. Huwag na ingon ko na initong sa pagsimog, huna-huna ka niya.
1: Pero si Andre, nga nung hangtod ka nun, wak pa siya. Ay, naman dahil siya. Kung tawgan sa siya, dili na sa makontak. Iyan na siya nag-off ang iyang phone.
4: Maubitaw? Kaya gisawayan ko usap siya o kontak samtang natog ka. O unattended yun ang iyang phone.
1: Oh, ang ako karong phone.
4: Tana ma, basig bibalik siya tawag.
1: Dili-dili karoon ang akong phone.
4: Ay, basi ng akong phone ang nga ni asa akong bag. Kadit lang. Ang akong game phone. Kadit ha?
1: Si Andre ba? Siya ba ka na may tawag ni mo, Fiona?
4: Dili, si Major Suarez. Yan ang mitawag magka si Sir ni oras sa gabi yun. Hello? Good evening, Major Suarez, sir.
5: Gomez. Mayo kayo pa din magkamatok. Itay tinay niya security niya ni funeral sa hospital. Sultihan yung mga kaubanan niya. Ilibinan sa nagbantay sa gawas. Kaya may information tayo na dawat nga niya karoon sa siyudad sa Colonel BG o Professor Charles.
4: Mao ba, sir?
5: Mao ka na. Mao nga ayaw gil ko mo pagkumpiyansa niya. Kaya desperado na magkini mga tawara. Ang ato pa naganaan nga dili sa magkaimu kadaot ka ninyo niya. Ilabinan yun kanila ni Andre o siyang hinigumang na-confine ka rin niya sa hospital.
4: Okay, angay ka balak, sir. Kami may sure kaming gihimo dire. Aron nga way si bisan kinsa makahilabot ni Fiona dire.
5: Good. Very good.
4: But about ni Andre, sir, sa pagkakaroon, wa may access niya. Nabalang ka gani karon si Fiona dire. Kay wapag yun mabalik si Andre dire sa ospital, nga supposed to be, mga ingon arong orasa, ani-ana unta siya. Base siyang giyong kaganiha nga, nagpaingon na siya dire. Diyang nagkasulti sila ni Fiona sa phone.
5: Unsa? Oh, no. Sige lang. Basta manog ka to, ha? Kamuna'y bahala sa imo mga kaubanan niya. Kamera'y bahala nga mo follow up karon ni Engineer Andre Martin.
4: Thank you, sir.
5: Makisulti ko ganito ni Fiona.
4: Yes, sir. Fiona, si Major Suarez, gusto siyang makisulti ni mo kadiyo?
1: Hello? Sir Suarez?
5: Ma'am Fiona, relax lang, ma'am, ha? Huwag kaya ang inkabalagkan bahay ni Andre. Kay kontrolado lang ito ang sitwasyon. Mabuto na sa matag karunungo niya diha sa ospital. Pabuto lang.
1: Palihog lang taong ko pag follow-up ni Andre, sir. Kinabalagkan na kiko kung anong hato doon wa pa siya. Nadlo kong makita siya ni Colonel BJ o Professor Charles.
5: Okay, ma'am Fiona. But relax lang. Karoon niya may sa field aron mo follow up ni Andre. Just keep your line open, ha? Kamulian ni Gomez, kay matagaroon unya, mag-update mi ninyo sa among lakaw diri.
1: Thank you, sir.

0: No, una hona na ko, Colonel Beachy. Musugot balang kita nga inunayin nga itong kahimtang na pinangita sa balaod. O nga, kinanglang mag-amping sa ato mga lihok. Kay may patong ang ato mga oo, alang ni bisan kinsa, nga magkadakop, magkapatay na to. Samtang ang animal nga Andre Martin nag-enjoy sa gawas.
1: Mahiubag ditsuhon mo, Profesor, kung sa ibot pong ipasabot.
0: Napanglantawan ako, Colonel. Gadiligit sa iyon ang atong kahimtang. Labi na sa pag-iskapo na yan yung problema ha, sa atong pagkapinangita. Nabisan gani ang atong mga anino, ato pang ikadlukan. Sa pagtuo nga basin kine og bisan kine ang atong anino, mubudi ka na to. Kaya huwag kita makasiguro kung unsi atong dangatan sa unahan. Labi na karon. Nga wa kita'y kontak kang Nikolay. Nga mauna lang yun unta ang makatabang ka na to. Nga mauy, buot na kung, buot kong mahitabo nga, sarili pa kita, maapike, makapanabla na kitang daan. Makuha, ug mapatay na to si Andre, ug ang tanan ngang suod nga mahibo usab ninungdan nga kita na ingon ini.
1: Naghuna-huna usab ako di ana, Profesor. Apalit ni gayuna. Dili kini sayon. Labi na nga nagtago-tago kita. Sayad ka gyud ana. Oo. Ako mismo. Nagpangagot ang akong mga ngipon sa akong gusto nga mao ang makapatay ni Andre Martin aron matagbaw ako sa akong kalagot niya.
0: Influensyado ka, Colonel Beachy. Kay kanako. Daghan kag mga koneksyon. Nganong dili mo man kini gamiton? Hagit ko kini kanimo. Oh.
1: Profesor!
0: Mahimo na to kining butangan na. Gadili kita mismo. Mo'y mulihok ni ini. Colonel.
1: Mahimo na ito kinibutanga nga dili kita mismo ang mulihok, Profesor.
0: Tinood ka na. Apan nga nung wa mo man ka na buhata.
1: Imo ba kong gisuko? Karusa ka lang makabaton o katungod sa pagsugo ka na ko. Nga daw sama si mong sulugoon. Uulipon, Profesor. Karusa lang!

0: Dead Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
1: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajud lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
7: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
8: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay mong ko. Kung anong maninda ko liha, may asa sa bukat. Sulay mo di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, lapo ng umah. Kanang di ka sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, madyo ni ka kapoy ma.
7: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Breast cancer. Ang delikado o mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
10: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: Kalma lang, Colonel. Wa ko ikaw sugua. Igo lang akong mipadayag sa niya karon sa akong muna-una. Naunsa ka ba?
1: Ayaw lang gani pagpabuang-buang pa, Profesor. Dako na kayo ko kung buot mong isood siyong bulsa.
0: Ay, unsa ka ba, Colonel? Wa ko mag-min nga unsa diha. Ang ako...
1: Gusto na! Iyaling nagtuo ka nga dili na ko kaya nga luwasol akong kagulingon. Nga wa ka. Kaya na ko kini Profesor na mag-inusaran.
0: Ay, naunsa ka ba, Colonel? Igilain mo man sa pagsabot ang akong gisulti.
1: Kayo sa malibot mo ipasabutin. Gibuangan ka ba na ko?
0: Kalma. Kalma lang, Colonel. Kalma. Wa ko makig-away kanimo. Ulili kita angay nga mag-away, di ba nga? May pinagsamahan kita? Usa.
1: Ang higala kong ex-general kining mitumak. Hello, buddy.
2: Hello, tamang busy. Hello, speaker kining atong ang balagsulti sa buwan. Ano niya? Mabati ni Professor Charles ang atong balagsulti.
1: Ha? Oh. Professor, agi pa loud speaker ni buddy. Ang higala kong ex-general ang among balagsulti. Aron, mabati mo kini.
0: Sige. Mamate ko.
1: Kadiyo. Hello, buddy. Na loudspeaker na ang akong phone.
2: Okay, buddy. Usang kini ka kasaligan nga informasyon. Yamiabot ka na ako. Gikan sa sulod mismo sa hanay sa kapulisan, dinisado. Labi na yun sa intel. Para kini ka ninyo, Professor.
1: Namatay ko, buddy.
2: Okay, sige.
0: Namatay ko na niyo, General.
2: Ikasubo ko ang magsulti ka ninyo. Yami balik sa agi ang yami na mauntay mo kuha ka ninyo niya. Kanatukod ka ay natunugan ang inyong presensya diha sa inyong libutangan. Inulan, yung ginahang na magkabiya na yung tabo niya samtang wapa mo abot niya ang taga-intel yung muhimog operasyon. Halos sa pagdakop ka ninyo.
1: Usa? Shit!
2: Hello, ayaw ka magkabalaka. Kaya nagpahingo lang ka.

0: Oh, Major Suarez. Nabalik ka din eh.
1: Oh, Andre. Kay aron ta pag-secure ka ni mo din sa imong laboratory. Mayo kay uptan ko ikaw. Mulog ka ko na rabaunta, di ba?
0: Oh, sir. Musa kay nagidunta ko sa auto. Muadto ko sa hospital di na-confine si Fiona. Kaganiharon ta akong umuadto. Tapan sa gibati kong kakapoy, nagkatuog ko. Hinungdan nga karoon pa kumuadto.
1: May intelligence report kita na dawat, Andre. Bahin sa presensya na ni Professor Charles o Colonel Beatty nga nagtinguha sa paggawas din ni Sugbo.
0: Mawas, sir?
1: Oh, biliho nga karoon ang tanan ang units na to sa kapulisan aron masikop sila. Aron matubag ang tanang kadaot o krimen nga nahimo ni Ethan. Diin sila ang mastermind o responsable din.
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon, pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing. Ang tigamaw, tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nidusog resolusyon si Senator Rafi Tulfo nga nagtinguha pag-review sa safety measures o pag-monitor sa mga system alang sa mga Pinoy seafarers nga anaa sa high-risk maritime areas. Sa Senate Resolution 393, gihisgutan ni Tulfo ang nahitabong mga insidente sa Persian Gulf ug ang silingan ni ining mga rehiyon. Nasairan nga 7 ka mga Pinoy seafarers ang naangol human maigo ang usa ka drone sa MVCMA CGM San Antonio duol sa Strait of Hormuz ni atong Mayo 6. Katong mga balita, gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipag laban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi ibiktibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanilang natural ingredient, aran sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga nailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong hapanit mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, aduna natural nga moisturizer, anti-aging, kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 365 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Makadani gud kun barato ang palaliton. Makanuna ka nga basin pwede ra siguro makarit gud ka anak mga kasama, di ba? Awan wala kumingon nga mahal pirmi ang palitonon ha, kadato. Aduna man sawi gyoy mga butang nga dili kaayo mahal apan quality gihapon. Kana ang akong pirmi gipangita kanang dili kaayo mahal apan quality na. Sa pagpalit sa mga gamit sa balay, sinina, sapatos o siyempre bisan sa tambal, aduna di ay tambal nga dili kaayo mahal apan quality na. Unsaon ba niyo pagkaybalo nga quality ang tambal. Kini ang akong pangutana. Nasiriyan na na ba na? Luwas ba na? Gisudyuhan ba na og tarong? Epektibo ba na? Apan kini, aduna ko'y itudlo ninyo usa ka sekreto. Aron dili na ninyo ipangutana tanan, kini ang sayod nga hinumduman. Kung adunay rekomenda nga tambal sa butika, ang inyong ipangutana, Unilab quality ba na? Bata pa lang ko, Unilab na ang akong ginainom sa among balay. Nasayod naman ta nga kasaligan gyud ang Unilab. Ngano mga kasama kay akong nibawaan nga tanan tambal vitamins og ang papangguwapa sa Unilab ni DI sa upat ka mga marka sa quality nga alaga. Subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. But pasabot, daghang proseso ang giagian sa mga produkto.

0: materials, lab test, hangtod sa storage. Maong dili gyud ta basta motuo sa mga matod nila, pangutan na usa ninyo, Unilab Quality na. Tungod dito na ta sa quality nga walay duda, sulit ang halaga, dapat Unilab Quality yan. Para masaran kung unsa mga produkto sa Unilab, bisitaha lang ang www.unilab.com.ph/to-know-more.
1: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Trust. Different choices, same normal. Trust, abot kayang family planning para sa lahat.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano.

at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Nga kasama at ang iyang sunod nga sumpay ning atong sigilanon, si Andre O. C. Ethan. Writer, Glenn Pino. Director, Inday Bambina. Musical scoring, Engineer Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Cabiana. Sound man, Ricky Bangiskari. Dalit ka na to sa RMNR.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
1: Di man eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Ano man lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lubnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag bubuan pagugtango, abay. Di ko ka mahadlok nako.
3: Di lagi. Kaon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa the sugar sugarcane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DTX 500.
8: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 walang kakapsula sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Pumali sa mga butika.
9: This time check is brought to you by Ladies Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies Choice Ham Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
10: Said Health Report. Health Report.
11: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
9: This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
14: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
15: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
14: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
15: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Nagtulong talaga.
14: Oh, hindi na sumasakit.
15: 100% daw.
14: First name po ninyo?
15: Bernardo Bailoses.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
17: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
18: Tunay Natural at Renal.
17: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
13: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
20: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.

0: Pangmiyagi ato na sayran, usa ka batan-on ang gisugo ni Puldo aron nga panidaan si Johnny apan nasakpan kini ni Johnny. Mao nga giadto niya si Puldo ug ang ilang iyaan ug gisudyaan. Boy na mga higala, ani tambahin na mo padayon sa laing sumpay ning bag-otang sugilanon. Pobring dato.
1: Oh, ay nang tuong akong karsunis nga gisudlan ako pag niyo ah. Nagipakumkum ni Lolo. Ah, tira, tira. Oh, ngayon ang panyo. Gamay nga panyo. Sama ning iyang giputos? Oh, uy, unsa man ni? Gahi nga lingin nga bato? No, unsa man ni Krisias bato? Ura minik siming po. Olo, may gahong kaning bato na giputos o panyok ni Lolo.
2: Malikon ka ka kung ibang nang ipakita sa pagtao. Pisan siya mong igagaw. Imo lang ka na kumuha pag-ayaw.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
0: When you love, you caress.

0: O garon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Imo sa mga taon, imo sa isa itaon! Papaulihan na itaon ng akong anak, oy! Ayaw itaon nag-unsa ang akong anak! Hoy, dingo, panuway! Panuwaya ka, matingpagpalta ka, panuwaya ka!
2: Hilo, maoy!
1: Ay, isa?
2: Ma!
1: Ikaw ni?
2: Ako lagi ni Ma. Ayaw na lang pagyaw-yaw di hagod.
1: Ay, salamat! Salamat din taon! Buhay pa din kang tabaghaka ka! Ami pa na kung naunsa na ka! Bibihain makakaroon kay kuhaon ta ka!
2: Ma, di palagi ko mo pa uli des ato.
1: Usa? Mag-usap pa magkadiha!
2: Kuan? Ari lang ko diri.
1: Giyosar magkatong lalaki nga nagtindap ni mo, ha? Ang usapan ka ng tinuod ba ang giingon niyang atong panuway nga nakapatay ka?
2: Oo, ma.
1: Ay, mas dila tinuod niya niyang isulti sa nagunit sa imong cellphone nga nakapatay ka. O nga nung itaon, nga nung itaon niyo man ang gibuhat ay isa.
2: Mao na magiling akong kapalaran, ma. Kinahalang akong bayaran ang saang ako nahimo sa usa ka lalaki.
1: Patay man taong ka ay isa. Dili magaling ka magkahibo pagpatay o banog. Tao na ba hinunan ni mong ipatay?
2: Uwa, masa din ako tuyo, ama.
1: Ha? Huh? Saan mo tuyo, ah? Ang giyosa man diin ni mong pagpatay ang imong napatay.
2: Milabang na magukus karsada, ama.
1: Huh? Nakapatay ka kay milabang ka sa karsada?
2: Oo, ma. Milabang ko niya. Nabangga ang auto nga. Nagpaingon na ako. Mao nga namatay ang babae nga sakay.
1: Uy!
2: O niya, nasuko og maayo na ako ang lalaki. Mao nga iyakong papayron.
1: Pila may iyang ipabayad ni mo?
2: Ako.
1: Ikaw? Usa pa ikaw?
2: Ang akong kusog ang akong ibayad. Gihimo ko niyang maid nga, way sweldo-sweldo.
1: Uy! Sa to, dili ka swelduhan? Di ka niya swelduhan bisan o para palit na naghilo o gagong?
2: Huwala gi ko'y sweldo, ma. Mao na yung silot na ako.
1: Kihimo ka di ay niyang maid nga. Uy, ayisa. Kinahalang mong ikyas kagikan diha. O baby, hain magkakaroon kay magdako mga pulis aron ugkaton ka na ko diha.
2: Ma, ayaw, uy. Nagsabot naman mi nga, mabayad ko sa kong kusog.
1: Kusog, ragin ka ha ang iyang tubong ni ma?
2: Mahal ka ayon niya ang babae nga namatay, ma. Kasluno na unta sila, pero... Uwa na ni Mahin na yun, tungod na ako.
1: Uwa ba ka ni mo tuyo ang mula bangka, arong mababangga sila?
2: Uwa, maoy. Gigukod man sa gugkog mga bugoy, mao nga, may labang kus karsada. Mao to, kalit kayo ni hitabo. Kalit lang nga, may lagubo ang auto nga nabangga sa puste. O diha-diha dayo na matay ang pangasaw o nun. Mao nga mabayad ko sa kunsa, ma.
1: Uy, amaw, uy, paminaw. Ay, pagbinugo. Aksidente man taon tong hitabo, ah. Ano pa bayron pa man kaniya?
2: Kay namatay lagi ang pangasaw unun.
1: Itay sa basimbayag. Basimbayag ikay ipuli niya siya pangasaw unun, ha? Uy, dili ba'y na mahimo ha? Magminyo ka nga dili ko mahibaw, ayisa.
2: Ma.
1: Kinala mahibaw yun ko kung magminyo ka. Kay butambong bayag yun ko. Mupaso bayag yun ko. Aw, unsa man na siya? Unsa man na siya? Dato na siya? Makabayad na sa akong utang kay... ako na ning i-dispatsar ning insik.
2: Gihimo lagi ko niyang maid, ma. Kana ra.
1: Uy, gaga! Ikyas gikan na natong hana, uy!
2: Di lagi mahimo, ma.
1: Ang ano, dili man! Karong ka nagkahimo kang tubag si buhang cellphone, be. Sultihin ako kung asa ka, kay luwason ta ka!
2: Unya, di mo ko ganahan mo biya, diri ma, be.
1: Ay, kahanggaw. Anggaw, gaga! Nga ano, dili man tao kang ganahan mo biya, di ha? Nga isog mga itong lalaking nakatubag na ko sa una.
2: Ah, basta. Ayaw na lang ko pangita, ama. Di na lagi ko mapauli diya sa ato.
1: Kung dili ka mo paulit, dire! Pagminyo na nagmerkano! Aron maimpas ang akong utang!
2: Ma!
3: Is isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
6: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jod! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaderek.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
11: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
12: Kitas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo nga ako, Zed. Wapagin po nabli. Dahil pagpag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
11: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
13: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
14: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
15: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
17: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
16: Wow.
17: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung ko aninya.
16: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agabi. Guwanta pa!
18: Ganyan ang Pinoy!
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
20: Be extraordinary with MX3.
21: That portion was brought to you by MX3.
22: Dito ako believe.

0: kordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
7: Sa gunso ng OT, ay buhi.
8: Kaya pa na ako.
7: Nagsigi og biyahe. Padayon lang.
9: Kaya pa na ako.
7: Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
10: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
11: Basta RightMed, dibdo ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta RightMed.
12: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
16: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
2: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta Right Med.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: Kinahang lang tabangan yun ko ni Munak. Busa ikyas diha o pagminyog merkano. Promise, promise, kung maimpas na ang akong utang, ay dinagyo ko bang utang bisig 5 pisos pa. Luwasa ng taong ko aning insik, dahil kay maputlan yun ko aning suho.
6: Ay, mama, sad, uy. Wala di day bilini mo ang kumbation, ma?
5: Na! Ano dili mag yung taong ka magkasabot, uy? Karoon lang ko magpatabang ni mo.
6: Abi ni mo, mano, mahimura din kayo manalikay ng insik. Bila di sa ato, panerbaho sa syudad.
5: Ay, niya naman bitaw ko sa syudad.
6: Oh, panerbaho na lang din. Yara din kasi gagulgas insik.
5: Ay, tayo, ayaw na. Asa ka magkaroon ang puyo? Ay! Huwag yung ayaw ni Mbataa!
7: Ay, asan? Ita din mong kasultira.
5: Si Aisa. Wara man din siya gichap-chap. Pero nahimu siyang maid gaway swildo. Buhing tao, ana.
7: Anong huwag man siya swildo, ha?
5: Mawakuro na ibayad sa iyang sa. Ay, makalagot!
7: Napali, ay. Lagod na kasi mong anak karoon kanila. Hadlok-hadlok ka. Gitingalig ipatay na siya. Nga karoon, naibawag ka nga buhay. Maglagod na siya ka. Limbog tani mo.
5: Ay, pati lang. Sira mong yung makasulban sa akong utang ng tama.

0: nagabian dyan ko sa pauli na. O, naman sa manawag sa isa na ako nakluto bagsag. Ah, itong manok nga ka mong ganyan. Oh. Ayos ah! Oh. Uy, siya ka na natulog sofa. Guwapa ka si Ayesa nga nakatulog sa sofa. Ayesa? Gusto. Kuhaan ako siya picture samtang natulog siya. Kaya. Kalindot sa lips ni Ayesa. Ayesa. Walang kamay ba? Daghan na kay kong nausap sa akong pagkatao.
1: Kent.
0: Sorry. Nakamata na noon ka.
1: Magkuha na ka sa manok. Ay, naarang sadaan sa danan. Hala? Bugnaw naman di kayo ni.
0: Ibutan na lang na sa ref. Ako na lang ang makauno na uma sa iyo sa buntag. Kaya nakakauna si Kuya Hans sa ospital.
1: Ah, maumba? Pero basin...
0: Ayesa, daghan ang nagtima ni Kuya Hans sa ospital. Mga ayaw kumala ka niya.
1: Ha?
0: Dili ka angay mapakita o kaluhin ni Kuya Hans, Ayesa. Kaya nasuko siya ni mo. Gusto ka paghihapon niyang pasakitan.
1: Okay ra. Nakasama sa't ko.
0: Ayesa.
1: Sige, huwag ba nalang dad abalik sa ospital?
0: Dilin ako mabalik sa ospital, huwag ma. Kaya magsugo ng shooting nilis bahay.
1: Ha? Huwag ma na?

0: Ugma na ganyan magsugod ang imong acting nga pabida.
1: Yes, ugma. Lahi nga Claire ang makita ni Kent. Ugma, makita nila kun unsa kabuotan si Claire. Pero, atik ra.
0: Aho. Kaya kaya ni mong acting nga gawin?
1: Siyempre.
0: Miss Actress, gusgulahan sa una.
1: Mauna, ug ikaw, na kay papel ugma ha?
0: Oh, sa? Oh, natural. Akong papel mo, driver mo kikunin mo.
1: Dili ka driver ugma. Driver nga gwapo ka ugma.
0: Sa? Ano naman? Sam, gwapon kong daan, God.
1: Hamos kang pagkagwapo. Kinala parihas ka gwapo ni Kent. Ingon man, kalimpyo.
0: Ano mong tao, Noy?
1: Kay gusto man ako nga panguyaban nimo si Ayasa.
0: Sa?

0: bitin ang birit? Parang buhok na mahirap pahabain.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Wala si Mom!
5: Don't worry, Dad's got this.
4: Wow, fries with dip!
6: Egg sandwich and mac salad!
7: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo, Lady's Choice.
8: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
9: Wala kayo sa pabang sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
10: Wala kayo sa sandwich ko.
11: Yummy na chicken.
12: Wala kayo sa baon ko.
13: Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
14: Lady's Choice Chicken Spread.
15: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
16: Patikim!
17: Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6.
18: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
8: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
19: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat, mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
12: Food's here, guys.
9: And feel the vibe.
3: Best concert ever!
9: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Armor up for adventure with Biogenic.
7: Kung moingon si mama nga,
15: sige ka, Gawp, imnanani mong tambal.
10: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha?
15: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
7: Ang iyang buot ipasabot.
15: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
11: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Long have we waited.
13: Panduway First Five.
6: Zach Tabudlo.
13: OG.
6: December Avenue.
13: Parokya ni Edgar.
6: And Kamikaze.
13: On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds.
6: Panduway First Five.
13: Brought to you by Panduway,
6: the world's number one rum.
13: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
6: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
13: Promo runs from February 27 to May 29, 2026.
6: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
14: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink responsibly.
0: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
19: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
18: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly. Namutamang para kargato ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apit pagpil sa labing-labing with proper diet and exercise.
20: Kargado.
21: Maxfit Kargado.
22: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mag-Maxfit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
23: Sa gunso ng OT, ay buhi.
24: Kaya pa na ako.
23: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
25: Kaya pa na ako.
23: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
26: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister, kag mamangko.
27: Basta RightMed, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta RightMed.
28: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
29: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
18: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxfit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
20: Kargado!
21: Maxfit Kargado!
22: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mag-Maxfit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
18: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
22: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.

0: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
0: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
4: i-DTX 500 na!
3: DTX 500,
4: aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
4: ug pag-ayo sa bugas-bugas
3: ug katul-katul.
4: DTX 500,
5: mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
4: DTX 500.
6: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
7: Sukad pa sa una. Kabalo to ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Bio-Draw Herbal Capsule.
10: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
9: Bio-Draw

0: taas pagyadang yung blood sugar?
1: Lakaw dayon nga do sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
0: Papa Rams, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules, the wonder food supplement.
2: Biotroph herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
3: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
5: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
6: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naaman ni Vitamin C, E, Iron ug Niacinamide nga nakatabang nako para fresh og focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. So wayi pud ninyo.
8: Multivitamins plus Iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang handa.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita? Kadyot
12: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Nay, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta!
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
14: Unilab quality yan!
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang nailan ni mong alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
6: X. Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms

0: persist, consult your doctor.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP, alas 5.14 sa kahapunon.
1: Headlines.
2: Ulahan sa ato mga balita, nagtipunog nga basura diya sa may SRP sa syudad sa Subo, ipaabot nga magkuha na og mahakot na sa musunod nga mga adlaw. Cebu Governor Pamela Badicuatro. Para niya kiber lang sa mga komento sa publiko nga naglambigit kaniya sa nagpadayong impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Naman ang 80 bilyones nga balor sa mga pinahuyuhot nga sigarilyo. Gisuwayan sa pagpalusot paingon sa dakbayan sa Sugbo na intercept sa Philippine Coast Guard. Gisusi pa kun dinggikan kinsa ang ipadalhan sa mao mga kontrabando. Lokal kagagamhanan sa dakbayan sa Mandawi padayong nangita og solusyon sa labayanan og basura. Samtang Undersecretary sa DILG gipahulipan. Mao kato mga headline.
1: Deep.
2: Sugbo Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Campos. Muhatod sa ato mga balita news updates. Alaw Miyerkules, mga kasama, Mayo 13, 2026. Kumusta yung kahaponon karon? Kaganin ang udto. Paingunan, dayong alas 3, nagiting gihapon kayo ang kainit. Kasama ni Store, perting inita. Unang stay hydrated, inom kita o daghang tubig, mga kasama. Aron igusad ang hydration sa atong kalawasan. Di kay punta sa nasakit-sakit nga mutumaw, labi na sa masinating tumang kainit. Naminaw sila mga radio karon. Maayong hapon, naglanog-ganunay ang DYHP. Ayong pagpaminaw diya sa JM Basa Street. Iasad sa may Tabuan, public market nga kusog ang DYHP. Maayong adlaw ninyong tanan. Naman, nag-monitor sa itong ang digital platform, DYHP, Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Ingat, salamat sa inyong pagpaminaw kanunay, mga kasama. Karon sa detalye na sa ato mga balita. Karon lang yung hapon, gikumpirmar sa Malacañang ang nagitudlo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si kanhi Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog isip Undersecretary sa Public Safety sa Department of Interior and Local Government kon DILG. Gilauman nga manumpa si Mabilog sa Malacañang karong hapon. Kinumduman nga napugos nga hawa sa Pilipinas. Nibiya sa Pilipinas ni atong panahon sa administrasyon ni kani Presidente Rodrigo Duterte ang kani mayor man kini gilambigit sa giingong isyu sa ginadiling drogas. Nahibalik si Mabilog sa Pilipinas ni atong September 2024 uman sa pipila ka tuig nga self-exile. Sa iyang bagong posisyon sa DILG, lakip si Mabilog sa pagduma sa public safety o mga lokal nga panggobyerno dinhi sa Pilipinas. At oras alas 5.17 na, samtang sa mga balitang lokal, nagtipunog ng mga basura sa may South Road properties sa syudad, paabot nga makuha na o mahakot na sa musunod ng mga adlaw. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolunos.
1: DYHP.

0: nga sa pipila ka tuig nga self-exile sa iyang bagong posisyon sa DILG lakip si Mabilog sa pagduma sa public safety o mga lokal nga panggobyerno dinhi sa Pilipinas. At oras sa 5:17 na, samtang sa mga balitang lokal, nagtipunog ng mga basura sa may South Road properties sa syudad, paabot nga makuha na og mahakot na sa musulod ng mga adlaw. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bulunos.
1: TYHP.

0: nga sa pipila ka tuig nga self-exile sa iyang bagong posisyon sa DILG lakip si Mabilog sa pagduma sa public safety o mga lokal nga panggobyerno dinhi sa Pilipinas. At oras sa 5:17 na, samtang sa mga balitang lokal, nagtipunog ng mga basura sa may South Road properties sa syudad, paabot nga makuha na og mahakot na sa musulod ng mga adlaw. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bulunos.
1: CYHP Tata.
0: Kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso.
1: CYHP Tata. RMN Report.
2: For those people who are dragging your name to the impeachment process,
3: what can I say? Ayun, ako'y paki nila, oy. Basta para na ako, hawak ko ang bit.
4: Mauki niyang pamahayag ni Cebu Governor Pamela Barikwatro subay sa mga taong ag-ingong padayong milambigit kaniya siyang pangalan sa nagpadayang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Kini tungod sa giingong relasyon ni ini sa mga Duterte sa wala pa kini magpapili pagkagobernador sa lalawigan sa Cebu. Gidugang sa gobernador nga natingala na lamang siya nganong naapil na ang iyang pangalan sa nagpadayang impeachment trial sa Vice Presidente ngadto sa kauluhan. Mato ni Barikwatro, gifocus niya ang iyang kaugalingon pagsiguro nga mamintinar ang kalambuan nga naangkon sa Cebu sa bag-ulang na human nga ASEAN Summit Ilabina sa natad sa turismo.
3: Yan ibong na malunong kung ano na-appeal naman ko ang impeachment nga mga ko nag-focus on it's not part of my agenda. My agenda was to make sure nga ato ang ASEAN successful kaya maawawan ko din sa Cebu kumupalpakta. So but happy to say na the National Organizing Committee was very happy of the results here in Cebu and especially the Cebuano people. No?
4: Si Cebu Governor Pamela Barikwatro. Sa samahigayon, may padayag usab si Barikwatro nga nagbalampuson ang nasod ug ang Cebu sa pagpahigayon sa 48th ASEAN Summit. Gilauman usab sa komitiba ang pagdagsaon niya sa mga turista sa nagkadayang tourist destination sa Cebu subay sa mas lapad nga pagpakita sa nasod sa kaabunda sa mga kasuruyan, lainian nga pagkaon ug maabi-abihon nga mga tao nga mga Pilipino. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Rajuman, RV Velocity Way HP, Tatak, RMN.
5: Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw. Pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy og Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
0: At ora sa 5:21 sa kahapon ng mga hapon ni Iggy P. Paz, naman man ni Jonathan Tabra, Branzuela mga hapon, always ginaminaw din sa Tabuk sa Paluyang Carmen Cebu. Pa-shout out ko sa mga Branzuela o Basaka family. James Kala, shout out din sa Barangay Kalumpang, Uslob Cebu, watching sa FB Live. Salamat kay ha sa mga nagmonitor karon sa to ang Facebook Live, sa to ang digital, ginaminaw sa ilang mga radio. At ora sa 5:23, salita sa good news, gumikan kay ang CTU. Muhatag og incentive, cash incentive, alang sa dulan 50 ka mga education graduates ikan sa CTU na nagtap atol sa LET 2026 sa Teacher's Licensure Examination. Kasama mo sa balita, Remart Pugoy, tagpila mo ni nga cash incentive. Kasamang Remart?
1: CYHP RMN Report.
6: Yes, kasamang Rajuman Aida, makaingin yung tag sana all, o sana all paldo. Kinigtungod kay Agipahibaw sa Cebu Technological University kung CTU na muhatag ang ilang institusyon o cash incentives kasamang Aida alang sa mga nagtapnapture sa March 2026 Licensure Examination for Professional Teachers kung na LET nga nagikan o digraduar kasamang Aida sa ilahang tunghaan. Sa nasayran, 47 ka mga education graduates nga nagikan sa CTU ang nagtapnapture sa naasing board exam. 47 kanila kasamang Aida ang nagtapnapture sa elementary level. Lakip na niini ang tulo ka mga nagtap 1.

0: kabisitang laing na po sa Samang Aida ang nagatap sa secondary level. Subay ni ini gipahibaw sa CTO nga muhatag sila og 200,000 pesos alang sa mga nagtop 1, 150,000 pesos alang sa top 3 placers, samtang 80,000 pesos sub sa mga nagtop 4 ngadto na sa mga nagtop 10 or nagrank 10 sa Samang Aida. Ang maong mga CTO top notchers nagikani sila sa CTO main campus, Dumanhog Extension, Naga Extension, Danau, Barili, Carmen, Mualbual, Malabuyog Extension, Daan Bantayan, San Remigio Extension, Tuburan, o sa San Francisco Campuses kasamang Radjuman Aida. So far kasamang Radjuman Aida, mauna ang update sa mahitugod ining cash incentives nga ihatag sa CTO nga to sa Dulan 50 kasamang Radjuman Aida, ka mga education graduate, gikan sa ilang tunghaan, nga nagtop sa LET examination kasamang Radjuman Aida. So far mo ng update, kasama mo sa balita, Radjuman, remote or still po kay DYHP, sa Top Arman.
1: Kadtunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce ug panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kagidama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 o bakaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: At oras sila 5:26 sa kahaponon ng Life Extension Vitamin D3. Padayon sa bahang nagtanya og libreng medical consultation sa Life Extension Clinics niini sa Barangay Kansaga sa ADM Building na diya sa Konsolasyon. Samtang sa Osminia Boulevard, Cebu City, nausab sa building, Life Extension Building. Buyon sa Cebu Gospel Church, mga kasama, sino ka natutulong kay Aron the Road Raman? Life Extension Vitamin D3, mga kasama, karong maabot Mayo 18, anay na sa ilaing good news, 10% sa tanang Life Extension product, 10% discount. Kunya, libreng ECG sa unang 30 kapasyente sa Cebu City Branch. O libreng sugar monitoring sa unang 20 kapasyente sa Konsolasyon. Pahimusla na nato ha, karong Mayo 18, mga kasama, adlaw ng Lunes. At oras alas 5:27 na. Lokal kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi, padayong nangita ang solusyon sa labayanan o basura. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galenea.
3: DYHP Tatak RMN Report.
4: Gitun-an karon sa kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi ang tanya gikan sa saka landfill sa Dakbayan sa Toledo ng alternatibong labayanan o basura sa syudad human sa pagsira sa binalo yung landfill din sa Dakbayan sa Sugbo. Ang mga representante sa Nickel Asia Corporation ni Doa sa Botani Mandawi si Mayor Jonky Uwano para ipresentar ang proposal ni ini ala sa alternatibong labayanan o mga basura sa 10 hektaryas nga pasilidad nga nimutang sa Barangay Samang sa Toledo. Gipakita sa kadaguan sa kompanya ang pagsolusyon sa problema apilang sakto nga solid waste sa treatment o posibleng paghimog enerhiya gikan sa mga basura. Mato ni Iwano anapa sa coordination o pagtuon ng syudad sa maong proposal, ilabi na alang sa tipping fees tungod kay kinanglan pakinig pag-uyon gikan sa konseho sa maong syudad. Kauban ni Mayor Iwano sa meeting, sila sa Executive Secretary Attorney Rigzin Hinguyon, City Administrator Attorney Sally Maligo Ningunman, ang City Planning and Development Officer nga si Architect Marlo Ocliasa. Kasama mo sa Rakbayan sa Mandawi, ang ini Radio Man Ken Galenea, Tatak Arimen.
2: At oras sila 5:28 sa kapunan mga kasama. Pabago-bago na usab ang panahon, apan dili na kanabago. Naanad na kita ana mga kasama, dili ba? Pero tungod ani, apektado gihapon kita sa sakit sama sa sipon. Ang uban, nagtulo na ang sipon. Sige na og atsing, apan pasagdan lang tungod sa sobrang kabisi. Timan anato mga kasama, ang sipon, kung padugayon di ay, mudagan ang sipon virus sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya og pwede ito makatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sip-on. Tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasawayan na ako ang NewZip Z Plus Forte. Mag NewZip Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipaligo ng immunity para tabang mas bilis galing sa sip-on. Symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag

0: Timan anato magasama ang sipon kung padugayon di ay mudagan ang sipon virus sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya o pwede ito makatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon, tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasawayan na nako ang NewZip Z Plus Forte. Mag NewZip Z Plus Forte na with zinc versus previous medic formulation, gipaligo ng immunity para tabang mas bilis galing sa sipon. Symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-
1: sa Palabang Kasabaga, Radyo Manay, dati hindi follow up karoon, no? Wala pa makatagog detalye. Sa ginisya lang ang kapulisan sa Palambang kung si Pinsan ni mga gababae nag-ipusil o gitulis dito sa Nisgutag Barangay Kasabaga, Radyo Manaida. So sa managarugod niya, tulang ipanangat ang update ni ini kung si Pinsan ni mga gababae dahil sa picture na itong nakuha nga nagbuyod na kay mga gababae Kasabaga, Radyo Manaida sa mga lugar dito sa Barangay Buano ilungsod sa Palamban Kasabaga, Radyo Manaida. So sa mga musul na mga tulumanon, mga public affairs program rin ito ni Palangat ang tukmang ang hingpit kinitalye ay maong berita karon ito sa lungsod sa Palamban. Samtang sa natin sa trapiko, ang kadalang karon ito sa Kwesobo, ang Gataan Eri, ang ito sa Finti, walang ito sa Maia Iscario, islumuwi karamasokan ang tuwala ng dua kabaga intersection nga bahin din sa May Framo 16, sinugri sa May Juana, Osminia, o niyang lugar nga masangit yun ang mga kasakiran, dito din sa May Osmo Boulevard sa Cebu Provincial Capital, patong din sa May Ayala Business Park, kaya patong sa May Gorda Avenue, o dito sa May Lahog, o sa May Foodland. Samtang ang Gorda Avenue, laro ba daw rasa dito sa May Esquina Iscario, patong din sa May Ichavis Moderate sa bandagan, pero mo hinay din dapit sa may iskina Magua Avenue. So ito na mo right turn o left turn dari nga bahin, no? Ang Magua Avenue gika sa 20 Ospenya padung rin sa may Jerome Maslow Avenue is lumuwing sa bamasa kanan kasi nga ning orasa padung rin sa may MG Kinko Avenue iskina o rin sa may Soriano Glass rin sa may Per area. Ang there is habig sa may 20 Ospenya going to P. Rodriguez is lumuwing sa mga sakit sa may Verama Avenue. Kasi din ang invidious karo mag-orasa gitan din sa may Cebu Provincial Capital karo din sa may Esquina Panawa. Ang downtown area wala ka balak ang karo mag-orasa mo dito ang daga sa mga sekanan. Samtang ang South Gabahin ang Archbishop Rios Pagdritaan lang sa mga sekanan abot din sa may dua ka mga flyover nga nagsunod. Nakasinapis sa Nikaon Sinagan sa mga sekanan padong rin sa may Pantal Road, padong rin sa may Foodland o laho sa Talamban na Papa. Ang Pugchon Polisikan ang kanin nila Montanya, muli ito higit traffic sa Gramarasa, padong rin sa may IT Park, padong sa may G-Way Square o gano'n rin sa may Barangay Apas sa Dakbayan sa Subo. May blagkasyo ito sa Gawas, kanilang ng Kapunasan ng Merkulos. Sa lang sa traffic update ng Radyo Man, Joseph Escano, DUI at Speed Tatak RF.
2: Radyo Mo Nationwide.
0: Yung salamat Radyo Man, Joseph Escano sa report. Samtang tag-init na po, bakasyon ready na batanan, dahan ka ayong pwede buhaton ng atuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naaya kauban nga pamaol sakit sa ulo gilanat. Pero dili man nato mag-control ang init sa panahon na abay natay diskarte ha sa bughat og sa uban pang kadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte kaya banatan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol sakit sa ulo o gilanat. Mas paspas sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init ng mga kadiskarte. So, kadua kanunay nga nakadiskarte sa lain-laing sakit nga pwedeng mo atake. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. May ang pagpaminaw ni Ira Melicious Cabrera or Ira Ramini Liana Cabrero Stan. Good afternoon kasi mga ina watching from Canoche Campo, San Francisco, Cebu. Adi ani sa Camotes, maayong hapon ninyo tanan. At ang oras alas 5.34, ibalaban ang 80 milyones nga balor sa pinayuhot nga sigarilyo, gisawayan ni pagpalusot paingon diri sa Dakbayan sa Sugbo, na-intercept sa Philippine Coast Guard, gisusi pa kung kinsa ang nagpayuhot sa mga illegal na kontrabando. O asaman kini, asaman ni buot nga ipadala. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Arnold Bustamante.
2: DYA.

0: Speed Tapak RMN Report.
1: Kapin sa 1,000 ka mga karton nga pinahihot nga sigarilyo nga gisulod sa 20-footer ug 40-footer container vans ang na-intercept sa mga sakop sa Philippine Coast Guard alas 3 sa kadlawon nitong Martes dito sa North Reclamation Area sa Rakbayan sa Mandawi. Maturi Captain Jerome Lusada, ang station commander sa Coast Guard Station Cebu, nga ilang gibana-bana nga mubalor ang tanan sa 70 nga tona sa 80 milyones pesos ang maong mga sigarilyo. Gipasabot ni Lusada nga nito nga Mayo 11, 2026 nakadawat sila og intelligence report nga doon shipment ka cargos nga ang sulod mga pinayuhot nga sigarilyo nga iagi sa Pier 7 nga habig sa Dakbayan sa Mandawi. Galerto dayon sa PCG ang ilang monitoring sa mga pantalaan sa Dakbayan sa Sugbo ug sa Mandawi ug ilang nakita ang duha ka mga kadudahan nga mga trailer truck nga doon karga nga container vans nga migawa sa Pier 7. Dali nila ning gisundan apan pila ka metros ang gilayon mihunong ang duha ka mga trailer truck ug gibilin ang duha ka container vans. Nagduda si Lusada nga nakabantay ang mga driver sa maong mga trailer truck nga doon nagsunod-sunod kanila nga mahinungdan nga ilan ning giabandonar.
2: Ang ato mga tropa na stay put lang ilang gibantayan ang container van, gihuwat nga mubalik ang katong truck kay we're expecting nga ila balikon ba kay unusual lagi nga bilin nimo sa gilid sa dala ng van. Unfortunately, after hours of waiting, wala na nibalik ang mga van, ang mga trucks, and then it has been one parang suspicious, and then gi-check sa atong mga tropa based dun sa reports nga atong nadawat positively ang kaning duha ka van were included on the list nga sa atong nadawat nga kwan nga information.
1: Nakigalayon dayon ang PCG sa Bureau of Customs o sa Bureau of Internal Revenue kun BIR aron mo ay muabli sa duha ka mga van og misusi kung duna bay buhis nga gibayad ang shipper sa mga mga sigarilyo ug nasuta nga illegal kini nga gipasulod sa Sugbo. Nagpalain pa ang gihimong imbestigasyon sa PCG uban sa lang ahensya sa gobyerno aron masubay kung asa gikan og kinsa ang gapadalhan sa mga kinarton nga mga smuggled nga sigarilyo.
2: As of now we are still conducting investigation, no? And There might be speculations nga pwedeng arini siya dadto sa Cebu, ari distribute or pwede sad nga ibiyahe siya, but eventually na-intercept nato. So, we are still conducting an investigation right now.
1: Si Captain Jerome Lusada, nagduna ang PCG official na din sa Sugbo ipangapunapun ang mga illegal nga sigarilyo. Ang sunod sa 20-footer van nga mga kinarton nga sigarilyo, mabot kini sa 466, samtang nga nagparayan pa ang ilang inventory sa 40-footer van ug dako ang posibilidad nga mukapin sa 1,000 ang tanan nilang nasakmit nga mga sigarilyo. Kasama mo sa PCG 7, inyong Rajaman, Arbo Samantari, YHP, Tata Carmen.
3: At oras alas 5:37 na sa kahaponon, kini nga portion dalit kanato sa DTX 500. Iba nang kambinbag mga sakit karon panahuna mag DTX 500 na matag adlaw. Dira kanin siya ren tini kan sa palia, nagsuhid sa insulin function. Pero yung blood sugar mo bo kontrolado ang imong BP. Ang painom sa DTX 500 matag adlaw magkatawa, magkapanindot sa imong tulog, magkapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyper acidity, GERD, pati liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX 500 are best choice against diabetes-induced hypertension. Mayang pagkabino sa ni Lani Simblante. Kamino karon sa Tulo-Tulo Consolacion, Mama Lourdes at Papa Jimmy. Inyuhang app, murag doon ay problema. Watching from Qatar. Salamat kay Ma'am Haman ang i-check. Mayong hapon, kasamang Ida Henry Cayadong, nag-live sa DYHP. Nagtanaw ka ron, salamat ka ayon. At oras sa 5:38 na, lugang pa mga balita magkasama sa itong pagbalik kuman sa mga pahinomdom.
0: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugyod ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisan nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown.
4: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, dito ako believe.
7: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimanangaw ako kalibang.
8: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
9: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
10: Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yun ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbento. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Mga kasama, isip usa ka nanay, sayo magsugod ang akong adlaw. Gikan sa paghinlo sa balay, hangtod sa pag-atiman sa mga bata. Usahay, dili malikayan nga, makasinati o kakapoy o magkasakit. Sagansip unon ko, tungod sa kakapoy o sa pagbago-bago nga panahon. Sa una, imnan ko lang og tubig o ipahuway ko lang una. Pero karon, mainom na dayon ko og Newzep Z Plus Forte. Sa unang simptomas pa lang sa sipon. Nakabang tay magud ko nga kung pasagdan lang mas dugay o kung padugayan nato mas mudaghan ang virus sa sipon sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Maong importanteng sa sinugdanan pa lang sa sipon virus, tambalan kini dayon aron mas maubos ang tsansa nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon na ako kini with Newzep Z Plus Forte. Mag Newzep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipalig-on ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. NewZip Z Plus 40 na mga kasama. Pinilifrin HCL Chlorpheniramine Maleate Paracetamol and Zinc ang generic name ng NewZip Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
13: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
14: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipati ko sa kong banao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa TTX 500.
13: TTX 500.
15: Pumali sa mga butika.
16: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
17: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
16: May buhay sa makabuhay!
11: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
18: The original Koi Herbal Capsule.
19: Ako dai si Nyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no kanias.
20: Wala pa kanino mo Koi Herbal Capsule, ma'am. Sa naigi pa matinig.
19: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
20: Karon ka, nakainom mo Koi, ma'am. Ito may, kumusta man itong ipamatin na rin?
19: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Mga na nga, kinalan ko mo inom ko. Koy para nga ma-live ako ang pamati sa kong lawas. Daghang salamat sa original Koy Herbal Capsule.
18: The original Koy Herbal Capsule.
21: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
22: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
23: Ako pun. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
21: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with Lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
22: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
23: Salamat sa Iberry Gold with Lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
21: Iberry Gold with Lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
24: Iberry Gold with Lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
3: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugyod niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoba nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. At ora oras, alas 5:47 na sa kahaponon.
6: TYHP, una sa lahat, weather update.
3: Ato sa taon ang lakaw sa panahon sa mausunod bang tak na gikan karon karong adlaw na kasnati tao. Grabe usab nga kainit. Pero may atong heat index. Atong i-checks, weather specialist sa pag-asa magtan. Ma'am Ana Dumdum, mayong hapon, Ma'am Ana.
0: Yes, ma'am, may hapon sa tanang suking so, Pitawinaw, makatang weather update. As of the hapon, natin ginamonitor ni hapon, kinilo pressure area, muna siya ang sinayagi nga si Kaloy. And wala, so, hindi nag-aapektar karon sa any part sa taong nasod. Ito po itong forecast weather condition, dili sa Sugbo, makasang natin itang init nga panahon, iga nga panahon, and ando natin chance ni mga localized thunderstorms. So, adlaw na kasi natin itang labing taas nga heat index na abot sa 41 degrees Celsius. Pagkita o maadlawa, makasirat nga po sa samang kaigang. So, hangin sa kalagatan, hinay nga ito sa kasarangan na hangin sab ang magapasulabi o ang kalagatan, malinawon nga ito sa kasarangan ang pangbalod. And then sa Sugbo, ang kalagatan na ipagtaob alas 8:47 sa gabi and munas alas 2:47 sa kabuntagon o ma. Ang atong adlaw ni Musalup alas 5:58 sa hapon and musilang alas 5:23 sa kabuntagon. Maka na itong latest, gikan din sa Pag-asa Visayas, kini si Ana Dumdum, maayong hapon. Dagang salamat.
3: May nga po rin salamat, Ma'am Ana. Weather Specialist Ana Dumdum sa Pag-asa Magtan.
6: RMN TYHP Flash. Flash Report.
3: Di pa rin idugay mga kasama. Gikan sa kauluhan, formal nang gilakip sa International Criminal Court kon ICC si Senador Bato de la Rosa sa listahan sa wanted persons o ikonsiderar ang maong senador nga at large nga karon nakaroon sa Senate custody. Samtang sa pikasbahin karon lang sang hapuna, si Senador Bato de la Rosa na nawagan sa publiko pinagi sa iyang Facebook post na tabangan kining dili madala dito sa The Hague, Netherlands. Bato de la Rosa nakadawat siyang information nga giikahuman sa sesyon sa Senado karong adlawa, adunay yung mga operatiba sa National Bureau of Investigation kon NBI o ang CIDG nga mudakop kaniya. At ito yung paminaw na tipik sa pamahayag ni Senador Bato de la Rosa Human karong hapon. Formal na siyang nalakip nga dakpo nun sa ICC. At ito yung paminawon.

0: Tiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako'y arestuhin. Ako po'y nanawagan sa inyo. Sana tulungan niyo ako. Huwag po tayong papayag na another Filipino ay dadalhin sa dahil. Pangalawa, kay Pangulong Duterte. Ako po'y nanawagan sa inyo na sana pumunta kayo dito, tulungan niyo kami, mag-vigil tayo dito sa harapan ng Senado. Ako po'y nakikiusap sa inyo kung kayo'y meron pang puso para sa ating bansa. Sana pumunta kayo dito. Ang nanawagan sa inyo, lahat ng mga Pilipino na may puso para sa ating bansa, para sa kinabukasan ng ating bansa, pumunta na po kayo dito sa harap ng Senado at para mapigil itong kanilang plano na tayo ay aarestuhin at dadalhin sa dahil. Hindi po katanggap-tanggap yan para sa ating Pilipino. So mga kaibigan ko, lahat ng Pilipino, ako nanawagan sa inyo. Pumunta po kayo dito sa harap ng Senado at mag-vigil tayo. Hindi tayo papayag na another Filipino will be brought to dahil just because of politics. Ako po isang tapat na pulis, tapat sa serbisyo. Bakit nila ako ginaganito? Nanawagan po ko sa inyo mga kaibigan. Kung kayo ay frustrated noon sa panahon ng Pangulong pagdala nila kay Pangulong Duterte doon sa dahil, sana hindi na ito masusundan pa. Maraming salamat mga kaibigan. Hindi po ako nanawagan ng bayolinting pag-aaklas. Ako po'y nanawagan ng isang peaceful na prayer rally dito sa harapan ng Senado. Kita-kita po tayo dito. Maraming salamat. Mga kaibigan. Thank you po. Maraming salamat talaga.
1: Ang atibig sa pamahayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa iyahang panawagan, pinagi sa iyahang personal page, nining bagong kalambuan karong gikan sa kauluhan, na formal nang gilakip ang iyang pangalan, isip dakpunon sa ICC. Matod pa ni Senador Bato de la Rosa nga nakadawat siyang information nga human sa session sa Senado karong hapon, nasaya mga sakop operatiba sa NBI og CIDG nga giingon mo dakop kaniya tagapon ning nuntan ha ang kalambuan dito sa kauluhan dito sa atubangan sa Senado. Sagol-sagol ang duot sa katawhan ay mga supporters sa mga Duterte na si mga supporters ni Presidente Bongbong Marcos sa kasamtangang administrasyon. At oras sa 5:55 na sa kahaponon. Unya-maya magpaminaw, mayong hapon kasamang Aida Mico Esmael, unya Carl Ariosa, laban lang Senador Bato de la Rosa. Wilson Manatad, good PM kasama, watching from Atabay, Hilongos, Leyte. Unya si Bong Lacana Lamban, grabing ginawa ng mga Marcos. Mga reaksyon po ni nga gipadangat diri sa atoang comment box sa comment section. Jovi Adran Magadan, marajaw na hapon, pa shout out lang diri sa Purok 5 Lower Sangay, Anumar, Surigao City. Unayong pagpaminaw ninyo din ha. Ricky Adlawan, ng hapon, watching from Atabay, Alcoy, Amang Karulasan og Mercadal Family. Eduardo Azambrado, pag-shout out. Yan ang gagawa, Dramel Michael og Reggie og saman chairman sa Lupon Venere, Cosari. Yung kagamay na ikan ni Dudo Azambrado sa Tinangnan sa Tubigon, Bohol. Yung Jenjen Alsula, mayang hapon. Yung Johnny Ruble, good afternoon. Niya si Itzem Jofel, pa-shout out. Natanggap. Aha, okay, mga comment lang po ni Dering Agi Padangat. Sa oras 5:56 sa kahaponon.

0: Sa TDYHP Sumbunganan update, mga kasama ni ito usa ka igsuon na nawagan o tabang para sa iyang igsuon nga lalaki nga nagkasakit og brain tumor apan nagbangutan ng tao na maong pamilya kay na kabsan yun sa kinabuhi ang maong pasyente ni Atumayo Shetty. I-schedule nila kaghapon sa panawagan alang sa medication o dugan treatment apan nakapahulay si Kuya Rene kumikan kay namatay man in town. Nananawagan kaghapon si Marites Ababan Bulacaw sa Bilya Bolsita aron matabangan sila financial nga aspeto. Unya kaghapon po nato po itong gi-refer diya sa Cebu City Government. Lagi po nila ni Konsehal Harry Iran para mahatagan po ng pagtagad diya sa Cebu City Hall ang mga assistants nga pwede nabila sa pagpalubong. Kaya salamat sa mga buhatan nga i-endorse sa nato ang mga problema nila ni Konsehal Francis Espares diya sa Cebu City Government sa South District. Labi na kun ang mga tabangan na nato taga South District of Cebu City at po din taon sad nga ma-coordinate ang ato sa buhatan nila ni Konsehal Harry Iran o ni Konsehal Francis Espares. Salamat kayo ninyo mga sirs. Sa ato ang panawagan kagahapon, ato na natin over karon ang kantidad ng 4,500 pesos. Ibalik karong adlawa ang nanawagan nga si Marites. Kagahapon initially, ato na itong kitagaan o pamasahe while ato pang-endorse sa Cebu City Government. Kanya karon ato na natin over ang maong kantidad. Nagpasalamat si Marites Ababan niya. Ato ning paminawon ang mga pasalamat sa nanawagan nato kagahapong adlawa.
1: Salamat po sa DBXP nga tabang sa akong igsuon. Nga dako na ikatabang ni sa pasyente.
2: Oo, bisag pa man nag-bisag. So, ang mga parta, asa pa man nag-gamito ninyo?
1: Sa iyang lungon.
2: Pero sa man ang lubong?
1: Sa karong puan, it's a jizz. Ang, it's a, ako ang madosi, mga
2: 15.
0: Mga kasama, inyo nga nadungog si Marites Ababan, siya pasalamat sa tabang ato ang na-generate kagabi sa ato ang panawagan. Ngayon kay salamat sa inyo ang kinasing-kasing nga tabang kanunay diri sa DYHP o IFM. Sa kanunay DYHP number 1. O may paminaw ni Sir Ray Mark Figueroa. Salamat kayo ha, Maxim Car Rider. Ayan na, minaw karon. Thank you kayo. Mayang hapon sad, itong station manager sa IFM, Idol Boyki. Asa man yung destination, sir? Dahil kayong salamat, Idol Boyki, ang ping kanunay. Unya ni Sir Raymark Figueroa. Salamat kayo sa mga nakatune in nato karon ng mga TNVS drivers, no? Maxim Car drivers. O baka ha, mga Grab drivers na ito nga nagpaminaw, nag-tune in sa DYHP or sa IFM. Dingan kayong salamat. Salamat ha, amping mo kanunay. Sa pagpaningkamot, panikaisikay, matag-adlaw nga tanan. Apan, sakto yun na updated mo kanunay sa mga balita, traffic reports, weather update, national news, local news, o labaw sa tanan, kasing-kasing nga serbisyo publiko. Dili sa DYHP o IFM. Dingan salamat.

0: Atong oras on top ng alas 6 sa kagabhion. O niya, paki-shoutout ka sa mga Aida. Kaya sa Mawag Pilar Kamotel, sa Paling Borja, Frenzy Borja nga nagpaminaw karon. Ika na ni Jess Borja. Dagan kayong salamat. Maing hapon ninyong tanan. Sir Dan Ryan Campos and family diya sa Sudlon 2 sa Cebu City. Maayong hapon. Atong oras, alas 6:01 na. Panahuna, importante kaayo ang protection kontra sa mga sakit kadalas sa lamok, sa mga Aedes aegypti, sa mga dengue, mao nga niya na. EXL All-in-One Skincare Oil, arulmanan og tabang at tabatok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil, di lang kini basta skincare massage oil. Ginamakili sa puro nga lemongrass essential oil, mga halamang gamot, na mao'y natural insect repellent property. Tabang at protection, alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, kaoban ni magkaoban nato kontra dengue sa tutubang hapla sa matag. Adlaw nga tanan, labi na panahon sa kagabi yun, aron sigurado sabta. Nagdili matagpuan na ni mga lamok na nagdagdengue. Kaya alang sa atong pagkatulog nga hatag ka na to, calming effect, nanok, EXL. All-in-One Skincare Oil. Sa atong sa pagpangape-usab, di kompleto yung mong adlaw kundi makakape. EXL Coffee Mix 17-in-1 Perfect Coffee alang sa mga healthy coffee lovers. Doon na ka ni ginseng, native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malonggay, canela, bayabas, o rose hip. EXL Coffee Mix 17-in-1 ang palita sa babotika. Dool ka ninyo mo order sub sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. I-add to cart na na. EXL Coffee Mix 17-in-1. Oras napupos na mga kasama atong ipatalihugan karon ato mga bisita via off air nato lang na reconcile og nahatag og intervention hatagan og mga pagtagad lagi sa off air nato nga panag-uban diri gihapon sa DYHP ato partner sa Master Control kasama ni Sir Homicilio DYHP Digital kasama ni Mol James Canyones Casper Side Chief Tech Robel Boyce Alan Taladoa Oliver Atis Jerome Yap. Ngayon ko kaminaw sa ni Mark Hill Arminion. Pag-shoutout ako Mama Concepcion Arminion. At sa akong anak Maureen Jane Arminion sa Camotes. Lalo na batukan, may hapon. Diyan sa Ginakot, Danau City. Nagpaminaw sa DYHP, always number one. Salamat. At oras sa Lasay, sa Tres na, kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw, mga asoy ni Kuya Guliat. Musunod na.
1: YHB RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done to me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
2: And the Word was made flesh.
3: And dwelt amongst us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ. Therefore, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.
5: Ako si Radyo Man Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawas sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawas sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikayan kinahanglan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuan tinai o kaning ulceration ang pagkasama sa intestinal lining o makaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang super fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o makaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa super fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang colon, tiyan og lawas. Ang super fiber mao ang number 1 nga colon cleansing product karon ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang super fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa super fiber sa usa ka baso nga tubig og imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: masundan og langaw ang iyong baba.
1: Asuhin namin, Kuya Bulga.
0: Oh, sige! Panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareha mo! Mao ni istorya, niadtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Migo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni mo.
3: Isa man yung hatag na ko, Migo.
2: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: Og dito nagdasuod og nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pag yun. Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Anta!

0: ninyo sa RMM Production Center.
1: Tatak! RMM!

0: Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas, tumutulong para sa healthy heart at strong immunity, kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad, kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: Nawan ang nabakaugana sa kama?
3: Masinug.
2: May diabetes ka?
3: Mag DTX 500 na!
2: Ang DTX 500.
3: Adunay powerful extracts.
2: Nga phytochemicals.
3: Ug antioxidants.
2: Nga gigan sa palaya.
3: Ug the sugared sugar cane.
2: Mga organic compounds.
3: Nga effective.
2: Matok sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500.
2: Kapalit sa mga butika.
3: DTX 500.
2: Ang tuba
3: kontra sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500.
3: Epektibo
2: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
3: DTX 500.
2: Imo sa disugard sugar cane extract.
3: Ang anti-diabetic property.
2: Kikan sa palaya.
3: DTX 500.
2: Garantisado.
3: Highly recommended.
2: Sa mga eksperto.
3: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
4: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan. Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
5: Bayo draw. Herbal Capsule.
6: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
5: Bayo Draw Herbal Capsule.
6: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
5: Bayo Draw Herbal Capsule.
6: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
5: Bayo Draw Herbal Capsule.
7: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Zed Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus

0: kumusta, kumusta, kumusta? O ini, ang sakita sa ato ang asoy. Ako ipaibaw din ninyo mga bata, ha? Ugma data sa batuan, sa drama ang naguluhan. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuat ni Kusual Frances Espares. Kita-kita ta rin nyo diha, mga kasama, ha? Sa ato ang mga kakigol diha. Sa kita-kita ta sa ato ang mga kakigol diha. Sa batuan, asa ni murag magsaysay. Ang basta, anata sa dapit sa batuan, ato ang salida. Nawa ang ako ang kopyader eh. Basta sa MRDP ni kang Sir Dudong Pintado. Mauni siya ang MRDP Entertainment. O kaning ato ang nag-sponsor o nagkuha na to dihan. Hala mga bata! Kita na rin yun diha sa batuan. Karong pizza katosin. Hindi ang kita supay sa kung aso ninyo ni Simnao na nga naguluan. Ermitanyong Duwindi.
1: Nasangit pa din niya, Tiil. Kalo isipahan, napiit. O din yung mihilak yung tao ni. Ding. Mi. Kalo isa din mo, Mi, eh. Ikadya siya, ha? Buhi, auntie ka. Mi. Pagtangon ako ang nakasangit sa imong Tiil. Oh, kalain sa oros hangin na may dapat sa kumpanit. Naglimbaw at ako balibo. Ano sa mga to? Oh. Pasensya na ka din ha. Nakalitan mangguko sa huro sa hangin. Ni Ana, tangtangon na ako ang tili mo nga nasangit. Kasi sa... O lagi. Nana. Oh, Nana, natangtang na. Dali be. Kaunti ka ha. Kay, napit gini noon kada sa layang ng kahoy. Ups. Nana, kakabuhi na ka. Luwas ka na. Ikarang usa, me? Asam ding mama ni mo? Biyaan ka? Oo, ikaw ra ang naglaag-laag. Maunga nasangit kayo noon di ha. Butanta ka ha. Kamu kang pauli sa inyo? Katultol ka nga sa mama ni mo? Oh, uy. Namalido ka kadagkong kanding. Nagpadoong din eh. Uy, hala ba sa mo na imong mama magpapa? Oh, sige. Uy, kaila kanila? Di mo gindi ng ginikanan di ay. Ibutang natin ka ha. Sige, ato na kanila. Iyagid ang ginikanan di ay. Nangita sa ganyang taon sa inyo at kaluisan. Di pa itang tayo ang batang kanding. Ikambak-ambak, skalipay. Ipadahin ako sa pagpangahoy. Kinalang nga, babalik ko na yun kay Manimba para bami. Ay, mayuntag. Makakahoy kuro daghanda. Mayunta. Oh, ang hangin. Ang hangin. May ano-mano sa pagkaroon magtao?
2: Ayaw magtatagusi! Ayaw ka atong lago! Usa ako ka higala!
1: Ha? Higala? Dili ko ni Munsaon?
2: Dili ka na may tabusi! Hinoon! Maihatag ko ni mo! Gantihan ko ikaw!
1: Gantihan?
2: Oo, Jose! Gantihan kay kaos yung pagluwas sa anak sa akong alagang kanding.
1: Ang kanding?
0: Paidungdung sa taka importante!
3: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural, at original. Dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba ug panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwetsur gaw del sor. Kapay akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhon. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Ato pag-abot, ipatumar ko niya o EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
8: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: nilugwa ang dako na bato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: O karon na yan, supay sa akong asoy kaninyo.
1: Unsay buti mo ipasabot?
2: Ako si Impong Bagutong Mutugab, ang magbalantay sa mga kayuban.
1: Impong Magtungtong?
2: Ayaw lang, ayaw. Ayaw, tiwasa. Kinasayon ko maglisod ka. Impong lang.
1: Impong? Usa ikaw?
2: Usa ako ka, Ermitan yung Duwindi.
1: Ermitan yung Duwindi?
2: Oo. Oh, ana ako magbuyo, Dias Bundo.
1: Katas siya yung bongot. Hapit na matugat sa yuta. Huwag ang iyong kilay mitabon sa iyong mga mata. Pulos puti ang iyong buhok. Bungot o kilay. Naisidang sungkod.
2: Itutukan mo ko na magbayo. Mama! Nalipay ko sa mga gibuhat sa anak sa kong alagang kanding. Matinabangon ka. Huwag nakita ko nga adun na kay putli na kasing-kasing. Huwag mahigugmaon ka sa kinaiyahan. Ang mga hayop, busa, mabutol ko ikaw sa imong gusto magkante, gikan ka na ko.
1: Ako ang magbuot?
2: Oo, Jose! Sige! Sulte kung unsay gusto ni mo!
1: Oh, kon, birthday karon sa kong anak, Impong. O gusto ang tanako nga mahikayan ako sa bisan gamay lang. Nga, maka... experience on sa siyaghikay sa iyang birthday. Bisa gamay lang, God. Kay sukad man, God. Huwag mo gina siya makasinatig yung ana. Tungod kay huwag mo kuy kwarta nga ikagasto tungod sa pobre lagi.
2: Kumao! Matuma lang yung magibangayo!
1: Gibati na ko nga ang hangin inulog sa miga ko sa tibok na kong kalawasan. Ha? Oh. Mayunong na. Nawala ang hangin.
2: Matuma lang imong kipangayo, Jose! Mahimo ka lang mapaulay sa inyo!
1: Oh. Ha? Oh. Maura to?
2: Oh! Matuman mo lang imong kipangayo! Buhata lang ang gusto mong imuon kanong adlawa og matuman kini.
1: Oh. Sige, Impong. Nya, dagagi salamat.
2: Pauli na, Jose!

0: Unsa kay sunod nga mahitabo ini? Padulon ako sa amo.
1: Jose!
0: Oh, Paklay!
1: Oh! Huwag kita ang kahoy lagi. Huwag ka makapangahoy.
0: Huwag lagi. Kay gipapauli ko.
1: Ha? Kinsa may nagpapauli nimo?
0: Ha? Oy. Bibitay, may pauli lang ko. Kay, kuan magod, making panimba magod si Anggi.
1: Mm-hmm.
0: Birthday lagi ro ni Nina. Mama. Si Paklay, aris ako ha. Nagdali ko.
1: Ay, susi. Pustahe lagi ulo na yung swerte. Sige na. Pamasin ba? Butaog pinay ka. Main lang na para sa birthday sa mong anak. Ganun. Ay, bisang pila lang good. Oh! Matuman mo na yung mga pangayo. Buhat talaga ang gusto mong imuon ka ng adlawa. O matuman ka rin.
0: Oh, tuod. Sige. Paklay, sige. Mupusta ko.
1: Kala ba? Sige. Unsa may numero nimo? Bihing-ing-ing. Bihing sa numero nimo.
0: Maguna-una na sa ko. Yeah. Ako lang ng irambol.
1: Ani na lang. Kung unsa imong manunaan, irambol ha?
0: Oh, rambol. Rambol. Ay, straight lang ko eh.
1: Pila. Mm. Pila. Kuwanta mag-ini?
0: Ihurot nina na ako akong kwarta.
1: Mm-hmm.
0: Ako'y 50.
1: 50?
0: Katapos ang kwarta lang ginina ako. Ihurot na.
1: 50. Sa ito pa 50. Suman, sigurado ka?
2: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panaunin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Isip ko sa kamagsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalasapod ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
8: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology? Isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
9: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
8: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
9: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
10: Oh, sige pa! Hindi na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
8: Oh! Ani mo, Pretty?

0: tang inyo ma mga bata supay sa kung aso ninyo ni Simonaon ang naguluhan. Ermitanyo ang diwindi din nilang sa mga aso ni Kuy Guliat kinita ng talit ka na to sa Arimen Drama.
1: Bata ni tatay mo tuman
0: ang putang nga bata
1: ni
2: RMN Newsbreak.
3: Mayong gabi kiniyo Radyo Man Marisa Abadien. Sa tuwang malitatog ganito sa SED Marketing, ang tingamaw tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong Epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, nanawagan ang American Chamber of Commerce of the Philippines kung AmCham alang sa paglakip sa usa ka dedicated investment protection framework ug local government funding sa National Land Use Act. Kiniyo man sa ilang pagpasida nga ang landmark reform nag-require og tataw nga transition rules aron mamintinar ang kumpiyansa sa mga investor. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number 1 uwa na ilain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy, dinhi sa Sugbo, o diyan sa Josh Pharmacy, sa Kawain, Masbate, sa tanang butika, sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagit.
6: Nabagi ko ni Rima! Pahit ko kayong pagkari!
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Lalo'y tinigong
7: sure ka?
6: Magkasilita!
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
8: Sa atin ng overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandata.
5: Bagong bayani. Tuluman na niya naghatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Kahit na konting
13: isip
12: usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
13: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
14: The original Koi Herbal Capsule.
15: Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal yung doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to. Ang akong ginom, hantod na, wala red jud nakapadayon ang guiter sa akong liog.
16: Wala na bukol man.
15: Wala na jud, wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
14: The original Koi Herbal Capsule.
17: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
14: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
18: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
14: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: sa gunso ng OT, ay buhi.
1: Kaya pa nako.
0: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
2: Kaya pa nako.
0: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.

0: bitin ang birit? Parang buhok na mahirap pahabain.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: sa mga manghudoy. Nakatuog yung taon. May nalang nasudlan gamay lang tiyan. Hay naman ni si April nga kung ipaapas ni papas ng bayanan sa palapal, uy. Ano mga ayok palit bugas para makalungag na unta ko? Kay, sakit sa kunti yan. Sakit it, uy. Muna magkikumot.
1: Oh, Ate May?
0: Kasakit sa kunti yan, Akay.
2: Fever, napaso si Ate April.
1: Asam na ko siya paso?
2: Moses King na. Tambayan na sa mga abalambal ba?
0: Alay!
2: Ay, bawang ang isakit na si Ate May sa tiyan.
1: Sige!
3: Papa, naunsa man na si Ate May?
4: Nakon si Ulcer. Maminaw pa ko sa i-explain sa doktor niya na.
3: Kaloy ni Ate May, paoy.
4: Ay, maling mong inahanoy. Isa't may mong gabiaan tamo din eh. Aron, apaso na ko siya sa ilang Ma'am Carme.
3: Ay, alam, magbiya iba pa. Uyan ni Ate May.
5: Hari, kung sabi na itabot ni May, ha?
3: Mama!
5: Lalo ni, ha? Ganon gitextro si May.
4: Giyapas ko aning atong mga anak. Nagpahibaw nga, kalit lang nagisakitas diyan si May. Mo nga gidali na kugda din sa ospital. Kay perti na giyon niyang tiyabaw pag-abot na kusbay.
5: Wasa di ka mo ulig sa'yo sabay? Ha?
4: Oh. Ano manguta na magkanako, ana? Nagtuo mga ni ko nga nauli na kasbay? Kay matun ni mo sa'yo ra kang mauli. Nga ikaw, nga nung dugay magkana uli?
5: Wako pa uli, adayo ni Ma'am Carmi. Gipaluto pa ko niya para silang panihapon.
4: Ah, gipaluto ka para silang panihapon. Unya ang imo mga anak, nagutman. Huwag pagkausbay, kay nagluto pa ka silang tao. Resulta, na! Nasakit ang mong anak, Gulser!

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ughapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaroon. Pag-Gremel S Tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-init na pod. Vacation ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhato ng tuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: At first, I was afraid if

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Nak, ni ay lugaw o. Kaon na.
1: Salamat, ma.
0: Pagpakaayo na, aron makagawas na ta din sa ospital, ha? Okay?
1: Oh, ma.
2: Imong anak, eh?
0: Oo. Akong anak.
2: Ay, guwapa siya.
0: Salamat.
2: Noong sari siya, oy.
0: Matod sa doktor, ulcer ko, no? Naigas ka sa ngayon tinai.
2: Ay, nga naman. Magutma na siya, Permi?
0: Maingon ana, Gyud.
2: Ay, magiging mahitabo. Eh, basta magpasarpasa sa kaon. Di sa siguro ni siya mutultol sa kaon, no?
0: Kuan, uway sa ang akong anak. Amo ning sa.
2: Ha? Ay, asa ibuot mo ipasabot? Eh,
0: tungod sa kawadon. Tungod sa kapobre. Usahay mapasaran sa kaon. Usahay kuwangon sa kaon. Na ay panahon nga mo ato na lang sa eskwelahan nga waisod ang tiyan.
2: Uy, hala tahong sad. Uy, kaluoy, uy.
0: Siya ang kinamagwangan sa akong upat ka anak. O kung unsay naanga pagkaon, iya manggang siguroon ang iyang mga manghod. Bahala nagdili siya makakaon.
2: Wala na. Na-touch man ko. Uy, taong sa duwis mga bato. Uy. Kundi ni mo ikalain. O sa day, oh, ba't siya mga anak?
0: Onsa?
2: Ay, hala, sorry, hala, ay. Wala ko naging story gads na ko, ay. Sorry, eto ha, kuan ba? I mean, kasi trabaho si mong ban na di, ay.
0: Habal-habal driver siya.
2: Ah, okay. Mayom sa nakita run sa habal-habal driver.
0: Dili sad magpermi. Usahay maayo, usahay dili sad.
2: Oh, nya ikaw, Ed, nagtrabaho sag ka?
0: Sa una, wa. Pero may desisyon kong mutrabaho dihang liso dagit kaayo. Maunang nangamo ko. Huwag mo hinungdan nga permi nang mauwahi ang kaon sa akong mga anak. Kaya usahay, dugay man kong mauli. O niya ang akong banas sa dagtuo nga nauli na ko. Nagsalig lang sad siya. Maunin na hitabo nga nasakit na hinuunang akong anak. Mapasaran sa kaon. Mauna ni karon. Niundang na lang sad ko kay niya. Na-admit man siya.
2: Kanang kuan et di sa kaganahan manarbaho sa gawas sa nasod.
0: Gawas sa nasod?
2: Oh, God! Mag-DH ba?
0: DH?
2: Yes! Domestic helper ba? At least, arang-arang sweldo kaysa din sa Pilipinas. Pila na may sweldo, kunan ni ka mangamo din eh. Mayo dito kay Dako. Dako! Parehing akong pag-umangkon. Kining akong ibantayan ba? DH ba nang inahan ini? Tuwa sa quiet.
0: Mao ba? O niya, okay ra siya dito?
2: Ay, okay ra man ko no siya. May pamang-apply kaging unano, aron maluwas mo sa kalisod.
0: Bitaw, no? Makatabang ka na ako?
3: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Naelechon, humba, adobo, kadereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
3: Extra. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jod! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailetsyon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
1: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
6: Palingaw, muli huk ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug kolesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng vanular.
9: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
10: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta right med.
11: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
12: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
13: Kargado!
14: MaxVit Kargado!
1: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
8: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
8: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.

0: Priscilla, naay na kailang bayot ang akong asawa sul sa ospital. Ug mao'y naghatag kaniyag ideya nga manarpaho sa Kuwait isip domestic helper. Mga kasama, atong sundad og ma pagpaminaw ang laing sumpay ning suwatampo ni Hari dinhi ning atong tulumanon Bag-ong Bayan.
1: Kung doon ay kamuhi sa gilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ugubo sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nakorta. Kini si Priscilla Daganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: asam ta ani oi. Murag nagsingin man tag balik-balik sa itong giagian. Alas 9 sa gabi man hapit.
1: Darwin, pagtaro niya oi. Ay kong inang gimino ta.
2: Hulo oi, ngano na di ay ta. Nausan man itong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Natatungod sa... Tierra del Sol.
3: Oh, ngulok uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilog uka.
4: Sa Ginoong Hesukristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kap manen.
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Datominusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, ibo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Kikang sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX 500.
2: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh, DTX 500, duha lang kakapsula, kadaadlaw, sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kit-an kaayo ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22-25 lang per piece. Palit na sa inyong suking tindahan.

0: at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
2: Zed, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems, nisandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney nyo ayaw akong hilig na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kogon. Ah, one way, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo ng minitin ako. Antog karo. Ayun ako, hunikan sa kogo ng panyawan. Pablito si Modlan, amon isa isin, tanakapin, sabay na biska.
4: Tagad na kaon ng oily food, maka-acid na.
5: Pag may acid, Supra-Sid.
4: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
6: United Home.
7: Unilab yan.
8: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton ng adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. Nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte, Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte. Siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga-Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko itayin makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry. Ginti lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang nakakagayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
11: May buhay sa makabuhay!
12: O pirmi kapoy, nanluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Og ang mutabang, aron healthy ang blood, og na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
13: United Home.
7: Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: No, Jomery, Jom, please. Dili ka rin panahon sa pagkumitsa, ha?
1: Huwag mo magkumitsa, Krisha. Gusto ko siyang ikaatubang. Gusto ko siya mailan.
0: No! Sirhi, pagbalik ang pultahan. Mamauli na tas kara ang bay.
1: Krisha, ikabala ka. Nako'y kargada nga na. Lisensyado na eh. Og, naipermito kayo.
0: O niya, dilito ordinaryong tao, ha? May mahibo ba ka ng imong dang kargada?
1: Kung usaman siya kademonya. Pwes, bronze ang lead sa kong mga pala. Og binindithahan kini ni Reverend Father Masilindo Dayundon.

0: manaog yun ka. O sige, kay manaog man ka. Tana, mga naog pa.
1: Oh, huh?
0: Tana dayon, Mr. Joe Marie Buenavedas. Mga naog tagkikan ining sakinan, kay magkilaw taog sungay sa demonyo.
1: Oh, Krisha!

0: sila nagkaroon si Miss Grisha o Jumari ang may abot, Sir Maynard.
1: Aha. Alas 8 na pasado. Papay pag-abot nila. Diin magkaring duha.
0: Excuse na ni mo ha, Sir Maynard. Tabangan ako sinang ni Risa nga. Magandam sa lami sa alas sa panihapon.
1: Nala, sige. Padayon lang, Iha Brina. Unsa man kahay magalakaw nila ni Iho Jomari og Iha Krisya kagadiya. Dili kita ko komportable. Basta ni Adinhi ang akong uniko iyo.

0: Ang espiritu sa babae nga kanunay mapakita na ko. Naanasat siya diha sa biranda sa taas.
1: Jomari? Uy! Nga numiho naman ka? Dita mo sa ka?
0: Magulaan nun kay siyang nagtanaw na ko.
1: Hey! Tana sa taas sa karaang pay. Kay gipaabot na kita nila para sa panihapon.
0: Krisha, wa ka ba'y nakita sa taas?
1: Ha? Huh?
0: Diha sa veranda? Tara.
1: Ha? Huh? Wa man. Kay, unsam din na, ha? Unsa imang nakita?
0: Ang babae. Naanasad ang espiritu sa babae.
1: Katong nakita sab nako sa dihang mikunit ko sa imong kamot. Katong gwapa?
0: Oh. Siya. Ang gituhuan ako nga mo'y espiritu sa namatay na kong inahan.
1: Ambi ko ng imong kamot. Naatuot siya. Nagbarog sa veranda o nagsulog kihapon ng puting apiste. Magulanon kang iyong panakoy, Chong.
2: Ano mo nga rin? Kaya ipaabot sa kamo alang sa panihapon. Iho. Iha.
1: Kalit siyang nahanaw sa diyang kisangpitan ni Tito Menard, Chong.
0: Sige na, tana, Krisha. Manakanatas ka na ang bahay sa mga Benavides. Kaya gigutong sa kamo.

Kulong sila. Huwag mo rin may nakita sa taas sa karaang pay. Ang kagnasag ka na nilitig na gumawin ipakita nila. Mau ka. Ligna. Patay ka na. Pagmalinawon. Dugay na ka to. Daku ng bata masuso nga imong gikawilihan. May kaugalingon ng kabuot si Jomari. Hamtod karon. Wa pagyon mahilo na dito ang iyang kalangka. Nagsumpaag paghihapon kini. Kumo na bilanggo sa gikawid-an ni kagahapon.

0: Diya sa veranda siya nagbarog, paminag. O nakita usab siya ni Chris siya. Sa dayang gigunita ang gihapon niya ang akong kamot.
1: Iho, Jomari.
2: Tinungad na, Tito. Ikaduhan na to na akong pagkakita niya.
1: Angay na siyang bupahoy sa hingpit. Kadili na siya angay pa nga mawili kay ang batang masusoga iyang gikawilihan dako na.
0: Kinsa ang ipasabot ni mga paminag?
1: Ikaw, Iho Jomari.
0: Oh, paminag.
3: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
6: Kung pirmi ka po, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
7: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 capsule na verified with alpha, beta, and gamma mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural at orihinal.
12: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Mga ka-Beefy, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
14: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: John, nanamin ka. Nagtimi-timi ka. Huwag ka ganahin sa pagkaon.
16: Nalukoy ko na ko na, Krish.
1: Narungog kaon, Iho Jomari. Ayaw pagsigi o guna-huna bahin sa gisulti ko. Isipan nga kabahin sa imong kinabuhi ang kamatuuran nga nasairan mo.
16: Paminart.
1: Pawa di sa tapad ni Iho Jomari. Lakaw, kundiin kagika.
16: Oh. Pa?
2: Tito? Papahawaon ko nimo din sa tapad ni Jomari?
1: Dili ikaw iha Krisya, eh. Ah, naa siya, Iho Jomari. Nilingkod tapad nimo.
16: Oh.
1: Ayaw pagkakos kang Iho Jomari. Balik ito si mong gigikanan. Ayaw na panghamo.
16: Ikaw rin nakakita pa. Wa ko'y nakita. Wa.
1: Tignan. Tignan.

0: Mao kaning kinatibuk ang hitabo, Brenna.
1: Aloy, maubad ay, Miss Grisha?
0: Naklaro na yun ni Jo Marie nga ang kalag sa babae nga ginganlan o tikna. Iya kita ang inahan.
1: Dini ko nagdako. O karon lagi ko may baho nga kanang kalag sa babae nga magpakita dini sa karaang bahay, inahanda ay kana siya ni Jo Marie.
0: Oo nga. Kalag nga nabilanggo siyang kawili, Brenna. Tungod sa inahanong gugma. Dili unta gusto mo piya siyang anak nga masusupan etong higayuna.
1: Ni Jo Marie, Miss Grisha?
0: Yes, Brenna. Pinangga yun ay kaayon niya si Jo Marie. Kay bisan usa katapos ang gutlo siyang kinapuhi, nawili pa man siyang ubiya ni ini sa dayon.
1: Kanindot ka sa feeling. Kanang naa ang mama nga, nag-atiman samtang nagdako. Sama ni mo, naa ang imong mami Rolaida.
0: Brenna.

0: Oh, Dong, coba deh. Sayo ka man kong may bangon.
1: Ah, onang. Wa ko itarong kinatulgan gabi nga, naguna-una sa nasairan akong kamatuoran.
0: Ha? Usay buot na mo ipasabot?
1: Bahin sa kalag sa babae nga, kanunay na akong makita sa taas, sa karambay. Nga mauday ang akong inahan.
0: Ah, obay tao. Si mama ni mo digna.
1: Nang tar sila, nahanaw na lang sa noypon yung, pero nga nung wa malagi ko ninyo sultihi bay ni?
0: Tungod kay dili, may mahay mong manghilabot ang bahina, Chumari. Mahadok magod in town with possibly kasuko ni Senior Maynard kung amo ng buhaton.
1: Unsay ba tuod nga hinungdan sa ikamatayo nang? Please, tugane ko.
0: Tabi na ni Mudong ha, kami buhaton ako sa sun. Di akasa.
1: Oh. Kining karaayos, karaampay sa Viniberes. Maulan ni ang naging usarang ubugtong saksi sa mga panghitapo dinis kagahapon.
2: Natural death. Baw ka na ang cause of death. Sa inahan mo, Iho Jomari.
1: Wagit kahay krimen nga nagpaluyo sa iyang kamatayon, pa?
2: Iho Jomari, malinawon ang karaang bahay sa mga Benavides. Yan ang mga panahon. Usa klaro og tataw ang resulta sa investigasyon. Yan namatay si mama ni Mudigna. Tungod sa gitago nining sakit nga gihambin.
1: Kaluoy din ako. Ug kaluoy sapsa kong inaan. Nagpangwili de in town ang iyang kalag sa pagtaliwan at sa laing kalibutan. Tungod na ako. Ug niya itong higayon na masuso pa. Oh! Kalit ka naglain ng panahon. Tinawag ko. Buwa kayong kalangitan. Murag kulur sa dugo ang iya kapwa. Unsay buot ipasabot ni ini.
3: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister kag mamangkot.
4: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na kag masaligan ko. Kaya basta Right Med.
5: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon ni sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RNN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon kong yun ikaw. Ugwatas-watason kong imong kasing-kasing na nagdago ni ng dughan mong maliputo. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Lipaya ko. Tagpawar ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
2: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dari na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta!
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
7: Mm-hmm.
6: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang mo po'y mga melasma sa face.
7: Mm-hmm.
6: More dark spots siya, anak.
7: Mm-hmm.
6: Tapos ninglighten siya. Dati mang godaghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala na mang punti ah.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbastrong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbastrong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
10: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Atean, maski unsa pa ka kabisi. Ayaw kalimtay mong kaugalingon, ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health. Go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
11: May buhay sa makabuhay.
12: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alivio para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
14: Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salon Pass, with direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain.

0: Abangan ng refreshing tangbayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
3: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, ug pagpangihi.
4: Ako si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
1: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications. No overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Ako si Fredo. Ginaingon, wako'y tuyo, kamahitabuta. Apan dili na mabalik pa ang tanan. Maukinin ni tabu sa kong kinabuhi, gandili na ko mahimong mahikalimtan. Aw, oh, unsa? Ang himatog karong gabi ang imong amiga nga si Jonah?
1: Opa, kay nag-away ko na sila sa iyang bana. Di na sa kuno siya mo ulis ilaha.
0: Kung anong anong man siya mo sa ato? Kaya doon naman siya ilang bahay. Siya yung ginikanan. Ato sila. Ato na siya mo star.
1: Suko man sad niya iyang ginikanan pa. Kaya nahibaw man ang iyang mama o papa nga nangapit siya. Mong nag-away sila sa iyang bana.
0: Ay, ikaw ba, Rika? Kung magminyo na gani mo sa imong uyab, ayag yung sundan ang ibuhat sa imong amiga, nga nangabit. Kaya wala, magkabungkag yun ang kaminyo un, kanang pagpangabit.
1: Opa, di ganun ako buhaton pa, uy. Ako pa man gani magsigig tambag ni Jonah nga buwag yung iyang kabit. Kuman siya maminaw na ako. Mo nga niabot na nun ang adlaw nga nasakpan yun siya sa iyang bana.
0: Nala, sige. Musugot ko nga anhi siya muhigda karong gabi una. Pero karon rang gabi una,
1: kung mo ang iyo siya nga mo istargit o kanang pila ka adlaw sa ato pa, ato lang pa istaron, uy. Suod mong gud kinanako siya nga amiga si Jonah.

0: gusto ka nang magminyo ko sa pre.
1: O pre, marasam ka pre. Ay, hiwit ka man diha. Lagi pre, maumulgi na kong gusto. Kung sugtong lang ko ni Maring, karong gabi una. Ako na isang ilibin pre. Dugayan na kong makachirche pre. Uy. Sige lang taong ko kinamot pre. Uy. Pataban ko pinamiglima.
0: Lupig ni mo si pare John John.
1: John John?
0: Tumulak.
1: Ganun man.
0: Wa na'y plano magminyo.
1: Lagi.
0: In love ko no kay siya ni Mari Marites.
1: Mausan.
0: Pero sige lang. Agwantaha lang ng kamot ni mo.
1: Ikaw re.
0: Kubalunar ang
1: pagkamot. Ay, unay.
0: Nakita ka na, Risa.
1: Lagi.
0: Ako taon, pre. Ako.
1: Ang sumaga?
0: Mo, sige, kung siya na sumbag-uro kay Ipo. Kapiyar mo.
1: Sana all.
0: Patagun kayo. Sinikita ko na ako. Morgyong punaw nga. Sos, kalamig.
1: Sana all.
0: Lagi. Dami kayo.
1: Pero kinain o smaring, pre. Sultihan, tika. Parihas nga na ako nga idara na sad. Pero kana smaring mo rag-iring. Busok kayo na, pre. Busok kayo lawas. Busok kayo lagi, pre. Kay, wa ba na yung anak sa matay niyang bana?
0: Baba.
1: Lagi.
0: Oon. Bigot pa ng bayana. Libre. Bida, ay. Ampo kaya kang sugtun.
1: Mugit, pre.
0: Kaya di ka niya sugtun. Ipasok lang na sa akin.
1: Bay, pare, ay.
0: Aro makamabasa ng imog, makahumul in tao na.
2: Parikulas.

0: Maayo! Maing adlaw! Dairi ka! Nina ko, Day! Si Jonah ni Day!
1: Day Jonah! Ay! Ay, ano man lang yun ka? Ang lagay ni kagabi, ipakamuan ni sa mo.
0: Ay, sayo lang ko, Day, uy. Dapat yung away na mo sa kumbana, uy. Ugmadlo ko nga ba si... Mapatayo niya ko niya.
1: Ah, hinuon sad. Hapit naman sad magabi eh. Dali. Ay, suot na. Dali na tayo yun. Oh, napahilo na tanaka din sa bakanting alawak ha. May kay naanay mo mga bisti di ha.
0: Salamat taon ha. Kay misugot sa papa ni mo nga anhilang una ko istar sa inyo pila kaadlaw.
1: Ang tinuod ay, di ganun ta siya musugot, pero akong gihangyo, nisugot raman sa taon.
0: Basi, di ra kumaabtan din hig o sa kasimana day, uy. Siguro mangit ko nga, kuhao na sad ko sa kumbana. Ay, di man to makaagwan tagod, kunwa ko.
1: Ay, naamagin din mo ang apan, uy. Buutan kay imong bana. Mauro kinay rason ni mo nga nangabit ka, kay di ka matagbaw niya kung mag-sex mo.
0: O lang kiday, uy. Kani ato ay noon sa wap ko makatilaw og dako. Okay, ramang yung kay kas iya ha, pero dihang na-churchiran ko og dako, day. Wala mo ko ganahin sa kumbano, uy. Mau nga, ako nalang ikabit ang dako nga naka-churchir na ako.
1: Muna'y pag-aing nun, day. Wagid kay ayo nga pagkababay. Kaya wak manin mo madawat ang apan sa imong bana.
0: Day?
1: Ako, Day, nadjejira na magid ko sa kong iyab. Happy ra kay ko siya hanga gamay. Love man ako siya.
0: Nakasulti ra ka, anak, Day. Wamugod ka makakaog dako, wood. Makakaon ka kanig dako, Day, na. Sigurado git ko nga buwagan ni mo ng imong uyab. Bisag pustaan na ipatao.
1: Day, Jonah.
2: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
3: Pot na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
2: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o con urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Abot na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, Paragis Bila-Bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, Paragis Bila-Bila.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: Luya ka ba?
5: Aduna ko'y kibati.
4: Way gana ug masakiton?
5: Kalisod na ko.
4: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
5: Maraming salamat po.
4: Kaysa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
6: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
10: When you love, you caress.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang anda.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
13: Balita! Ipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology. Isip top 3 best performing school sa Tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
14: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
13: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
14: Gawas ka advance pang international ang ACT Senior High School, kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa syudad.
15: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
13: Oh, ani mo plenty?

0: Okay, pre, kulas. Marag sakto na ning atong inom, pre, oy. Bantay ka, pre. Pre! Pre, kulas, oy. Uli na ko. Uli na ko.
1: Ngihi ko, pre, ngihi ko.
0: Na, paihi ang purol ni mo niya.
1: Okay, pre. Wala kong daw magkatagay na lamay yung sumo. Ulitong makaroon ni Krabs, lamay ka.
0: Lamay, lamay mo lang. Bati ba siya kaya ang sige nag-istorya niya may tagay? Pero hindi kayo kumapahubog. Kayo magpalabi, pre. Kayo maghubog, eh. Hindi na ako niya kumagatultol uli sa bahay. Mas may na makainom ng tayo gamay ba? Gamay lang.
1: Ako na, pre, eh. Palabi, hubog. Kuha, pre. Basta hubog, eh.
0: Ay, lagi.
1: Para mayo na makaganom ng gamay. Tuski kayo.
0: Kabantay ko na, pre. Kabantay ko na.
1: Sama ka na. Oo. Tawa.
0: Awa, sama na.
1: Tawa, pre.
0: Uy, baya.
1: Awa, tuwa.
0: Kanawa.
1: Purti sa tuom ng laway.
0: Baya.
1: Awa, pre. Tuski kayo, ha. Pagkuliyo ko na ko, pre. Oo.
0: Ala. Murakikugi ko na. Bitoda, bitoda. Lihok-lihok na.
1: Ngam-nyam.
0: Pero, di lang kayo. Bagal yung mga tubangan, pre. Kinig yung ako, pre. Awa, tawa, awa, pre. Awa, palanggani ni Mangisog, pre. Pero, tawa, bagal na kayo. Saan mo't yung Mangisog ni?
1: Saan mo, pre? Pura mo nang dakuha na, eh.
0: Lagi.
1: Mura giant nga. Kukumbir ba? Kukumbir sa dagat, to.
0: Lagi, lagi. Duhay, pre, duhay, pre. Ano?
1: Eh, ribin doa na tabi.
0: Doa na ba yun? Di ba siya kakakumidyahan, pre? Ay,
1: ay di man. Di ba naman? Di amo ko'y guma. Leptik-leptik.
0: Lugawa siya ng doa, ay. Ay.
1: Ibuga na ko ng imuha, pre.
0: Ibuga, pre.
1: Doa na tabi. Pagminyo, di ba? Mayroon pa'y muslan mo gidako. Naranong-sumsak.
0: Hala, lagi, lagi, lagi. Kusok to lang kong maring, pre. Abaya, doon na nag-yudun niya ako'y kapahungawan, pre. Ay, karong noong tagong misita niya, pero nagabi eh, naman lao ng gabi eh, pre. Og nakainom ko, abo sa ugma, pre. Ugma, nag-yugong siya.

0: Mira, Josh, acá un cuarto. Babae nga nagigda sa katre. Nagpantay ra siya niya uway pra nga nagigda sa katre. Hala! Baya, di man din ni akong kwarto na sudlan ko. Ang bakante man din kwarto, may akong nasudlan. Huwag ka nang nagigda. Ang amiga na sa akong anak na si Juna. Baya. Lamia baya na, oy. Kayong taklaan. Uy, ni anak ko siyang tungod. Hala. Utugas, boobs, oy. Ang atubangan, baya. Murag baong anak ko, boy. Lamian yung bayana, oy. Ayay. Baya. Ang akua. Ala. Ni strong maghubo ko sa akong karsunis. Man, ala, nag-brief na lang ko. Buon ko nagtiwa sa akong brief. Ala, katuskig. Baya, kaisog na. Marag manok, itatari, pangdirbi. Ala na, jirjiron ko rin bayana.
1: My Fredo? Ikaw ni ni, ah?
2: Lamian mo, ay.
1: What na? What na, John? John, yung titinang,
0: Buksan ko ni Mario.
1: Buksan. Ay, Lord. Tatos kita na, May Fredo. Ako pa kita, ayo. Masta ko pa kaysa kong kapit.
0: Mo ba?
1: Amo na, Lami.
0: Oh, buong kini mong pantin. W. Wow! Kabugdo! Bugdo kayo? Ato ipatagon? Kaliat, mas may siguro mag 69 ta. 69, ayaw ng 70, 69 lang.
1: Ay, mauna bitawning pormahan.
0: Mauna kinahit. Kinananay ta. Kalamin ni mo. Ami ayo. Sige, isud ko ni sa langob.
1: Murag na si,
0: nagising.
1: Ang kalupin pa ni mong batanon.

0: Og binegokin sa ya kumbisita da. Ikaw mong kuday ni. Buday nga handaling bisaka sa taas si Jonah. Kini ade ngayang bana, gamaw ikaw.
1: Noy Pido.
0: Ah.
1: Gusto ko nga magbalik mi sa kong asawa. Bahala og nakatilaw na siya og laing laki. Labag ko na ko siya.
0: Abini mo kining dunglino. Bisulti gyud na ko si Jonah. Nawa na ko na siya gusto ni mo bisa gamay. Busa, may siguro nga tumani na lang siya siyang gusto nga magbuwag mo.
1: Nagmahay bitaw gugoy nga ako siyang giaway dihang nasakpan ko siya nga nagduwag kayo.
0: Hmm.
1: Naglagot mabod ko. Kaya kita yung kusbuhi sa yung kabit. Layo oras sa ako eh.
0: Ah, pailom na lang dong, ha? Sa untaman nga, ipagkatao man kagamay batuta. Nataho ka siguro sting init. Ha? Napugsoy. Bantay ka na. Ah, ihatag na lang sa ibang asawang iyang kalipay. Kung mahal mo siya, ihatag ang iyang kalipay nga maunga magkabuwag mo.
1: Basta, ang kutong iyang kabit, oh. Ako yung patlion siya ba?
0: Ha?
1: Kaysa yung nakaingon nga, wala na gugbang akong asawa din ako. Patlion ko siya ni Pido.
0: Lino?
2: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, Talata 1-28. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigasang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligali. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita, bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga matatalino di pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Di agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw, ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
3: Palingaw, malihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex and generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Bili Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
4: Unilab Quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
8: Tagad na kaon ng oily food. Maka-acid na.
9: Pag may acid, Supracid.
10: United Home Supracid. Sodium bicarbonate ahon mahupay ang sakit sa tiyan. United
11: Home. Unilab yan.
12: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
13: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Ladies' Choice.

0: sa kalamion sa cheese o crunch. Mulami po ng break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. Kini ang DYHP Cebu. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
2: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500, mabali sa mga butika.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrop Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
11: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binairan. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma.

0: Ang nagluya, pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
1: Unsay alip yung imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
2: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o kanormal, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ate nani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dito ako makapanawba, di na ako makatindog. Mao na itong pag-tick na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Pila-Pila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo. Nigawas buk siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
4: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay, musman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
3: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
0: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Pila-Pila Herbal Coffee o Paragis Pila-Pila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Alarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
7: Dili.
6: Puslan lang way nagmahal. May pamatay.
8: RMN Production Center. Budalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
6: Nanong maoman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din hin. Arong matibway ni tanang.
9: Paidigo! No. Banda!
6: Bati asa ni mong naong huilag. May oy! Masakang sa tadino!
9: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka ba jigaw?
6: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
9: Dugo! Dugo!
6: Silang ko.
7: Di mo na ko check ko. Pero, bakas niyon ako. Gato na agad ka.
6: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Sige na lang.
7: Bunso?
6: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
10: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
6: O Takla, mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma-in love. Sound engineer, Reiki Bangis Garing. Recording technician, Lloyd Gabiana. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Rigan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na wala na ko igiinom ro mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya nga Paragis Bilabila. Nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dili na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita nang kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako gyud nang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya utom inom na pod ko 3 times idi kape gyud ko na Paragis Bilabila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Kumusta? May nga lang ka natatanan. Yan na sa inyong galas ng inang Ray Arellano. Uban sa kong partner, Y-Line, guwapo sa diwa, HP, Lloyd Gabiana.
1: Okay. Kwanday, may buntag, may ngunto, may hapon, may pagiging kanlaon. Nalimot mong ko. Bueno, magiging ka na. Kwanda, aritan din sa ito ang... Oh no, dilipan di ay. Ako na ipailapan ninyo pagbalik pag-usab ang akong partner na mo'y atong promoter. Okay, Lloyd, take it away.
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule ug ang bago na tong produkto, ang Avocado Coffee Mix with Guava. Palit jud mo ani ha kay para makakuha ni sa makagana ni sa inyong trabaho ug makawagtang sa kakapoy.
1: Kana tinuod mga galaw niya paluapi sa dayon sa atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Okay? So, pinapagigala shoutout time. Marita sa itong shoutout time. Shoutout ganto niya sa Acro Luto Pantolino City, si Robin Plaza, Eper Plaza, Dexter de Gracia, ka Carlos Puntillas, niya Kulas Parain, Aparan, Panimdim Pamili, niya gikan ni Pedro Pungasi. Okay. Unya nga, dito sa kuan.
0: Dito sa kuan naman. Shout out niya sa itong amigo na itong mga listeners at itong mga sukitig pamilya niya, si Dr. Tid Angina Saipik des Pitugo Bohol, si Mark Lowe sa Tomera sa Pitugo Bohol, si Pari Ricky and Mads Bibien sa Balizia Negros Oriental, si Sadelia Pelen og sa Tanan ng Binti Family diya sa Balizia Negros Oriental. Iman si Inday Andodong Barbosa diya sa Balizia Negros Oriental, Konsihal Adun Abalo sa Haklupan Talisay, si Anas Pakira, Rachel Ditabura, okay, si Trixie Claire Baay Balili, okay, huwag iman ni Jojo Sinuntao, okay, kikan gini sa atuang B-Side Founder Bangag sa ilong. Hoy, lai ko nga mong writing director o Jikumpok Rakasa. Okay, bueno mga igala, di ta maglangan natin ang hinumduman ang nangagi. No nga, nakagawas gud sa langob sila si Bugart ug Lalat. Nakita nila si Captain Alan Malaran nga piloto diya sa helicopter. Ug ila kining gihangyo aron makapauli sila si balik dito sa ilang dapit. Samtang sa laing bayan usab sila si Jigo Misod na usab sa dakong samin nga portal aron makabalik sila sa tawhanong kalibutan. Mapasalamaton usab kaayo si Raina Tara nga nahimong kabahin nila si Jigo og mga kaubanan sa ilang kinabuhi. Una samtang si Harim BBT wapay panimot mao nga wapa hatag ganti sa kan ba kanang wapa hatag sani wapa hatag sa ganti nga bahandi ang mga albularyos o wapa gini papuli sa sawa ni si Kukak upang di mabayri. May balik dito sa nimutangan nila ni Bugart ug Lalat ingon nini ang naitabuan yan ay nalisumpay ni nga tong sugilanon budbud og bibingka.
3: Pero unsa?
4: Pero unsa man ato pagbaligya sa atong bahandi? Nga niya pa man ta dinhis kalasangan.
3: Ayaw ka pala ka! Doon ako'y plano!
4: Unsa man, Bogart, ha? Unsa?

0: my magic wand.
1: Magamit ba ka na nato, mahal nga Reyna Tara?
2: Bitaw, mahal nga Reyna Tara. Kusog kayo ang gahom sa ilang mga magic wand. Gamit na to kanya. Bitaw.
0: Buktong mga tauhanon lang ang mahimong makagamit ni Ana.
2: Ay, oh ba?
1: Kuna, oh? Hili na to kapuslan ang ilang mga magic wand?
0: Husto ka, Hariki.
1: Ilabay na lang diay ka na.
0: Ayaw. Wa pa kita masayod sa panahon. Tingali og muabot ang panahon nga magamit ka na.
1: Mahal nga Reyna Tara.

0: palibaw.
1: Yung taki ni nga ito nagunitay na.
2: Ichiyan! May nakita!
3: Ako sa?
4: Labaw na ko!
5: Ako si Hercules! Ako ang malipod ninyo.
3: Saba niya, Hercules! Usawa ko niyo sa pagpanalipod. Ngawa, matay makita!
5: Mutala! Mutala na mo! Mutala na mo!
6: Unsay sunod nga mahitabo?
7: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, imsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
8: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangay og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na ininom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
7: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, namaligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
9: Nay, tanda ka sa St. Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
10: Katahinan sa wala pa to magamit kape. Kaya unya, nalagi magsakit sa mong lawa. Unya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, naman kayo mo? Unya, makasaka ko. Makalag sa, ang bukid doon eh. Gani ay, nag...
9: Ha, bukid sa kulian?
10: O kato ganing ama nga mo rin na...
9: Bukid sa...
10: Ganing.
9: Sundan?
10: Oo. Unya, o sa wala pa ko nagamit. Og magsagka gani ko maglisod.
9: Taka ka sa bukid, ikaw ka sa ka?
10: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati na iya.
9: Pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
10: Makakatkat ko, ah. Uy, magrapagid ko atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kay ka. Ay, ko salamat.
9: Hindi pa ka nalimulay?
10: Siyon.
9: Lido?
10: Alberto.
9: Tulay mo idad?
10: Ay, anak ko, 90 na ko.
7: Usa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. si Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
0: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, naging siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
4: So, ingon na. Paragis bila-bila.
0: Oh, paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad din mo ron, ma'am?
0: Ako 55 na.
7: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
12: Kuy kinang tugka ulay atong buhat sa mansyon. Tanga kag kanus sila si Don Arturo mauli sa mansyon. Na, otro po kung wa may bao. Tanga kag kung sa buhato na to. Au, ligot na dagat. Tugka, swimming pool. Tanga kag asa nga resort. Au, bisa nga asa. Mong, maniho lang dia, Peter, may driver nga amang. Mingon raw niya kung muhunong na takong ganaan ako. Kas, gasolina? No problem. What is money? Huh? What is money for, Peter? Gasto tani, oy! Gasto tani!

0: Hunong! Hunong!
1: Ano ba ang pentigaw?
0: Wa na kita makasunod sa langgam tabihan!
1: Ala! Wa na ang telepono! Wa na kita ang kasunod yun! Wa na na to! Mabati yung tingong ginigod! Telepono!
2: Asa naman ikaw to?
3: Ang kiyan, wa na makita sa panipot to!
4: Isan ako! Wa na makita!
5: Labaw na ko, Arturo!
6: Ako si Hercules! Ako ang malalipo ninyo!
4: Ah, pulos ka lang. Ang buti mo, Hercules!
0: Ngutana! Ngutana rin mo!
2: Nakita kayo ang palibot. Dili na ginato makita.
0: Buti pa sa bot nga! Posibleng, di na kita makagawas din
6: eh! Usa!
7: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Ito ang pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko rin magsuka. Na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangguko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganod, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
7: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niya maglayan na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bilabila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di naging paglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong debate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw nga muluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
6: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan og napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon og sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anaamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Janice. Gupay pa yung maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
9: DTX 500.
11: Pumali sa mga butika.
12: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
13: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
13: Mm.
12: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa tumong mga selula padulong sa katigulangon.
13: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
12: Mm-hmm.
13: Iya sa tao ang rod shape.
12: Uh-huh.
13: Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya.
12: Uh-huh.
13: Pareho ba nang magputokopya ka, Sir JP?
12: Mm.
13: usay ang tumoy nga litra sa band paper dili maapil kopya.
12: Mao
13: nang sa siging nga cell division o ang pagkopya sa cellula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong cellula.
12: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareola mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naa ra jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer, extra nga kopya sa code.
13: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
12: Monay.
13: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana, samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og MyTC, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
12: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug MyTC ra jud.
9: DTX 500.
11: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500.
13: Pamali sa mga butika. Diregyo nato masabtan sir GP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og MyTC kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud sir GP nga naay telomerase usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomerase dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og MyTC.
12: Giyon sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nagasynthesize o nagaassemble sa DNA og RNA molecules.
13: Buot pasabot sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
12: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
13: Nabantayan ba nimo Sir GP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell site, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
12: Ayay,
13: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og MyTC.
9: DTX 500.
11: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Jenna taga-Amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana og MyTC. 2 times a day. Tulo lang ka adlaw. Ni balik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa MyTC kay epektibo jud kaayo.
9: MyTC sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
15: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika.
12: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
13: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang MyTC, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
12: I agree.
13: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Pinagi sa pag-inom inom sa DTX 500, pag inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magkaproblema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
12: Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
13: Mm.
12: Impotence o sterility.
13: Mm.
12: Kung may kontag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
13: Di makahing bata.
12: Oo. Ang impotence, kanang dili na jud mubarog, imong junior.
13: Monelisod. Sayon ra man, Sir JP, kung sperm count ra man ang problema.
12: Musto.
13: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen,
12: kini
13: adunay 40 milyon hantod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
12: Kadaghana.
13: Magadipindi kini sa kondisyon sa imong lawas.
12: Uh-huh.
13: Kung gainom ka DTX 500 o Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
12: May radyo, Dok, kay dili tanan ang mahimog bata.
13: Unsa raman kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
12: O ka na.
13: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells, Sir JP, pwede na na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
9: DTX 500!
15: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug na history ang among pamilya nga na sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitrayo gino makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
9: DTX 500! Mapali sa mga butika.
12: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
13: Correct.
12: Aron makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, dagan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
13: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipids sa plasma membrane sa imong sperm.
12: Kana nga damage, Dok, resulta tungod sa bisyo.
13: Correct.
12: Sama ng pag-inom, pag-alak,
13: sigarilyo,
12: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
13: Unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa JP ba?
12: No.
13: Makabuo yung anak. Inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likayi ang bisyo, ayaw sigig bilar, o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman yung ginikanan nga pabaya radyod sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. Muinom, manigarilyo, magdruga.
12: Kadaghan.
13: Nga, mas taas pa yun ang oxidative stress. Sa kininga stage, Sir JP, pwede yun makurap ang oxidative stress. Ang din is a developing zygote.
12: Oh.
13: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyod di ay.
12: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
13: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
12: ako
13: pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
12: Kana.
9: DTX 500!
16: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500! Mapali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
17: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon ug parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag ug gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
9: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C, kasayuran sa maayong panglawas.
12: Ang baho sa ilok, Dok, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tawo nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok samot na kung sington.
13: Tugod na sa kagaw, Sir JP, nga mo'y gapabaho sa ilok.
12: Ug
13: dili na siya makuha dayon, Sir JP, sa simple lang nga panabon. Na sa mga batanon diha.
12: Kay
13: Muslim, sila ra ba ginauna. Sakto yun. Pag human nila gligo, Sir JP, unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
12: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
13: Actually, Sir JP, guaranteed yun nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
12: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
13: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo ug butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga na'y problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
12: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise, Jude, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jude, wa tay panahon para mag-exercise.
13: Nay pamagi, Sir GP. Inom ka og extend food supplement. Ah? Og ang extend food supplement, Sir GP, nay maka og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
12: Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Nay pakapinoon frontal effect.
13: Hala? Tay, pwede ka na.
12: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
13: Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
12: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
13: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
12: Kalami.
13: Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
12: Gusto.
13: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
12: Correct jud na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mooy makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
13: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya komparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
12: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sulayan po nila ang Rayo Coffee.
13: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
12: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
13: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
18: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
12: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
13: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nganong D3 Bio man jud ko over plain D3. Mao ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos na akong kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko, Sir GP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Og ako ning i-oil pulling.
12: Wow.
13: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuhaon ang oil, niya akong imumog ang oil. Mao na yung gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mao na yung pagbutang na ako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon na sa akong baba, Sir GP.
12: Ya, kay dili man na pwede sa plain D3.
13: Dili na pwede sa plain D3. Mao na yung rason nga nung D3 Bio, Jude. Tungod sa BCO nga naanini, mga 5 minutes ni mo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhato nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imuhang oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana, kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
12: Napon kini diskubrehan, Doc. Di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX Coffee Mix, ako ang programa. Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape, Doc, kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag makarons nga lasa, muna iyahang lasa. Lami jud siya, Doc. Tistingi pagod ninyo.
13: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
19: D3 Bio.
20: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
20: Visio.
19: Nga may D3.
20: Mapalit sa mga butika.
19: D3 Bio.
21: Katong ni adto ko sa usa ka lugar, nya ni kalit ko gitakigan. Oh, gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, 2 soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa 4 ka oras, inom na pugog 2 ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog 2, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kaligon ang imong immune system, pero katong ako, adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
13: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabal sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number 2, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
21: Mujud ay na nga og D3 Bio ka, very protected ka gikan sa mga viral infection.
13: Yes,
21: kung
13: Sir GP.
21: Wala na sa plain D3 do.
13: Correct. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio? Moning rason nga no gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya ni inipatyon ang mga remnants ng virus particles.
21: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
13: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga D3 Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
21: Dako kayong pag-advantage ana doc sa D3 Bio over plain D3.
19: D3 Bio.
22: Ako si Kabung Nason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
20: Mapalit sa mga butika.
19: D3 Bio.
20: Kasayuran sa maayong panglawas.
13: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP.
21: Mm.
13: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
21: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
13: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
21: Kayang-kaya,
13: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
21: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ani siya ay whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
13: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
21: Ubit ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
13: Makapaputi pa dyan, Sir GP. Unya, naasya'y mga skin whitening substances.
21: Tsakto dyan ka, Dok.
13: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
21: True.
13: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
21: Exercise sa kama ba, Dok?
13: Dala na natin sa GP sa added benefit. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
21: Lami, Judy, ang extend food supplement for men do. Kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
13: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
21: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
13: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
21: So ang pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Ngamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
13: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka
21: pa. Of course. Pero doc ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
13: Oo, nindot na.
21: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
13: Mm.
21: May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
13: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
21: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
13: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
21: No.
13: DTX Premium Coffee for the best experience.
21: Mm.
13: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
21: Mm-hmm.
13: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
21: ga-detox ka pa!
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
21: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
13: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
21: Mm-hmm.
13: Pinaka the best sa atong kinabuhi Sir JP is kanang hidanok ang imong pagtulog.
21: Wow.
13: 8 to 10 hours, walay bayan.
21: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana Doc Ramil.
13: Mm.
21: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
13: Mm.
21: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
13: Mm.
21: Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapahuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula.
13: Mm.
21: Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo.
13: Mm.
21: Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
13: Nindot jud ang D3 Bio Sir JP.
21: Mm.
13: Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala jud kapoy pagmata nimo.
21: Murag na anatanan.
13: Mm. Mm. Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog Sir JP?
21: Mm.
13: Unsa may rason ngano kung muinom kag D3 Bio? Mayo ang iyong pagkatulog.
21: Doc, adunay dua kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3.
13: Mm.
21: Number one, na ay MCTs.
13: Mm.
21: Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics.
13: Mm.
21: So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
13: Sa ato pa Sir JP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid.
21: Mm.
13: Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
21: Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin,
13: mm-hmm,
21: a precursor for melatonin.
13: Uy, pampatulog na.
21: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin.
13: Mm.
21: Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan.
13: Mm.
21: Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics,
13: mm-hmm,
21: galingon og buhatong serotonin.
13: Mm.
21: Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin.
13: Mm-hmm.
21: Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
13: Yes. Mm.
21: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio? Kay naa kay energy sa MCTs.
13: Mm.
21: Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
0: Mm. D3 Bio.
2: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
13: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae.
21: Mm.
13: Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin, o kanang serotonin, maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto, Sir JP.
21: Unsa man na, Doc?
13: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
21: Wow.
13: Aron mugawas ang melatonin.
21: Oh.
13: Nako'y pangutana, Sir JP.
21: Oh.
13: Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
21: Ay, dili, Doc Ramil. Mm. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system.
13: Mm.
21: Dili siya directly makapatay sa bakterya. Mm.
13: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
21: Correct.
13: Pero kining D3 Bio, duha ka paagianin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria, nga nakanindot ang D3 Bio, Sir JP.
21: No.
13: Tagpilagan niya ang tagkaturusin niya.
21: ang D3 Bayo,
13: tapos ang Print D3, murag tag-G-Sra tingali na. Dere ra kusta 14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
21: Correct.
13: Ang D3 nga naas, D3 Bayo, gikan na sa US. Mm. Kinsa man res Pilipinas ang muhimo og D3, wala man, BCO dagway. Mm. Mutuo ko nga dere dyan nagikan sa Pilipinas.
21: Gusto.
13: Ang BCO sa US, gikan po na nato dere.
21: Mm.
13: Unya, bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa, importante diha, ang iyang kaepektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong giinom.
21: Correct.
13: Nga pag-inom ni mong D3 Bio, diha dayon, maayo ang imong katulog.
21: Mm.
13: Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto.
21: Mm.
13: Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3 Bio, Sir GP,
21: oh,
13: ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan.
21: Uh-huh.
13: Domino effect jud ang pag-inom sa D3 Bio.
21: Mm.
13: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang print D3? Naabay BCO?
21: Wala.
13: Wala. Pero ang among BCO, naay print D3. Nga pakapin.
21: Nga wala tayo oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
13: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas. Ipadayon.
21: Ayaw abusoho.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. Ug ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. Ug ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
4: D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
23: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
24: Kasayuran sa maayong panglawas.
25: Programa nga puno.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila

iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pakalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Higala kumusta tagmayang gabi kanatong tanan.
1: Sa makausap pa, welcome. Welcome o welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Niyadong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

May 13 to 2026. Lang sa watang po na usap ang atong paghatag at pagtagad on this time ang atong letter sender. O sa kanagngalan o Cheska. Bueno, stand by Cheska. Alang sa imong suwat. Of course, bro, to us by non-serbal capsule. Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan. Ang bagong NAS Sopri Plus capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisa sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ka capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong NAS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NAS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang NAS Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong NAS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang NAS Corn Coffee, daghan kag mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Og ayaw mo kalimot ang atong NAS Medical Mission. 2026, magsugod na karong May 30, diyan sa Samoanga City sa Philippine Red Cross Function Hall sa May Petit Barracks, Barangay Zone 4 sa Samoanga City. May 31, April, Sibugay sa May Covered Court, Poblasyon April sa Samoanga, Sibugay. June 1, Pagadian, na Covered Court,
Plaza Luz Compound, Pajares Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. Yun to Molave sa Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molave sa Buanga del Sur. Pagka June 3, direta sa Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno Front sa Barangay Hall Torno Dipolog City. June 4, Kalamba sa may Barangay Hall of Barangay Solino, Kalamba, Misamis Occidental. Pagka June 5, diata sa Roqueta City sa may Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Laya 1 o Roqueta City. At ang atangyang atong medical mission tood kay daghan ang atong mga pa-premyo and labaw sa taran na pinaka-importante matabangan ang ato mga balatian. Pinagi sa itong health analyzer machine, dito makita ang ato mga angay nga i-correct sa itong mga panglawas. Libreng masahe o uban pa. So, again, kita-kits sa mga nakaschedule nga medical mission. Wasbuk is standby. Cheers ka lang sa mga suwat. Hindi siyempre sa itong tulumanon, Sensor Lee, Ate Arlene.

kinalaman ko sa pangalan Cheska. 30 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa probensya sa Negros Oriental. Naagad ko sa pagpadangat sa akong kasinatian sa kinabuhi sa ibang programa, ate. Tungod kayo na kinahanglan ko sa inyong mga tambag. Sugdan ako sa pagsaysay ang tanan. Kung tanawon ko sa gawas, murag kompleto na ang tanan. Nay maing trabaho, stable nga kinabuhi, ug sa kauyab nga giingon sa tanan nga swerte kaayo kuno ko kang Gian. Dugay na kayo ang among relasyon, ate. Siya, gikan sa arangan nga pamilya, kanang dili gyud maglisod. Kung unsay gusto, makuha dayon. Ako, sakto-sakto lang. Dili man po, pre. Dili po dato. Naningkamot lang gid ko sa akong kaugalingon aron maabot kung unsa ko karon. Sa sinugdanan, ate. Murag fairy tale ang among storya. Gwapo si Gian, utukan, professional. Kabalo mo dala sa iyahang kaugalingon. Kung naami sa gawas, murag kami ang couple nga ginatanaw sa uban. Ginadayag siya sa akong pamilya, except sa akong mama. Na itong una, mato ni mama, di siya ganahan kay Gian na ako na siya nakita ang kinaiya. Na di maayo, may pagkastrikto o pausab-usab ang kinaiya. Apan, may katawa lamang ko ate. Why nahimo si mama? Sa tubangan sa tanan, perpekto ang ilang tanaw ka na mo. Pero sulod sa among relasyon ate, lahi ng istorya. Di na ko may bawaan o saan pag-explain sa batasan ni Gian. Lisod siya sabton ate, usahay sweet kaayo muragway mahimo nga daotan. Pero usahay mura siya glain nga tao. Sa diyan nag-uyab pa lang mi, naana siya'y mga ginabuhat nga dili ko comfortable. Sa ako atubangan, mag-chat siya sa iyong ex. Ug dili lang normal nga pagumusta ka ng murag na ay something. Mag-flirt siya, murag wa lang. Sa una, ako lang gina-ignore. Gignan ako ng akong kaugalingon. Nga basin, ako lang ang nag-overthink. Apan sa kadugayan, masuko ko. Siguro daghan ang makarelate na ako karon. Mura ko gina-torture, ate. Way si mana nga dili ko mahilak. Pero kada masakitan ko, kada mahilak ko, naa siya paagi para mapuyo ko niya, ate. Sorry, love. Mga ingon ana nga pulong. Hatagan na yung mga mahalon nga regalo. Usahay bag, latest iPhone, sapatos. Usahay dadun ko niya sa mga mahalon nga restaurant nga dili na ko ma-afford kung ako ra. Sa kadugayan, nakabantay ko nga kada sakit na ay kapalit. Murag gitrain ko nga madawat, nga maghilak, masakitan. Pero, kumanana, maulian ra. Tungon sa iya mga regalo ate. Ugo ako masayod. Nga no, nagpabilin ko. Siguro tungod kay gihigugman ako siya. Siguro tungod kay naanad nako. Nakadawat siya ang opportunity sa Canada ate. Gisponsor siya sa iyang pamilya. Nalipay ko para kay Gian. Bisan kabalo ko nga lisod ang long distance relationship ate. Sa sinugdanan, sige pa migtawag, sige migchat. Pero hinay-hinay na usab ang tanan. Mas naging distant siya. Ug bisan layo na siya, wag gihapon na wala iyang batasan. Apan nga ako siya pangutanon, mayingon siya nga busy ra kuno kay siya, ug mahal kuno kay kuniya. Dili kuno ko magunahon na ug dili maayo. Apan matingala na lamang ko usahay, makita na ko nga online siya, pero dili siya mo reply nako. Dayon makadungog ko nga active siya sa uban. Ug kabalog gid ko ating nga ka-chat gihapon niya iyang ex. Pero gihilom na ko kay lagi, mao na sad ang among awayan. Daghan mig mga plano ni Gian ate. Ingon siya, magtigob siya para iya ko makuha. Para sa Canada na mi, mag-settle down. 2023, milarga siya Canada. 2025, mi pauli siya para bisitahon ko. Tanan gastos iya. Giyatagan pa ko niyag pocket money ate. Nangadto mig Palawan, nagstay mi sa usa ka luxurious nga hotel. Nagplano mi nga mag-catch up sa Palawan. Kanang lugar nga perpekto, puti kaing balas, klaro nga tubig, romantic kaayo. Apan, inay nga mag-happy-happy mi. Dito na ko mas nasabtan unsa gid kalaom ang akong problema. Hilig kay si Gian makigistorya sa uban, labi na sa mga babaeng mga turista. Sa una, okay ra na ko, friendly man siya. Apan usahay, dili na normal.
O sa kagabi, samtang naligo siya, nakita na ko yung cellphone sa kama ate. Na yung mga messages nga nag-pop up. Akong gi-open ang iyang messenger o dito na ako nabasa ang ilang convo sa iyang ex. O kini ang nakabutang. Ana si Gian, kung wala lang unta sila nagbulag, sila unta ang magkauban sa Palawan karon. Siya unta ang iyang giregaluhan og two-piece na swimsuit. O worst part, miingon pa gid siya nga sila kuno unta ang magkaabay sa kama. Mitubag ang babae nga nagung dili, nga pwede ramang gihapon, tapos emoji nga katawa. Murag gibuak akong dughan ate. Kachat gihapon ni Gian ang iyang ex. Dili lang basta chat, intimate kayo ilang mga mensahe. Murag wagid ko sa iyang kinabuhi ate. O dili lang na, nakita na ko ang mga mensahe nga wagid na ko gi-expect. Mga idea niya. Abi mo ate. Samtang na amis Palawan. Iya kong giignan. Total, ako magid ko na iyang pakaslan. Okay ba kuno ko ate? Nga, mag-threesome me before magpakasal. Wa ko makatingog ate. Sex duha mi sa iyang ex ug siya? Di na ko ma-imagine ate R. Nasuko ko ubi katawa lamang siya. Matod niya na ako, mihangyo lang ko na siya kung okay ra ko. Total mag-minyo mag-gid ko no mi. Ate R, huwag ko makasabot sa kong kaugalingon. Abi mo naguba, giyod ang among bakasyon. Ako siyang kikumpronta. Nakahila ko. Bisan sa unahuna, din ako pwedeng kayahon, ate. Matod niya, dili ko na ko dapat magselos sa iyang ex. Apan ate, kung saon nga dili ko magselos, nga close man kay sila. Sa dihang nasuko na ko ate, iya kong gigakos, gihalukan, na siya gipagawas nga gamay sudlanan gikan sa iyang bulsa, gikuha niya sa sulod ang usa ka nindot kaayo nga necklace ate. Iyang gitaod sa kong liog. Muna na si Gian, was nga makita niya nga masakitan ako na adayoy kapalit nga regalo. Usay matingala ko na imong notify sa kong cellphone na i-Gcash ni abot. 15,000, pinakadako 50,000. Nagunaon ako on sa bagyod ang akong role sa iyang kinabuhi. Tuod man ate. Para niya maragwalay na hitabo, pero sakit alang ka na ako akong mga nakita sa iyang cellphone. Usahay maglagot ko sa kong kaugalingon. Kung ano, di na ko siya kayang bulagan. Kaya kung makibulag ko, moingon siya, magpakasal na mi, wala ko yung rason nga magbulag ni. Ate R. Matahigayon na maglalis mi, usa lang ka sorry niya, maulian ako dayon. Mibalik na si Gian sa Canada. Og matod niya, susunod niyang pagbalik, magpakasal na mi. Dala joke, dapat mag-threesome una mi sa iyang ex. Kung kamo ang ako pangutan-on ate, normal pa ba ang unahuna ni Gian? Na-inlove ko niya, pero mahadlo ko sa mamahimon akong kapika sa kinabuhi. Normal ba ni nga actuation sa usa ka lalaki? Palihog tambagi ko. Naglibog ko sa kong kaugalingan. Nagkinahanglan ko sa inyong mga tambag. Tinay na lamang ko kutob. Sincerely yours, Cheska.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaing-ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw ang mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagong salamat ganin mo, Chef, kasi mo papadang ating maswatan po ng atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Grabe po ni mong uyab, oy. Pagkabadlungon, bining uyaban ni. Anyway, of course, kaoba na to. DJ Nova Abaniel.
1: Yes, wayong adlaw Ate Arlene Cap Juno sa tanaw mga gatanaw o gapaminaw sa atong programa.
0: And of course, Cap Junjun di Asis, atong URP professor.
2: Yes, maswerteng adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Kini ba yung uyab? Talaga sa oras po niyang lalaki nga gusto maging threesome, no? Unya, mayingon siya nga di, na tapoy di magbulag eh, kaslo no na ta... Iya, daghan mga red flag ba?
2: Dagdagan ako na G-cast ni mo.
0: Dagan. Unya, ka namin itong, every time mag-away sila, naaday kapalit, nahiubos siya, kinabasa niya ang mga text messages nila sa iyang uyab o sa iyang ex. Hmm. Sus, nakaandam ni Quintas na ipanghatag. Tao din sa... Mga sila nag-away para permanente din regalo sa baka o sa maayo kaan eh.
1: Ay, naka. Yes, ma'am. No, ang kaning uyab ni Cheska ba, obviously, manipulative yun siya, ma'am. Mm. And basin, kuan po ni no, addict ni og porn. Mubi ni kadalasan ga kahit tabo ka ni mga laki nga mga addict og porn.
2: Bisa doon
1: sa unsa na ang pantasya sa huna-huna. O si Kap, kanitingo ko pag
2: gali.
1: Guilty mo siguro ni siya. Pero bitaw, nana siya sa kuan mong good ma, maapektuhan mong good ka once nga adik ka sa porn, maapektuhan mong good ang imuhang ka ng
0: kuan, mentalidad.
1: mga fantasy about ka ng sex. So, mo siguro ni weird kining lalaki nga.
0: Kaya bang, magbinyo na bitaw tayo, trace na to na before tamarin.
1: Sa ex pag yun, imagine, sa ex pag yun sa lalaki, so kisa magbuang nga ba yung musugot nga makitrisam sa ex pag yun sa lalaki, yun si tumong niya to.
0: Yeah, bisan pag dili ex, oy, bisan pag dili ex.
1: Yes.
0: Kung gusto siya makitrisam, dito sa laing babae, duha ka babae kuha ah. Ayaw sa siguro siya i-appeal.
1: Weird ka, ayaw no. Weird kay ni mga lalaki yun.
0: Sa bagay, ingon man to iyang uyab nga, dili man ingon nga ka na, mamugos siya. Yay, hangyo lang niya before sila magpakasal.
1: Pero actually, ganang ingani nga mga kuan ma'am, no? Kay, murag normalize ni siya sa gawas. Kana mga Western culture. Murag normal ni sa ilaha.
0: Siguro na nakuha niya to sa Canada ba?
1: Yes.
0: Nga, pero ang Canada ba? Akong tanaw, murag lahi man yung country.
1: Diba sa
0: anyway,
1: mga lahi nga mga culture, mga culture sa puti, murag normal sa ilanim na yung mga
0: threesome, no?
1: Yes, ganing mga polygamy, murag sa polygamous nga relationship something.
0: Oh, pero so, ang para sa tuas mga Pinoy, Lebanese Cheska nga conservative diba? Nga bay.
1: Weird guys, so kung ako si Cheska, no, kung red flag manggut kayo, labi na na mag-away sila niya. Though, ang makabinipisyo kay, makabinipisyo sa kwarta, sa mga material, kasi Cheska man, pero manipulative manggut kayo ang tao, red flag kayo ang tao, nga, og mag-away mo, dili niya isgutan ang, kung sagi problema, kung dili, iya lang kang agiun sa kanang,
0: regalo,
1: mamuyok
0: regalo.
1: O mamuyok sa kwarta, regalo, guban pa. So,
0: instead nga, isgutan ang problema kay, bisag kinsa naman seryoso, biyan na nakita ni mo, imuhang cellphones, na sila'y ma-communicate nga kung nagwapa ta nagbulag kita ta nagdulog karon.
1: Grabe diba? Ka bastos. No, walay respeto ang uyab ni Cheska sa iya. So ngano mang magpakasal siya anang tao nga way respeto niya. Obvious naman kaayo.
0: Correct.
1: Kay was nga ang lalaki way respeto sa imuha. No, unsa kay ang buhaton og kasado na gin mo. Nga kana nga nana siya ipapil ginagunitan nga kanang usa na mo. So kanang samtang wala pa mo nakasal, biyae na lang na kaysa kanang mahatagan pa siya grason nga mas magunitan pa ka kung kasado na mo, mas isiguro, mas grabe pa siya mo manipulate dayon sa imuha. O
0: niya, dili ang ay kakumpiyansahan, DJ Nobs, katong, di pa di mo turn, hulat ka niya.
1: Nangugat na.
0: For the gusto na siya, mumuhirin ba? Supa kayo siya sa to, mag-isgutan. But again, ako bitaw nakita, bitaw DJ Nobs, kay matod pa niya, kung tanawon na sila sa gawas perfect, gani, nagkaswerte. Tik is siya kang Gian. Pero deep inside, buas na kabalo o siya ang problema kang Gian. Pero ang mga tao nakapalibot nila, mayroon nga swerte kasi Gian kuno, kung tanawan, meryo seryoso, pugi, may manamit, may madala siyang kogalingon, utukan.
1: Mga so, yun ay realidad sa relasyon, ma'am. Nga, di kita dapat matukong kung sa itong makita sa ito ang kung ano, sa gawas. Kay, sila rin ginasayo doon sa kahitabo behind closed doors. Daghan kayong mga kababalaghan nga. Di na ito gina-expect ba nga mo day na ilang mga kinaiya ka. Ay, harbi ta. Or ay harbi na ito mailan yun ang tao kung kamo na lang duha. So, kana, red flag kayo, Cheska. Ayaw yun in tao na nang...
0: Buti pa sabot, imong i-recommend or imong hang ikasulti ka, Cheska, pakibulag na lang.
1: Pakibulag sa dayon. Oh, ayaw yun. Kay kana palandan the fact nga si siya chat-chat sa kuano sa ex niya. Kato nagbakasyon sila, hili kay siya makigkuan ba, makisuryag mga babae, guban ba kana red flag
0: diba?
1: Na mo kay.
0: Ikaw guban mo dapat focus
1: yes.
0: Sa imo nga. Ikaw,
1: respeto dapat, kasi mong kapares. Dili ka magsigig vega vega din ha no.
0: Na mo gid na. Okay sige mo rag imuha nag yung turkey murag panikad gid ka ba. Okay Cap Junjun ni Aziz, unsa kay imuha mong opinion ka bahin ini?
2: Yes kay actually mo good ate. Seryoso kay ni sigutanan ni. Nya yeah, luoy kayo na luoy ko kang kisang
1: Gian.
2: Gian kay murag torture na magid. Oh,
1: oh.
2: Storya.
0: Torture gian.
2: Sus. Niyang yo ra magtaw nang tao nga kung pwede. Nya kung dili bali pare lang kun tarong kun.
0: Adi ay? Nya, wala dena.
2: Kanang actually na ko na ilan si Maggie.
0: Oh, si Maggie?
2: Oh, lay-lahi mo gudukan.
0: Asa gani ato?
1: Isang naka.
2: Kato si Maggie mo siya. Okay. Damgo daw niya na nga kanang kuan.
0: Kanang damgo niya nga mag-threesome.
1: Yung makadisplay.
2: Pero ang iyo ramang gudtong iya.
0: Ikaw ka, pangutan o na ka nakasulay na ka-threesome?
2: Wala pa po dati.
1: So wala po ka ni Hangyo?
2: Wala may
1: mas... Wala po ka ni Hangyo ka?
2: Wala po musukol good.
0: Ha? Wala musukol good.
2: Yeah, kuan mang good. Ate, ako nga, pagka lalaki ko, mga go, kanang gusto ko, seryoso ko sa akong karelasyon.
0: So, digit ka
2: kung
0: na
2: tulisa. One woman at a time lang yun.
1: Muna, nga dapat nga digit pa ka sa Cheska, diba? Mm. Ika na si mong baba, ha?
2: Pero, dili man, wala bang kung wala bang kung nag-ingon niya ba nga kanang insakto tong gibuhat sa uyab ni Cheska?
0: Mm-hmm.
2: Ang point lang na ako, klaro mangod kayo nga nihangyo ra pud siya.
0: Mm-hmm.
2: Wala man niya gipamugos.
0: Mm-hmm.
2: Nihangyo ra man kung pagbigyan di tistingan pag dili dili.
1: Sumangil na to ang gihangyo, sumangil.
2: Kaya kadang moingon niya kadang mag chat sa lain. Klaro man kayo tong gidetalye sa sulatampo nga kung kita ang nagdayon, kita ang nagdulog. Ya, dili man sila ro dayon.
1: Oh, pero sa may rason nga na mag-text pa man or mag-chat-chat
2: sa ex. Sala, bitaw ni Mochiska. Nga nung ikubian man sa dimong sila.
1: Ay! Patay.
2: Number one rule ba ko na? Privacy.
1: Sala na inoon sa kung wala siya nanghilabot, hindi siya kabalo.
2: Well, sa listen, learn karon ha. Ikaw, Margie, kapaminaw man ka, ha? Ito si Margie, nga taga-kuan. Nga taga...
0: Taga-lumbo.
2: Oo, taga-lumbo. Ayaw lagi pang ubi sa cellphone. Maghilak-hilak ka mabunay yung makakita mo kung sa cellphone.
1: So, sa lalagar sa babae, o ma-discover.
0: Kung wapan to niya gikubi ang cellphone ni Gian, hindi niya mabasa nga.
1: Nari, conversation.
2: Mayura ka mo receive dito. Receive ang Gcash. Receive ang... papaingon-ingon pa ka nga. Ah, deposit slip.
0: Pero, Kap, manguta na ba? Kala ba itong mag-away niya, tagaanin mo regalo? Is it normal? Normal na sa lalaki?
1: Dili.
2: Normal man na nga tagaanin mo regalo kay... ang expression of love na sa ate.
1: Dili gyud.
0: Pero tungod gyud nga nasakitan na.
1: Di sa murag mo gyud way sa mga lalaki, ma'am nga. Kana bitaw di na nila isgutan unsay pinuod nga problema.
2: What?
1: Murag so, para nga, murag kuanan ba kanang access ba nga direction nga. Oh, okay, humanas pa na problema
2: wala gyud. Explain ako na ang side sa lalaki.
0: Sige dabe.
2: Nganong kung magka problema?
0: Oh, patungod, patungod.
2: Nganong magka problema ang managuyab? Nga nung, namang, ang kadalasan mong sa lalaki, kadang murag kapuya na mag-isgot. Nga, ang mga babae, manggod, gusto ginala, o ting kayo. Ang pangunta na daya, aha day ni paingon. Aha day paingon, di mag-uli lang yapon, ay nag-isgot, di kayo. Di magta magbulat.
1: Ano yung problema sa karagan ng lalaki, ma'am nga, ragang kig-issue sa nga, mga relasyon nga, dili na marisol.
2: Dapat ka mo mga babae, manggod, inyong sabton ang lalaki.
1: Ha, sabton nga nang anong nakichat-chat sa ex? O sa rason nga na magichat-chat sa ex?
2: Nganong ikubian man yung cellphone ba?
0: Mo na diya.
2: Labon bitaw to si Magi na kuha nang isa. Kantod karuha na yun niya ngubig cellphone sa iyang bana.
1: O mura siya, isa kasampo sa mga
2: bana. Ang naitabo, happy, kuhaan sila. Happy couple sila kay motif, mutsatsa sa iyang ex, mutsatsa to iyang bana sa iyang ex.
0: Way pakialamay.
1: Paeta, no?
0: Pwede na. Ako, di na pwede.
1: Yes, oy, uga ko.
2: Pwede pa sila, ate. Pwede pa sila.
0: Dili, oy.
2: Ano, saan mo mga kababayan ng karong panahon na?
1: Dili ka.
2: Inyo namang guko ng...
1: So, kung lugar, valid na lugar na makichat-chat sa ex?
2: Dili valid, very valid.
1: Oh, graagod. Kuya Juan, tana, no?
0: Very valid yan.
2: Dabig mo, ingon tong lalaki nga, oy, iuli sa da akong motor niya, iuli sa da akong kwa, di bawal na lugar na.
0: Away, hatagay pa, away, bawi, ay.
2: Kami magod mga lalaki, kung makauyab mi, basta among hinigugma, amo ginang i-place. Amo uh-huh. nang palitan o kanang, kung kabalo sa mag-drive sa kanan, palitan na magsakinan, full wheels. Kung hilig sa mga cake, aga og to hapon, tagaan nyo na siya.
1: Mugin, ebidensya mamba nga. Dili mo pasabot nga ang lalaki kung maghatag og regalo kay pasabot na higugma na gidsa mo ha.
2: Dili!
0: Talo-taloan lang
1: yes, nagkag mga laki nga.
2: Kalisod sa panahon karon talo-talo na maghatag.
1: Digid, gumrag bayad ra kay naman siya kinabuhat behind closed doors.
2: Si Adan bitaw, maumaw siya ang bulsa, ihatag niya sa babae kay para...
0: Patay.
2: Kay ingon magid siya, Adan ko, Adan, nga nung di ba kagabiling yun ang alawan si mo, na higugma magid ko anika.
0: Ah, grag.
2: Muna nga, balag mag... Balag ko na lang, balag
1: mag-antos ko. Balag lugar.
2: Ang importante nga, ihatag na ko ang tanong. Mawamang ko na, Chiska. Ginapadalaan mo ka-permente sa imong uyab. Pati sa mag-uyab.
0: Sa bagay, kini ilang sitwasyon ka.
2: O, oh, tanawa o.
1: O, di ba?
0: Naisuhol or pana...
1: Panakibutas nga rang ang regalo. Tinuod.
0: Diba?
2: Dili, dili. Kaya kuhan mo na. Musugotag sa dili. Ang panahon karon, may nagitawag nga win money talks.
0: Oy,
2: my girlfriend, listen.
1: Ah, mona. Mona.
0: Mo lagi
1: na example.
0: Because, kwarta lagi ng panahon.
1: Sa pagmanipular.
2: Ang nakukinsa kong lugar ang babae nga di nagkinanglan ng kwarta.
0: Mo lagi.
2: Ingan pita ito, si Bagay ha? Ako ginibalik-balik kini si Bagay kay karing ligdong nga pagkababae ba? Inya, ginahin mo na kong example sa mga kababayinan. Kaya karang... Ang ilang relasyon magkut sa ilang relasyon sa magkamagtiayon nati kanang sumbanan gid ba
0: nangugat lagi niya
2: sumbanan gid si Maggie ginabalik-balik yun ako mo na nga ang ingon niya balag maglag-lag na akong bana diya balag magchat-chat na diya basta ang itiim na sa ko
1: kana murag wa ginay gugma sa bana og mo manggaling kana bitaw mga babae nga musugot ra nga bana na siya basta nasa ko yang kwarta wa na igugma ka
0: wala na
1: pang secure na lang siya
2: doon ko si Maggie no
1: wa na igugma kay og tinud ka na igugma na imo ang bana masuko ka oy og na mabalani mo nga kuan nay ka chat lai nay ka
2: kun di isa pa ha kung gugma nga tong istoryahan Siska dili na mutug-an ang imong uyab sa imuha kung wala sa nahigugma sa imuha itago-tago na yan ha. Kaya ko kung...
0: Mihangyo pagganig trisam?
2: It's because love niya ang babae. Ba, love man niya ate.
1: Labay tawag, anak. Huwagin siya, di.
0: Ayaw na lang
1: na siya ilalaki, ma'am, nga. Ginahimo o gana, bitang. Gina-objectify ang babae. Nga, kami itong para sa ilaham, rag-object rang babae nga gamit.
2: Para na ako, ma'am God. Huwag ko mo sa pagsulay, ma'am God. Pagsulay pagganiyo, babasin mo sugot niya, eh.
0: Niya mapakasal na rabak ko sila niya. Mwani pangutan na karon. Ang ngayon ba, mapakasal si Cheska? Sa lalaki nga gusto makikfrisam? O niya ka daw grabe ka manipulative? Or musugod na lang sila nga mag-uban total kadaaway na may suhol?
2: Baldo!
0: Balik naman lamang sa Pikas Lamang. Stand by.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul De Asis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong gibati gud nang usahay ang akong BP mo sakta din ko gusto nga maghinsin ko kay mga para sa blood nga gapaliton sa butika kay madlok lagi ko so po paminaw aning sa Cecilia si Arlene dagan man tayo og mga testimony nga mga ayo sila kay high blood sila so akong gi try na sa bakaksol og UAID akong gitari so muna kini ang gininsin og dagan kita salamat lang at si Arlene sa iyang plada so si Dina Adelia no set at kayo ko din sa pulok do yes kumlasin kidawi ibukin mon.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi mubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nance Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon, na senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nance Liniment Oil. Og tungod sa Nance Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok og Reel sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, og ang tanang mga senior nga gamit sa Nance Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
8: About po sa cervical care, ay disminuryahon po kayo. Pag may inam ko, anak, kusog din siya. Din naman ko'y kuhan sa una ka nang nakakuhan. Mang kusa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, muna akong gitake for one way. Kaluhi sa Ginoo, pagpotron ako ganto sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: naman siyempre ato sa Timbayaon ato mga sakitig paminaw, mga ato mga YouTube viewers and Facebook viewers. Hi, may hapon na ti Arlene. Pa-shout out ko diri sa barangay San Vicente Baungon. Solid funded ko sa inyong programa. Labi na kang Cap June sa iyang mga makalingaw nga tambag from Doming Soko.
1: Hello, ti Arlene. Shout out sa kumama diri sa Tagum City. Paborito kayo niya inyong program. From Kim.
0: From Marivic Lantixe. Shout out sa tanang taga-barangay Danggawan Maramag. Moragid niya ako ang lingaw kada adlaw sa una. Maminaw ra ko sa radio. Karon makita na yun mo sa live.
1: Hi, Ma'am Arlene. Ako diri sa Dipolog. Nag-enjoy kong turnout sa inyong programa from Benji Cortez.
0: Hello, ti Arlene. Pa-shoutout sa akong pamilya sa Clarine, Misamis Occidental from Danga Viola.
1: Good afternoon, Auntie Arlene. DJ Nova, Cap June. Watching me diri sa Surigao City. Lingaw kayo may wala. Gyoy dull moments. Keep it up from Jessa Yakapin.
0: Ate Arlene, kusog kayo inyong program diri sa Hilongos Leyte. Lingaw gid kayo may maminaw from Jenny Lynn Acosta.
1: Hello, Ate Arlene. Shoutout sa akong anak diri sa Pagadian City nga si Rap Rapper. Mimiga pa minaw ninyo kay daghan matun-an nga guide sa kinabuhi from Melinda Fe Alioso.
0: Hello to Arlene de Genova o Cap June. Shout out sa akong mga barkada diri sa Iligan City nga mga solid fans ni Cap June. Malingaw gid mi sa inyong program. Daghan makatun-an from Carlo Jimenez.
1: Hi Ate Arlene, aminaw ko samtang nag-drive sa shout out sa akong mga pasahero nga nag-enjoy pod sa program from Dodong Ramos of Tacloban City.
0: Good afternoon, Ate Arlene. Always kong ka-follow sa inyong program diri sa Digo City from Rhea May.
1: Hi to Lisa Gumaba, watching live in Coronadal City. Lingaw kayo yung program, labi na si Cap June.
0: Ate Arlene, did you know about Cap June? Naminaw ko samtang katrabaho diri sa opisina. Maura good ni, makapawala sa duka. Salamat, good vibes from Alan Solatorio.
1: Hi, Ate Arlene. Shout out sa ko asawa nga naglabas samtang naminaw sa inyong live from Arnold Santos of Pagadian City.
0: Mayang hapon na, Arlene. Regards kang Cap June. Katawalan kayo iyang mga advice from Nets sa Ormoc.
1: From Janelle Ponce, mayang hapon na, Arlene. DJ Nova o Cap June, watching live here in Catbalogan, Samar. And from Marites, you, good PM po sa inyong tulo. Sige, June, may katawa ni Cap June diri sa Catbalogan, Samar.
0: Ayan. Okay, DJ Novs. Unsa gid imong final nga ikasulti nga to kan Cheska?
1: Cheska, kung ako ikaw, dili na ginako padayon nun ang kasal. Ako makibulag na gid ko. Kay in the first place, ako pang giyon kaganina no, nga kato pa lang nakita nimo nga daghang kay siya ka-chat, especially ka-chat niya ang ex. Dako na kay na nga pag-disrespect sa imuha no. Dako kay na nga kanaabang issue. Maskin kinsa pa'y pangutanon, dako kay na nga issue kung makita ni mo yung uyab nga makichat-chat pa siyang ex. Kaya wala na may rason. Kay ex naman niya. Sa ngalan nga, murag lain kay ilahang conversation. Murag insulto kaayo sa imuha ba. At the same time, kanibita imuhang kuan, kani si Gian, yung mga pantasya. Nga,
0: mga imposible kaayo.
1: Murag weird kaayo doon. Kahitabo siya sa lain yung mga kultura. Per Greece, ato sa ngalan niya, grabe ta ka-reserve, no? Conservative ta nga culture. And murag di gid siya acceptable diri sa ato aba.
2: Gikondina ginato na.
1: So dili gid siya kuan kana palandaan ganang weird kaayo ang sa kalalaki nga moy ihangyo sa imuha niya. Mura ra bitog dula para sa iya ha. Nya knowing nga ikaw
0: Trisa?
1: Yeah, isip usa ka babayi nga murag kanang kita as Pilipino pod nga dako kay nang factor sa to ang sex mangod. Kanang sacred kay ba?
0: Yes.
1: So nya
0: and with all the emotions.
1: Yeah, with all nang makiguan ka og kanang sa tao nga nigugma gid ka niya. Yes. Murag sa iya ha murag dula lang.
0: Mm.
1: So kana palandaan mura ba og kanang ambot murag nagi something o red flag kaayo. And ikatulo kana pag gid ang iya ha bitong dili siya kabalo atubang sa unsa gi issue ninyong duha.
0: Yes, sa problema.
1: Yes, agiun ra kaniya sa paghata og mga regalo guban pa. Nga murag dili gyud siya okay kay in the long run no kay murag mahulog nga matingob nimo ang imong mga kahiubos, imong kasuko sa iyahat. Mubuto ra gyapon ka sa ulahing dahin. So kung ako pa nimo, biyain na lang na siya no. Daghan pa kay mga lalaki nga kanang muhatag respeto. Kita mga babae man good kay more than the material things ang ato magina pangita sa lalaki ba kay kanang respeto.
0: Yes.
1: Simple nga kanang paghatag og respeto sa to pahalagahan ta. Dili pare sa ana ni Gian nga klaro kayo, obvious kayo nga grabe siya ka red flag. Walking red flag yun. Ayaw gid pa buta-buta, Cheska. Sayod ko nga dili, kuno dili ilalim kay syempre ang mga tao nga mga manipulative. Ma-convince man gid kanila good kay maayo kay na sila mo dala og istorya, maayo kay mo dala og drama, ug uban pa. So dili siya lalim pero nakita na ni mong kaugalingon nga ikaw gigan si ikaw ang alaot ana nga kahimtang ayaw na gyud padala no ayaw gyud taon ibutang imong kaugalingon nga mas mahatagan siya og right nga na kanabitang murag himuon kang dulaan. Kaya murag sa nakita na ko kong Gian, murag para sa iyas, ako pa na-mention ka ganin naman ba nga, lagi mga lalaki nga, ilang tanaw sa mga babae kay
0: object.
1: Nga kanang pwede nila gamitan anytime, ilang buhaton kung sa ilang gusto, kay labi nagnana sila'y karapatan, kay lagi maminyo na, samot, diha na ka ma... makuan ma samutan og ka abusar. So ayaw sugot nga himo kana bitong ang lantaw sa imo sa lalaki kay object. Sa tanang mga babae no magini siya ato antimanan nga we are not objects. No dili ta mo sugot nga objectify ta sa mga lalaki, mga manyak maning mga ani klase nga mga lalaki. Ayaw kita sugot
0: sa lalaki ni RP. Okay.
1: E, sa ganun na gini ang inyong DJ Nova Damarites, maring ng bayan.
0: Okay, ikaw na. Sa imong ang Library of Questionable Studies.
2: Yes, boys, ayun na kinbuka ngayon, sunod ha.
0: Boys.
2: Kanang muhangyo, bitaw mo, kanang...
0: Siniguro ka di balibaran.
2: Siniguro nga hangyo, baka di mo balibaran. Actually, Chiska, kanang from the bottom of my heart.
1: No.
2: From the bottom, in behalf sa University of Retired Playboy, gikundin na nato na.
0: Kanang mga trisam.
2: Kanang mga trisam, dili taga tulirit mga ingana.
0: Aha.
2: No? Pero, pero kanang ingon niya, kanang... tungod atong hangyo ni Gian, dili na kabakig ninyo niya, sayang pud kaayo. Nanabay na sa Canada.
1: Mm-hmm.
2: Padalaan kang Gcash, deposit.
1: Mm-hmm.
2: Yeah, isa pa, wa baka kabaluga ka sa tabo sa Canada dito. Muuli siya dire, kay gusto makig-settle down nimo. Dai padulti yon, na koy amiga.
0: Mm-hmm. Amiga, okay.
2: Mm-hmm. Si Tunita.
0: Okay, si Tunita, okay.
2: Okay. Usay ingon ni Tunita sa ko, ha?
0: Uh-huh.
2: Yeah. Mas maayo ning uyab na ko karon nga daggan og uyab sa lakton nga pagka-istorya chick boy na daan kay pagminyo na mo mag-retire daman siya. Sagsang uyab nimo nga buotan karon
0: inig kaminyo
2: perting badlunga
0: nabay na diday pwede nga buotan karon.

0: mas lami day ani
1: agad
0: mauna nga mauna nga kag dapat nagpasalamat ya kang Gian kay karon pa lang ulitaw siya na experience ni tanan
2: kumaminiya siya di
0: na dili na niya kinangla di experience kay experience
2: man niya kuno bi nga di na niya ginatubuhaton nga naandan man niya
0: sa kalibutan ati walay garantiya ang tanan ang atong kinabuhi isugal tanan ang kawatan mo kalit na nagtunga sa imong kultahan pero ang gugma nga gipakita ni Gian sa imuha ti unay og murag mineral water. Kay ngano man?
2: So clear.
0: Ngano man? Sayo nang kag padala sa Gcash, padala kuan. Ang yon niya 3 sums, napasabot niya open siya.
1: Open minded.
0: Open siya sa imuha bagi sa liga na ganiya. Pero gito wala na to nagitolerate chiska kay kadang
2: bad na bad.
0: Na ilan ta mangid ka Pilipina ka kuan kay ka buutan kay kapag-abang babae. Pero kung magsigi gid agangyo sa imuha tawa gid ako. Bitaw. Na intriga ra mangid ko ani imong uyab. Kay pwedeng badlugan na sayo nang kadang ngayon kag 3 sums. Pero dili rason nga imo na sang dili minyoan. Hangyo ra man to yaha. Kung musugot ka, mas maayo, pero dili, dili man sad na mugo sa imong uyab. Ang iya siguro ato nakita na ko, gusto na sa maka-experience before magminyo. Kaya pag naminyo na mo, kabalo magod siya nga nakatali na siya sa imuha. Huwag dili na siya pwede magpabadlong.
2: Okay.
0: Sa gihapon, kini si Kuya Kap, mingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako masiguro. Mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalaan ko gid ang iyang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga 3 or 4 ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag-UID Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag-UID Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag-UID Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kaya kung wala gid ang Nance kag UID Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong banang isa ka paralyze.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog walay insomnia, Nance Corn Coffee.
7: Kung gigamit kaning Nance Coffee, ang na-observe na ko sa Nance Coffee kay mayo kayo akong tulog pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kog kape kay ug mo inom kog kape, murag pati unayon na ko nga katulogon ko observe sa nagamit na ko sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: angay nimo makauban sa tibok nimo kinabuhi. Remember ang kami niyo dili na karon lang. Tibuok kinabuhi maguban mo now. Kung karon pa lang daan harap-harapan siya mo pasakit nimo. Unsa na lang kag magminyo mo for life ka nga murag gi torture imong kaugalingon? Kung karon pa lang daan dili ka malipayon ayog sulod sa usa ka sitwasyon nga lisod na kay mo gawas. Ang uban gusto mo gawas, nya ikaw mo sud nga nasayod kang dili lalim ang imong sudlan nga problema. Para nako problema ang papakasal kay Gian, kay di na ka malipayon karon pa lang daan. So, unsa pa may pulos nga imo ipadayon kung pananglitan man. Again, ayaw padayon na imong plano nga magpakasal sa imong hinigugma kay sa kaulahian ikaw ra gihapon ang masakitan. Sa gihapon kay si Ate Arlene moingon, daga salamat, bye-bye, I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra nganda!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Gadget
5: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
10: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
11: Kargado!
12: MaxFit Kargado!
7: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
15: Good morning, my dear plants.
16: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
15: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
17: Good eyesight makes perfect moments for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
18: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes. This newscast is brought to you by
9: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.

Genova, and of course, Cap Junjun, thank you, Cheska. Sa imo papadangat, imaswatahan po ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Kung ako ikaw, ayaw na pakigminyo anang imo hindigug mga si Gian. Karon pa lang daan na kung si mission na kawa, pagani mo makasalo, pagani mo nagminyo. Pangita o lalaki nga tarong, kada bang

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pakikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: Magnesium gas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
1: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
2: Tusiran Forte.
3: Unilab quality yan.
4: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubong makulit? Just stop it.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra nganda.
6: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita? Kadyot
8: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
11: Oras Tatak! Alas 10:27 na sa kagabi yun.

0: Bye-bye, oh God, long miércoles. Sogbo que me hicieron mende now. Adlogro miércoles, fecha 13 de sabuán, san mayo, todo el 2026. ¿Cómo está tu rabagatik, pa' uno más, que me hicieron mende now? Tutup sa mabot ng broadcast sa itong kasibyanan DYHP RM in Cebu. Kumusta mong tunan? Iningat daw ka Merkulis, maigala sa itong mga follower, mga listeners, mga viewers sa itong page sa DYHP RM in Cebu. O sa itong mga tigpamunan din sa amenan, gabahin sa lalawigan sa Sugbo. Dari sa batang gabahin sa lalawigan, o masikbit ka mga kasilingan, mga lalawigan, mga igala. Tapos Bohol, no? Kumusta mong tanan mga Boholano? Mga Tagalete, kumusta mong tanan sa probinsya sa Leyte? Itong mabot sa itong broadcast karong gabi una. Kaya sa probinsya sa Sikihor, Bohol, Leyte, Masbate, Negros Gulf of Island, kumusta mong tanan ni Adlaw Gamirkles? Lalo sa mga Adlaw, may galang inyong atong bangon ng mga kalistanan, mga problema. Ining kalibutan na, no? Musta itong kabagatig pamanan diri sa may tanang mga lugar na lang, no? Nga mabot itong Sibya sa numero 1 ng Sibyanan. Huwag ang overall number 1 ng Sibyanan sa Kabisan ng Mindanao, DYHP RMN Cebu. Sagan sa Kinibukag versa sa News Department sa DYHP RM in Cebu. Sagan si regular anchorman, si kasamang radyoman, Binji Tangian. Ako'y kasamtagang mudumaning atong tulumanon. Straight to the point, evening edition. Umanig ko yung may galang to talas dos, hindi ka itong kabaragobas tulumanon. Hindi sa overall number 1 ng Cebu na si Benzong Mindanao, DYHP RM in Cebu. Nga daling uban nga ila'y manigtigog, ha? Dili man ni si kasamang Benji, ha? Niya, kita lay kasamtang ang dumag kay kasamang radyo man attorney Vin Algo na munagtuwa man sa ilayong lugar, ha? Kaya nga ito'y pahibaw kung asa napita. Mauna nga kita sa temporaryong muda ni nga itong gatulumanon, no? Straight to the point, dili sa itong Sibiyan at Bagigala. Samas Gapon, ha? Atong iskutan karon ang managuna mag-aisyo nga may kalabutan ng Haring Lungsod. Naunsa na ning Pilipinas ron, mag-aigala! Orang makapangagunatan na unsa naman eh. Orang gubots lukot naman eh. Karong gabi, may gala. Ang pasado lang siti karong gabi. Doon ay init nga tensyon dito sa so good mismo sa Senate building, no? Orang nakakuanan nga first time pa niya sa netabo sa Senate Building Megala. O sa institusyon din sa itong nasod ng Pilipino. Nungog na ito, nakita na ito sa mga naglalaing mga nag-Facebook Live kaganina. Doon ay sunod-sunod nga buto Megala sa good mismo sa Senado. Naunsa naman eh. Naunsa naman itong nasod ng Pilipino. Naunsa naman eh. Karong gabi, padayon karon ang investigasyon, may gala kung si Kins sa itong nagpabutuh, no? Suod mismo sa Senate Building. Karong kagabi, mapasado na siting takna sa kagabi o magigala. Kay ang NBI hugot na mihimakak, no? Sa pasangil, kay doon na maingong nagpailang mga NBI nga gustong musuod unta sa Senate Building. No, matod sa Secretary General si Mark Leandro Mendoza. So, karon na gabi, i-interview si NBI Director Melvin Batibag. Now, dili, no? Iya, hugot kay pangamakak nga ang iyang mga tao maoy nagpabuto kagabi, o karong gabi. Unsa, may kisa ba nagpabuto? Asya, arawas lang, ikaw kung yung mga kwandamin, yung mga TV camera niya, ha? So, sa Senate Building, klaro, maganda nung din may bawaan. Umaw ng kinsa na kaya naidag yung mga inosinti dito tao, no? Yung mga, na yung mga media pa dito, sakap sa media. Doon na pa yung mga tao so sa Senate Building, may galang, na yung mga empleyado, no? Mga trabahante sa Senado. Napagay ng mga senador rito sa Senate Building, may galang, pakauli. So, Na nagipabaw naman ito ni Senate President Peter Cayetano nga nadawat na nilang articles of impeachment against the Vice President Sara Duterte magigala. Iyagipahibaw kay wakos na nangulig sa iyo kay ilang gipabot ang article of impeachment nga gitransmit na diha nila sa Senado. Ikan nga na-impeach na si VP Sara sa House of Representatives sa plenaryo, no? Sa tanang mga congressman niya itong Adlong Lunes, walang puson, o na-impeach gin si Vice President Sara Duterte Baigala, niya nalipay na, no? Nalipay na! Katong mga against o katong mga anti-Duterte! Kay kaduwang igayon nga na-impeach si VP Sara iya sa House of Representatives bagayala sa HOR, no? Kanya mao ni Rod, gipaybaw ito ni Senate President nga Peter Cayetano kaganina at ulit huhuman sa tensyon, no? Human sa buto-buto na nagpaabog sila sa Article of Impeachment ng dawat unta nila. So pagkunsaan nga doon na may tensyon, doon na may buto-buto, matong nagpanawagan ng taon si Senate President Peter Cayetano Baigala, eh. Nawagin taon si Goberno. O, ang imot na kitawag, Senador Peter Cayetano, ang presidente, onta, ang naunsan mo itong amahan sa nasa ng Pilipino, ay, ay, Mr. President! Unsan na yung Pilipinas na ron, eh. Ang imo mga anak din, nagkaguliang din sa Senate Building Baigala. Isip po sa kamahan ng sa nasod. Bisa kamay lang tanga ko noon, magigiko naman ito ni Sen. President Peter Cayetano nga nanawag na niya, no? Nanawag niya si DILG Secretary John Vic Remulla, si BI Director Melvin Matibag, o nga itong kunong halangdong Presidente Bongbong Marcos. Noon sa Murok first time, panisa kung ikapilan ako tuig dali sa nasod ng Pilipinas, mataw, kuan akong mata, naglurat. Pero ba kung ako naning tension karon sa Senate Building Maygala, ha? Daun sa, eh. Ala, imbisigara, ha? Imbisigara, kinsa to, mga tawana. Ano, nagpabuto ba sila sa suod sa Senate Building, eh? Ha? Kaya, gindi na man sa NBI, ha? Kay matod pa ni Secretary General Mark Leandro Mendoza Maygala, doon naman kung nagpailang nga mga taga-NBI nga gusto musod sa Senate Building. So, ang yamatong napasingin lang ng NBI nga mo yung nagpabuto o arma suod sa building sa Senado Baigala, no? Suod sa Senate Building, onya gidinay man, hugot man ipangimakak ni Matibag Baigala, NBI Director Matibag nga iya itong mga sakop ang nagpabuto. At isa man dito. Noon, na yung mga PNP niya, mga sakop sa PNP, na yung mga Marinsa dito kuno ganina. So, ano yung pag-unsa? Unsa man eh? Ato may bawon ni Kinsan eh. Aron may bawon ni kay ang mga intaon nito, mga inosinti intaon nito na sabi na doon na may kaobang reporter ng babae sa Manila, may gala nga kita ako siyang live, reporting hilaka. Kinilabi na yung mga babae intaon nga kining maligigwaon tas kalinaw ba? Peaceful na itong palibot niya, kalitag ingon ato. Kuya, wantag sukuisong kuya ito'y gayuna eh. Okay, may mga laki, kaya di liman yung mga laki, makuramig, manguro ramig, di ba? Itong ganina, mga babaeng taon dito, itong mga inosintin taon ba? First time pa man netabo sa suod sa Senado, may gala ka itong buto-buto, nga susunod sa buto nga, nadungog nila, ha? Bisa kita ganing mga laki, tayo manungog, ta buto-buto niya, kanalugara, wagi, netabo, ingon, ana, nga, tensyon, no? O niya, makanungog, ta buto-buto nga, susunod nga buto, o sa iba tiyo na mo, anong ingon nga, kung ano yan, no? Ahay, ngayon tagahay, buhay, tunog si danggit paggalaway. So, mao na, no? Kay, mao mga na, kinaamagod si Senador Bato de la Rosa Sohon nga, kingong doon na ay arrest warrant Baigala, gikan sa ICC. Kung doon na may kuhan ang, paibaw naman ang labang hukmanan, ang Korte Suprema Baigala nga, 3 days pa lang, no? 3 days, yan na mo gawas sa resulta ni Aron i-serve na ang warang to Paris. Gani pagkabot ito ni Secretary John Vicar Rimulya Maygala. Doon ay nikong ulo na. Nanay warang to Paris. Dakpo-dakpo na si Senador Bato. Lagi pa ibao ni Secretary John Vicar Rimulya Maygala nga dili. At doon sa tungod sa maong tensyon sa buto-buto dito suod sa Senate Building Maygala. Lagi pa ibao itong DLG Secretary John Vicar Rimulya nga dili wa siya mag-da, wa siya mag-serve og warrant of arrest against ni Senador Bato de la Rosa. Ito lang sa itong sa maong kinsyon, no? Nitong buto-buto. Iya masagi ko ang may galang nga di man kuno mga polis dito, di man kuno sakop sa PNP mga nagpabuto dito. Inyong pag-abot ni NBI Director Melvin Matibag, ugot sa inyong pag-magak ang maong director nga, iya mga sakop ay nagpabuto so, sa Senate Building. At ano nga itong paminahan ko ng kanmay, ang tipik o gabayan sa mga live video ganina, no? Nga nakuha sa itong newsroom department. Okay, Conrad, itong paminahan ko yung buto-buto. May ganun ba? O, wamay sounds? Oh, gana. Gawas na. Gawas na si Senate Building, no? O, gana. O, may itong paminahan. Oh. Ang mga sakripis video ko ba? Nagdaag kamera. Oh. Di ka tungkal sungkoy-sungkoy, ana. Oy, masoy, naunsa naman eh. Oh, sige, paral. No. Oy, buto-buto. Sa mo to? Sa gawas na, no? Sa gawas na karumay gala sa Senate Building, no? Daga mga pulis, daga mga tao. Kaning makita na to mga tao may gala sa gawas sa... Kena. Di ka tungkag kusong-kusong-kusong-kuy, ano? Rapid nga kuwan. Lugog ka nag... nasa do? Uy. So, nasod na sa Senate Building, Maygala? Tanawag ko na unsay sitwasyon dito? Ato paminaon, doon ay statement atong presidente, no? Si Presidente Bongbong Marcos, ato paminaon, ang statement may gala, no? Doon ay statement, may na, kaya nitingog na. Kami na ako di mo tingog. Beko na ato paminaon, Conrad. Asa man? Okay, di kada tatong Conrad. Ato paminaon, ang pamayag ni Presidente Bongbong Marcos, be?
1: Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Nung dalawang oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Rimulya ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Na andun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-i-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga doon sila. Ang pagtrabaho din nila, i-secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay dais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano, at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Aalamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang, at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na nasumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito.
0: Matong tipik kong pamahayag no, ni Presidente Bongbong Marcos Baygala. Ano ni tingog na binakod mo tingog kay naunsa naman eh ha? Hilong pa man sa Alkitra, hilong pa man sa Binterio. Mana, salamat na Mr. President ha kay mi tingog na kabinakog takom imong baba. Murag pila naman ka oras ang nakalabay, ay kinitingog na ka. No? Mana, ato ning sutalog kinalang imbisigaron may gala kay naunsa naman eh ha? Puros man ang imangkak ang mga kuhan, no? Ang mga law enforcement agency sama sa PNP, NBI, no? Kung kinsa'y nagpabuto ato, kay dili ra ba ito yan o nga usar ka buto ra? O, kaya na usar ka buto? Sinusunod ra ba nga buto, ha? Rapid ra ba? Unya ka ng lugar ni Hawaii, mga, ang pulos mga taong liya, pulos na mga guan, ha? Mga inusinti, unya, di, mahiugmaon sa kalinaw. Unya ka na nagbuto-buto ni ha? Unya na yung mga sakops media na nagkaroon. Nalang sakops media, yun ay mga mga empleyado no sa Senado, mga staff sa Senado na diha ang mga senador na pa mga senador diha no unya na ibuto-buto ang manungol kung sa ibatiyon ni mo tugkag ang sungkoy kinsa ka ni no unsa ba ni drama ba ni or unsa ba ni ha kay kung kiniklaro magtataw kay Baygala nga nagpasalbara ha wa may mga kasulti wa may mga samdan. Wa may nga igo sa buto-buto. Kapila ito buto-buto. Hapit ito mag... 15 nga ito sa 20 ka buto-buto ng manungog na ito, ha? Unya, wa may nga igo. Wa may mga kasulti. Wa may nga igo. Unya, sikat to meaning... Ha? O sa mga ito? So, nagpa... Pagkuha rin ito tiyali nga ina. Aron makuha ng Senado nga gubot pa sa glukot. Nagkaguloy ang sa Senado Baygala. No? Unang naamay mga CCTV camera niya. Siyaro, di mo kakita lang. Bisikarag maayo, kinsa itong matawahan ha. O, klarong tataw kayo nga pangpanghuga na ito, pang, kung na ito, kaguliang na ito, so, kay posible nagpasalba na ito. No, why subject mga gitira gid mga gipusil gyud. Kay kung naa pa dunay balita unta dunay patay dunay angol. Dunay casualty bagay gala pero so far no so good. Wa man. Unya pila to kabuto atong madungog. Daghan atong buto-buto eh. No. Unya umay nang ego. Sumini nagpakwan ko ra to dito so din taon sa Senado bagay gala sa Senate building. Uy, naunsa, nag-sakay sa panahon ni mga kuanga daggo in town, ha? Manang kinanglang sulbarone, kinanglang imbisigarone mga igala, no? Sa tabog attention kaginaga, karong gabi idea sa suod sa Senate building, sa second floor mga igala, nunot sa maong sunsunod nga mga gunfire na buto-buto sa armas, no? Kanya, di-deny man ang NBI, no? Gipagimakak sa NBI, batod pa sa director sa NBI sa National Bureau of Investigation by gala NBI director Melvin Matibag nga wa man intact man ako mga tao wa may nagpaputo doon na siningong ganyan doon ako na naka uniform o NBI naka vest ko ng mga gala siya man eh kanya ang kuasan sa habing san sa DILG no si Secretary John Vic Remulla mingon man siya nga wa may mga pulis nga nagpabuto wa may pulis nga kung ano na yung mga pulis puro magpabuto. Ay dagang pulis kalang kuno sa matuging onda ni Presidente Bongbong Marcos sa tiyang statement ganina no ato nalungog nga dahil hamang kuno ang may mga marin ay PNP pero ang NBI wamang kuno pero sa primerong allegation ni Secretary General Mark Diando Mendoza Bagala doon ako ni nagpailang nga mga taga NBI nakabantay mata doon ako nagpailang nga taga NBI kanya matod pang director matibag, wa man ko'y mga taong miso sa Senate building. Oh, come on. Unsa man eh, drama na eh, or unsa man eh. Unsa nung taong atong nasod ka Pilipino, no? Ay, gubot sa lukot, may gala. Maligingon ako na unsa na eh. Ha? Okay naman, nung taong may problema na, ako na ang article impeachment na ipakibaw gato ni Senate President Peter Alan Cayetano no may gala nga na ilan na dawat ha? Nadawat na nila ang articles of impeachment ni VP Sara. Gikan sa kamara. Gikan sa ubos balay balaoranan. Bato ni Senate President Peter Alan Cayetano ha? Nadawat nila. May problema. Kung niya, na may kipagawas ng resolusyon ang Supreme Court may galang 3 days, doon na niya, matapasan ni Senate President Cayetano may galang nga, wama sila problema. Kaya kung naanak ko na yung Wardo Barres nga i-serve, wama sila, open naman sila. Kanya no? Karoon na unso naman eh. Kanya, matod pang Senate President Cayetano may galang nga, doon ako na yung usas sa mga senador or sa mga staff nga pasayoon sila uli, kaya doon ako na yung mahitabo. Kato sa to ang sa biskaro ano kay bawas siya nga doon ay mahitabo soon sa Senate building, di ba? Oh. Unya, be kono be kay dili ni basa-basa kay daan na tugkar ug susong ko yung mga higugmaon sa kalinaw in town. Lami na mga sakaw sa media nga mga nag-cover soon sa Senate building may gala. No? Dili ni yano to kay buto-buto, sunod-sunod ga buto ang nadungog. No? Ako nining bala mangitanig ko ang bala ko magpabuto-buto ko ng mga kwanda street bullet diyan nga bisag aso man ipili bisag kwan pa ka na bisag presidente ka bisag hari ka diyan or kwan wala ipili ang bala no. Kuya okay ng bala kay wala ingon nga asa na pitap nasa nai mga saag na bala diyan niya maigo ka no kuna papasabasal baka so sa Senate building may gala una unsa naman tao niya nga atong nasod ng Pilipino no eh no. Unya dito sa gawa sa Senate building padayon ang kwasa dito mga supporter no mga anti Duterte mga pro Duterte no adito ako nakita sa kagabog daw ang usa ka video na apis sa mag-away mga supporter habi kay supporter ni BBM supporter sa mga Duterte sa gawa sa Senate mga igala sa gawa sa Senado unsa naman tao ni eh? No aton taba paboto lang nato sa resulta ni naa naman na no na impeach man si VP Sara sa kamara no sa House of Representatives bagay gala unya gipahibaw na usad ni Senate President Peter alaan katiya kahit anan takalitigan eh. Oh ni kahitado may galang na naman. Mabita ko nung dugay sila may uli, no? Kailang ipaabot ang article of impeachment niya i-transmit na ipasa na nila dito. Nakaroon iya gipaibaw nga nadawat na nila. Kunya, pagkaw saan na may tension nino, doon na may buto-buto nino ang nitabon to suod sa Senado? Sa lang ka to? Drama? Or nabay tinuogi nga kuan? O sa ba to? O sa may kuan? Ikaw to? O sa may plan? O sa may unahuna ni mo sa reaksyon ni mo to, Tor? Gerald, sa to drama to? O sa ba to kay gipangimangak man? Hugot bang gipangimangak sa NBI? PNP? Sa Marin? O sa panadi hakin sa ibig kuan? O kinsa to nagpaboto? Angay ning imbisigaron may galag kay kung atong naon, no? Kani first time pa ninitabusod sa diha sa Senado may gala, ha? Manang, ato lang unta, no? Mahibawan ba kung kinsa to? No? Kay, yan, no? Tinood, na si Senador Bato de la Rosa, diha, to atong nitabong, kay, wala ba nagdaghiro si Senador Bato de la Rosa sa nitabong buto diha so, sa Senado may gala, ha? Kay, siya nakakuha sa buto ng ika-13. 13 votes, ya, dunay changes na, dunay changes sa leadership sa Senado. O nya, kay bawat na kinsa na ron ang majority niya. No? Maunang dagang naglagot ni Senador Bato de Rosa, ha? Kay si Senador Bato de Rosa maoy nakakuha sa 13 kaboto aron dunay maunang karon ni buto si Senador Bato de Rosa doon ay dagansang nagkuhang ina. Mauna, napagay ito, nagpaabot ganyan si former Senador Antonio Trillanes dito. Ano, di ba? Nagdinagganay-ganay na. Si Bato, nag-garas-garas ang kamot niya. Napandol pa ganito sa, ano, sa hagdanan. Niya, iya tong paningkamot, ipaningkamot ang ginantanan niya. Ika na, makaabot niya sa so, sa Sinano. Dagan! Dagan! Bato! Dagan! Pag-abot dito, ah, nakuha ang 13. Ah, 13 votes! Og napalagpot ang Itbulaga. Mauna, dagang naglagot dito kang bato, kaya nito nga labo. Ha? Kamu ko nobig, di mo maglagot? Kalo nito mga kritiko sa mga Duterte, katong agin sa mga Duterte, mga itong mga anti-Duterte, maglagot, oy! No? Nalipay sila, kay na-impeach sa kamara, na-impeach sa ubos, balay, balauranan, si BP Sara. O niya, ang final decision, ang korte may gala, mao naman ang Senado. O niya, na may nahitabong changes, no? Out, soto, kay tanoin. Sama na. O niya, kinsa man si Senate President Peter Alan kay itano? Ha? Og ang uban pa diha, no? So, 13? Inoon, ang makon maigala kay murag decisive matali ka buok, no? Aron ma-impeach gin si BP Sara diha sa Senado maigala, makuha 16 votes, no? Unya na may literacy tulong ng likuang na ang Senado ron is 24 man na, no? 12, 24. So, kinala makuha sila 1/3 o kana, no? Makuha sila decisive. May mga dosing uban, di man, no? Desize man dali maka... Excuse me. Desize ka mga kuan, senador nga mabuto nga mo kuan nga i-impeach si VP Sara, no? Mao na niya. O niya, mao itong netabong nga dagang naglagot ni Senador Bato de la Rosa. Kay, kung wa ma siya maabot, ni kabot og 13 nga mga buto, ha? Sa Senado? Patong dagang naglungot-langot nga, dagang kiyaw-kiyawawan, dagang naglagot, dagang gihaybal na tuigayon na pag-abot ni Senador Bato de Rosa. Dagang nagyaw-yaw nga nagdawatan o sweldo nga wetong-atonga kay absent man pila kato kabuan, unom kabuan man dali, sa kumbuna-bana. No? Unom kabuan mga higala. No? Imagine, unya, uwa magdawat, nagdawatan o sweldo, dagang nagyaw-yaw. Nga karoon, pagbuto ni Senador Bato de Rosa, sa timingan mga maonay na itabo usab sa Senado, o niya, mausay paghuman sab sa pagbuto, no? Sa butasyon sa impeachment, article of impeachment ni VP Sara diha sa Kamara Magigala, diha sa plenaryo, no? Gikan sa House Committee on Justice, no? Oh, paghuman dito, doon ay probable cause, dito na sa plenary. Ang plenary, tanan na ng mga kongresista Magigala, apela diri sa ato, sa mga distrito din sa Ligan, Visayas ug Mindanao, tibuok na nasod ka Pilipinon. Apil na mga way mga distrito. Mga kongresista nga way ng mga distrito. Kini mga party list, no? Kini mga party list, kung ako na o may galaw, mga puos ni atong nasod, kung saan sila, eh. No, muna. Apil na. O niya, pag human sa botasyon, may gala, no, yes or no, ra. Daghang mga reaksyon sa mga tao, daghang mga ana, wa dito na rin nga mareaksyon, mga opinion, ana, nainangon nga silang mga kongresista, doon ay gigana, doon ay nakaoyon, naiwa makaoyon. No? Ay, muna makaingon na, bisa gani ang atong sistema sa pamulitika din may gala, naunsan may atong nasod ay? Ha? Sa inyong tanaw, okay ba sa ratin ang atong nasod ng Pilipinon? No? Nalista ko ding Pilipinas, may gala sa ikatuloga, very corrupt country. No? Labing corrupt na nasod, may gala. Sumana, nga nung manlok masya doon ay change sa Senado? No? Kung sa man si, kuan, di mo ganahan ni Sen. President Cayetano? O sa uban pa diya? Oy, no. Sa ato lang pabuton, no? Na naman, ya, ipaibaw naman ni Cayetano Megala, ni Senador Cayetano, nga nadawat nilang article of impeachment, no? Gikan sa kamara, no ka na. So, kaya ka nalang, halos lang, maukuno na, kana kuno nga naana sa ang majority na Senado, mga puro Duterte kuno na. Oy, magunoon naman yung mga dirty-minded kining mga anti-Duterte, no? Kaya mga puro Duterte, sabi ng usag nila nga, did on arrival na ang article of impeachment sa Senado. Lipay sila itong mga sa kongresista, sa kamara, may gala. Nga ni Daog, 255, din na si Trumbull, ha?
2: Wag na ba eh?
0: Oo, din na si Trumbull. 255 votes. Unya, pila na ito ang no? Gamay ra. Ano, ano problema? Di, naipin si VP Sara niya. Ang last ang katapusang hugna magigala na aman sa Senado, o niya, mauna. Doon na may changes. Pwerte ni Paya sa mga pro-Duterte sa madidiis, ha?
2: Gabae.
0: Pwerte ni Paya kay, ano, yey, ha? Na, sir, may, na-hangap na niya kung kan, be?
2: Wah, gabae.
0: Ha? Oy, pwerte ni Paya, nag-all sila, diyang naipin si BP Sara sa kamara, sa ubos balay baloranan, nalipay sa sila diyang doon ay changes na tabo diya sa Senado magigala. Magkaingon ta ba na unsa naman yung tao niyo eh? Ahay buhay, tunog sa dagit pagkalaway. Mana, karong gabi doon ay tensyon. Doon ay kaguliang suod yun mismo sa Senado magigala sa Senate building. Og maunan to. Oh, naayaw nagang puro sa sulungan, hindi man tayo, kinsa ka to, no? Puros manggi pangimakak, no? Ang NBI, PNP, ang Marine, ya, kisa magdadag mga armas niya. Ang Sergeant at Arms man, naasa niya. Sila rami na magdadag armas niya. Ya, kisa matong taon nagdadag armas niya, nakasood mag-Senado, nakasood ba sa Senado? Ha? Mga baka ako, mga tahanan na rin. Mga baka ako, air evil ka. Sao mga ito, kinsa ito pisikinlan? Si Gerald Abios, Nestor Romicilio na ang mga pader, may pisikinlan nato ng paboto? Oy, kana na maboto, doon ay armas. Nya kinsa mo may mga armas niyang musod sa Senado. Di ba? PNP, NBI, Sergeant at Arms, huwag naasa na. Ang marina ay may marina ito. Oh. Or mga bodyguard ba diyan sa mga kawatakiba? Mga bodyguard ba sa mga politiko diyan, sa mga senador ba? Kinsa ba diyan? Manang atong MB Sigaron, ha? Atong sutaon o MB Sigaron, yun kung kinsa to ang nakabulabog karong gabi nga nagpabuto, nagpasalba sa armas, sood mismo sa Senate building magigala. Mabalik itong tulabanon, straight to the point, evening din, sunong malamang sa mabuluan ng pahinundong. Please stand by. Alas 11, uno na sa kagabiyon.
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
4: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa salap, bangi sa sulit. This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Amino Silk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Ladies' Choice.
6: Kinimahina mga kasama hatog kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo asa kita cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan og cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan og cancer ang usa ka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang mga eksperto sa nagkadaiyang mga dapit sa kalibutan. O nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
7: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw, gikan muntag hangtod gabi, nga positibo ang pananaw, pinagi sa pag-inom og kape, nga Vita D plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape, nga dunay Vitamin D3. Kada sachet sa Vita D plus Coffee Mix, doon na kini 200 IU na Vitamin D3 plus Reishi Mushroom Extract na doon ay mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties na polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D plus Coffee Mix, gidugangan usab o mangosteen fruit batok sa oxidative stress o mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon, pinagi sa pag-inom sa Vita D plus Coffee Mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit og malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
10: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod mahimong cashier, padayon gihapon ko.
11: Ana si Dan at 6 AM, kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro ug natural.
12: Puyawang Dan uy.
11: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw,
13: pinakalami nga black coffee.
14: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
15: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
16: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
17: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home First Sulfate Iron with proper diet and exercise.
18: United Home. Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
21: Same nutrition, half the price.
20: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
22: May triple advance power.
23: Tulong pampalakas ng muscle at bone.
22: Immunity.
1: brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
21: Same nutrition, half the price.
20: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
2: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
22: Protect Chan?
2: Yako!
22: With 8 billion live LCS?
2: Yako!
22: That may reach the intestines alive!
2: Yako!
22: Helps improve digestion and boost immunity.
2: Yakult!
22: With proper diet and exercise.
2: Yakult!
22: Kaya panalo ka dyan!
23: Samok na ubo! Undangi na! Tusiran Forte! Mutabang magpaundang, undang sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok! Pag tusiran!
24: Tusiran Forte!
25: Unilab quality yan.
26: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ubong makulit? Just stop it!
28: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ughapdo sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaroon. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Kung moingon si mama nga,
30: sige ka, gout. Imnanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
29: Ang iyang buot ipasabot.
30: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
31: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
32: If symptoms persist, consult your doctor.
33: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
34: Unilab quality yan.
35: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
36: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
37: Ako'y nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
38: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
39: Rexido Forte!
40: Bonus opat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
41: Unilab quality yan.
42: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
43: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
44: Basta right med, dito ko sa kilala ko na. Kagmasaligan ko, kaya basta right med.
45: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
46: If symptoms persist, consult your doctor.
47: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
48: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
49: Unilab quality yan.
48: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
50: Tagad na kaon ng oily food. Maka-acid na.
51: Pag may acid, Supra-Sid.
50: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate. Ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
52: United Home.
53: Unilab yan.
54: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supersit. If symptoms persist, consult your doctor.
55: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
56: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Oras tatag, 12 minutos pasado las 11 na sa kagabion bagahigala. Ato sa gi-shout out ang nagtanaw sa kong Facebook Live, no, sa kong personal account, o ako na ipaibaw kaysa ito yung nakasagup o nakita ni Nanay Gloria Imbong Bagyo, no? Inahani ni Agaw Divina, no? Ang sawa sa kong igagaw ni Jesus Ang inahan na wagtang niya itong Abril 18, no? Kanya hangtod ka na wapa ikita. Niya, ang edad na ito, rag, si, sa 70 anos na matatagaw, no? Limot ko. Oh. Kasi ito yung nakasagob niya napit sa somewhere in Guan, sa Opon, no? Sa Merkado na

nya kisah tu ina kasagup una kita ani paliug lang kontak li sa Davis Pakoy Pangitaan GQ Joseph Fuskehano unya ang kwenta ni mga kabanay na kwenta ng tao na balaka o nagpangita ng tao niya na kay pila na ka simana kay Abril bago to no 1800 Mayo 13 na ron pila na ka simana hapit magbuwan mapaigita ng tao niya tiguwang naman to no nakita ko na niya itong lugay-lugay na itong invite me ni Gaw Divina o ni Gaw Jesus. Paliog lang ha, kasi ito nakita, tiguwang na yung tao ni Sinanay Gloria. No? Niya naman, to, ako matugipos akong Facebook magalang iyang naong, iyang gisuloob. No? Paliog lang, kontak na ako. Kinsa yung nakasagop, no? Dahil sa Lapu-Lapu City. Somewhere na Lapu-Lapu na, kay Lapu-Lapu raman, Lapu-Lapu na ilahasan ni. Niya, dahil sa dapit sa merkado, dahil sa simbahan dapit, no? Sinanay Gloria niya. Anyo, tanawang akong post, no? Sa Josephus Bacolod Gano, nga Facebook account. Nalitong iyang naong, iyang itsura ron na makahibaon taon, nagang makabanay na balaka na gano'n, kay tas-tas nag oras na tas-tas nag adlaw. Ako lang i-greet, no? I-shout out na ako si Donske Merafintes sa Villahermoso. Donske, kumusta? Tanin ko na kayo, magdaghan na rin nag-kuha na rin, no? Nag-missin sa komisiksyon. Rix Monomega, naunsa naman na Boss GQ? Si Juan, Bumburix mo. Renz Edward, Nagapito, Biray GQ, ipabalot din dool, station Parisan to ba? Jevin Kiano, Bagyo Imbong, Siatagaw, ganim morning anak in town, no? Yang inahan nga na-missing pa, hantod karon. Joy Riyad, Luyo sa Kagobot karon nagpakailom si BBM. Mabito, matuwa itong isingit na gano'n, magsingit na ako, na-statement na yun. Pagkuhan mo, di ba? Pagkuhan ako nga, Mr. President, asan ka? Ingo na si Gerald, na-statement ng presidente. Mean na itong display si BBM may gala. Paingon ako rin, asan na itong presidente? Unsa naman niya itong Senado, nagkagobot naman eh. Naibuto-buto dito niya. Huwag may tingog itong presidente. Pagingon ako nga, ay, Mr. President, asan ka? Tataw, ningo si Gerald Alves na akong partner sa OBS nga, na-state mo si BBM. katawa lang na ito, magala, pero ang uban na ito, gitugka na kusukuy-sungkuy ito sa Senate Building, magala, ganina, ha? Apil na mga Sakamos Media na nag-cover dito. First time pa nitabo ingon so sa Senado, magala, nga doon ay buto-buto, niya armas na pwede, kining bala, magala, huwag mo nagpili, ha? Kung kami pang Gerald Alves dito, nag-cover dito, sa kay sitwasyon na mong Gerald dito, dinagganay tayo, pakog tayo mong ulong Gerald dito. You know, di may mando kay Gerald Dan, na-train mo niya sa pagka-Philippine Army. Niya ako na-train ko sa pagka-PNP. Di, may mausa. Dabaw lang yun, ibig usap niya mo kamayo niya, niyang maigo ka sa agabala niya, kining bala, unipili, maigala. Ha? Magitong nanirado dahil na, nag-gi, paong suga dahil so sa Senate Building may gala kay ngit-ngit aron kay mbala ngit-ngit aron kay mbala umani pili boto na garmas niya onya ay gibabutog kanang usaran ka bungbong nga gipusel o ana na pataas niya ko pataas ang bala na iasa magpadong no may gani ko nang ego no murag planado man kamo kuno diha ba di ni drama o sa mane no? Kay kung gusto ka nilang kagobo so sa Senate Building may gala, no? Daon tayo mga samdan diha, no? Naay casualty, doon na ba'y naigo diha, doon na ba'y gipusil diha, waman! Asa lagi tumong ka? Nagpinasila ka sa lason o nagpasalba ra? Ha? Nagpasalba! Nagpasalba. Prangka-prangka ni nga to, nagpasalba. Kaya umay nang ego. Kaya may ngunta nagka-encounter diha so sa Senate Building may gala, doon naon tayo kaswalte, doon ay samtan, doon ay angol. Wah, man! di ba? Oy, masoy. Pero kinanglan nga sulbaron eh, ha? Kinanglan yung bisigaron eh. Kay, first time pa ni natabo de asunsol sa Senate Building Megala, nga doon ay paka-paka, ano? Rapid nga buto-buto sa armas. Oy, naunsa namin yung Pilipinas karon eh. No? Ahay, buhay.

0: Makakita niya. Kay kung atong nunaon may gala, ang pag-abot ni Senador Bato de la Rosa, mao naman to, nganong nahibawaan sa na, abot mga na dito si former Senator Antonio Trillanes dito, di ba? Naabot gan in NBA dito? Oh. Pag human sa butasyon sa changes sa Senate, Senado may gala, di ba? Doon ay mga guwag yun. Niya, ang nagdag hero kay sa changes, no? Ang nagdag hero sa Senado may gala, doon ay changes dito na pulihan ang Senate President sa atong Senado may gala. Si Senador Bato de la Rosa kay may nakaabot og 13 votes. Oh. Kay 13 votes may ipangita yun. No. Si Senador Bato de la Rosa, di na ka naglagot sa mutiya. Kasi na ka naglagot kay tungwapas bato, di lima pulihan si Senador Juan Tito Soto. Onya, kay mao na bata sa Senado may gala, maubitan ng uban, dagan ng alipay ng mga DDS, no? Dagan ng alipay ng mga Pro Duterte kay kini, kana, he, kini, ha? Wala ng alipay! Kay ang Napoleon si Senador Tito Soto, kay ang investigasyon lagi sa Flood Control Project Anomaly may gala, no? Mao na pangandoy sa uban. Mabita nang nagkaguliang, naglasagol-sagol ang Pilipino karon nakasabot sa uban. No? Na ay DDS nga nagyaw-yaw, doon ay mga pro-BBM nagyaw-yaw. No? Pero masagas ako nakita, di ni magod fair sad, no? Sinyong tanaw niya. No? Giunang impeachment against the BP Sara, og doon na untay oil crisis, nga na sinati ang atong nasod ka Pilipinon. No? Giunang kunta ni mga ginahanglan sa tao, ang interes sa tao unta mo ipatigbabaw. No? Gipili ta sa matao, gibutaran ta sa matao, kaya nisalay sila nato. No? Kita mga public servant, mga public official, o kung ato untang amo, kinsa man, alang sweldo nato, ikaw kung mga amo ka diha. Di ba? Kinsa magsweldo ni mo mga amo ka diha, magpaboy ka, magpamilya diha, doon na kay amo, mo ni sweldo ni mo. O niya, kinsa man ang sweldo kining tanang mga public officials sa itong nasun. Kinsa man ang sweldo niya? Kita ang mga magbuboys. Kita ang mga taxpayers. No? Kita may amo. Kita may haring lungsod.
1: Wag gabae.
0: Mauna atong madungog may gala sa panahon sa campaign period, panahon sa eleksyon. Kamong mga haring lungsod, butari ko ninyo kaysa kumakadaog ko, tagaan tabog ayuda. Diba? Mingon talaga, haring lungsod. Kinsa man yung haring lungsod? Ngano, mingon sila haring lungsod. Napanaon, nakamalingkod sila. Asa naman? Di man sila maminaw sa mga yango-ngo, sa mga magbuboys, nga angin kung tamay alagaran o servisyuhan. Maunang daga nagyawyo ng mga tao sa distrito may gala kung panahon, tong panahon sa pagbutasyon na sa kamara, sa plenaryo may gala, na doon ay daga mga yango-ngo, no? Mga kuan sa mga tao sa tagsitag sila ka mga distrito, no? Doon ay ingon ngayon na, mauna, mauna eh. Og atong sutaon, kung ilabang gipaminaw ang yango-ngo sa mga tao, nga mao'y nagbutang nila diya sa pisto, og sila may representante sa distrito mga higala, no? O niya, nilampos man yun ang pagpa-impeach ni VP Sara. No? O, why could I? O, ano? O niya, paghuman ato, mahigala ka na may nibutosab nga dili maayos sa Senado. O, ang mga pro, ang mga anti-Duterte, dirty-minded kayo. Kaya ganak ko, no, mauna, mauna eh. Daga mga, ay, kyaw niya. Ya, asa naman tani, nilagtamag ka sinabot? Oy, ato mabukit tayo, ato tayo sa Qatar tayo kami. No? Kaya wala ito magkasinabot niya Pilipino. Ang pag-iusa unta, may gala mo, nindot unta, nga ito matagamtaman niya itong nasos niya Pilipino. Pero unsa man eh. No? Naglatagaw atong testag sa kabangan na huna. Dapig dito, suporta dito. Ang inyong gisuportan, inyong ginapigan, nara, nagngisi, nagpa-aircon, nagpabugnaw, puro mga supporter, hala! Awa dito, awa dire! sungsungi dito, sungi rin, lalis dire, lalis dire. Ang ilang ginapigan, ilang isiputaran, to ara, nagpayahay sa mabugnong lapit. Iman mo, ana. Kita ang mga supporter, ang mga dumatabig, ramo ay naghapin na maginaway di, ha? O niya, ang ilang ginapigan, to ara sa mabugnong lapit? Oh, come on. No. Manay, makaingon ta na unsa naman eh. Mao ni ang politika sa nasud bagegala. Wa tumingon kita nga ayol pala pala politika. Buhat na siyawang politika eh. Iya tinuod na. No? Unya kining tanan nagpaluyo ni. Kining tanan kung imong uno naon. No? Serbisyo ba kani sa mga tao? Sinsiro ba ka sila nga mapakgang ni ang grabing korupsyon sa nasod? Mano ba ito makaingon kung may gala, no? Kita, neutral man, kami media, neutral man, meh. Pero sa akong nakita karon mga higala, no? Sa nakita na ako sa dagan sa politika sa itong nasun, no? Naman ko'y, maingon ta nga, bias, no? Doon na makaingon, di man tama ko na nagdapig-dapig ka na. No? Dili man tama ko nga, kana, mauna nga, kuhan nga, kano, dili fair ba? No? Doon na ito ay isyo, o doon na ito ay angay unang sulbaron, lain man ang giuna. So doon ay gamayng bias. Kabantay mo? Oh. Nayon tay flood control project anomaly nga may gawas may gala. Pero kinsa tong nadakpan niya tinood na ay imisigar na na nadakpan pero ang hulagway sa uban pot-pot. Isda nga pot-pot ra ang nangapriso niyang flood control project anomaly. Pero katong mastermind og nakapaldo ang kwartang million, million of pesos, billion of pesos, where na yun? Oh. Kanara mga contractor o mga engineer sa DPWS ba ay nakuapur, what about sa mastermind o what about nga nung nahitabo na maong anomaly kanamang flood control project anomaly may gala? No? Unsa man? Mangingaan lang tani? Sa akong tanaw di man, sinsiro ang uban. No? Ang akong nakita, maura man ang personal nga tinguwa o unsa man, politikanong tinguwa, magahigala. Kaugalingong tinguwa o politikanong tinguwa, may ako nakita karon nining mga nang gawas ng mga isyo no, sa itong nasun. Pero unsa man, natagbaw ba ta? Natagbaw ba sila? Natagbaw ang mga Pilipino ba sa gihimo nilang investigation? Wa. Mao nang kuan, no? Nga makaingon ta bang unsa man eh. Mao na gining atong politika sa tung nasod. No? Karon ay nahitabong kagubot sa Senado. Unsa naman eh. No? Naatay gyato ba nga krisis? Oh. Oil crisis magigala. Kining ang presyo sa produktong petrolyo, tanawa ko na, nagtugang rollback, nang rollback, gamay tuting kayo, kating kamaya, di ba? May rollback, malipat na yung rollback, pero, kaya, pero mo hike, may gala, mo uminto ang lana, ah, tagko kayo eh, dahil kayo nagkuhang ko na, lubinta kape, nabot nga na yung 100 kape ng krodo, may ganun, may rollback, pero ang rollback, gamay tuting, kumingking ra, aliman mo, ana, fair ka na, unya, kinsa yung mga sakripisyo, ana, kinsa yung makaluloy, kita ang mga magbubuhis. No? O niya, klaro, unta kayo, may galang na yun tayo, mga eksposina, doon na mga statement, doon na mga witness, doon na ebidensya ang flood control project anomaly. Yat, you know, doon na nahukman, doon na napriso, doon na gisilutan, may gala, pero maulagi, muragwa, pagid matabo, matagbo ang mga Pilipino. Di ba? Kamukong na ihunahuna, di habi. Naaman na yung kwarta, pero kwarta na ba nila libo-libo? Imagine na, nila libo-libo, kung nila, billion of pesos, million of pesos, magigkaw-kaw, gikan sa kaban sa mga Pilipino. Una, yan yung nag-ingon, raan ang pag-ibisigar? Gaan ra kayo? Oh, come on. Mao na makaingon ta, kung sincero pa sila sa korupsyon sa Pilipinas. Tanan-unta nga na-involve, tanan-unta nga na apela ng involvement ng corruption magala MBC garon why dapig-dapig do no? maunta ng sakto. Mabitang uban makaingon nga gisingle out ra ang OVP sa DVP Sara, iyang gingon nga pagwa mayo paggasto dili husto nga paggasto sa iyang confidential fund. O gana, why ko na, dimbis nga lang, ibis nga ro na, nag-impis man eh. Pero what about sa ubang isyo? Di ba? What about sa kanang flood control project anomaly, kanang ghost project? No? Wa man. Manang dinato ni mabaso lang uban. Nga mag-ingon niya na. Uy, maso. Mauna ang Pilipinas, ikatulo, nga nasod ba igala, nga very corrupt country. Tinuon na. No, di li maingon nga, kuan eh, no? Wa man ingon nga, namasangil ta, di man ingon tumutumo na, kanang flood control project anomaly, eh. Di man ingon nga tumutumo na, naamanggit na. No? Naanamagani na priso, doon na ni Bulgar, doon na ni Expose, o sa ka-contractor, o sa ka-engineer, no? District Engineer sa Department of Public Works and Highways, DPWH, naanama na. Pero man ang pangutana niya, nga nung nakahimo sila nini, doon ay blessing from who? Kinsa? Maunang angay tutukan. Nangapreso ka ng mga gagmay ng mga isda niya, mga putput niya. But what about sa bamsa o tangig? What about sa iho? No? Sa first class ng isda, kinsa'y masirmain ni ana. Di ba? Wa man. Uhaw man ang Pilipinhon. Uhaw man ang mga Pilipino sa mga investigasyon may gala. Nakaroon doon ay changes sa Senado. Nga nung mahadlog man ta doon ay changes kay ang uban may ngayon niya kana mauna kay mga pro Duterte na ang naana diya. Ang Senate President, ang uban diya. No? Kay kunang numero sa Senado may gala, maumas ako nang mahitabo. Panahon na kung doon na ay hukom ang Senate Justice, ang Korte sa Senado may gala. Kay majority naman ang mga pro-Duterte. No? Hugaw ko na huna, mauna yung bang, ano, no, dato rin sinit, kuhangin na, ato na yun nga to, ana, mauna, mauna, doon ay yaw-yaw na yun, mga, ang anti-Duterte. Niya, mga pro-Duterte, marinis, naasad. Uy, naunsa naman tani. No? Atong ta sa Pluto, ano yung magpuyo, ano? Atong ta sa Mars, magpuyo, ano? Di lang ta rin sa Pilipinas? Puro kining tanan, may gala. No? Di good di masulban ang mga problema kalisdanan mga pag-antos dinis tong nasod. Bisan sa tibok kalibutan, no? Di good di masulban. Kung ang magmando sa kalibutan, magmando sa nasod tao, dili perfect may gala, na gining ingon ani nga mga problema, mga kalisdan, mga pag-antos, nga atong masinatig, atong matagamtaman, dining atong pagpakaboy, ibabaw sa kalibutan, may gala. Bisag kinsay na presidente, di ba? Imagine, atong isgutan ang nasod lang natong Pilipinon. Ang nasod ng Pilipinas. Pila na ka-presidente ang nangagi na solve ba ng problema? Wala. Bisag ganit, doon na ni-idolize na ni former President Digong Maygala, pero huwag yun masolve ba ng problema? Di ba? Di lang tabi ko nga na-solve tanan. Manang why makasolve nga tao kung tao ang magmando sa itong nasod o sa tibok kalibutan magala ang ato mga pag-antos, mga problema, makasdanan, nagida kung tao ang magmandos kalibutan o sa itong nasod. Dili perfect, dili hingpit. Kung maghisgot ng biblical magala, only Jesus Christ ang hari sa tanang hari. O sa na magmandos tibok kalibutan, diha na ang nindot ng paglaom. Wa na yung mga problema, wa na yung mga kagobot, kasi Jesus Christ naman. Maunang, karon expected yun eh, maghandong kita, no? Niling hitabo karon di good ni masulbad, besag, ingna ko kinsa, ang makasulbad sa problema. Pila ka presinti sa nasod, besag ganit kung mag-iskot ako bang nasod, sa tibok kalibutan may gala. Naag na, dito gila, gubat mga dito sa, gira mga ito sa Middle East, apil magani ang powerful country, ang Amerika, no? Apel magani sa kaguliang dito, tinisyon dito sa Middle East. O sama, di na problema, di na pag-antos. Problema nga wala. Bisag, makaingotag, ayahay ng mga nasod, kay, ay ilang powerful nga nasod,
1: Wata kay baho in taon unsay mga nakalisda na lang na himo na ilang giatubang dito eh. Wa! Di ba? Wata kay baho! Kaning injustice! Kaning injustice sa mga galaw sa mana! No?
0: Monang kining atong nasod nga Pilipinon, ang angay kung ta natong una-unaon, mag-iusag itong tata. No? Naatay gipili, suportara nato. No? Naatay gipili nga presidente, vice president, senador, congressman, mayor, kapitan. Ato unta ng suportaran kung unsa ang ilang mga plano o ilang mga serbisyo. Pero tungod kay di ta perfect, di ta hingpit, tao ta, nga doon ay nahuna, nga usahay malikoy atong nahuna. Di ba? Dirty-minded hugok atong nahuna. Ah, naman na. No? O nganong ang korupsyon di gyud na masulban. Bika mo di ba? Unsa may rason ninyo? Unsa may yung reaction? Nganong ang korupsyon di gyud na masulban. Naagin na ang korupsyon. Manong, prakaprang ka ginatongon? Kana mga kongresista diha nga nagkuan-kuan ra ni Bulimpyo. No? Naay mga kongresista da ubang mga public official nga tanaw nato nga murag di ka buak sa plato, di ka buak sa kuan, baso. Ay tingin ng nanay, mabito ang daghang mag-ilog sa posisyon may gala, mag-ilog kapag mayor, congressman, pagka presidente. No? Kay naadiha ang unsa man. Doon na kay koneksyon, doon na kay impluensya. Di ba? O, nganong di man kayo masumpo

Dai mga kongresista na ubang mga public official nga tanaw na ito nga murag di ka buwang splato, di ka buwang sa guwan, baso. Ay, tingin na na, mabitong daghang mag-ilog sa posisyon may gala, mag-ilog kapag mayor, congressman, pagka-presidente, no? Kaya naadiha ang unsaman. Doon na kay koneksyon, doon na kay impluensya, di ba? Og, nganong di man gayud masumpo

0: Oh, naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
2: Rexido Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Your bill, sir.
7: What? 14,000 pesos for dinner?
6: 1,400 only, sir.
8: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
6: Your bill, sir.
7: Order for more. Dessert?
8: EO. Love your eyes.
9: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang handa.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana mga bisita? Kadyot
12: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
15: Maglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas ni mo? Use Salon Pass. Doon ay diretsyong pagdulot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 kaminuto. Hangtod sa 8 oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog, ug sadkod. Salon Pass.
13: Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass. With direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain.
16: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural at orihinal.
19: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
2: Tosiran Forte.
5: Unilab quality yan.
13: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubong makulit? Just stop it.
20: Oras tapag, 12 minutos, di pa bagay alas 12 sa tungang gabi, ibagigala. No, balik na sa tungang tulumanon, straight to the point.
21: Straight to the point.
20: Ako doon, shoutout, no? Putol ganito pag shoutout ni Joey Rian, Luyo sa Kagubot, dari matanong kanina, no? Luis Gobot, karon nagpakilom si BBM, okay? Si Lin Giangan, ano to? Ina na to, sa'yo makuan. Kayawa ni Sir Idol, oy, kagobot ba? Una-unsa naman ni Sir Idol, haha, gika ni si Lin Giangan, no? O Mike Baminaw ni Boss Binsel, no? Binsel Istuloga. Boss Benz! Kumusta niya? Naminam ni Ron, nagigdan niya, nagdaan ni Radyo siyang kilid, no? Lamang kay Boss Benz, Boss Benz, Binsel Istuloga, Mike Baminaw ni Budia. Johnny Farilin Trias, galit sa China na nangimasok sa bansa natin pero okay lang isuko ang isang Pilipino sa ICC. Again, no? Doon natin kaguli yung korte, doon natin justisya dere. What, isalig sa itong korte dere? Sa itong balaod eh, naunsa naman eh. Mamanay, pait kayo na to, no? Inong, kinilang kaso gito bang? Maumanay nga, mauna. No? Pero, kung ato lang naon, ilang kaso gito bang ni former President Digong o ni Senador Bato de la Rosa Maygala, di na ba naingon nga ako ang yun, no? Naningkaw mo sila nga masulban ang problema sa atong nasod, no? Ang grabing pagkuhinap sa drugs, o sa mana. No? Di lima ingon nga, nagpakonkuhan silang atong nga maon-amaon eh. Ila itong gibuhat kay tungod na lang silang servisyo sa punuhay Maygala nga makatabang sa mga tao, na dagang raman na kauyon, di ba? Dagang na kauyon atong maong drug war. Kay tata, doon na sa balamban na, doon na sa gipusil, babae dito? Karoon lang hapon, no? Kagano lang hapon. Babae ha, gipusil. No, murag, nada sa hospital. Nadakpan ng suspect materialis, ako na ibawaan. Ako maling follow up po nung ito, mag-follow up, kayo pa man sila detalyed ako, no? Sa buwan, no, ibalamban, doon na gipusil, babae. Kanya, ang sama na. Manang daga kayong giganaan sa drug war ni former President Digong Maygala, no?

0: iyang gi kwenta tungod nang iyang maong kuan, puro kong nunao lang sa mga Pilipino, no? Kita Pilipino mo tatanan. Ang gihimo ni Digong may gala, diri na ba itong iya-iyar? No? Naningkamot sa nga masulban ang drugs sa Pilipinas, ang grabing pagkuhirap, kidagkang nagubak ng mga kuan, mga ugma sa mga kabatanunan, no? Ang ilang mga future tungod sa drugs. Ni Kuyanap ang krimen tungod sa drugs. Patay ito, rape dire, tulis ni tulis dire. Pero giunsa ra, giano na nila papriso, gikidnap si former President Digong may gala sa Daheg. Niya kung nunaon na unta, Pilipino siya, o niya nagreklamo Pilipino. Tungod sa usaman, politika gyapon, pamolitika lang gyapon. Manay kapait. No? Ay. Niya, tuwa sa laing naso gibutang. Kung nunaon ni mo, ang gihimo ni former President Digong Maygala, para lang kita sa kayuhan sa nasod o sa mga tao. Pero unsa pag-unsa. So kung doon ni Presidente, di na mangilabot ng drugs kay saan itabo ni former President Digong tungod sa iyang grabing bagwa sa drugs. So unsa man. Nang itabo niya unsa man na. Pero mga na. Iyang giyang ko, wasegi. Pasingin lang nga na ikaw na. Wala yan. Ay, paita ni nga itong nasa doon eh. Okay, Roy Ming Milan. Oy, Brad Roy, kumusta pa siya tao at Kuya GQ? Jivin Kiano, Bagyo Imbong. Okay, ako nag-ipaibaw gaw, no? Ito yung mga mamayang tao pa maikita yung tao na eh. Abril de Sucho na wagtang niya. O pag-iapo nag-iita hangtod ka ron. Tas-tas yung yagi ko doon eh. Yunis Ortez, may gabi sir. May gabi, Ma'am Yunis. Anton Reeves, pasyataot kuya, wala man klaro atong nasod, padalhan na to, nag-dragon dito kuya, unsa, oyon ko, oyon ka, kay buhian ako, tong naas carbon, 2 years na kapin, why, gawas-gawas. Pare Erwin, buhit no, makilan Erwin Santillan, pre, lamat pre, pagtanaw pre. Nyeri Rain, nga naman ang administrasyon karon ni utang na sad og 30 million. Awa na, mauna niya. Ilang gipasingin lang raba sa utang. Wag, pertaining utok nga nagwag ba? Inilin, kumuko na. Lain na rin ang presidente niya, ang utang karon sa nasod may gala at ugi pahed ni Duterte. Unsa naman tao ni? Ay, paita. Lloyd to Revel! Kagodogong Ruel Lloyd, ato suportaran si Brad Binsel Estiloga dito, di ba, Idol GQ? Oh, Boss Benz! Oh, Binsel Estiloga, no? Asa naman akong Boss Benz, eh? Akong BFF, akong partner in crime, ano ka, ano may paramdam? Vito. Okay. Siya tawag niya, Idol GQ, Amping, kanina, ala Blisio. Okay, lamang kayo, Lloyd Torrefel, no? Okay. Marisa Cartesiano Gabisay, regards si Kyo. Lamat pre, Mari. Okay, Norma Kalapuan Tampon, thank you for watching, Marisa. Okay, balik ni. JC Campos, Kusyal, kumusta? Okay. Wala to masitawat ni Kwan ba? Jeremy Alfaro, akong lola, wala pa dyan, mabalik. Namo. Oh, yeah, lola, Gloria Bagyo Imbong, no? 78 anyos ang edad ay. 78 anyos na. Paliwag lang ha, kinsa yung nakikon in town sa kang Nanay Gloria in town. Namising ni siya. Itong Abril 18, hantod ka na wala pa ikita in town. Kinsa yung nakasagop. No, posible na yung nakitaan niya. Kung ano ba? Nere rin, nga naman ang imsasyon. Balik na niya. Geraldine Cabilis. Geraldine, kumusta? Okay. Ayun itong. Ang akong commander ni Tan Ausad, no? Kay Roslinda Cabantagiano, lamat ga. Anong inina na itong gana kay Say. Mga itong... Okay. Yuris Cortez, mayong gabi, sir. Balik na ni. Rosaline Kiano, 5, gaw. Good evening, gaw. Kumusta, gaw? Okay. Ito nang ikon kaya itong kuantas taas na.
1: Okay, 12 minutos, bigyan di pa magalas 12 sa tugang gabi, no? Sa tugang panagubas, sa lumanon, straight to the point. Dinigyan po sa overall number 1 si Bianas, Kabisan ng Binanao, DYHPRM in Cebu. Okay. Ato ni shout out no mo. Ako ni close akong live by gala kong personal account kay mo proceed ko sa page sa Dewin Speak. Ako sa to shout out. Nagtanaw ron dito sa page no. Aron ato sa nai kuan ilang message ba kay. Kanto lang tanaw kay mo naman dito mga apat na magduwa ka oras sa akong live. Mobalin ko sa page sa Dewin Speak no. Ako ni close kay usara ni akong cellphone in town. No, ako ni close ang akong live sa akong personal account sa Josephus Bacolod Gano. Kaya mo proceed ko sa page sa Dewey Speak ato sa ito i-shout out ang mga message dito no, sa comment section nga nag-message karon aron pantay-pantay ang tanan. Okay? Thank you. Pati salamat sa pagtuloy. Salamat nyo. Please react and share sa akong live. Unya, thank you, mabahit nyo, thank you. No? Balin mo sa page sa Dewey Speak ay shout out mo dito. Okay? Thank you. Okay, balinta rin sa Pinsby kay gamay na tag-oras na tayo 10 minutos no, sa tugang panaguban, sa tugang tuloban nun. Okay. Atong Pins, sa hinahirap din sa sila. Atong kung ano nga, loading kay Sai. Okay, ano to? Ada. Wang gabay. Dili di saksak sinagol ha. Lose Vera, good evening sir. Selamat Mam Lose Elevera. Thank you from Argao. Thank you Desiderio. Mati Dios, mayong gabi kasama ng GQ. Wajod pakialam atong presidente problema nasod. Good night sir Jepos from Imelda ug Nieto Cubalcinto dere sa Barangay Bay Cebu nga Cebu. Shane Manchabel, shout out idol pun pun pundok Isulana. Isulana sa Villa Lison gikan sa team Shenzhen from Look USA Look Lokata USA Iglesia Ariel Villaver Great Rajuman Jekyo sa kapistahan sa barangay Lamak pinamungahan sa patron San Isidro Labrador Shane Minchabes siya tonay doon sa pundok balik na ni Mary Jane Gonzalez sa Nasser Mina Unta mga Cortes family dito sa Liloan Liloan Ormoc Leyte sa May today 55 years old wala na makita unsaon ni Sud Kuwarta Pidring Cortes diha sa Butuan Mindanao okay Lucy Elevera sa taot sa Elevera's family sir oh ano ni ang apasad oy mora ni ang numero ka book ini kay atong loading kay ba bitaw loading kay ni atong ano kinana nay kuno gamay Marga pun, naungot raga pun sa Lucy Oliveira. Kaya ito bitag oras, no? So, ay siguro tagamay, no? Namatay tagamay ng oras. Kining sitwasyon garo na to, no? Sa itong nasod ka Pilipino, maigal. Kaya mga umani rin sumsuma rin kining impeachment, sa panalihan ng mga isyo, no? Mano'y makaingon ganita, no? Manang din ato mabaso din mga DDS na grabe ka nilang suporta, no? Onya doon ay nigawas nga mga isyong malita-malitang kwarta. No? Kini, maumaning, mamito tayo dagang nga suko ani sa Senado ron magigala kay nga nung mga suko man sila? O nga nung na may mga kongresista nga magyaw-yaw? No? Na may mga party list nga mga representative sa party list, mga congressman sa party list? No? So ba si tinood ng malita-malitang kwarta? O nakapaldo nga ba? No? Kay ang majority naman ko sa Senado may gala ang mga pro-Duterte na. Nga doon na rin ba yung gunugon nga balikon pag-imbisigar ang flood control project anomaly? O gatong malitang-malitang kwarta parang ipatawag balik ang 18 Marines ang mga ex-Marines nga disutso kabuok? O nga nung manilog manta? Kung na-ebidensya na witness, mamanin yung ipangita doon na-ebidensya witness, no? Di tangay madlok kung watay sa langagay mo, di ba?
2: Oo.
1: Oh. Sa impeachment trial ni VP Sara, ang artikulo o impeachment na anaroon sa Senado. Niya ito paboton kay maumat niya rin ang gingon sa mga DDS o sa mga sa pro-Duterte may gala, nga di mo atubang or wa mo patimaw si VP Sara sa kamara, kaya na diha ang tagyaga mga buaya.
2: Wag gabay.
1: No? Di siya makakuha kaya itong quadcom bitaw. Imo, ano na itong quadcom? Unsay gihimo sa mga kongresista niya? Murag, di ba, kaya yanor sa gikuha niya? Pasultihon, di pasultihon?
0: kabantay mo? Unya, kaya ba man siya nga dihadogin ka? Kung ikaw, sundao mo ato ka sa lugar nga dihado ka, pildiro ka, pildihonogin ka, mo ato ka? Di, oy! Di ka mo ato! Tanaw niya nga na diya mga hit niya, mga kritiko ng Duterte siya kama na nadaghan. Unya, naswaya naman niya yung mga na-experience naman niya itong panahon sa Quadcom. Di ba? Oh. Manang expected gina siya nga di siya paminawon o i-impis gina siya. No? Kaya ka itong first impeachment na tabo ng impis mo siya ito, so expected gina nato nga di siya kabara sa Ubos Balay Bauranan nga matod po sa mandaga mga buayang naadiha o nakapaldo ng ubandiha. No? Nakadumdum ko sa interview ni VP Sara nga doon ay mga insertion sa mga gakatong doon ay ito gaa o sa tungaguan. Di ba? Nakinsa man to. Mga kongresista. No. Mga kongresista. Mantaling mahadlok sila nga makadaog pagka-presente si VP Sara. Kaysa trust rating, no? Sa survey may gala, nag-una magin si VP Sara. O nga nung mahadlok mantanga mo daog sa presidente. Manang double time to the max yun ang mga kongresista nga ipa-impis yun si VP Sara. No. Nang uban ang mga pro-Duterte mga dinis, wala makauyon sa gihimong nga impeachment nga investigation may gala. No. Klaro, tataw kayo ang nagpaliwan, ipamordi ka! No. Politikanong tigua! Di ba? Mauna. Pabuto nung tanato ang 2028. Million nga mga Pilipino ang nagsalig o misuporta o mibutar ni VP Sara. Gipalingkod sa niya tungod sa mga tao o buto sa mga tao o misalig niya. Para itong nga nung katong ni atimbita itong nga ipaimpit si former President Leni Robredo, kabantay mo itong panahon si, sa Duterte administration, di ba? Ngamingong ganin si former President Digong Maygala nga naman ko nung i-impis mga gipili man na sa mga tao, gibutaran man na sa mga tao. So, why na tabong impeachment? No? Manang una na unta ni Presidente Bong Marcos unta. No? Na pinili si BP Sara, pinili siya. No? Unya, ang uban mingon mga nakasala man Sara, na klaro magkayo ang investigasyon sa kuan, ana-ana. Bisa ganin nagkalisod ang Pilipinas, doon nag-ito mga krisis, may gala, hala, padayon yun. Padayon to the max. O saman, nga naman, tuyo og tumong nila nga remove from the office. I-remove yun siya, i-impeach yun siya pagka-vice presidente o kana. Gusto lang nga di naging panaganon any position sa public office, may gala. Kaya nga naman, unsa magikadloka nila? Di ba? Mamahak nila si VP Sara? No. Nga nung ikadloka nila? Nga nung hit bang kayo sila o kritiko man sila ni VP Sara? Kay tunok sa ila si VP Sara, kay winnable o taas dya po ng iyang survey mga higala nga winnable nga pagka-presidente kung mudagan pagka-presidente sa atong nasod. O nga nung mahadlok manta ni ana? Ingi lang ipasangil tungod ko no sa ana, mauni mga Duterte, ang amahan ko no, kriminal. Kung atong naon si former President Digong Maygala, no, wa mga singong nga sige ni patay, kita din kaysa inipusila ng mga kriminal, mga drug facility niya. Niya, narami pasangil nga, drug lord ko siya, protector, wa, kung yung pangutaw nang nagsulta na, asibi din siya, wa. Igor at sa mga pasangil-pasangil nga wa'y kamaturan, dera takutob. No? Sa ako lang unahuna may gala, dagang naglagot kang former President Digong. Drug lord, personality, drug sa personality, mga dagkong negosyante, o kato mga drug addict. No? Morang dagang naganas yung drug war mga gala kay na-fail manggaw sa mga Pilipino sa libok, nasod may gala, ang kasipti niya ito na panahon sa pamunuan ni former President Digong. Mao na di nato mabasa lang ba nga support lang sila ni former President Digong Maigala. Dahil na-fail magandang nila ang kasiguruhan, ang safety. Doon ako yung nakita sa YouTube Maigala, interview mo sa ka-inahan ng OFW. Panahon sa Duterte administration. Sa una nga, di pa kung Duterte mao yung Presidente Maigala, mabalakas siyang doka na kang mga estudyante, babaeng lalaki. Nag-abang ko ng apartment sa sa kalugar ng squatter, dapit. Iguling siyang anak ng babae, manawag ko na siya, anak-anak, na nagang mag-inom, sigang mata, murang mga, kung ba, nga sabog pa kayo. Madlok siya kay ibabae ko na muli sa apartment niyang anak. Ngayang laki siya, mo, text niya ko na, mo, chat niya, nga naman, anak-anak. Puro panahon ko na sa Duterte, administration may galang nga si former President Digong may presidente, wa na kuno magsigang mga mata ito nga magstambay mga stambay ito nga mag-inom, magsigang mata, manigarilyo, nagigam kuno kuno. Og safety sila. Og nalipay ang usa ka OFW nga bisan layo sa siyang pamilya, pero nakasiguro sa nga safety ang kinabuhi siyang duha ka mag-anak. Pero sa panahon kuno nga di pa presidente si former President Digong, ang kabalaka niya, ang kakuyaw niya og ang iyang kuan, una-una ato permisyang duha ka mag-anak kay ikagabi mo, chat ko niya, mo chat ko niya, nga na, manana, kuyawan ko diri, na, nagamang istambay, nga na. For panahon sa Duterte, administration may gala, mo chat niya, anak, ma, uli na kong balay, wala na problema, uli na ko. Wala ko namingon nga, dagang istambay, kaya nga wagtang ko to mga istambay dito nga, magsigang mata, to na tong tukhang. No? Kaysa naka, kung na to, benepisyo, ang mga Pilipino, ang mga tao. Unya karon sini tabo ni former President Digong tuwa sa dahig. Pero wala lang tawa kung unsay gihimo ni Digong ato igira. Tungod lang to alang sa kayuhan sa nasod ug alang sa kayuhan sa mga Pilipino. Pero karon unsa ni tabo? Gidagit. Tuwa sa banyaga sa langyaw nga nasod. Daliman mo ana. No. Wala din ato mabasol ni mga DDS nga very supportive sila, no? Sa mga Duterte. Kaya na-fail magad nila ang kasiguruhan o ang safety sa ilang testag sa kabanga lugar ni atong panahon sa Duterte administration. Nasala, di ay na. Nga ang usaka presidente na ning kamot nga makuha ng nasod. No. Pero tungod sa pamulika o politika nung tinguha sa uban, wa magkaoyon. O tungod sa politika nung tinguha, maunin na bukaros itong nasod. Gisudlan og pamolitika. Matigong oras, dos na kapanagong bas, tulabanon, straight to the point, ang pagkakabata ko magkabanan dari sa OBS, si kasamang radyoman Gerald Albios, dari sa kutubangan, si kasamang radyoman Nestor Homicelio, ito sa transmitter sa atin si radyoman Jerome Yap, radyoman Oliver Ates, Radyoman Rubel Boiser, Chief Roboy, no? Sangan, sinibukag Gapwersa sa News Department din sa DIY at SP Armin Cebu. Sangan, sing regular angkuman. Radyoman Binji Tangian. O Radyoman Tony Vin Algono. O sangan, sa itong program doon ko kasamang Radyoman Aida de la Cruz Tampos. Sa itong station manager, kasamang Radyoman Attorney Rafael Fernandez Banyok. Ako si Radyoman Josephus JQ. Kaya nga salamat yung pagpapinaw. Dalago ng Diyos, Tatak RMN.
3: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
4: Uy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: It's me.

0: program de Sabang Rajuman Aida de la Cruz Campos atau ga station manager Sabang Rajuman Attorney Rafael Fernandez Banyok. Ako si Rajuman Josephus JQ. Kaya dengan selamat yung pagpapinaw dalago ng Diyos Tatak RMN
1: DYHB RMN Cebu, the official number one
2: Radyo mo nationwide.
3: Uy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me.

0: ang atong lawas, bisan nag-diet na. Siyempre, dili gyapon kalimtan ang pagpasingot, mga kapanyawan ha. Exercise good regularly. Bisan unsa paagi ninyo sa exercise, aron lang masingot ta manggawas sa atong singot, exercise good kada adlaw. Dugang impormasyon pa bahin sa saktong mga lakang kung unsahon ang saktong pag-diet. Human lang niining pipila ka mga pahinumdom.
1: Sa din tungod tingali ni sa daghan akong trabaho ganiha.
2: Problema bagod na. Dali, haplasan ko ikaw og Zed Liniment Oil. Mao ni milagrosong haplas nga hini mo sa Zed Marketing. Muwag tangis panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, dysmenorrhea, paso, bisan katul-katul, kagid, kuto sa kabataan, tikangkang, ilikay pagkita sa dengue kun mang haplas ka sa Zed Liniment Oil.
1: Wow! Dali ka upayan ang akong gibati niyang yaplasan ko ni mo og Zed Liniment Oil. Tinuod yun ng milagrosong haplas. Zed Liniment Oil, produkto sa Zed Marketing Incorporated, mapalit sa mga suking butika.
0: Balik ta sa atong programa, ang kasika sa kabuntagon, hatod ka na to sa Zed Marketing. Balik ta sa atong hisgutanan mga kapanyawan, ang healthy diet, mag-promote kini sa well-being o pagproteher batok sa mga chronic diseases sama sa heart disease, diabetes o cancer. Magpakita o balanse sa pagkaon o whole grains, prutas o tanon, protein o health fats. Samtang maglimitar ta sa mga processed foods. Saturated fats, sugar ug salt. Ang sekreto lang yun mga kapanyawan, no, aron healthy ang atong diet, mao ang adequacy o kaigo sa atong gikaon, balanse sa gikaon, ug ang moderation nga mao ang paglimitar sa atong gikaon. Ang mga importanteng food group sa diet mahimong maglakip sa utanon ug prutas diin bisag 5 portion lang niini matag adlaw mga kapanyawan. Ang whole grains nga akong unang naisgutan naglakip sa brown rice, oats ug whole wheat nga pan, hinay ang refined nga grains o kini mga white nga pan. Kay kini white nga pan manggodo white bread, taas-taas ni silag sugar content ikumpara nimo sa mga whole wheat nga mga pan. Samta ang protein nga mahimo nimo makonsume o kanon mao ang isda, karne, beans ug mani. Tip lang ha mga kapanyawan, limitahi lang ang pagkaon og red ug processed meats. Ang health fats mao ang paggamit og olive, dili man gyud na maayo nang processed meats mga kapanyawan, no, pero lami kayo kini mga hotdog, mga bacon, mga ham, kana mga processed foods na mga kapanyawan, mga lutuon na lang nimo ditso. Ang kanang gisud sa mga kanang plastic kana makita nimo sa grocery store, ba lami kayo na sila, oy labi nang kanang nakay hungarian, so lami kayo labi nag breakfast, so dili na di ay kung ganahan ta mag diet o kana ganahan ta kanang saktong pamaagi sa tong pag diet mga kapanyawan, mo na atong likayan ng mga pagkaon. Ang health fats mao ang paggamit og olive o canola oil. Inay mo gamit og butter mga kapanyawan. If wala mo'y olive o canola oil, kay murag pang social man kayo na Radio Man Marisa, oy. Gawas nga mahal, social kayo paminaw, no. Sangan palang daan mga kapanyawan, mahal na kayo na. So mahimo mo gamit lang ulay mantika sama sa coconut oil o mantika nga ubos og saturated fat. Mo na mupalit yan mo sa grocery, mutanaw yun mo sa label o sa mga content ana. Pero kung mo sa merkado, pwede man saan mo mangita dito kaning coconut oil o sa pa inyo ma-afford lang, no? Pero muna, ubos lang og saturated fats mga kapanyawan. Hey, lisod kayo, maputos o niya itong kasing-kasing og cholesterol, lisod na. Samtang alang sa hydration o liquids nga imong imnon kung mag-diet pa mga kapanyawan, syempre, alang ka na kung mga kapanyawan, why makalupig niya po sa tubig. Ang tubig mo ay best choice o best partner kung kita mag-diet. Natural o why sugar. Practice yun ta mga kapanyawan nga mo inom og daghan tubig sa usa ka adlaw. Kung magsige na kag-practice niini, maanad na kakadugayan. Mahimong dili na ka matintal pag inom og mga sugary o processed drinks. Himo ang habit ha mga kapanyawan ang pag-inom og tubig before matog og ining tanimo sa buntag. Daghan og benepisyo ang tubig yun sa atong kalawasan. Gawa sa iyang main role nga mulimpyo kini sa atong lawas. Doon ako'y nabasahan mga kapanyawan nga ang pag-inom og tubig before ka matulog, dakong tabang kini nga pabilintang hydrated. Makasuporta usab kini pag-regulate kanunay sa atong body temperature o makatabang usab sa atong pagkatog. Apan tip lang ha mga kapanyawan, ang himuon kini in moderation. O diligyapon magpalabi og inom og tubig sa gabi. Mahingon muna ko, maglibog naman noon mi ana, Radio Man Marisa, kay niingon ka ganina nga muinom og daghang tubig. O so dili ha, dunay sikreto lang. Oh.

0: No, mag-diet ta para healthy ang atong lawas. Puno sa healthy ang ato ang lawas. Puno sa healthy food, sa atong ikaon. Ingon ana mga kapanyawan, mo na ato ang pasabot sa ato ang healthy diet. Magkatunda sa itong kagulingon o sabi nga magbasa ta sa mga nutrition facts din ha sa mga produkto. Kaya aron nga dili sa mga masakit o madaot ang atong kalawasan. Dagang nausap kitang napupo nga pagtulunan karong adlaw gikan sa atong programa. Ang kasika sa Kabuntagon hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigama o tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Liniment Oil, SED Kugon Epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, SED Celebrity Beauty Kojic Sobog ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Manamilit na ko kaninyo mga kapanyawan, kaya wala na tayo igong oras. Mag-uban-uban niya punta sa sunod na itong episode sa itong programa ang kasika sa Kabuntagon na madungog ninyo matag alas 4 kadlaon, Martes, Huwebes o Sabado. Ako inyong Radio Man Marisa Abadias, ambig na kanunay mga kapanyawan, o dili malimot pagkaon kanunay, umuhimo og balance diet. Mayumbuta ka na itong tanan.
1: Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakarton nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang kasika sa Kabuntagon. Kauban si Kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga gayon sa samang takna o samang istasyon din hilang sa DYHP RMN Cebu. Ang kasika sa Kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Halo! Halo! Nakapag-send panyawa na bang tan na? Oh, mayong adlaw sa itong mga kaigunan karoon nga naminaw sila mga tagsa-tagsa kapanimalay. Welcome sa itong pagpanagupan. Basta lagi mo tumar kong lain nga panyawan kay mabayot ko.
1: Ang tumaron lang yun nga tinuod nga panyawan igsoon katuyo makatabang sa kalawasan adunay tatak nga sed ha? Sa katong mga kaigsoon na ito karoon nga naghambin diha sa mga balatian diha. Di man ay kanunay igsoon nga niya kining atong mga produktong herbal nga tinuod nga makatabang sa lawas. Ang sed panyawan plus! Sed panyawan garlic! Sed kogon herbal capsule! O ang sed liniment oil! Yan, ang ato ang mga produktong herbalik suon nga makatabang sa kalawasan. Napay duha. Sed Celebrity Kojic Soap. Sed Celebrity Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Mga produktong herbal kanay suon sa ato ang Sed Marketing. At tinuod ngayon nga dunay resulta sa kalawasan. Kung pananglitan ikaw igsoon, aduna nga manggali kay mga problema sa imong face. Aduna kay daghang bugas-bugas. Kaning bugas-bugas igsoon, nagasagara ginhinungdan ini ay kining yung abog, no? O baka igsoon, kanang minana mismo sa imuhang dugo. No, mismo ang imuha siguro mama or baka imong papa, bugason ka ayo. Tendency po igsoon nga ikaw po makasinati po kanini nga matang sa problema sa panglawas. Ang bugas-bugas igsoon kasagara mo gawas inig panahon sa adolescent stage or kalanggikan sa mga dosi ngadto sa maybe siguro 20, no? Ano nga mga pangidaron igsoon? Bugason juga. Tungod kay nag-change o nag-adjust pa imong lawas. Ah, daghan pa kayo itong mga hormones, igsoon nga ng mga nanggawas. Muna yung mga panahon na igsoon nga daghan na kayo mga klase-klase, mga buhok-buhok ang gawas sa itong lawas. Gikan sa itong kinatao nga dos itong mga ilok, adunay bungot nga mugawas sa ito ang mga simod, no? Muna siya mga kaigsoonan. Ang mga klase sa mga, you know, changes nga may tabo si Mua once nakas adolescent stage. Upusan na yun ng mga higalang kapanyawan, kining ginatawag na itong pimples. Kung kining pimples, dagko kayo, ginatawag siya acne. Kung sa likod, igsoon, muna yung mga ginatawag nga, you know, pimples sa likod, acne ang tawag niya na. Ang uban po igsoon, kining yung sanawong magpula-pula. Kung pution ka, mas awkward kayo ilang taon, kay pution ka, na yun paghuman, daghan kayo kagapula-pula si mong nawong. Meaning to say, obvious kayo. Kung labgumon po ka, sa mga pagkalain, kayo murag na craters sa moon ang imuhang naong. Bitaw, igsoon. Matabangan ka nini ng atong sabon nga ginama sa SED Marketing kung bugas-bugas lamang gali ang atong problema sa kalawasan. Ang pag-angkon sa maayong klase nga pamanit, mamahimo kung ikaw mo gamit sa atong mga celebrity soap. Ang ato ang celebrity soap, mga kaigsoonan, na dunay duha ka buok. Ang celebrity beauty soap nga dunay glutathione and papaya extract. And of course, ang ato ang SED Celebrity Kojic Acid or Kojic Soap. Mao kini siya

0: mga kaigsoonan, ang mga klase sa mga makatabang sa atong kalawasan or sa atong mga pamanit. O kung panalitan gusto niyo mga maputi ka, maayo kini gamiton. Tungod kay naani siya glutathione. Ang glutathione igsuon sa kini siya ka element nga mutabang aron mo paggawas sa ato ang mas puti nga panit, no? Kung kita medyo brown, no? Matabangan pinagi sa kanunay nga paggamit sa tuag said celebrity beauty soap. Napod kini siya papaya extract sa kaniadtong mga panahon igsuon kining dahon sa papaya, sa kapayas. Ilahan ning dikdikon ug ang iyahang kibali unod or kanang iyang dinikdikan muna ipahid nila sila ang mga kamot, silang dughan, silang liog, silang nawong, paa, niil para maputi, para mais-is ang ilahang panit, no? Karon dili na kinahanglan nga magiuna na. Karon ang gahom sa papaya or kapayas anaa karon sa said celebrity soap nga adunay glutathione ug papaya extract. Hindot kayo, no? Ang celebrity kojic soap usab adunay kojic acid nga muis-is sa imong panit. Munang kung mugamit ka nini labi na sa gabi, pagka morning murag hugot kay imong panit na mo, murag fit ka ayo imong skin sa face. O usab medyo magpanit-panit ni siya pasagdai lang ng panit-panit, ayo nag siya ganang langkata. Nuhulata lang nga mawala na siya. Kay buot pasabot na reaksyon ang kojic acid sa imong nawong o gilingkalingawin na niya o limpyo. Dili po kagaangay mag-uulig suon kung magamit ka og said celebrity kojic soap sa gabi o said celebrity soap sa adlawan o kaning said celebrity beauty soap sa adlawan, gumikan kay ang said celebrity soap with glutathione, mutabang nga dili ka makasinati o kalamitong pagpanglagom. Namo ko yung mga sabon igsuon nga mapalit nimo sa mga nagadaya-daya lang mga tindahan nga inigamit nimo, dili kuno ka pagawson. Sa sulod radyo kuno ka sa balay. Kaya kung magawas ka, mainitan ka, mulagom ka samot. Tinood ka na, igsuon. Gumikan kay wala ka na ihatag nga kayuhan sa imuha. Unlike sa ato ang mga sabon nga said celebrity beauty soap o said celebrity kojic soap, bisan pag magbulad-bulad ka sa init, wala'y mahitabo sa imong panit. Gumikan kay protektado ka sa gahom sa ato ang glutathione, no? And kung kojic sab ang imong gamiton igsuon, sama sa kong gikaingon, katong mga dead skin cells nimo, no? Katong mga skin cells nga medyo nakapalagom sa imuha or medyo siguro nakahatag og wrinkles nimo, mas munindot og mo sinati na yung kaglimpyo sa imuhang mga nawong. Mao ka na ang mga celebrity soap nato sa said marketing igsuon. Ug karon atong pag-isgutan ang mga produktong herbal sa said marketing nga makahatag og kayuhan sa kalawasan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus nga dunay mangosteen ug luyang dilaw. Ug usab kini atong said Panyawan Garlic Capsule. Ang capsule nga dunay gahom sa garlic kon ahos. Ang ahos igsuon dili lamang maayo alang sa ato ang mga pagkaon. Maayo usab kini alang sa paghatag og kayuhan sa atong mga kalawasan. Ang ahos adunay ikatanyag nga maayo pinaagi sa contents niini nga mupatay og mga viruses and bacteria. Kung kabantay ka igsuon kung imong imash or i-press nimo or imong dikdikon kanang ahos, di ba nay oil? O kanang oil ana niya higalag igsuon, grabe kay na nga kataas sa content sa isog nga klase nga baho ug isog usab nga content sa chemical nga makaayo sa kalawasan sa tao. Dili na siya, you know, susama sa ubang nga mga chemical nga makadaot. Kani siya nature or natural nga klase nga chemical nga mutabang sa pag-ayo sa atong kalawasan. Munang kung panalitan ni ikaw doon na magaling kay problema sa gikaingon ako nga, you know, problema sa lawas, labi na kung ginigikan sa bakterya, matabangan ka sa said Panyawan Garlic Capsule. Pangitaala lamang itong Panyawan Capsule nga green ang kolor, green ang iyahang label. O labi na gid kaya sa katanan igsuon, kanang na ay tatak nga said. Kaya kung walay tatak nga said, unya green nga capsule, then dili, you know, walay nakatatak nga said, delikado ka na igsuon. Ayaw pagkumpiyansa. Ang ato, ato yung tinuod nga nakapamatuod si kayuhan, gumikan kay ang said nga mga produkto igsuon, ang bugtong nga klaseng mga herbal products nga ana sa market for how many years, taas na kayong kasinatian sa pag-ayos mga katauhan ang mga produkto sa said marketing. Muna'y nakalahi igsuon. Kaya kini nga ito at tinuod yun nga mutabang sa ato mga kalawasan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus, said Panyawan Garlic, o ang karon nga bago igsuon ang said Kogon. Umuyon ta nga kanang taas na kasinatian pero bago pa ning atong said Kogon. Actually mga kaigsunan, kaning said Kogon, dugay na kining gi-formulate nila no? Dugay na kayo ni siya nga klaseng formulation, ang kogon, makbuhay, kumpanyawan, o usabang panaba. And of course, napamatud-an nga ang kogon grass dili susama sa mga ubang pangklase sa mga grass nga gihimong kapsula nga way ikatanya ka kayuhan. Kaninga tuwaig, so nagpamatuod yung kini sa kaayuhan. Tungod kay daghan na kayong mga tao ang nakapamatuod nga kuyaw gini ay ang kogon nga tanom. Kay makahatag yung gini siyang alibyo sa kalawasan. Mao ka na mga kigsunan ang said kogon herbal capsule. And of course, dili pud kalimtan ang atuang milagrosong haplas. Ang haplas nga makatabang ni lolo ug ni lola, ni tita ug ni tito, ni kuya ug ni ate, ang said liniment oil. Para kang ate, problema nga adunay masinating pagpanakit sa puso ni nigabot sa bulan ng dalaw, matabangan ka sa said liniment. Si kuya nga gikapoy ang lawas, adunay pagpanakit ang kaunuran, gumikan kay nag basketball tibok adlaw, haplasi ka na sa said liniment oil. Si daddy o si tatay nga nag-tibok adlaw nga naglingkod sa opisina, sakit ang likod, haplasan sa itong said liniment oil, matabangan. Si nanay nga tibok adlaw nga tikaw-tikaw sa panimalay, gikan sa pagpanilhi, pagpanglutok, pagpanglaba, sakit ang lawas, haplasi sa said liniment oil. Tumot na po silang lolo o si lola nga nakasinati sa rayuma o arthritis, matabangan gihapon sa itong milagrosong haplas, ang said liniment oil. O ayan mga kapanyawan ha, mao ka na ang mga klases, mga produktong herbal nga ginama sa said marketing at tinuod gayon nga makatabang sa kalawasan. Mga produktong adunay pagmatuod sa kayuhan. O karon mga kaisunan, we will take a break and then be back with more of your information. Dini lang of course atong pinakapaborito nga si Bian. Kaupan gyapon nimo si Mr. Panyawan, alang nini nga tuntulaman ng hugyawan sa Panyawan.
1: This program is brought to you by Said Marketing.
2: Ngayong panahon na ito, mas kinakailangan natin ang kalinga at pag-aaruga na nararamdaman at maaari nating makuha yan sa mga produkto ng Said Marketing. Gaya ng Said Panyawan Plus na merong mangosteen at luyang dilaw, Said Panyawan Garlic Capsule na merong bawang at banaba, at ng Said Liniment, ang mirakulong pambahid na oil na nakatatanggal ng mga pananakit ng kalamnan, joints, sakit, hatid na rayuma at arthritis, pangangati at skin irritations. Ang mga produkto ito ay napatunayan na sa matagal ng panahon na talagang nakakatulong sa ating mga katawan. Basta't produktong Said Marketing, sigurado itong magaling.
0: This program is brought to you by Said Kogon Herbal Capsule.
3: Morning, children.
4: Good morning.
3: Okay, gamitin sa pangungusap ang salitang itoy. Ikaw, Pedro.
5: Itoy masangsang.
3: Very good. That's my student. Now, ikaw na po, Juan. Gamitin sa pangungusap ang salitang itoy.
5: Itoy paggamay, pagdako iro.
0: Wala gina yung isuho, no? Gamitin sa pangungusap ang salitang itoy. Itoy paggamay, iro pagdako. Taga itong nakong grado ha kay bumuhi itong patato. Bueno mga kaisunan, padayon niya pong karabaminaw sa itong pinaka-favorito nga si Bian. Ania, niya pong kining atong tulumanon karon sa mayang panglawas at itong kanato sa mayang kumabuton sa said marketing. Ang tigama sa mga produktong tinuod gayon nga dunay resulta sa kalawasan. So kwahe sa ubaan, kining atuwa, igsoon, daghan ang kayo ang nagpamatuod sa mga natabangan sa mga produktong herbal sa said marketing. Karong adlaw, igsoon atong dawaton kining atong said testator for the day. Atong said Panyawan user. Paminawa kini atong certified said Panyawan user karon nga natabangan sa ato ang produktong herbal sa said marketing. Mao kini siya si Ma'am Susana Aguilar. Paminawa.
6: Paminawa certified said Panyawan user.
7: Sa una, permenong ko inong pagtulo-tulo dyan. Tulo-tulo ka kapsul. Na karon, na uli-uli ako, na makalaktaw na. Isa na lang.
8: Isa na lang. Intinas na lang. Katong pagsugod din mo, Tumar, tulo-tulo ka
7: to. Tulo-tulo dyan. Oh. Sa kabulang yan ako, itong inong ato.
8: Ay, sa kabulang yan, straight mo tulo-tulo. Isa sa buntag, isa sa unto, isa sa hapon.
7: Sa hapon,
8: So, sa unang dua kabulan, na batyagan na ni mo nga,
7: maayong.
8: Narang-arang na yung mga tuhod. Na maka tindog na ka.
7: Natindog, makalakta na dyan. Dagot na dyan ko kanto.
8: Sa karoon ay, wala nag ka nagpanin ng tiil.
7: Wala, nakalusig Ginoo.
8: Sa imuhang kaugalingon na yun, may imuhang ikasulti sa ito ang produkto.
7: Maayo. Mawag na akong tambal, Panyawan.
8: Wala dyan kailang ginom at tunay?
7: Wala. Salamat ganito kayo sa Panyawan.
8: So, pila na ka bulan nga gikan ka na ayo?
7: Oy, na oy, oy na dogay na na ko ginamit.
8: Dugay na rin ka nagamit ang panyawan?
7: Basta mo aksyon na gay kutak ito kong tuot. Palito po ko kusam. Parang akong pananaw po, bananap ng po eh.
8: Ay, hanap ko ng pananaw po. Karoon mo, gumasa na.
7: Okay na, ang kanilang siya. Baka pag-ibdaan na ko nito. Ano man, doktor nga, ang dugo daw ni sa kanyang sa kong ulo. Sa kanyang sa kong ulo. Mata.
8: Kato, mula pa ka nagkatumarong panyawan, ni hanap din na siya.
7: Hanap, maglisog ikong lakaw.
8: Hanap ang imong pananaw niya.
7: Maglisog pa dito ko tuot.
8: Pero sa pag-inom ni mong panyawan, nay?
7: Niya, naulian dito ko taong kukulis din mo.
8: Nakatabang yun sa'yo mo ang
7: panyawan? Nakatabang ay, kaya mo ganay ang mong herbal.
8: Ang sir, pangalan na ito, nay?
7: Si Susana Aguilar, sa Olha Village.
8: Davao City.
0: Tiyaw mo ka namin, ikalag ang panyawan, tinagi sa kahom sa panyawan ng mga produkto, ulian ang ato ang testator for the day, si Ma'am Susana Aguilar. Mau ka na ikahom, ikalag isun, ngayon mo matagamtam kung panalitan ni kahom usandig sa mas natural ng pamagi sa pagpahiuli si mong kalawasan. Ang ato ang said panyawan ng mga produkto nga ginama sa said marketing. Kuyaw kayo, no? Kani ang ato ang hugyawan sa panyawan, kauban nga po nimo si Mr. Panyawan, kapanyawang Rick B. Nagayon, dagang salamat, igsuon sa inyong pagpaminaw at ang ilang yapon kining atong tulungan noon sa sunod nga

0: si Mr. Panyawan. Tuluman ang hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigama o tigapunapot sa SED Panyawan Products. Sama sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangosteen and Luyang Dilaw, SED Panyawan Garlic Capsule with garlic and malaba, SED Liniment Oil with Panyawan, ug ang SED Gogon Herbal Capsule. At ang ilang hapon gini nga tulumanon sa samang takla o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hugyawan sa Panyawan!
1: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, SED Liniment Oil. SED Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. SED Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon
4: DYHP RMN Cebu, the official number one radyo mo nationwide.
5: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mga ibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandang buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mga higala, Karong mga panahuna, daghan na kaayong herbal supplements, bisag unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa magyud ang atong nga masarigan para sa atong panglawas? Labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha? Klaro kaayo, diri ko sa hinimo sa Unilamb, ang Herba Strong. Maugid ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilamb. Mao nga salig gyud ko ani. Ang Herba Strong puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisan nagkaidaran o nagkatigulang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kauban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Philippine Center Time, para sa 4:38 na.
4: Headlines karon.
3: Headline sa mga balita sa balitang nasyonal. Senado na himunasad nga tensyonado. Kagabi samtang nga nagnugong aga mga pagbuto-buto sa Senado taliwa sa tensyon hinoon. Walay naangol sa mong hitabo.
5: Articles of impeachment, gikas musbay, balawranan, abot na sa Senado kagabi.
3: Sa mga balita ng kalkapin sa sakalibong habal-habal driver sa habagatang bahin sa Sugbo. Nakadawatog 3,000 pesos nga ayuda gikan sa Kapitolyo.
5: Pagkakabay na kabayan sa Metro Cebu, nagkasinating rotational brownout aliwa sa NGCP alert sa Visayas, Girling.
3: Panitagawa sa nasod, U.S. President Donald Trump nabot na sa China.
5: Sa negosyo, pritihan sa aeroplano, mikunhon.
4: Headlines, karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
3: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
5: Mapuhay Pilipinas.
3: Tungkol na mga mahinong danon, kinayon na radyo.
5: Unang balita.
4: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Hato na bang impormasyon ngayon mo masayran?
5: Ang ayari mo madunggan.
3: Una sa radyo.
5: Una sa balita.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
5: Number one.
4: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. DYHP. Unang radyo, unang balita.
6: Gising na.
4: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
3: At naramigan ang Huwebes, Pizza 14 na sa buwan sa Mayo, 2026. Sa nga, sa kanit mo kang pwersa sa DYHP, aramin sa buka kami ang inyong mga tigmanita.
5: Kinagin ni Radio Man, Ken Galinea.
3: Ako sabi ni Radio Man, Arnold Bustamante, hatod tabi ka na sa Resay, sa Tacna, sa Butang. Paghatod ka ninyo sa mga lapas ng mga balita. Magbuntag, sugbo ka, Bisay na Mindanao, lalapod ka, Adlaw, Megala, sa tungkap pagpanaguman. Nag-alaut kami nga langamos, Kapiskay, Kamayan, Adlaw, Karamegala, nga Huwebes. Kumusta? Nag-uwan na dari Megala sa downtown o sa uptown area, pero ito sa Bukid, waman? Ito sa Apas, why uwan? Uga kay Megala ang karsada nito sa Country Mall, paingon nga ito sa Talamban. Bisag sa Apas, may gala sa Amon Dapit, Amo Dapit, wa may iwan. Tingali, talingsik lang. Para kay may maka-feel, may gala kay nangatuhog. Pero pag-abot ng unahan sa Country Mall, basa ng karsada. Nagpasabot, may gala nga kusog-kusog ang uwan, may gala dali sa paingon dali sa downtown area. May butang sa itong mga kaisunan dari sa ato, susunod sa sugbo sa itong mga silingan ng mga lakmayan, lakmayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkarong, sa lakmayan sa Bugo. Sa itong mga kasikmit ng mga lalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Quijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Pero kamayan may kala sa Western Eastern Visayas, kanyang rasa. Ay minog na mati na may kala sa tulungan ng unang radyo, unang balita. At upasalamatan, may kala tong labaw nga makagagahom.
6: Correct na dyan.
3: Nagihatagan ta may kalaglaing kinabuhi. Nakapata pa ta may kala sa iyong kabuntagon. Timaan may kala nga bagong kinabuhi. Bagong paglaong. Laing kinabuhi, may kalagihatag. Pasalamatan, daigunta ang atong labaw nga makagagahom. Atong daigun, may gala si Ginoong Jesus Cristo sa iyang gihatag, may galang bagong kinabuhi. Salamat sa mga gihatag panalangin. Gihatag, may galang provision. Sa mga problema, may galang nasulban. O usab sa mga natubag ng mga pag-ampo. Ato pasalamatan ng Ginoo na okay? Di na nato kalimtan may gala uban makalim malimtan man malimot rata may gala makahinumdum rata sa Ginoo kung nate problema. Pero kung hayahay ganita wa ta makahinumdum sa Ginoo. Mare na kaparat din ha. Sa tarang panahon daigunta ang atong labaw nga makagagahom. Kala tatawa na ito pa, itawag ko na pag-asa may kala. Saron ta ang nakat sa panahon. O niya, at itong i-check po ang kahimtang sa Senado. Kagabi may kala mo, nakapuaw na ako gabi. Oy. Dugay ko nakatog may kala, gumikan sa pag-paabot o semetabo. Dakbunbas ba ito? O sa itong nagbuto-buto dito sa Senado. Gidinay man ni Megala sa presidente mo ramag ang presidente mo ramag wike. Usa man atong president. Kay tala ka dito nga nagkagubot na dapat mo ko anak ka. Ato sa check Megala pag-asa be. Kay atong Siron Megala ang kahimtang sa panahon na diri sa ato.
4: TYHP. Una sa lahat. Weather update.
3: Ato Siron Megala lang sa panahon diri sa ato pinagi sa pagmanabana sa pag-asa. DOST Visayas. Naros itong linya, may gala si Manny John Agbay. Sir Manny, may buntag.
7: Yes, sir. Anod, may buntag sa dog si mga suwinting paminaw. Mga ko nito ang latest video update para karong adlawa. As of 3 a.m. ganiha, ang itong ibantayan ng low pressure area kay nalocate kini nga na sa 685 km east of Miraca, Danwanes. Kini nga low pressure area, wala na siya chance sa pangami mo sa Kabagyo. Kung para sa kaimtan sa itong panahon para din sa Subo, lagip na sa Tibog Visayas, sa sunod ng 24 oras, makas natin yung muntan na rin yung fair weather condition. Gawas na lang kung na yung mga, isolated mga rain showers, o thunderstorms, gumikan ang mga localized na mga thunderstorm. Kung para sa kaimtan sa itong hangin, nagsas sa itong kadagata din sa Subo, ang Tibog Visayas, makas natin yung hinay ito na sa kasarangan ng hangin nga nagkakikan sa Mianan. Ito na sa Mianan kasadpan, din ang balod sa itong kadagatan, hinay ito na sa kasarangan ang mga pagbalo. Din sa Subo at ang dagat ni Hunas kini alas 2:42 sa kalaon o matawag karong alas 5:09 sa buntag. Temperatura karong adlaw pa mag-range kikan sa 27 to 33 degrees Celsius. At ang sunrise ganyan alas 5:23 sa buntag. At ang sunset unyan alas 5:28 sa hapon. At ang maximum heat index forecast karong adlaw posible mabuta sa 41 degrees Celsius. Huwag mo lang latest with update. Kini si Manajan Agbay, may buntag sa tanan.
3: Sir Manny, natoy uwan ka ganinang gabi iba to, ganinang kadlaon. Sa inong danan eh, sir?
7: Mga isolated rain shower, sir. Tungkol na po sa mga localized centers.
3: Amin ako, balik na ta sa ating uwan, di na day, di pa di ay.
7: Ika-June pa po.
3: Ika-June pa. Okay, sir. Sir Manny, salamat kayo, sir, ha?
7: Sige, may spayan.
3: May buntag si Sir Manny Agbay sa pag-asa ni UST Visayas.
4: TYHP. Una sa lahat. Weather update.
3: Mga mga galatong nga nakat sa panahon. Uban may galang pag-asa DOST Visayas. So katong atong nasinati may galang uwan na kagarina. Kapalanto, kanang di pagito may gala mao ang pagsugod na sa tingwan. Kaya kuan pa man ron, tunga pa mas Mayo. Hunyo pa may gala mabalik. Pero one month, kanang di ba na may El Nino kasamangkin until December? Orang ka natin yung feel may gala nga El Nino. Pero basta June, akin ay mga pag-uwan may gala hantod na sa August. mamani ang rainy season ang June to August. Samtang at oras, alas 4.47 na, atong ang kagahapon, nagmonitor ta may gana sa kahimtang sa mga kalihukan sa Senado. Kaya niya nang bunhapon pa lang may gana, doon na natin na dawat nga report nga dakpon gyud may gana nila si Senator Bato de la Rosa kung mapakyas ni pagkuha og temporary restraining order gikan sa Supreme Court. Karon kay ang Supreme Court, wa man mo pagawas may gana restraining order. Pero doon ay kuan, gihatagan og 72 hours ang kuan, kining mga sakop sa NBI, sa CIDG, ang sa gobyerno may galang habig nga mo explain sa petisyon may galang ginuso ni, sa abogado ni Senator Bato de la Rosa nga mo issue og TRO ang Supreme Court. 72 hours. Daghan mega lang ka mga kwan eh. Daghan kayo mga abogado de social media. Kailangan nga, ay, may TRO na eh. Dakop ni, dakop. No, pe, akong imong akong DDS ka maminaw, basa sa mga post diha sa DDS, kailangan nga, uy, napay 72 hours. Uy, pa na ni mo dakpo. Oh, ningon Supreme Court, no, the Supreme Court and bank has given respondent 72 hours to comment on Senator Ronald Bato de la Rosa urgent manifestation with omnibus motion, urgent manifestation and extremely urgent supplemental manifestation with motion, supplemental manifestation, seeking to prevent his arrest, detention, and transfer in connection with the arrest warrant issued by the International Criminal Court, kung ICC. Muna, mag-igal na. Kitagaan o 72 hours. Ha? Ang mga respondents, mag-igal na. Namu-comment sa ginuso, mag-igal na manifestation o motion o manifestation with omnibus motions. An extremely urgent supplemental manifestation with motion. Oh, no. Ah, mga abogado rin makasabotan. Sama ni mga pleadings, mega lang ito, Supreme Court. Supreme Court, isuwi kong TRO niya. Kay lanot sa nakundarig, warang tabarasig ka sa ICC. Basig ma-musunod kong ni tatay digong ito sa dahig. Ikaw siya kakahapon sa interview, may gala sa mga sakop sa media nga hindi ako susuko. Digin ko na may gala mo surrender sa Batoy. Anawagan pamanggani, may gala sa mga supporter nga. Alam, mag-rally ta dari. Mag-vigil ta sa gawa sa Senado. Niya ko ba, may gala, gusto mangin pa dakop si Bato na. Ah, dakop na dakop. Dakop, dakop, napay mga legal remedies oi. Okay ni, 72 hours. Pila man ka adlaw ni 72 hours, 3 days? 3 days. 3 days no? Oh. Napay 3 days may gala nga tagaan og panahon. Ang 4 days, 4 days dai. 4 days ba? 24 2 days 48 plus 24 3 days ra. Three days. Tulog adlaw. Sato pa, kwan, next week. Next week tani. Kay, kwan naman niya siya. Kanang working days man niya siya. Karong adlaw, pit sa 14, Lunes. Lunes di kasamang kain, or pwede sa Sabado. Depende sa pag-interpret, may gala sa CIDG, sa NBI. Kaya ba, na may korte sa Sabado. Half day. Asa Lunes na lang gini, kaya half day ramang sa Sabado. Pero gwardyahan nila magmayo, may gala ang Senado. Makakita tani ang mga footage sa kasamang NEMS sa gawa sa Senado nga grabe ka heavily guarded. Ang kuan di ay, karo po kabalo, may gala nga ang Senado sa sunod. Na di ay po'y kuan ka ng Marines. Matugingon may gala kagahapon nga dunay Marines Detachment di ay may gala sa sunod sa Senado. Oh, gawas may gala sa OSA, USAA, kada mga security diha may gala, o kada mga sergeant at arms, kada may gala diha, maunay nagbantay po may gala sa mga opisina sa mga senador, o niya naapoy mga polis may gala sa gawas, gawas ana, doon na po'y mga marines, kaya na'y marine detachment diha may gala sa sunod yun. Gamo ini secure may gala sa building sa mga senador, sa 24 ka mga senador. Rabiha sa mga kwarito. Bilib ko sa mga kwarito. Kaya mga reporter ito, grabiha. Naghana din nila itong mga reporter, no? So, saba kayo. Biradrim, dinaganay nito. Ang senador nga din mo tumag. Lain-lain mga pangutana, malibog na ng senador. Kaya kagahapon, alas 5 pa ako nag-monitor, ano nila, hantod alas 9? Hantod, na alas 9, imidyahan na lang ako. Saan mo, dakpo nila, what, bato? grabe naman, katensyonado ang sinet. Ang senado kagahapon ang adlaw. Nagsugod pa rin may ganan ito na kalamang adlaw. Ang tensyon may gala, human nga nagkunita ang 13 ka mga senador. Ilang gibawi may gala ang liderato sa senado. Ang senador, ang Senate President Megala mo na si Alan Peter Cayetano. Drawa ha? Katong nagbuto-buto, Nems, natatong video katong nagbuto-buto. Dara. Ato ko ng tanaw ni. Ora. Gipaong na ng, paong ng kwan. Suga. Ang mga Marines, pati relax kayong Marines. Hindi mo ma-hadlock ng Marines, eh. Mga polis, mga polis. Baba. Pasensya na sa mga kuna, mga pamalikas. May mga pamalikas, may galabadong ganin nyo. Wala, nangakuha na ako, nangatumba na. Anyway, mga wop, nara mga marines. Kini mga marines, may gala, wani ka handlock. Mga tigas, kaya na sila. Ingan sila, marines? Handlock kang marines? Hindi na ma-handlock. Grabe na lang training. Pareha na sila may gala sa kwan, kanang ranger ba, ranger? Kanas SAF, Special Action Force, di na ma-hadlock, di ka na mahilak. Scout Ranger, kanas sila. Marines, Scout Rangers, mga elite unit na may gala sa EFP. Pinusilay na, eh. Gabiha sa sunod may gala sa Senado. Dugay kay ning gawas pagawas og binsay si presidente BBM. Sa tuong orasa mga alas 10 sa matingali to. Sus grabe ha. Pero pulis o relax kay pulis o. Kaya mga pulis sa Megala, muna sila ng secure po diha sa kuan, sa vicinity sa Senado. Onya, ang mga Marines, nama sila detachment po diha. Ibay po na sila diha. Tara. Full battle gear ng mga Marines. Wapo yung uniform ng mga Marines. Palisin mo. Tensyonado na may galang kuna si Rado, pero ang presyo mo, magin mo tingaw si BBM. Kasi kipagawas may galang video atong paminahon ron ha. Atong paminahon ron ang pamahayag ni BBM. Kay may pagawas man siya may galang pamahayag. Kay iyang explain na wak ko na'y taga-gobyerno, wak ko na'y mga sakop sa PNP, sa NBI, ang nagpabuto o armas, nisulod nga to sa compound sa Senado. Kisa man ito, Mr. President, ganaman ito'y Murag NBI ko no. Eh, ako nung itawagan si NBI Director Matibang, wa ko ni order nga i-aresto si Bato de la Rosa. Ah. Diyan sa naman eh. Buto-buto naman eh. Ah. Na-truma tao ng mga reporter ito eh. Ah, truma tao ng mga reporter, mga higala eh. Oh, wala na bala. Ah. Wala ni. Ah, managbalik-balik na rin, may gala. Itong nakaikuan ni BBM, Nems, iyang explanation kagahapo o kagabi. Masama ni? Masama ni siya?
6: Ay, ito.
3: Ah, kani, reporter ni, katunin ko.
6: Pinablik ko na.
3: Ah. Marag, masama ni, magawa sila sa kwan? Masama ni? O, magawa sila ng pultahan? Mga reporter man eh.
8: Sa mga kasama.
3: Oh, dala. Ah, sa kwan rin, si Excel din nga kwan, reporter. Si Kundi Bat, Kundi Batak.
9: Ah. Sige mo, hawa ka mo dito, sir.
3: Si kasamang Kundi Batak, radyo man, Kundi Batak.
9: Nangarangan ba nila?
10: Ay, ito, may kwan nyo, no? May lock.
9: May pinto din doon. Ano lang gagawin? Take down nila yung ano?
10: Tiga siya.
9: Tiga. Kayo nga.
8: Madali yan. Kuya, tao po. Ito pala. Nalilito na ako sa mic ko. So, andito yung parang tunog na naririnig natin. Ito.
9: Ano po yan?
8: Parang may nagbarina.
3: May nagbarina. Modern yung katungingon nga na yung nagbarina ko, no?
8: Instead na dito sa pinto, ito yung binabarena nila. Dito natin naririnig yung tunog, tsaka yung vibration dito sa itong pader na to. Dito natin na nararamdaman yung vibration and yung tunog ng barena. Hindi pa rin natin sure, mga kasama, kung ina-attempt ba nilang buksan or harangan pa para hindi makapasok yung mga authorities na possible na umaresto kay Senator Bato de la Rosa. So, ayan,
3: Maklaro sa katong liki-liki, oh. Oh, na nagbarina.
8: Oo nga, no.
3: Oh, na nagbarina.
8: So, yung record, ito yung pinto, pero hindi ito yung... Ito yung nagbabibrate, kuya. So, pader.
9: Pinto to. May
8: pinto pa.
3: Ah.
8: Kaya may pinto pa. So kung itutulak to, ito. Naku, kailangan nating umatras kasi ano to, salamin. Okay. Aatras tayo. Again, mga kasama. Nandito tayo ngayon sa first. Magle-live ako ulit.
3: Muna si Kwan, Kundi Batak. Ang atong reporter megala sa Senate sa DCXL, RMN, Manila. Tama ni.
8: Ah. Kasi, Senate Press.
3: Suslo. Ah.
8: Okay, interview ba to?
3: Dinaganay megala ang mga Kwan, mga reporter. Sus! Wala! Truma, oy! Isa ba, di matruma na, oh?
8: Oh my God!
3: Truma, oy!
8: Mama.
3: Jesus, grabiha sa sulod. Na, dinagkan na sa, turun na sa, turun sa. Pasok, pasok, pasok. Kinimay ka na, ito ni reporter sa DCXL, RMN Manila, ha? Si Kunbi Batak.
6: Oh my God, Gina, Gina!
3: Iyan, gidocument na ka na ang insidente sa sunod-sunod ng mga buto-buto rito. Naiusan nga maraw, maralagwa, naglingkod na rin sa may kalang, nag-edit. Maralagwa yung neta mo. Buta. Buta, oh. Nanghadlok tan talang ng mga reporter ito. Ginagan na, eh. Gawas na lang, gawas, gawas, gawas. Iaw mo na. Sabi na ko, si Kwan, si Angie, babalik si Angie, tapal. Nabihan na dito. Kini, may wala to makiti gabi sa Kwan, sa mga TV. Ang mga reporter dito, may kalaman na trauma, oy, nanggawa sila, may kalas building, oh.
6: Mga kasama. Hinga lang ako sa glad. Hindi ko alam kung kaya ko pa.
3: Kanino na itong reporter ito? Veterana na siya.
6: Walang nakakatawa sa mga nagla-laugh. Walang nakakatawa.
3: Truma tao na. Hindi na, dili na basta-basta. Nakakasal, reporter kami gala ka ng dili. Dili man sila mga police reporter. Kami nga mga police reporter. Anmi, kanang anadmi, ana. Pero ka na, mga senate. Reporter man na sila. Makanoong nagbuto mga galam. Lagput espiritu, anak.
6: May mga members ba ng media na nasa loob?
3: Di ba na sila mga anad?
6: Sinabihan na kaming lumabas. Nagpumilit yung mga authorities na...
3: Hangos yung gari, ha?
6: Ayan, lumalabas
3: yung mga Moragas, alas 4, alas 5, size na. Ato na lang, si Jane Kasamangken, ato na lang ikuwan. Ugma na sa, ugmaalan sa mo, kuwan sa mo, hatag sa iyang paghulang kumayos sa gawas. Basta kay, mawari na ito mo, may gana dito sa Senado, si BBM, mo, musalida pa, sa musalida pa na siya. unya na lang, Bong, unya na lang, Bong, ha, Bong. Kay taas-taas naman imong litaniya mo nga imong mga pag-deny. O niya sa programa ni Atty. Rofil Fernandez Banyok na lang kamo istorya mo ha. Sa straight to the point, atong pa-istoryahan may gala ang atong presidente si Rasod, si President Ferdinand Bongbong Marmuro, matong hubog si BBM. Nagtagay, testo sila sa, man, sa Malacanang tingali ha, o atakabaw. Oras, alas sa 5.07 na bigala, standby sa dugang mga balita sa itong pagbalik.
11: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
12: The Wonderful Supplement.
13: This time check is brought to you by Pag May Acid, Supraseed. United Home Supraseed.
14: The Original Koi Herbal Capsule. Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
15: Karoon na kayo ng nakapuy, ma'am?
14: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, magtas-tas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
16: The Original Koi Herbal Capsule!
13: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
17: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
13: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
19: Kapoy kayo niya. Nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? No? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit doon eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko. Ano ay. Pagkong iyaha.
20: Pwede lang. Makakas. Bilay mo ito.
19: Doon ako. 90 na ko.
18: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
13: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
21: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
13: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit.
22: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay dad? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang resulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagka edad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
23: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500.
24: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
23: DTX 500! Mabali ang mga butika.
13: This newscast is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
25: Zed Health Report!
26: Health Report!
27: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko usog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
25: Zed Health Testimonies.
26: Health Testimonies.
25: Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
28: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kumadunlan, ilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko'y take atong si Panyawan Capsule. Hey, karoon, dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
25: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pag-inis sa kalawasan.
13: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice.
0: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
4: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o humot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
7: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligyod ko kalibang.
8: Hala, luyan ni Muga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
4: Super Fiber, ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imlisan og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
13: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
9: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
10: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
29: Nila Intinado, 44 Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interregyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala ko'y ignon na ginutuloy ko kung sa akong agay.

0: Kung mabutas yun na, klaro nagyod na ko. May nagyod akong pananaw. Kung kamoy na ay, gitpamati, pareha sa ako ang interregyong. Dangot lang mo sa makabuhay, kay Muray makatabag sa atong kinabuhi.
1: Kidney Care time!
2: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
3: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nya result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero, wala pa ko noon ni Katag. Nya, nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka si Mana. Unya, gahigdara ko kay Lion G kong paminaw, akong tiyan, sakit kayo, permirang butod. Na ito, ingon sa doktor nga, di ko kuno ka panunaw sa kuntiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga operasyon na lang dahil kuno niya ang makaayo sa akong sakit para makuha ni sus at kuhaan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3 nga nindot kuno kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost og hope sa God nga mag-gamit ani. So, nag-inom ko. Sus, karon na lami na kaya akong paminaw niya akong kaon na nagbalik na normal. So niya tukos kuan kanang doktor natinga siya kay uy ang imo nga kuan dali ra kayo ang imo recovery pero wa siya kay baw nga akong ginom naggamit ko naginom ko kuan kaning Life Extension Vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa may wa ni gamit diha maayo yo gayo ni sa atong panglawason bisan sa mga maintenance diha makapamaayo gyud ni sa atong mga lawas. Mo gamit ta ani lami yo gayo tanan nato nga mga sakit mawa. Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitestingan ni palit ko. Unya kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy unya ang akong bukol pod nawa. Unya nagpasalamat chug ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw nako mao choy nakatabang sa akong balatian. Mao na nga ayaw jud mo duha-duha og palit sa Life Extension Vitamin D3 kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan pang balatian nga mutubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: Oras sa mga kasama, 5:29.
12: TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang

Karon sa detalye ra sa mga balita sa balitang nasyonal.

0: Netabos na usab ang tensyon sa Sinano kagabi. Nihang gihugon-hugon nga doon ay dakpon apan na wa isulti kong kinsa. Ang mga senador nga sakop sa mayorian, dugay na mahawa kagabi sa Senate building. Tud kay nagpaabot sila sa pag-transmit na sa article sa impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Gikan sa Ubos Bay Balauranan. Gipatuman ang lockdown sa Senado taliwa sa tensyon subay-sub sa presensya sa kapulisan. Militar o gingong ang mga sakop sa National Bureau of Investigation o NBI. Taod-taod lang, nabati ang sunod-sunod nga pagbuto. Apan wa pa madeterminar kung din gikan o kinsa nagpabuto sa lag-armas. Apan unang gituhuan nga kini mga ahente sa NBI. Subay ni si NBI Director Melvin Matibang. Nakimaka kailangan ka mga sakop ang nagpabuto o piyang gitataw. Nga walay deployment ang NBI sa laga mga sakop ganito sa Senado. Huwag kayo nagkasinabot na sila sa daan. Kay paagi o koordinasyon kung maadto ang NBI sa Senado. Aron pag-serve sa Juan Tavares batok ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Samtang si DILG Secretary John Vic Rimulya nidali usab og pag-adto sa Senado. Aron pag-siguro sa security sa mga senador. Og tanang anaa sa Senate building og ni Claro Sam. Nga dali mga sakop sa kapulisan ang nagpabuto si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nanawag usab ni Senate President Alan Peter Cayetano. Og gipasalig nga dali gobyerno ang nagpabuto sa Senate building. Tungod ni gimando ni Rimulya ang laom nga imbestigasyon naron pagsuta. Kung kinsa gyud ang nagpabuto sa Senado, samtang gipasalig nini nga wala sila kamanduan sa pagdakop ni De La Rosa. Og ana kini sa luwas nga kahimtang ubos sa protective custody sa Senado.
1: Sa laing balita, wala mag-issue ang Korte Suprema ng temporary restraining order apan ibando kini sa pipila ka mga opisyal sa gobyerno nga mukomento sulod sa 72 oras kabahin sa motion ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga nag-question sa validity sa Juan Tavares nga gi-issue sa International Criminal Court kon ICC. Ang mga respondents nga gibanduan pagkomento naglangkob sa Executive Secretary Department of Justice, National Bureau of Investigation o NBI ingon man ang Philippine National Police. Si de la Rosa gitagaan sa 72 oras pagtubag gikas pagkanawat ini sa komento sa mga respondents. Una niini si De La Rosa binagob sa Korte Suprema aron mapugan ang pag-serve og warrant of arrest na bato kaniya.
0: Walay mahitabo nga pag-aresto sulod sa Senado matod sa batan sa Sergeant at Arms sa maong sa Senado subay sa warrant of arrest batok ni Senador Ronald Bato De La Rosa matod ni Sergeant at Arms sa Mau Aplaska. Kung doon na may mahitabo nga pag-aresto sulod sa Senado kinisubay sa kabantuan sa usa ka lokal nga korte. Iklaro ni Aplaska, ngadari sila matugot, ngadari may tabong nga pag-aresto sa Senado, ngadari masubay sa legal nga proseso. Si De La Rosa ni Apilaro Sab ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ngadari siya ipadalangan to sa Dahig, Netherlands.
1: Samtang sa laing balita, nakabot na kagabi sa Senado ang articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Ang mga rekomento na abot pinagi sa convoy, gikan sa Musbay, Balauranan. O ginawat kini sa Senado, taliwa sa nagpadayon ng atensyon sa palibot. Ang plenary ni boto sa impeachment complaint atong Lunes, 257 ang niboto yes, 25 ang niboto og no, og siyam ang ni-abstain. Gipadana kini sa Senado, doang kadlaw kumang gibutuhan sa plenary ang impeachment complaint.
0: Alas 5.24 na, giapil na si Senador Ronald Bato de la Rosa sa wanted persons list sa International Criminal Court o ICC. Si de la Rosa apil sa ginambigit sa war on drugs sa kanyang administrasyon nga mao'y hinungdan nga nagatawang og kaso si kanyang Presidente Rodrigo Duterte sa ICC. Sa warrant gigisyo sa ICC pre-trial chamber 1, giila si de la Rosa nga indirect co-perpetrator subay sa Articles 25. 3A sa statute alang sa crime against humanity sunod sa jurisdiction sa korte sa kasong murder o attempted murder na natabo sa Pilipinas ikan sa Nobyembre 1 sa tuiga 2011 hangtod sa Marso 16 sa tuiga 2019. Ang peryo nag-cover sa gingong summary killing samtang si kanil Presidente Duterte Moy Mayor sa Davao City samtang si De La Rosa ang happy sa Davao City Police Office og dayon sa ihang pagka-happy sa Philippine National Police ubos sa Duterte administration.
1: Sa laing balita, ni mahimo nagitudlo sa bisan unsa ka posisyon sa gobyerno ang mga napilding nga mga kandidato na itong miaging na 2025 kapirili ay humanilapas na gusto sa katuig o natapos na ang appointment ban. ang Commission on Elections ng COMELEC at Chairman si George Garcia na bahayag ni ini human natapos ng appointments ban sa mga napilding mga kandidato sa miaging nga pinili ay ug matudlo na sila sa bisan unsang posisyon sa gobyerno. Una ni ini migawas ang tawo nga si kani DILG Secretary Benjamin Abalos na numpa kun manumpa sa giingon nga bagong posisyon ni ini isip Justice Secretary sa sunod simana. Si Abalos may resign sa DILG para mudagan kini pagkasenador niya at tumiagi nga eleksyon apan kini napildi.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Ganito nga papadaguman, may galing peranta sa namantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao. Ang original Koy herbal capsule. Suplemento nga gikan sa pareya, kamonggay, garlic, luyaw, ginseng. Kamay muhatag, may galing kaligong salawas, kaligon sa atong immune system. Ano nga dito na lang ang masakit? Busa ikaw nga nagpaminaw karon. Bata sana, ang pag-inom sa original Koy herbal capsule ang labing epektibong herbal capsule na bumatok sa mga balatian sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang pagbabag sa inyong mga atay. Ang original Koy herbal capsule epektibo sa namigala pagpanigon sa atong immune system. Ganit na lang namigala ang matakbuyan sa bisan unsang kamatang sa sakit sa lawas. Gamitkan sa mga vitamins ganaan ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o gathiamin. Ang original Koy herbal capsule, aprobado kini migala sa Food and Drug Administration. Inyuning mapalit sa mga butika, nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original Koy herbal capsule. Mapalit kini migala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, SR Metro Pharmacy, Ultramart, Tarambanche sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, Julangay Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batolete. Mahimo sa ninyo may ganang mapalit ang original Koy herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Taram Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Taram Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koy herbal capsule, barato na, epektibo pa!
1: Sa Bond Vision, si Bunigoy, kabadunay, hypertension. Basin taas yung sugar, basin may diabetes ka, yawara kamay baw. Ang taas ng level sa blood sugar. Magkapagay kinis mo arterial wall, sumapalapot sa imong dugo sa nakarason. Nga rin baka hypertension ka, amutaas ang imong dugo. Diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagkaroon sa imong kidney, o daghan pag mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga sabad. Pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busaya nagpabuta, nga grabe ang imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, dun kini charantin. Gikan sa paliya nga nagsuhit sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar kontrolado sa pag imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makaparindot ni sa mga katulog makapagong pag-isyper acidity GERD fatty liver skin wrinkles alopecia ug uban pa. DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension o bisitahon sa pagklinika ng alternatibo medicine and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer na akin mimutang ni sa media ko Salem Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133.
0: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Syntrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kaayo para mapaligo nato ang atong immune system. Kaya kung taas ang level sa Vitamin D3, diya sa atong dugo ang atong mga immune cells, makafunction sa kinig maayo, makaproduce kinig mga panagang mo patay kinig sa mga viruses na dili pa kinig makasulod sa atong mga cell wall. Muna ka nalawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended sa mga medical doctors, 100% ginoon sa America sa Life Extension Foundation. Number 1, kinig atatak ang Vitamin D3 din sa Pilipinas. O yung kumakilalan sa kagabagpakulong magkonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic kay para magka-avail ka sa libre quality consultation. Kalimot ha, karong Mayo, 18 adlaw ka ng Lunes, muna ng mid-month sale sa mga Life Extension na clinic, magka-avail ka 10% ka discount sa tanang mga produkto sa Life Extension. Nabinagin ang Life Extension Vitamin D3. Unya, kumatupog ka sa Cebu City ng Life Extension Clinic ng adlaw, doon ay libre nga ECG test alang sa unang 30 ka mga pasyente. Free sugar test alang sa unang 20 ka mga pasyente na mo-visit dito po sa Life Extension Clinic sa Consolacion. Unya, katong atong inadlaw nga regular nga consultation nga libre, magpadayon usab. Pwede mo makakontak ha sa landline or sa hotline sa Life Extension Clinic alang sa inyong dugang pangutana. 416-1655 o gang 0917-318-1161. Sa pikas gabay ni kumakadunay nga makonstipated. Pag-inuman ng Super Fiber kay number 1 kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo kay ngandamo ng Super Fiber, powder man ni siya, sachet ang sulod ani or sachet niya, powder ang sulod niya. Ready lang kag usa ka baso nga tubig. Unya imong i-mix dito ang tibok yun nga sachet sa Super Fiber. Pwede kag mainom ani sa buntag before ka mamahaw, kun aris gabi ka na before pod ka nga matulog. Og para mas tindot pag epektos pag take nimo sa Super Fiber, dugani ka nga inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit ka na sa mga butika, pero sa dinas sa Life Extension Clinic.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Oras sa mga kasama na 5.32.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Biotrof Herbal Capsule.
6: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
5: Biotrof Herbal Capsule.
6: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
5: Biotrof Herbal Capsule.
6: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putica, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
5: Biotrof Herbal Capsule.
7: Dayandat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
8: Naluhay man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayon, ma. Mitaas pa gid ang yung blood sugar.
7: Lakaw dayon nga do sa butika. Pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugay ang panahon.
8: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
3: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
2: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. Again.

0: makaingon ka og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
2: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sanding sa said Kogon Herbal Capsule ug said Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Kidney nito ayo akong kilid nga naka hilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo nga Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko kawan nga kaluysa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatay. Nakaantot karo lang. Hindi na ko. Antong karoon. Ayon ako. Bunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na bis ka.
4: Said. Health Report. Health Report.
6: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar. 304. So, kanina nakainom lang ko aning Sid Panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog. 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin. Sid Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba. 61. Kalag-kalag. Ayongon. Negros Oriental.
4: Said health testimonies. Health testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Said Panyawan Plus.
7: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay giturob na ko, hupong mo siyag maayo. Hindi na naman po na ko Said Panyawan with Bagusin. Dantan o mga doka simana, pag nakabaklay-baklay ako sugod, ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur, 40. We'll be right back.

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagharaog tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban ug nanambok na gani po pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhang dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee og ang pagpanghap Plus sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan, o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
5: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
4: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
5: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
4: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
6: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
7: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
8: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
9: Kaming dati ay sa isip ipano? Barato ang tuition fee? May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
8: O libre pa agyod ang senior high school sa ACT.
9: Gawas ka advance o pang-international ang ACT senior high school? Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate do sa public junior high school sa siyudad.
10: O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
11: Oh, ani mo pliti? Ay, galinti!
12: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
13: EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Uho, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. So, kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
14: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
16: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
17: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
20: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
21: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 9, Talata 1-18, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit sa mga mangmang, ganito ang sinambit. Halikayot inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nagaani ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa'yo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino ngay turuan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay simula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nito'y taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanya namang sinasabi sa mga mangmang. Tubig na ninakaw ay ubod ng tamis. Tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas niyo'y kamatayan at sa lahat ng pumasok dooy naroon na sa libingan. Ito ang salita ng Diyos.
22: Mga higala, karong mga panahon na daghan na kayong herbal supplements, bisag unsa na lang, pero ang pangutana, unsa magyud ang atong nga masarigan para sa atong panglawas, labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa hinimo sa Unilam, ang Herba Strong. Maugid niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilam, mao nga salig gyud ko ani. Ang Herba Strong, puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisa nagkaidaran o nagkatigulang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras sa mga kasama, alas 5:45 na.
23: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
22: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 baka tabang kini para pagpaligon sa atong immune system. Depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, magka-function sa bug maayo ang atong mga cells, magka-produce kini panagang, magka-pakinim sunod sa atong mga cell. Busa, inom kada adlaw gaduhang ato na sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, naninimutang sa Sosmeni Boulevard, dool sa Cebu Dock, og sa Cebu Gospel Church. Dito sa Konsolasyon, nasa Dimigala sa ADM Building, sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Dito sa Dakbayan, sa Dumaguete, mahimong mapalit may gala ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Tough Building sa Top Street sa Barangay 8, dool sa Kamanhag Terminal. Onya, doon ay 10% off sa tanan ng mga produkto may gala sa Cebu ug sa Consolacion Brands. At doon na po'y free ECG test alang sa labing unang 30 ka mga pasyente sa Cebu Brands. Onya, doon na po'y free sugar test alang sa labing unang 20 ka mga pasyente sa Consolacion Brands. Karon ni may galang Mayo 18, alang ni may gala sa ipagayon nga mid-month sale sa Cebu Life Extension Clinic karon ning Lunes.
0: Ang location may kala nini sa Sibudok Health and Science Building sa Sumenia Boulevard, Capitol Site. Ang ipaygayan nga free medical check-up, matag-adlaw. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Samtang atong sugatan na itong kabuntagon, pinag-islamian o healthy kind kape, atong imnon, kining Vita D Plus Coffee Mix. Kay matag sa shea aning Vita D Plus Coffee Mix, doon kini 200 ayog, vitamin D3, mo na makakape na ka baka vitamin D3 pagyod. Plus, ang dugang mga sagol nini, ang Rishi Mushroom Extra, kaduray baga powerful. Anti-tumor, anti-cancer properties, gagitawag kinig baga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagkikinig mangosteen, garfot extract, makabato kinis oxidative stress, o kinig daliga pagkadaot sa itong mga cellula, gumikan na sa sobrang free radical sa itong lawas. Mo na mga piganita sa isang buntag, atong imnon, maugin ang Vita D Plus Coffee Mix. Makakapinata, makavitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika, pila sa dina sa Life Extension Clinic.
23: RMN TYHP Police Platter Ronda Presinto.
1: May armas o shabu na kuha kini sa bypass operation sa Police Station 6 kasama po sa balitara di man Paul Lauro.
23: TYHP Tatak RMN Report.
2: Radyo man Ken, Radyo man Arnold, atol ni sa ilang bypass operation, lalos na ibentak na sa kagabion sa Magsaysay Street, Barangay Pasir, Lingdak, Mayan, Subo. Nakuha inoon nila ang ilang subject na si Arnel Hernali alias Ani, 35 anyos, huay trabaho ka nagpuyo sa Barangay Ermita proper, Barangay Ermita ni Gato Dakbayan sa Subo. Nasakmit niya ang usaka o mga pinakiting shabu, ingon man usaka uglain sa gagmay o dagko pinakiting shabu, o usaka kalibre 45 pistola. Kasama mo sa Police Station 6. Ako yung Radyo Man Paul Lauro, TYHP, Tatak RMN.
23: Radyo mo nationwide.
0: Samtang konsiho sa syudad sa Sugbo, wa mo aprobar sa fund appropriation nga gipangayo sa Cebu City at Disaster Risk Reduction Management Office. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bolonos.
23: TYHP, Tatak RMN Report.
3: Wa mo aprobar ang konsiho sa syudad sa Sugbo sa fund appropriation nga gipangayo sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kinialang unta sa proyekto sa maambuhatan nga makatidad og 30 milyon pesos. Lakip na nini ang early warning and data management, quick response team ug Cebu City Ambulance Service. Ang City Council pinaagi ni Konsehal Dave Tumulak niuli sa project proposal sa nisigutang buhatan. Gusto sa konsehal gamatagan ini igong tinawan, ilibin na sa pagsiguro sa transparency, accountability ug uban pa.
24: To return the project proposal, this Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office for completion and clarification and to ensure transparency, accountability, and adherence to budget requirement alignments.
3: Si Konsehal Dave Tumulak, ang kahinalang sa maong proyekto kuhaon gikan sa 2026 Local Disaster Risk Reduction Management Fund sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
23: Radyo mo, nationwide.
0: Mga kasama ni pag-usab-usab sa nakat sa panahon, di gid balikayan, gamasubawan ka. Ini ka adlawan, perti, nitas panahon. O niya, bukalit lang may kalag usab ang panahon, bukalit lang ulan. Resulta ani may kalamaw ang ubong, perting gahia, ug sipon, galabihan kapilit ang plema. Neto may aging adlaw na sinati na to ang pinakainit nga panahon sa gawas o pagsulod may gala sa opisina, buwis na sang bugnawa. Tungod sa aircon, ang resulta, labihan, ubuhan ako. Inig kagabi, may gala. Panong na matulog, bugara ramagid may galang ubo. Ang resulta, di ka makatulog sa kakatul sa imong tutunlan. May na lang, kay gipalitan ko ni Mrs. Oga Myra Kaff, epektibo kini pagwagtang sa ubo og pilit nga plema. Kay sa ubo og pilit nga plema, kinahang lang Myra Kaff. Ang Myra Kaff o saka mucolytic nga makatabang sa pagpahumog sa pilit nga plema, aron dali kini nga mapagawas, tabang para sa kaupayan sa plema sa presyong abot kaya. SRP 8 pesos lang kada tableta. Inom lang og usa ka tablet nga Myra Kaff kada 8 ka oras tabang sa pagtangtang sa kahasol sa plema o gubo. Unilab quality kini. Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myra Kaff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sabda dugang balita, may nimo dunay gipaygayon nga o ipaygayon nga Happy Jobs Fair karong Mayo 30 dinhi sa Subo. Kasama mo sa balita di man Raymart Fugo.
23: TYHP Tatak RMN Report.
4: Kininga balita atud kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, mupahigayon ang Maynimo og Happy Jobs Fair 2026 alang sa mga job seeker nga buot maka-apply og trabaho sa IEC Convention Center Cebu karong Mayo 30. Atol sa gihimong press conference kagahapong adlaw, gipahibaw ni Cheska Gail Iniego, General Manager sa Maynimo, nga ang maong job fair magsugod sa alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon. Subay ni ini giawhag ni Iniego ang tanang job seeker nga mo-register online pinaagi sa pagbisita sa ilang official Facebook page. Hinoon giklaro ni Iniego nga mudawat sab sila og walk-in nga mga magparehistro.
5: Yes, definitely naatay registration form online. You can just look through our Facebook, no, nga kanang page na mo, it's there, there's the link there, pwede sila mag-register, and then also pwede na sa gig ang walk-ins.
4: Si Maynimo General Manager Cheska Gail Iniego, dugang pa nga dulan 50 ka mga participating companies ang gilaumang mo-offer og nagkadaiyang oportunidad sa trabaho sa maong job fair alang sa tanan.
5: So based lang yun sa ato ang data, no, currently nato nga data, so there are jobs available, there are talents nga ready or job seekers na ready, and then ang ato lang yung goal is just to connect them, no, efficiently, effectively in one venue, one day, multiple thousands of opportunities. So I encourage everyone to join our Happy Jobs Fair on May 30, that's 8 a.m. to 5 p.m. at the IEC Convention Center, Cebu.
4: Ang job fair sa Maynimo, karon lang ni balik human sila naundang sa pag-implement og susamang kalihukan ni atong 2019 gumikan sa COVID-19 pandemic. Kasama mo sa balita, Rajuman Remart Pugoy, DYHP, Tatak RMN. Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix maong pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may mga anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot og ang kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika og sa tanang Life Extension Pharmacy ingon man diha sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
23: Radyo mo nationwide.
0: Oras sa mga kasama, alas 5.54 na.
23: TYHP Abroad ngayon.
6: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gikonsidera nga makasaysayanon nga oportunidad ang high-stakes visit ni U.S. President Donald Trump sa China alang sa duha ka mga dagkong ekonomiya lakob kalibutan pag-usab sa ilang relasyon sa patigayon. Si Trump nabot na sa kapital nga syudad sa China nga Beijing ug isugat kini usa ka seremonyas. Gitakdang magigtagbo si Trump kang Chinese President Xi Jinping aron tukion ang nagreyang isyu lakip na ang kabahin sa teknolohiya patigayon ug ang Taiwan. Gipalantawan usab nga awhagon ni Trump si Xi pagdasig sa kaalyado nining Iran pagbukas na og balik sa Strait of Hormuz ang channel nga labihan ka importante alang sa oil trade lukop kalibutan. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak RMN. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
7: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kani ato SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
23: Radyo mo nationwide.
0: Alas 5.56.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Butch Gerrit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: I am Rachel Garzola Bersenas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko na iyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3.
8: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
25: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
26: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
22: Ora sa mga kasama na 5:58 na.
23: TYHP Bustamante ang Galinea sa unang radyo, unang balita.
22: Mga kasama, di ginmapugnan nga mutaas ang atong edad. Mailhan na to nga idara na ta, kaya na natin masinati ang mga sakit sa lawas na kanyan to sa batanon pa ta, wala na to mabatsagi. Musakit ng hawak, sakit ng likod, di na ligon ang panuhon, sakit ang tangkugo, kay taas na di ay ang blood pressure, blood sugar, hanap na ang pananaw, usahay sakit na ang mga lutahan. Unya, mapiktuhan ra bagyod ang atong buluhaton sa atong panimay, kay nalaman tayo gipamati sa lawas. Dilisama ka na itong sa batanon pata, nagano na nato may ganang taas nga hagdanan o ang bukid nga walay kapoy. Muna ang magkinahanglan tag ngilngig nga maintenance. Baguhay pa lang ako na sinati ang pagpaminhod o pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton na matag-adlaw. Ingon ana na jud siguro ang magkaidara na. Ilabi na kong maghihambin na nga baratian sa masa diabetes o high cholesterol. Mura nga naggamit ko o maintenance medication. Naginom ko o vanular. Kay dunag kini 5B vitamins in high level. B1, B6 o B12. Makatabang proteksyon. May dugang B2 o B4 pa para tabang munindot sa kasing-kasing o kolesterol. O wanan sa maayong diet o ehersisyo. Para padayon ang lihok, di ba? Mga ipangutana sa inyo, doktor, kamahin sa vanular. 23 pesos lang matag tableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Durmay pa nga panahon, ngayon matanin mo sa iyo sa buntag, wala kang magpanglipong. No? Wala ka sa maayo nga kondisyon. Luya kang imong lawas nga bisalog na katugag maayo. O niya, labinagin sa mga kababayanan ha, nga doon silang binuhan nga period. Pagkakapoy naman yun sa lawas. Murag magpanglipong, mangluspad. O niya, kini nga mga kondisyon sa panlawas, dili ni angayan nga pasagdan lang. Tungod kay, maapektuhan no, sa batong inadlaw nga pagpanarbaho. Busa mga girls, kinsa ninyo din ay kapoy sa trabaho, kanang mobyahi, or kulang sa tulog. Usahay, gumikan ka na sa dili husto nga pagkaon. Kulang tag-iron. Murang daling kapuyon, maluyag makaluspan pag yun sa panit. Ako, adlaw-adlaw kong muinom ang United Home for Sulfate Iron. Aduna kini igo nga iron nga mutabang sa paghimo sa healthy nga dugo with proper diet and exercise. Para sa tarang kugihan nga kababayanan, hinumdumi ang first sulfate. So, pesos per tablet SRP. Alang sa himsog nga dugo o himsog nga glow, walay pagpangluspad with proper diet and exercise. Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
27: TYHP
23: RRR. Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Cebu City Anti-Mendicancy si Office musiling muhatag og pwesto sa senior citizens nga si Irineo Selma Vidal nga makatukar sa iyang instrumento. Kasama mo sa balita di man Eli Bolono.
23: CYHP Tatak RMN Report.
3: Posibleng hatagan ang pwesto sa Cebu City Anti-Mendicancy Office ang senior citizen nga si Irineo Selma Vidal nga makatukar sa iyang instrumento. Kini kung magagawas na sa bilangguan human mapreso, dihang narakpan nga kalapas sa Anti-Mendicancy Ordinance dakpayan. Matod sa Executive Director sa Nasutang Buhatan si John Ryan Lumayag nga iyang i-review ang busking ordinance sa syudad. Suma ni Lumayag nga kumasutan nga usa ka street performer si Vidal, iya kini hatagan ang pwesto nga makatukar sa instrumento basis na natin sa ordinansa.
13: Akong i-review ang busking ordinance and then kung tinood yun siya, nga ma-perform yun siya, tagaan lang tanig lugar siya sa asa ni nga places nga pwede na ito ibutang ni.
3: Si John Ryan Lumayag, ubo sa busking ordinance na kwayan, ang usa ka street performer tungkutan makapasundayag sa public places sa syudad, kukini, dili makahibo og obstruction. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radyo man? Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
23: Radyo mo, nationwide. DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
6: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, makaginawaw dyo tayo mga biyahidor ato sa ilang pag-book o flight ato sa second half sa Mayo. Kini yung mga aprobahan na sa Civil Aeronautics Board kung kab ang pagpakunod sa fuel surcharge nga gikolekta sa airlines diha sa mga plitihan o tulok kaangang nga pag-ubos ngadto sa level 15. Sa ilang advisory giaprobahan sa CAB ang fuel surcharge ngadto sa level 15 gikan sa level 18 alang sa period nga nag-cover sa Mayo 16 ngadto sa 31 subay sa padayong paghupay sa jet fuel prices sa milabay mga semana. Ubos sa level 15 ang mga pasahero mahimong mubayad og 491 pesos alang sa domestic flights paingon sa mga syudad nga nasud sa distansya nga 200 kilometers nga naglakip sa mga flight gikan sa Cebu paingon sa Bacolod ug Dumaguete. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies DYHP Tatak RMN. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno usab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix, available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya. Ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipag-
23: Radyo mo nationwide.
22: Samtang nagtipunog ang mga basura diha sa Southward Properties ng SRP sa sudan sa Sugbog, ipaabot nga makuha og mahakot na sa musunod ka mga adlaw. Kasama mo sa balita Radyo Manila Bulonas.
23: CYHP Tatak RMN Report.
3: Gipaabot nga makuha og mahakot na ang nagtipunog ng mga basura nga temporaryong gibutang diha sa South Road Properties kundi sa RP sa syudad sa Sugbo. Kini ato na unya ilabay sa kagamhanan sa bayan ngadto sa landfill sa Barangay Binaliw sa syudad. Kini humano sa pagpahibaw niini ang Department of Environment and Natural Resources kundi NR7 nga nakakomply na sa requisitos ang operator niini nga Prime Integrated Waste Solutions kundi PWS. Apan giingon ni Mayor Nestor Archival nga dunay pipila ka mga concern ang City Council nga ngayong hatagan og pagtagad. Tungod niini ang mayor ni Hulmag usaka team pagsusi sa Binaliw landfill kung ang ayan na ba nga labayan sa mga basura sa dakbayan.
14: Considering nananay good signal sa DNR, the regulator, niya na ay may concern. So, una, naghimo po o usa ka team na nag-convene na sila karon and we will have to check now until the next few days on sa ilang report so that we can already find a way na makahatag na ta sa Binaliw.
3: Si Mayor Nestor Archival ay Binaliw landfill. Bisa na daan sa ENR 7 na tumaging buwan sa Enero. Diyan nahunlak ang portion ini. Kalikalas ang 37 ka kinabuhi ug niangulo sa laing 17 ka individual. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radio man. Eli Balanos, DYHP, Tatar.
23: Radyo mo nationwide.
0: Dilit na lang butang nga mga kasama ato ng tuohan dayon. Sama na mo nga mga tigbalita. Dilit dayon mimo balita kung wala pa na mo makuha ang tanang mga detalye sama sa pangalan, lugar, unsang orasa o ang facts sa incident. Kay kung nga mudirit sa rutag balita nga wala nimo makuha ang basic sa facts, dihilaw ang imuhang impormasyon o posibleng ma-fake news pa ka. Sama ro na sa pagpili may gana sa mga palitunon ba? Nga kinahanglan nga sigurado ka ang imong paliton di kalidad o napamadudan na. Imigod na may galang siguruhon kung ang imong produkto nasulayan na ba? Luwas ba kini? Gistudyuhan ba og maayo o epektibo ba? Kinahanglan nga mahimot ang mitikuloso sa mga tambal. Ato ginang pangutanon kung nasulayan na ba na? Safe ba na? Gistudyuhan ba na og maayo? Epektibo ba na? Pero na ako itunlo ninyo nga sekreto mga kasama. Aron dili na ninyo ipangutana na tanan, kini ang pinakadali nga hinumduman. Kung naay irekomenda nga tambal sa butika, ang pangutana ninyo, Unilab quality ba na? Sa among pamilya, dugay na namong gisaligan ang Unilab. Unsay daman ta nga masaligan gyud may gana ang Unilab. Ngano? Kay akong himawaan nga talagang tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab, miagi kini sa upat ka marka sa quality alaga. Una, subok at napatunayan. Ikaduha, ayon sa standards. Ikatulo, sinuring mabuti. O ikaupat, gawang world class. Bot pasabot. Ubay-ubay ang giagian nga proseso, ang giagian sa matag produkto sa Unilab. Aron masiguro nila nga quality gyud ay hapa maabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test, apil sab sa storage. Mao nga ayaw mo og tuo sa mga matud nila. Pangutana usa ninyo. Unilab quality ba na? Kamusab ha, tungod kay dapat ituta sa quality nga walay duda. Sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Kung gusto ninyo mahimawaan ang uban pang mga produkto sa Unilab, bisita ha ang www.unilab.com.ph/products-to-know-more.
1: Samtang sa pikas nga bahin, kumusta ang ato mga kaigsoonan nga nagmata nagsayo dinhi mga orasa kay nagandam na sila hang adlaw na sa lais pagtrabaho. Labi na gyud ha sa ato mga kaigsoonan nga kusog, physical nga kusog mo gigamit sa ilang pagtrabaho. Kay usahay dili malikayan mo tukar laning pagparakit sa atong muscle pain, makapabati tag muscle pain yang ato mga kamot maglisod tag pangusog kay sakit. Ngot-ngot unya mo banhod apil na diri sa tiil. Makaapekto kay ni sa atong paglihok-lihok labi na gyud kung kusog ang atong gigamit sa atong trabaho. Mauna nga mga kugihan ato nga mga listeners nakabati ba mo ni anang manghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod. Siguro daghan sab nato dinha ang nakasuway na nini apan giantos lang tungod kay dili lagi mamahimo nga muundang sa panginabuhi alas sa kaugalingon o sa pamilya. Kung advice nako sa inyo mag Pharix B Complex adlaw-adlaw. Aduna kini igo nga B vitamins base sa DOST, FRI, PDRI 2015 nga tabang para makalikay sa pagpanghawoy. Tusok og pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya sa mga listeners nato. Para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinubuhi, walay mo buhi. Mag-Pharix B adlaw-adlaw. Vitamins B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Oy, kaya itong kapapanagawan, may galagi palayuhan ta sa nabatog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original Koi herbal capsule suplemento gikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya, ginseng. Ngayon mo hatang may galagaligong salawas, kaligong sa itong immune system. Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa.
1: Mga timailhan, ngayon ko aduna ay daghang toksin simulawas mo dili ka regular nga magpagawas imong huga o di ka may lisan o buto ni Muntian. Baka sinati ka ginsomya. Kanun ay magsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan o glutahan. Dili pa ginhamay sa imong cutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ingo mo na pagkaluya sa imong timog lawas. Musa, wag tanga ka na toksin sa imong lawas para imong maangkon ang maing panlawas. Pagino matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusong.
0: Wala ba ito oras, may kala, saka na lang sa kinitabukang pwero sa Sariwa HP. Aramin sa buka kami ang inyong mga tigbalita.
1: Kinayin yung Radio Man, Ken Galinea.
0: Ako sa ang inyong Radio Man, Arul Blusamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw, hang turugma sa samang takdaw, sa samang sibiyanan. At kami kalas kasama Atty. Phil Fernandez Manyo, kamasunod ka rin dayon sa Straight to the Point. Ay kalimot patang alaw taran, dahil gang Diyos, praise the Lord, hallelujah!
22: Sabakadiri.
23: QYHP-RMA. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na. Sa unang radyo, unang balita.
15: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
17: Rexido Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
20: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
27: Ha? Di ba mamayang gabi pa flight natin?
21: Ay, malabo.
27: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
21: Para malinaw.
28: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
29: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
15: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
17: Rexido Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
20: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Your bill, sir.
31: What? 14,000 pesos for dinner?
30: 1,400 only, sir.
29: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
30: Your bill, sir.
31: Hmm. Order for more. Dessert?
29: EO. Love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
32: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
33: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula mi po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
34: Ganyan ang Pinoy!
35: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
36: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
37: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
38: This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
39: Ako si Cherry. Isa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Libaw-an ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong gainom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-an. Busa, sulay usab ang stress tabs.
40: Vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple. Just consult your doctor.
41: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
42: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
41: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
43: Ahoy! Kidney care time!
44: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
45: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
46: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
47: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
48: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
49: Lisod na jud akong

0: dali, kayo kapuyo na kong mata sa pag-drive.
1: Maayo na lang, Nanay Iberry Gold with Lutein.
2: Pag gulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi-i ug nakuhaan ng silaw sa suga.
3: Salamat sa Lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
4: Para sa mga drivers, Iberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: ikaw kalamay kailangan ako ibes pizza 14 na buwan sa Mayo tuig 2026.
1: Straight to the point.
0: Sa gihapon natangang tagpagtaga ng mga issues na may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, din hilamang gihapon mga higala sa atong pagmanuban, nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Nagunas to may iskutanan karong nga buntaga mga kaigsunan, tensyon na hitabo sa Senado kagabi eh. Dihang gihugon-hugon nga dunay dakpon, apan wa initalye kung kinsa ang dakpon.
1: Straight to the point.
0: Pero ilan ang gi-presume nga si Senador Ronaldo Bato de la Rosa.
1: Straight to the point.
0: O na to ilang gi-presumption may gawa na si Senator Ronaldo de la Rosa na ni. At ang hatagay pagtagad o butagay may gala kay taliwa sa gipatuman nga lockdown sa Senado na bati sa mga kaigalaan. Ang mga buto sa armas dito sa Senate building o ang unang gipasanginlan mao ang mga ahinti sa NBI.
1: Straight to the point.
0: At ang pagtagad doon mahigala kay dunay matod pa na dakpan o taga NBI matod pa mga sukit di paminaw. Apan si NBI Director Melvin Matibag nang himakak nga ilang mga sakop ang nagpabuto sa Senate building og ni tataw nga wa sila deployment dito sa area atol sa paghitabo.
1: Straight to the point.
0: So kung wa deployment si Matibag dahil ngano doon naman mga naka-NBI nga naka-uniform og NBI sa video ni Attorney Torion. Daghang mga questions, no? Unya, kalon wa masakpi mahigala o gahain to kinsay nagpabuto. Pwerte naghana makigala ang mga nagrally dito sa gawas nga bahin sa Senado, wa mga higala makalusot, di makasod kay putin daghanang pulis. Unya, sato pa kung kato nagdag armas o dili man kato NBI, di man kato iya sa gobyerno, nakasod lang galit dito dahil. Murag na kong katingalahan nila. Nakasod lang dito, unya, pagkaman karon wa'y nasakpan kong hain to. Sa grabe naman sad. Kadagha mga pulis, gilibutan gud mahigala ang kwan. Doon ay mga marines, doon ay mga pulis. So, umuingon mahigala sa matibag nga way, taga NBI, kinsa dito mga tawhan nato nag-uniform o nagsulot o ga-t-shirt sa NBI. Nga naman to sila. So, kung dili to mga tao ni Attorney Matibag, doon ay lain dito nga nagsulot o nagpa-NBI. O kanang maong nagpa-NBI, sa to pa, nakalusot na sila. Nga daghan man kay mga pulis, daghan man mga marines, nga dito a dito mga sukit di paminaw.
1: Straight to the point.
0: O di na masakpan ang mga tawhana hantod karon. Unsa man nga, di ba, kadako ba sa intelligence funds mga sukit di paminaw sa presidente 4.2 billion. Pero pagtingog ni BBM kagabi mga kaigalaan, wa kuno siya mahibaw na unsa na. Lagi talagang katawa-katawa, hangan nung taon. Naunsan na yung kalakihan mga sukit ng paminaw, tagantarik pagtagad rubutaga sa atong paguban-uban, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa pikas nga bahin mga sukit ng paminaw, kagabi naabot na sa Senado ang articles of impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte.
1: Straight to the point.
0: Senador Bato de la Rosa, giapil na sa wanted persons list sa International Criminal Court kung ICC.
1: Straight to the point.
0: At sa nagpagtagad mga kagalaan karon sa tumagod-uban, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to
0: samtang dinhi sa Subo, dunay 95 milyones pesos nga balor sa pinayuhot nga mga sigarilyo na sakmit sa Philippine Coast Guard.
1: Straight to the point.
0: O gadugang mga balita, may gala si Cebu City Mayor Nestor Archibald. Nimando na sa pag-imbestigar sa pagdakop sa maong 68 anyos nga senior citizen human nag-viral kini diha sa social media.
1: Straight to the point.
0: Ning senior citizen nga nagtukal-tukal silindron mga kagalaan niya, dunay muhatag. Maka dawat po rin taon siya mahigalag iyang mga muhatag mahigala samtang magtukar-tukar o silindon. Gidakup na is taga-probe mahigalag ibalhog yun sa bilangguan. O nang ato na hinabi kagahapon mga sukit di paminaw. Ato ni tagay pagtagad karon kay si Mayor Archibald miingon nga ambisigaron po kapin. Kay nga naman nga tiguang na bukay day. Sa 68 anyos o niya nalang yung mga dili po mga fortunate nga mga tiguang in town. Na may uban may galang natiguang na ilang mga anak na kalampos sa bintahain tao ng tiguang. Pero nausahay po mga kagalaan nga ang anak wa po kaayo maka kuan lasad usahay mo mo wa lang niya po no, makalingkawa sa kakabos ang lulo in taon mahigala dito nag dag silindron unya nagtukar-tukar mga sugti paminaw buhan dunay muhatag gidakop sa taga-probe o gipriso.
1: Straight to the point.
0: Kung nangutan na ang katawahan, nga nung gidaginot pa man nila na. Kung ganahan mo manakop na may mga makililimos diha nga kaduaduaan makililimos ba? Kana mga batanon ba? Kaduaduaan makililimos ba? O tulisan ba eh? Ha? Kana na sa jeep nga, manakay sa jeep mga higala, kunuhay, magkuhan ka. Unsa ba ni, mangayo or manulis? Nga puwa para bagmata, dili madakpan. Ang kaya nilang dakpon, katulad yung tiguang.
1: Straight to the point.
0: Ato ni tagag pagtagad rubutaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
1: Straight to the point. Para
0: akong ingon consider ko ninyo gamay. Pangitain niyo pamaagi ko no og unsabay matabang sa gobyerno anang kalakiha. Katarik pagtagad rubutaga mga kaigsunan kay dito mugod sa gawas sa nasod dayo mga problema ng mga tiguang namo sa home for the aged no. So nasay puy-anan dito kita nga way puy-anan taon mga anak may mo sa pupo obligasyon na sa mga anak mga higala. Atong tabangan tong ginikanan. Ang problema po doon mga anak mga kagalaan nga tingali, mutabang, pero kinini ang naapon sa kalisod ba? Muna ka na sa tatay, mahigala, nitabang yung anak na dahil. In fact, kanto masamuli siya yung anak. Pero nagkuwang-kuwang yung siguro dito kay Ugwan kay. Muna ang nanikaisikay po siya mahigala, tukar-tukar o silindron, gidakop mga kagalaan, kining maong tiguang.
1: Straight to the point.
0: Atong itagad, pagtagad sa tumanuman, hining atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa abroad, U.S. President Donald Trump gisugat o red carpet. Pag-abot ni ini, pagbisita ni ini, pag-abot dito sa nasod sa China.
1: Straight to the point.
0: Sa kangilngigan ni panag-amigo sa China sa Amerika, mga kagalaan, mag-atubangay, mahigala, puting amigo. Kaya po mahigala ng Vladimir Putin. Pati mga amiguha, mga sukit ng Paminaw, pero sikrito lang suporta sa mga nasod niya ikakuntra sa Amerika.
1: Straight to the point.
0: Mausad ang Amerika, mahigala mo sikrito po nga suporta sa nasod niya kuntra sa China o kuntra sa Russia.
1: Straight to the point.
0: Walang yung direct na confrontation. Kay Lisod man, likayan mo siya ng direct na confrontation between any mga nasod nga mga dunay nuclear delikado kayo mga sukit ng Paminaw.
1: Straight to the point.
0: Kiniguban pang mga isgutanan. Kay tuaron sa China si kininiang Trump, bisita siya ni Xi Jinping, gi-welcome sa red carpet, o gipaabot nga usa sa mga tukion, mga kagalaan sa ilang panag-istorya, mao ang tensyon nga nahitabo diha sa Iran.
1: Straight to the point.
0: Kiniguban pang mga isgutanan niya mabate, exclusive over DYHP RMN Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.

0: straight to the point.
1: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
2: When you love, you caress.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong takna, mga kaigsunan, alas 6:33 na sa atong uban kaloning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
5: Straight to the
4: ato sa Mahigalan Dawaton ang report sa kauban on board sa patrol. Susihon tao sa aning atong mga paghitabo sa ato. Una ta Mahigala mo are sa Senado. Usa ka guard na angol human ikaigo ang taxi sa Lawaan 1 Talisay karong alas 6 sa buntag lang yun, mga Higala. Ato sa i-check ha kay kining mga paghitabo sa atong duol. Ano suli niya ron sa Radyo Man Paul Lauro, Paul?
6: DYHP. RMN Report.
7: Attorney Rufiel, nakabiya na ang ambulansya din gikarga kadtong usak gwardiya nga padung lang muuli diri sa ilang dapit sa Linaw si Alias Boy, padung na ni siya muuli sa ilang dinianan diri sa Linaw na igo ni siya sa taxi nga kalit ka ni Cross gikan diri sa ilang parking area diri sa may Sibyo Atbang sa Sibyo Heights sa Barangay Lawaan 1 Talisay City. Pag cross sa taxi siya going south si Boy, maniho ang iyang dako-dako ang motor na igo ni diri sa kilid sa passenger side sa right side diri na dapit sa may luyong bahin sa maong taxi. Nung dan nga natumba ni siya o gwa ni siya kabarog gayon tungod kay sakit pa kayo ang iyang tiil. Makita niya sa atong tulagway nga gipakita nga nagyaka pa kining maog nga biktima, diristunga dyan sa karasada o gidali din siya pagtabang sa atong responding medical team sa Talisay City o giaplayan siya first aid o na siya gida sa tambalanan. Mauni ato ang unang report diri sa Lawaan 1 Talisay City vehicular accident na nag-involve o taxi o motorcycle rider kausa ka gwardiya ang naangol. Ako inyong kasamang Radyo Man po Lauro, DYHP, Tata RMN.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Radyo Boy!
4: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Nagatod sa oras, Miguel, ha? Alas 6:36 na sa tulumanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Good morning niyo mo diha, Father Gonzalo Candado. Ha? Kapikapis, Padre Vitoron nga naminaw sa itong programa, Indaykin. Wala kini atong programa, Mahigala. Doon na po siya iyang parokyano dito nga nag-walking kuno iyang parokyano ron, si LD Cabusas. Samtang nag-walking dito dahi. Nakawala ka, magdag radio. Hindi ko HP lang. Lanog-lanog. Good morning yung tanan niya. Ah. Good morning. Muna nga kita mahigalan itong programa. Kaya daghantag mga listeners hasta ni mga kaparian na minaw na to. Muna nga kininiang ato lang gining klarohon ni atong komentaryo mga sukit di paminaw. No, kanuna ang kay lisod bang kayo mahigala nga kuan. Ginato, klaro-klaro lang gini. Base mahigala sa atong opinion, base may gala sa mga legal basis nato, no? So karon nagubot mong Senado, ano yung tanay pagpamahapagwana pagklaro okay, dunay warrant of arrest nga gi-issue ang International Criminal Court. Klaro na in fact ang niangko na ni ana ang ICC nga nakagawas gyud sila og warrant of arrest. Secret kuno kini nga pagkagawas day nadto pa day November last year, no? Batok mahigala ni Senator Ronald Bato de la Rosa. So, okay. Klaro na. Nanasay warrant of arrest. Unya, kinini ang... in fact, si Trillanes mo ay nagpakita mga kagalaan sa warrant of arrest. Mayon taog ang gobyerno na lang yung po yung mapakita, day. No, okay. Para pagkuhan na sad ba? Civilian mag-us Trillanes pagkakaroon niya. Muro man o kuhan sad ba? Kana na ang DOJ ang kuan, wala gyud. Wa gyud nangangkon mahigalang na ay warrant of arrest. So medyo lain sa paminawon nga unsa man ang ICC ra dito ni coordinate ni Trillanes. Ako ni Agi katawa katawa mga sukit ni Paminaw. Okay, klaro na ha. Nunay warrant of arrest. Unya, gi-issue batok ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang pangutana na karon, kana bang maong warrant of arrest? Enforceable ba na diri sa Philippine jurisdiction? Muna'y dakong pangutana. Kaya nagubot manguta. Pero ano yung tanay pagkalaki? Ano nga dili tama, gubot lang yun. Sige, ano yung talan eh. Kay lisod man kay kagahap, bii mga kagalaan, nagubot man dito sa Senate. Although, pamahibaw eh, unsan yung kalaki haron. Pero, kinsa may nag-deploy din ng mga Marines. Ha? Kinsa man din nag-deploy ng daghang mga polis. O gato mga taga-NBI. Although, sa muangkon mahigala, pero naamay kinini ang na flashlightan mga kaglan na may namatay mga videos ana. So ano yung talan eh? Doon ay warrant of arrest. Ang question karon kana bang mga warrant of arrest, pwede ba nang ma-enforce atong nasod dritso? Ang tubag mga kaglaan, kani klaro-klaro ha, punto po punto lang. Natay itong kagulingong konstitusyon. So natay kagulingong konstitusyon, ang Article 3, Section 2, sa Bill of Rights, nag-ingon gyud niya ang maka-issue og warrant of arrest, maulamang mahigala ang atong Philippine judge. Ah, dunay upat ka mga requisites ana nga maka-issue og warrant of arrest. Ngano man namangutek kagawasan mga kaigalaan. Usa na ka constitutional rights. Now, kung duna na may warrant mga kaigalaan ang ICC, gusto man nilang i-implement, ipaagi na to sa atong korte. Karon si Senator Bato de la Rosa ni saka naman Supreme Court. Unya ang Supreme Court ni mando sad nga within 72 hours patubagon ang mga respondents. Nana may mando ang Supreme Court. Ato lang sang huwaton. Unsay decision Supreme Court? Kalisod ba kayo na buto-buto kagabi mo mag nami mga matay ka ni kalakiha day. So ang ato lang nga rule of law ta, civilized society ta, inanaon ta lang pag pamagi. Whatever decision Supreme Court ni ini makigila anara nila. Usaon nila pag-decide, ato lang silang i-follow. Ana na lang. Para dili ta mga higala kwan, no? Kasabutan na ay balaod, gahibaw ta mga higala mo explain anang balaod, pero whatever decision Supreme Court, ato lang tahuron ang Supreme Court. Kaya na naman, oh, Supreme Court in bank has given respondents 72 hours to comment on Senator Ronald Bato de la Rosa sa urgent manifestation with omnibus motion. So ang Supreme Court, may mando na. Waton tala na Supreme Court niya. Unsa may sulti Supreme Court, ato lang tuuhan para dili na lang tamag kuan ana. Ubing Supreme Court niya, okay, dakpon si Bato. Okay, sige na lang para nga di tamag dako ang kalakiha way mga matay day. Ubing Supreme Court nga dili because mo ni ana kaingon sa konstitusyon, ato sa tahuron Supreme Court. Kay kana gud mga higalang warrant mga kagalan nga isyu sa ICC, dili na automatic nga ma-enforce atong nasod. Ako i-explain ninyo ha. Ang ICC ni pagawas og warrant of arrest batok mga higala ni Vladimir Putin. Ang Russia, sovereign country mi, way makaandil na mo. So si Vladimir Putin, asa ba? Dili mo tuo si Vladimir Putin ni anang ICC warrant of arrest.
6: Straight to the point.
4: In fact, ang Moscow nga trial court sa Moscow ni pagawas og warrant of arrest, ang ilang mga judges sa ICC may pandakpon day. So dili mo matog Russia kay madakpan mo dito. Kay Andelmos jurisdiction sa Russia. Ano man, dili sila mahigala. Sovereign country man mi, lahi mi. Di mi under ninyo. Hasta po ng Amerika, di, labaw pa na di magpa-under. Si Netanyahu, sa Israel, giisuhan sa dog warrant of arrest. Kisa may mudakop. Nga mulaban man mga higala ng Israel, kami raamo maning, o doon ay sa nindilinamo, kami may mudisiplina. Nungka nga lain mga higalang foreign country ang disiplina. O talawa, kana si Ayatollah Ali Khamenei, kana mga higalang supreme leader sa Iran, nga ang iyang mga tao mag-rally, mahigala, kini factual man na mga sugit di pabina. O saman dahil po isa atong Ali Khamenei, mabitaw na mga Iranian, nabahin, bitaw na sila. Doon na mahigalay, uyon kang Ali Khamenei, karon namatay no sa Ali Khamenei, ayan naman ang anak na nagdaron. Nay uyon na ay supak. Ngano man, kato sa Ali Khamenei, doon na puti mga babae na yung gipang hilabdan. O doon na mahigalay mga tao nga maglali dito, gipang hilabdan sad. Although magkalahi, tingalitag opinion about anang Iran o US nga problema, dahil sa ang isyo mga kagalan. Pero muna yung mga panghitabo, kaya ba sa ICC nga dakpo na? Dili. Kaya ba kisa may Mudakop, wala. Because ang ICC wala sa iyang kaugalingong pulis. So mahinungdan niya kanang ICC, inig-order niya og warrant of arrest. Under sa Rome Statute, under Article 59 sa Rome Statute, mo coincide siya sa atong konstitusyon. Og imong basahon may gala in harmony with the Rome Statute. Unsa may ingon? Nga ang Rome Statute may gala mo ginimando nga moagi mo sa inyong local courts. Unya ang ato mga higalang konstitusyon mo ginagbutyag sad nga dili. So kanang warrant of arrest nga ipagawa sa laing nasod. Dili na mahigala valid dili sa Pilipinas unless moagi siya og recognition dili mga kaigalaan sa atong korte.
6: Straight to the point.
4: Na karon na may mando Supreme Court. Gipa tubag naman sa within 72 hours ato lang paaboton. Ilisod kayo magkagubot nga mga matay ba? O ako mga higala may patambagon ni bato ana karon paaboton na na. Og ngaripon sa mga atat na atat nga dakpon sa bato paaboton na na. Ini kahuman og unsa mangaling okay. I-follow na lang na para way kinabuhi may gala nga makalas.
6: Straight to the point.
4: Kailisod bang kayo? Ba't kung imong palauman pag yun mga kagalan, daghan man eh. Tinuod yung ka mga higala nga si Bato kinahanglan na yung dali-dalion pagdakops pagkakaroon or tungod na niya ka nagsingabot ng impeachment para maibanan mga higala o number of senators ang habig mga kagalaan ni VP Sara.
6: Straight to the point.
4: Kanang pagtunga bitaw ni Bato diha mga kaigalan, ako naman ang gika-explain nga tungod na sa voting nga dunay change of leadership nga mahitabo diha mga kaigalaan sa Senate. So, ana, ang ato lang ani para malikayan ang gubot. Rule of law lang ta, follow lang ta unsa man ang Supreme Court may final arbiter bisag unsa ka maayo mo argue sa mga lawyers. Ako isip abogado may gala na ako'y kaugalingong arguments. Bata, lisod bang kaigwat na sa tay paminawon. Ang Supreme Court mo ito paminawon. Kung sa isulti Supreme Court, follow lang tapalaway gubot. Kaya so, kay limang kakagabi yung mga sukit di paminaw. Na-appeal me this newsroom, huwag tulog. Kaya unsa ba mga higalang buto-buto na mahinoon? Ha? Pagka adlawan pa, daghan na mga Marines nga gideploy. Unya dito sa hawanan sa Senate, doon na pa ganito mahigalay, manifestation gani, may hatag pa gani, o may speech pa ganito spiya kay Tano, labot po mga kagalaan lagi sa mga post ni Lacson. Paghuman, nagbalik po mahigala o lantugi si Ruben Padilla o panahuman ni ilang kiko pangilinan. Ambot o ga, doon ay mga tao po mahigala mga komedyanting uban, away baka ng ilan ni Agyod sa kwan or baka wa pa ni makamove on sa ilang relasyon ni Sharon. Ay panalitan gani og away kuno ni mahigala ang kangkuan. Away diha. Pag away mga kaigalaan, paduol na yun sila si gitabang sa mga senador. Eh kung away ni mahigala ang love triangle, dapat si Tulfo na tayo naa. Si Tulfo kuno yung patunga og naa magaling. Kaya mo man ay gusto ng Tulfo, kini mga away mahigala sa magtiayon. Kini mga comments ato mga higala, mga comments, mga netizens na nga, maisubunan ng mga Tulfo og mag-away magtiayon. Ila lang sa lang comments. Kaya wakunong katingog ron. Hindi mga issues, mahigalan dinagkong issues. Na, mauna yung karon. No, so atong balikan. Og duna mga higalay decision Supreme Court atong tuuhan. Pero 72 hours pang yatag Supreme Court mo nang tingala tagabi. Nga nung gilusob naman kagabi. So karon duna na yung mga pagpanghimakak. Mauna, mauna, mauna, mauna. At ipadayo na. Unsa may nahitabo mga kagilaan kagabi. Sekundi bata, katong reporter, mahigala sa Senate, pating kurata. At itiwason, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 6:47 na.
0: This time, Jack, is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Tang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! This time, Jack, is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with AminoSilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
1: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang anda.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: na ana ang mga bisita? Kajut lang!
10: Maglangay-langay pagyud ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
14: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
15: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
16: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Ug dili ka puyon ang mata. Usahay silaw pagit sa screen.
17: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
18: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
16: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali ka puyon ang akong mata.
17: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
18: Ug pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
19: Available na sa Mercury o mga suking butika.
20: Ahoy! Kidney care time!
21: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walag yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
22: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
23: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
25: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong taktala sa 50 na sa manuban karon ng atong tulumanon inyong tulumanon. Okay, atong dugangag pasabot ha. Simple lagi na kayo. Kanang order sa ICC kaya na mo coordinate sila sa ato nila nga gobyerno. Di man sa pwede musood lang dayon manakop o atong citizen. Palira na to mga kagalan ba? Kita Pilipinas. O doon ay silingan na to. Ibutanta Malaysia anday. Taga Malaysia, niyas Pilipinas. Ang doctrine sa criminal law, doctrine of territoriality. Panalitan usa ka Malaysia National, silingan man to na. Nakasala din sa Pilipinas, andin na sa itong jurisdiction. Kaya di man sa nihimog krimen, so ang muisyo warrant ang ato mga higalang korte, i-implement na sa pulis, dakpon sa atong pulis. Pero, kung kanang maong Malaysia National, kasala dito silang nasod, ang ilang nasod may muisyo o warrant, maong mga higalay mo dakop. Di pwede nga kita sa Pilipinas mo dakop, tatutal sa lingan mato ni. Kisa may mo dakop, nga di man ta pwede, ang atong pulis di man kasood sa ilan, na may ilang kaugalingong pulis. Sa airport palang daan, maharang di ba ka pwede magdag-armas? Nagabot ni mo sa airport, ng, ano na, naman, may usap ka team, may police, gigas Pilipinas, nga naman, namidak po. Inanay ka simple na, ha? Nga, mag-coordinate ka, giyod. Di man pwede dili. Kay, ang ato, kita na atay police Pilipinas. O doon tayo mando, doon tayo order ang atong korte, implement as police Pilipinas, pero kanang atong police Pilipinas, kutobras Pilipinas. Di pwede na mga ito nag Singapore, manakop lang kalit dito na. So kung na kay valid nga warrant kung naa sa Pilipinas na kasa, pero ila dito, ila na ng jurisdiction. So muna yung ICC, nasa may warrant, wala sila yung police. Bising nasa yung police dito sa Dahigday, kutob na dito. Angang mga rin ng ilang police, mga higalag manakop. Makasude na sa atong airport, manakop. Pare kita, oh, natay mga polis. Kumplito man ta, namatay mga marines. Pwede din natong dadoon natong mga polis sa Singapore. Mag-uniform o polis dito, niya. Mga ito magdag complete battle gear. Dili na maharang sa airport. Mga ito itong polis nga mag-vacation, dili mag-uniform, why armas dag, na kana. Surusuro yung Singapore. Sa'yo naman ang sabton. Pamunay, kining ICC warrant, i-recognize sa atong korte. Ilan na kasimple. So karo, naana may ICC warrant, confirm naman na, iparecognize na, naana may mando ang Supreme Court, in bank, nga niingon nga patubagon within 72 hours, paminaw ta lang, nga unsa may sulti Supreme Court, ato lang nasundon, kay palaway gubot. Whatever sulti Supreme Court, anak lang. Ubuingon Supreme Court, okay, kinahanglan, dakop gis ba to, okay, at, ato lang sa mga higala, mangitag, iyang dipinsa dito, kaya dito masugot mga kagilaan nga, mubana ang lugo, na sinado dahi, naunsa man Pilipinas. Muna yung si Senator Alan Peter Caetano, this is the Senate of the Philippines. Mauni ang hitabo. Muratag na himong kwan ba ni Dagans Bato dito mahigala, dinaganay kay aron makaabot si Sean Hall para makabutar. Unya paghumande ay naunsa naman tandaga na ani, nawa naman ang atong rule of law hinun na ning kalaki ha. So man tingala kita kagapon, asa man tulong ang kwan dong, di ba in full battle gear to in, kasamang ni Mel? O, kani o, in full battle gear, nga naman? Nganong ni nani man? Nganong ni sud man sila diha? Nga legislative department man eh. O kisa may nag-deploy ani nila? Mga marines man kuno ni mga sukitig paminaw? Unya, doon na mahigalay, may ingon si, o kada o, masama, klaro man na kayo, niya karon niya uso na kanong internet, naana, makubiran mahigala, tanan, maka-video na mga sukitig paminaw. Unyang tingala ta mga kagilan, taod-taod, dito ang mga reporter sa RMN Manila, buto-buto na dito, dayon mga kagilan, asa man itong kangkundi batak nung. Kani. Ato na yung reporter na assigned sa Senate. Audio. Sige.
0: Pa-arestin or ipa-aresto si Senator Bato de la Rosa. And then maya-maya din, nakita natin, lumabas na kasama yung mga staff, yung kanyang abogado, and then may mga tauhan din ng Senate Sergeant at Arms na kasama si Senator
4: Ato ng reporter sa DZXL.
0: At sumakay sila sa elevator. Yun lamang, dahil itong elevator na to, hinaharangan din kami kanina eh. So, nangyari? Why? Ano pa akyat? Okay. Ulit, tatakbo ulit tayo.
4: Ato mga reporters, uban sa mga reporters, uban. Okay, dinaganay.
0: Tumatakbo tayo mga kasama. Hindi ko alam kung anong meron sa second floor.
4: Kundi batak, Senate reporter na to.
0: Meron sa second floor. Dulo. Ay, ano meron? Sino na hinahabol natin? Uy, sino na hinahabol natin? Hindi pa rin tayo sure mga kasama ko ano yung hinahabol natin. Okay, interview ba to?

0: Sus que bruta. No le corte esta.
1: Oh, my God.

0: So grabe, lubat-lubatan mahigala mga reporters sa gabi. Ha? Kani ko mga reporters sa sinit mahigala dili ni kwan, dili ni anad mahigala i deploy og mga war zone. Amo na nga kwan. Oh. Asa man to usa ka angle dong names? Ato ipakita to usa ka angle names. Bihay ka to usa ka angle kuno. Okay, sige, kani usa ka angle. Sige be. Nahimong war zone ang sinit, sus marusip. Kaya daghan mga marines, eh, mga pulis. O niya, nagpabuto na iwa madakpin, eh. Siya lang ang kalakihan. Oh, kadaghan na na. Okay, ato paminaw balik, ha? Pila magkabuto ito talang? Kanto mo kwanto rifle to gigamit ato single fire lagi gamit daghan tong butuha dili sa rapid fire pero kwan siya semi automatic. Talawa ha, atong analisa rog dugang ni mahigala. Ngano mam dakpin ni hain man in tawhana, kisa may nagpabuto ani kay ingon man mahigala, dili ko nugikas gobyerno. O dili kikas gobyerno, daghan man taga gobyerno na. Ah. Na yung mga marines, na yung mga pulis, nya na usa man to nagkalusot lang tog kalik. Maka tingala tag mahigala ha. Sige sige atong tagag pagtagad standby lang sa kay gisinyasa na tali nga mag Manila sa ta. Kuha na tong mga updates gikan sa RMN 558 Manila. Standby na sa mo, mabalik tas dugang pa mga komentaryo ron tong taon. Standby. Alas 7:02 na.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
2: Juhin, patay matapos mabangga ng van ang sinasakyang motor sa Pidig, Ilocos Norte. At sa balitang sports, alas Pilipinas women sa sa ilalim sa rebuilding matapos mag-beg off ang core players. RMN Network News. Detalye natin mga balita mga kasama, binulabog ng magkakasunod na putok ng baril ang loob ng Senado pasado alas 7 kagabi. Sa mga video, makikitang nagkukumahog ang mga kawanin ng media sa ikalawang palapag ng Senate building upang malaman ang komosyon sa isang bahagi ng biglang umalingaw-ngaw ng mga putok ng baril. Maripas ng takbo ang mga mamamahayag upang dumistansya dahil sa takot na baka madamay sa nangyayari. Habang nagkakaroon naman ng putukan, ay nagdaos ng kokus ang bagong Senate Majority Block kung saan naging mataas ang emosyon ni Senador Pia Cayetano habang live stream naman ang kapatid na si Senate President Alan Peter Cayetano.
3: That's what I was expecting him to say. When Senator Lauren was talking to him very calmly, I said, "What are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito." Sabi niya, "Hindi kami makalapit, pinalis niyo kami dyan." Sabi ko, "Well, then do your job. Make us safe. This is not good. Ma'am, huwag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin,
4: give everyone context, ha, four senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So, yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So, the emotions are high here because bakit kami paalisin? Eh, we're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting.
2: Sinabi ni Senador Amy Marcos inutusan umano ang agent ng NBI na arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa anuman ang mangyari.
5: Ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato ngayon din. Kaya't di na namin maintindihan, ano ba totoo? Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege?
2: Sa pagharap naman ni DILG Secretary John Vic Remulla, sinabi nitong may mga armadong lalaki ang nagtangkang pumasok sa Senate building at pinigilan ito ng mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant-at-Arms sa pamamagitan ng warning shot, pero nagpaputok sa ere ang mga armadong lalaki. Tiniyak naman ni Remulla na walang nasugatan o nasawi sa pangyayari at nagkasasila ng floor-by-floor sweep sa buong Senate building.
6: Now, we do not have a definite count of how many people tried to enter the building. Number two, there are no casualties. None. No one was hit, no one is wounded, no one was killed. Number three, we are in the process of determining who is behind this. We have instructed the GSIS and the Senate building, the Senate staff, to secure all CCTVs. Our mission here, the President sent me here, number one, to secure the senators. There is no politics at this time. In these times of turmoil, politics goes out the window.
2: Inaasahan namang idedetalya ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga nangyay o ang mga pangyayari ngayong araw. RMN Network News. Dumating sa gusali ng Senado kagabi ang mga tauhan ng SOCO, Scene of the Crime Operatives o Scene of the Crime Operation, upang imbestigahan ang nangyaring shooting incident. Makikita sa mga video na pinost ni Attorney Israelito Torion, isa sa legal counsel ni Senador Bato de la Rosa, ang mga tama ng bala sa isang tanggapan sa second floor. Bakas din ang mga tama ng bala ng baril sa ilang glass window. Wala pang inilalabas na resulta ang investigasyon ng mga operatiba at wala rin impormasyon na may nasugatan sa insidente. Samantala, nag-post naman si Attorney Torion ng selfie kasama si Senador Ronald Bato de la Rosa upang ipakita sa publiko na nasa loob pa rin ito ng Senado. Patingin nga nung selfie, ayan, kaugnay ito ng espekulasyon na ang nangyaring putukan ay diversionary tactic lang para makatakas ang Senador. RMN Network News. Nagpakilalang asawa ng sinasabing na arestong miyembro ng NBI nagtungo sa Senado. Kasama natin sa balita, Radyo Man Gerald Ulep.
7: Ay ngayong malaman na nang nagpakilalang asawa ng naarestong umano'y miyembro ng National Bureau of Investigation kung nasa kustodya ng Senado ang kanyang asawa. Nagtungo kasi kanina dito sa Senado ang nagpakilalang asawa ng miyembro umano ng NBI kasama ang kanyang abogadong si Attorney Paulo Nieto. Nagpunta mga ito para kumpirmahin kung nakatikinet sa loob ng Senado ang nabanggit na NBI member. Ayon sa asawa ng sabing agent, nalaman na lamang niyang na-arrest ang kanyang asawa matapos tumawag ang katrapaw nito. Sinabi niyang hindi NBI agent ang kanyang asawa at isa lamang volunteer ng ahensya sa loob ng mahigit 5 taon na hindi namang makapasok ng mga ito dahil hindi sila pinayagan ng security guard matapos makipag-ugnayan sa Office of the Sergeant at Arms o OSAA na makapasok sa loob ng Senate compound. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon mula sa mga otoridad kung may nahuli ba talagang miyembro ng NBI o kung nasa kustodiya pa ng OSAA o nailipat na ito sa pulisya.
8: Ayon po sa narinig namin ay naaresto daw siya. Hindi pa po namin alam yung dahilan kung bakit siya naaresto at ano yung surrounding circumstances kung bakit siya nahuli kanina. So yun nga po, kaya kami nandito ngayon para malaman kung ano yung nangyari. Try namin malaman ngayon kung bakit siya nandito at kung bakit din siya hinuli.
7: narito nag-live si Senator Amy Marcos sa kanyang Facebook sa loob ng Senato matapos ang nangyaring putukan. Ayon sa Senador, isang NBI confidential agent ang nahuli ng palitan nitong kanyang tactical pagka sa pagdaan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Gerald, si Ulet Tatapa, RMN.
2: Itinanggi naman ng Malacanang ang mga paratang na may kinalaman ang pamahalaan sa naganap na putukan sa Senate Complex sa Pasay City. Sa isang pahayag, sinabi ni o iginit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi siya ang nagbigay ng utos sa sinumang uniformed personnel para lusubin ang Senado.
9: Yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandoon sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-i-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandoon talaga sa Senado, tiga doon sila. Ang pagtrabaho din nila, i-secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong ano, honor guard.
2: Nilinaw pa ng Pangulo na walang utos na arestuhin ng National Bureau of Investigation si Senador Ronald Bato de la Rosa.
9: Ay, nais kong maibida sa inyong lahat. Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina.
2: Pinawi rin niya ang pangamba ng publiko at sa katunayan ay iniimbestigahan na kung sino ang mga nasa likod ng putukan.
9: Maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Aalamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito.
2: Una nang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na nakatanggap siya ng ulat na binabarena ng mga umunoy tauhan ng NBI ang pader mula sa GSIS building. Habang sa impormasyong hawak ni Senator Amy Marcos, inutusan daw ang mga NBI agent mismo ng Pangulo na dakpin at pasukuin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa kabila naman ng nangyaring shooting incident, sa Senado pa rin na malagi si Senador Bato de la Rosa at nagpalipas ng gabi. Nahagip ng kamera si de la Rosa na nakikipagkamay sa isang pulis bago magtungo sa tanggapan. Bago ho nagtungo sa tanggapan ni Senate President Alan Peter Cayetano, ayon kay DILG Secretary John Vicremulia, kasama ni De La Rosa ang kapwa senador na si Robin Padilla na napago dahil sa tatlong araw na silang nasa loob ng Senate Complex. Nakalis na ng Senado ang iba pang mga miyembro ng New Majority Bloc na inabot ng gabi dahil sa paghihintay na maitransmit sa kanila ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Muli namang umapela si Senador Bato de la Rosa ng suporta sa publiko na magtungo sa labas ng Senado at mag-vigil upang pigilan ang anumang pag-aresto sa kanya.
10: Kaya nanawagan sa inyo, lahat ng mga Pilipino na may puso para sa ating bansa, para sa kinabukasan ng ating bansa, pumunta na po kayo dito sa harap ng Senado at para mapigil itong kanilang plano na tayo ay aarestuhin at dadalhin sa dahig. Hindi po katanggap-tanggap yan para sa ating Pilipino.
2: Sa kauni na balita, kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na natanggap na ng Senado ang Articles of Impeachment. O dito muna tayo sa ulat ng ating radyoman. Full alert status, itinaas na ng PNP kasunod ng nangyaring pamamaril sa Senado. Kasama natin sa balita, radyoman Marjo Domingo.
11: Itinaas na sa full alert status ang buong hanay ng Philippine National Police sa buong bansa kung saan pinaiigting ng PNP ang pagtitiyak ng seguridad at presensya ng mga kapulisan sa loob at labas ng Senado kasunod ng naiulat na insidente ng mga putok ng baril. Ayon sa PNP, iniimbestigahan na nila ang nasabing insidente na naganap sa loob ng Senado. Epektibo ang nasabing alerto kahapon ng 8:30 ng gabi at sa ngayon ay wala pang ulat kung hanggang kailan ito matatapos. Kaugnay nito, nasa humigit kumulang 1,500 na mga pulis ang dineploy sa lugar. Samantala, nilinaw naman ng Armed Forces of the Philippines na ang mga sundalong nakita sa loob ng building ng Senado ay pinatawag ng Senate Office of the Sergeant at Arms o OSAA para tumulong sa seguridad na nasabing pasilidad. Kasama mo sa DZXLR Manila, Rajuman Marjorie Domingo, Tatok RMN.
2: Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte nasa Senado na. Kasama natin sa Balita Radyoman Grace Mariana.
12: Formal nang naipadala ng House of Representatives kagabi sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Alas 7:22 kagabi nang ito ay ibigay ni House Secretary General Attorney Sheloy Garafil kay Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza. Ayon kay Garafil, isinubit nila sa Senado ang Articles of Impeachment matapos makompleto ang reproduction nito, collation at verification ng impeachment records at mga supporting attachments. Inabot ng libo-libong pahina ang mga dokumentong ibinigay ng Kamara sa Senado dahil binubuo ito ng mga documentary evidence, transcripts, certifications, commission on audit findings, financial records, affidavits, at committee proceedings na natipon sa impeachment proceedings na pinangunahan ng House Committee on Justice. Bunsod nito ay inaasahan ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court upang isailalim sa paglilitis si VP Duterte. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN. Network News.
2: Kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na natanggap na ng Senado

0: kalaban ng putok ng baril sa ikalawang palapag ng Senado. Paglilinaw, ni Cayetano na walang koneksyon ang nangyari sa impeachment kay Vice President Sara Duterte.
1: I told you everyone, dumating yung articles of impeachment. We don't want any speculation that this has any connection with anything, whether it's the Senate majority, whether it's the articles of impeachment, politics, personal dito, but this is the first time na nakaramdam ng ganito ang Senado, no?
0: Patuloy na inaasikaso ng legal team ni Vice President Sara Duterte ang kinakaharap na impeachment complaint. Ayon kay VP Sara, buo ang kumpiyansa niya sa kanyang mga abogado at tiwala ito sa trabahong nakaatas sa kanila. Nagsampa ng civil lawsuit sa Davao City Regional Trial Court si Attorney Man Scarpio laban sa mga individual na nagsulong ng impeachment complaint sa kanyang asawang si Vice President Sara Duterte. Humihingi si Scarpio ng danyos na 7 milyong piso laban kina Father Joel Sabalia, Ramil Madriaga at iba pang mga kasama sa reklamo. Ayon kay Attorney Scarpio, ang perjurious lies o kasinungalingan ng mga respondent ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang reputasyon at legal practice bilang abogado. Nagayon din ng karagdagang criminal complaint si Scarpio sa Quezon City Prosecutor's Office laban sa mga matataas na opisyal ng SEC at Insurance Commission. Diyan lang po kayo mga kasama, magbabalik ang RMN Network News.
2: Budag Pilipinas sa Idupos.
0: Hello, Foreign Nationals, ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
2: Right, Commission on Elections, dangangampan. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
3: Ako si Xander Cayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
4: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
5: Apat ang arestado sa paihimo.
6: Impeachment complaint.
7: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
4: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Cayabyab. Nagbibigay linaw sa mahahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
8: RMN Network News.
0: Mga balita mula sa lalawigan, buntis na malapit ng manganak, patay matapos na hindi makaabot sa ospital. Dinadalang sanggol, patay rin. Diyan po yan sa Bicol Medical Hospital. Kasama natin sa balita, Radyoman Antoinette Eduardo ng RMN Naga.
9: Dead on arrival ang 28 taong gulang na buntis na si Mary Frances Resuena Ibo ng San Isidro Pili Camarines Sur kasama ang kanyang dinadalang sanggol nang isugod ito ng ambulansya sa Bicol Medical Center. Batay sa salaysay ng ina ng biktima na si Concepcion Resuena, nagsimulang makaranas ng matinding pananakit ng tiyan na ang buntis kaya agad silang humingi ng tulong sa ambulansya. Una umano itong idinala sa isang lying-in clinic sa New San Roque Pili kung saan isinagawa ang internal examination. Lumabas umano na 1 centimeter pa lamang ang bukas ng cervix, kaya pinayuhan silang umuwi muna. Ayon sa pamilya, habang pauwi ay hirap nang huminga ang buntis hanggang sa magsuka ito. Dahilan upang muli silang humingi ng ambulansya para madala sa Bicol Medical Center ang buntis. Subalit pagdating sa ospital, idineklara ng dead on arrival si Mary Frances at maging ang sanggol sa kanyang

0: Sinapupunan, ikinadismaya naman ng kapatid ng biktima ang umano'y hindi pagsuri sa blood pressure o BP ng buntis habang nasa ambulansya at lying in clinic. Sa pahayag naman ng MDR-RMO Pilip, sinabi nilang sinunod nila ang tamang proseso at dinala ang pasyente sa lying in facility upang masuri. Ayon pa sa kanila, 1 cm pa lamang ang dilation at karaniwang 6 cm ang batayan bago i-refer sa Bicol Medical Center. Sa ngayon, hinihiling ng pamilya ang masusing investigasyon upang mabigyang linaw ang pangyayari. Kasama mo sa RMNDWNX Naga, Radyoman Antoinette Eduardo, Tatak, RMN.
1: Pagsuhin patay matapos banggain ng van ang sinasakyang motor sa Pidig, Ilocos Norte. Kasama natin sa balita idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
2: Patay ang magtsuhin matapos mabangga ang sinasakyan nilang motorsiklo sa kahabaan ng kalsada sa barangay Ababot, Pidig, Ilocos Norte. Base sa imbestigasyon ng pulisya, dead on arrival ang dalawang magtsuhin at sugatan naman ang dalawa.
3: Dito yung victim tayo, kahit nairush tayo dito yung district hospital. Unfortunately, dineclare na dati duwa after they tried na i-revive. Unfortunately, dineclare nila na disease po yung dalawa, sir.
2: Nagdadalamhati naman ang pamilya ng dalawang biktima. Ayon sa ina ng isang biktima, masaya pa raw itong nagpaalam sa kanya para magtrabaho.
4: Nagalinit kami sa balin mi siya. Sakit mat na akin minangan. Mabalinin. Tayo siyang mati napasama.
2: Haharap naman ang driver ng van sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez, Tatok, RMN.
1: Official nang isinama ng International Criminal Court si Senador Bato de la Rosa sa kanilang wanted list kasunod yan ng formal na pagbubukas o pag-unseal ng ICC sa warrant of arrest laban sa senador. Sa inilabas na dokumento ng ICC Pretrial Chamber 1, kinilala ang senador bilang indirect co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Partikular na ang murder at attempted murder na naganap sa pagitan ng Nobyembre 2011 hanggang March 2019. Sakop nito ang operasyon ng Davao Death Squad at ang madugong giyera kontra droga ng Duterte admin, kung saan nagsilbi si De La Rosa bilang hepe ng Davao City Police at kalaunan ay itinalagang PNP chief sa listahan ng ICC na katalari ng senador bilang at large o nagtatago, kasama ang pangalan ni Benjamin o Benjamin Netanyahu ng Israel, habang ang dating Pangulong Duterte naman ay nakasaad na nasa ICC custody na. Walang inilabas sa temporary restraining order ang Korte Suprema sa petisyon na inihain ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay sa inihain urgent manifestation with omnibus motion at extremely urgent supplemental manifestation with motion ng kampo ni de la Rosa para hilingin na maglabas ang SC ng TRO upang pigilan ang pag-aresto sa kanya. Sa kabila nito, pinagkokomento naman ng kataas-taasang hukuman ang respondents kabilang ang Malacanang at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno. Sa loob ng 3 araw, binigyan din si De La Rosa ng hindi lalagpas sa 72 oras na pagkakataong magkomento. Inihain noong Lunes ng kampo ng senador ang motion matapos na maglabas ng warrant of arrest ang ICC. Humihiling ng TRO, writ of preliminary injunction at status quo anti-order si De La Rosa para bigyan o pigilan ang pag-aresto sa kanya. Ikinalungkot ni Vice President Sara Duterte ang nangyaring kaguluhan sa Senado kagabi. Sa pag-arap ng mga Duterte supporters sa The Hague, iginit ni VP Sara na gustong gayahin ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Naniniwala ang pangalawang pangulo na ginagamit ng Marcos administration ang lahat ng mga resources para patumbayin ang lahat ng tumiligsa sa pamahalaan.
5: The president should focus on economic recovery and reforms, not on politics. So what we are seeing now is the administration using all government resources to demolish political opposition or those individuals who do not follow or agree or support BBM.
1: Nagbabala pa si VP Sara na matapos ang pagpapabagsak sa mga kalaban nito ay susunod umano ang agenda o sa agenda ang charter change para hindi mawala sa kapangyarihan ng mga Marcos.
5: Ang sunod niyan ay charter change, yeah. Dahil hindi na naman na madidinayan ni BBM kasi doon sa bago niyang interview sa Bloomberg, sinabi na niya doon na kailangan pag-usapan ng charter change. Pag pinag-usapan natin ang charter change, ibig sababihin yan, hindi na yan bababa sa pwesto sa BBM. At yan din ang sinabi ni President Duterte kanina. Sabi niya, Pilipinas, mag-ingat kayo kasi hindi na yan aalis sa pwesto niya.
1: Kinumpirma naman ng Vice Presidente na nakarating na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nangyaring pamamaril sa loob ng Senado kagabi. Galit na ibinahagi naman ni dating Senate President Vicente Tito Soto III ang karahasan o ang kanyang karanasan habang papalabas ng Senado kagabi. Sa kabila kasi ng maraming mga pulis at iba pang mga security personnel sa paligid ng Senado, nabigo ang mga itong kontrolin ang gulo at ang pagdagsa ng tao sa labas ng Senate complex. Bukod kasi sa pinagmumura siya habang nasa loob ng kotse, kinalampag din at pinagbabato ng bote ang kanyang sasakyan. Lalo na nang nakitang wala siyang kasamang mga bodyguard. Hindi naman makapaniwala ang senador sa ganitong klase ng ugaling ipinapakita ng mga taga-suporta ng ilang senador na nag-rally kagabi. Sa iba pang mga balita, mga kasama, 50 pisong price cap para po sa imported na bigas. Epektibo na sa ilalim ng Executive Order 118. Kasama natin sa balita, Radyo Man Chanel Salazar.
6: Inilabas na ng Malacanang ang formal na kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagtatakda ng 50 pesos na kada kilo na price ceiling sa imported na bigas. Sa ilalim ng Executive Order No. 118, ipatutupad ang price cap sa buong bansa sa loob ng 30 araw maliban kung mas maagang alisin ng Pangulo base sa rekomendasyon ng National Price Coordinating Council. Magsasagawa rin ang NPCC ng review kada 15 araw upang malaman kung dapat ipagpatuloy, baguhin o alisin ang price ceiling depende sa sitwasyon sa merkado. Inatasa naman ng Department of Trade and Industry, Department of Agriculture at Department of the Interior and Local Government na tiyaking mahigpit na naipatutupad ang price cap at mabantayan ang posibleng overpricing. Pinakikilos din ang Philippine Competition Commission laban sa kartel at iba pang pang-aabuso sa presyo ng bigas. Ayon sa DA, inirekomenda ang pagpapatupad ng price ceiling dahil sa pagtaas ng gasto sa shipping at farm inputs bunsod ng pandaigdigang tensyon na maaaring magdulot ng profiteering sa lokal na merkado ng bigas. Kasama mo sa DZEC sa La RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, RMN.
1: Mula sa bigas, itlog naman. Inong bentahan ng itlog ngayong tag-init sa Pangasinan ay malakas pa rin sa kabila po ng pagliit ng sukat nito. Kasama natin sa balita si Idol Matthew Pacheco ng IFM Dagupan.
7: Dumarami ang nagbebenta ng itlog sa kalsada man o sa mga palengke dito sa lalawigan ng Pangasinan dahil sa mas mataas na demand ngayong tag-init. Ayon sa ilang poultry raisers at manlalako, malaki ang epekto ng matinding init sa produksyon ng mga manok. Anila, madaling ma-stress sa mga alagang manok at hindi sapat ang kanilang nakakain na dapat ay umaabot sa 100 grams kada araw upang makapaglabas ng mas malalaking itlog. Sa kabila nito, patok pa rin naman ang bentahan, lalo na mga binibenta kada tray. Ito ay dahil sa mas maraming maliliit na itlog ang naiproproduce sa mga manok na umaabot sa 3 hanggang 5 itlog kada manok. Dahil dito, mas pinipili na lamang ng mga manlalako na ibenta mga ito kada tray sa mas murang halaga. Sa kasalukuyan, nasa 130 pesos ang presyo ng small size eggs, samantalang 160 naman ang medium size eggs kada tray. At tumatagal umano ng 3 hanggang 4 linggo bago masira ang mga ito. Sa kabila ng hamon sa produksyon dulot ng matinding init ng panahon, patuloy naman ang mga manlalako sa paghahanap buhay at pagsunod sa takbo ng merkado upang makabenta at kumita. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco, Tatak RMN.
1: Hindi muna ipatutupad sa darating na academic year 2026-2027 ang panukalang reframed general education curriculum. Sinabi ni CHED Chairperson Shirley Agrupis na pagdesisyonan kasi sa interagency meeting kasama ang DepEd, Teacher Education Council at Second Congressional Commission on Education o EDCOM2 na ipagpaliban muna ang implementasyon nito. Layo ng suspensyon na mabigyan ng oras para busisiin pa at pag-aralan ang sentimyento tungkol sa reframed renamed GE Curriculum, lalo't wala namang nangyaring pilot testing. Target ng komisyon na sa 2028 na lamang ipatupad ang bagong curriculum. Umanin ang pambabatikos ang reframed GE Curriculum dahil mula sa 36 units ay gagawing 18 units na lamang ang ilalaan. Para sa general education, sakaling ipatupad, tatanggalin ang mga humanities at social science courses kaya posibleng mawalan din ng trabaho ang mga nagtuturo nito. Sa mga gusto naman hong manilbihan o maglingkod po sa pamahalaan, bubuksan na ngayong araw ang aplikasyon para sa pen and paper test ng Career Service Examination o civil service po ito para sa mga professional at sub-professional level. Ayon sa Civil Service Commission, magtatagal ang application hanggang June 10, subalit nilinaw na limitado lamang ang slot para po at umiiral din yung first come first serve basis. Gaganapin ang pagsusulit sa August 9. Ang resulta naman po ay sa October 12. Para sa mga gustong mag-apply, bisitahin lamang ang website ng Civil Service Commission para sa buong detalye at kinakailangan po makakuha ng rating na 80 para makapasa sa CSE. Mahigit 6,000 target jeepney driver sa Calabarzon nakatanggap na ho ng cash relief assistance. Naroon si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
8: Nagsimula ng mawahagi ang DSWD ng cash relief assistance sa higit 6,000 target ng mga chipper ng jeepney para makatanggap ang mga ito ng 5,000 piso kada isa sa 7 magkakasabay na payout kabilang ang Tagaytay City, Cavite, San Pablo City at Santa Rosa City sa Laguna, Binangon and Rizal, Tayabas at Lucena City ng lalawigan ng Quezon at Batangas City. Ayon sa DSWD 4A social media account ng cash relief assistance ay pinatutupad ng nasabing Aisha sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situations bilang tulong sa mga public utility vehicle drivers na naapektuhan sa ninang sunod-sunod na pagtaas sa kainitan at tensyon sa gitnang silangan na naging dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Dagdag na Aisha ng nasabing halaga na tinanggap ng mga chipper ng jeepney ay maaaring gamitin nila pambili ng diesel o karagdagan na tulong sa mga kagastusan ng kanilang pamilya. Samantala, kasabay nito ang pamahagi rin ng cash relief assistance sa nasa 500 tricycle drivers. Tumanggap ang mga ito ng 5,000 piso mula sa Pulilio, Bordeaux sa Tangkawayan, Quezon kahapon. Kasama mo sa Aramid Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak Aramid.
1: Nanumpa na bilang bagong undersecretary ng Department of the Interior and Local Government o DILG si dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Ito'y matapos siyang italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naturang posisyon sa DILG kung saan pamumunuan niya ang Public Safety Division. Matatanda ang napilitang umalis ng bansa si Mabilog matapos na mapabilang sa narcolist ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Bumalik si Mabilog sa Pilipinas noong September 2024 matapos ang ilang taong self-exile sa Amerika. Bago rito sinintensyahan si Mabilog ng perpetual disqualification noong 2017 habang buhay na pagbabawal sa kanya na humawak ng anumang posisyon sa pamahalaan dahil sa serious dishonesty. Ito'y kaugnay sa kabiguan niyang maipaliwanag ang biglaang paglobo ng kanyang kayamanan na nagkakahalaga ng 8.9 milyon pesos. Subalit, noong Enero 2025, ginawaran si Mabilog ng executive clemency o pinatawad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagalis sa anumang legal na hadlang para muli siyang makapagsilbi sa pamahalaan. Aabot naman sa 200,000 Meralco customer ang naapektuhan ng rotational brownout matapos na itaas sa red alert ang Luzon at Visayas grid kahapon. Kabilang sa mga apektado ay ilang mga lungsod sa Metro Manila, Caloocan, Las Piñas, Makati, Maynila, Marikina, Muntinlupa, Pasig, San Juan, Taguig, Navotas, Valenzuela at Quezon City. Nawalan ho ng kuryente sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Apektado rin ng rotational brownout ang ilang mga barangay sa Bulacan, Cavite, Rizal at Laguna at iba pang mga lalawigan sa Luzon. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, ang pagtataas sa red alert status ay bunsod ng manipis na supply ng kuryente kasabay ng mataas na demand. Good news mga kasama dahil magkakaroon po ng bawas singil sa kuryente ang Meralco ngayong Mayo. Sa abiso ng Meralco, bababa ng 15 centavos per kilowatt hour ang household electricity rate. Ngayong buwan, katumbasuyan ng 3 piso. Kala ko naman napakataas. Mahigit 3 pisong bawas singil sa kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Ayon kay Meralco Vice President at Corporate Communications Head, Joe Zaldariaga, nakatulong sa pagbaba ng singil sa kuryente ang direktiba ng ERC sa Meralco na mag-refund ng kanilang residential customers o sa kanilang mga residential customer ngayong buwan. Subalit paglilinaw ng Meralco, posible pa rin ang pagtaas ng singil depende sa konsumo ng customer ho nila ngayong tag-init. Sa ating balitang sports, Alas Pilipinas Women sa ilalim po sa rebuilding matapos na mag-beg off ang core players nito. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Niel Santua.
9: Nagsimula ng buuin muli ng Alas Pilipinas Women's Volleyball Team ang kanilang roster matapos sumatras ang ilan sa mga pangunahing manlalaro para sa mga nalalapit na international tournament. Ayon sa Philippine National Volleyball Federation, inaasahang magkakaroon ng malaking pagbabago sa koponan habang naghahanap ng mga bagong atleta na maaaring pumuno sa mga nawalang veterano. Sa pamumuno ni Head Coach Tai Bundit, target ng Alas Pilipinas na mapanatili ang pagiging competitive ng koponan sa kabila ng pagliban ng ilang core players. Patuloy na nagpapadala ng imbitasyon ng PNVF sa mga posibleng bagong miyembro para sa preparasyon sa AVC Women's Cup. Kabilang sa inaasahang magiging bahagi ng bagong koponan, ang ilang batang collegiate standouts gaya ni Shaina Nitura at iba pang rising stars na maaaring magsilbing pundasyon ng rebuilding phase ng national team. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
1: Sa ating entertainment news, Nation's girl group na Bini inireveal ang iba pang nilang mga goal na gustong ma-achieve. Kasama natin sa balita, Myra J. Nasaya.
10: Matapos ang kanilang historic global breakthrough, nireveal ng Nation's girl group na Bini ang iba pang goals na gusto nilang ma-achieve. Sa isang panayam, inamin ng grupo na isa sa pangarap nila ay ang ma-recognize at makapag-uwi ng award sa Grammys na binigyang pagkilala rin ng mga sikat at magagaling na international artist. Bukod dito, dream din daw ng grupo na makapag-perform sa halftime show ng Super Bowl na maituturing nilang Michael Jackson at Beyonce levels. Biro tuloy ng girls, i-manifest din daw ng kanilang leader na si Bini Joanna ang mga nabanggit na goals dahil na-manifest din nito ang pinapangarap nilang pagpo-perform sa Coachella at ang upcoming performance nila sa Summer Sonic sa Japan ngayong August. Naniniwala naman ng Bini na hindi imposibleng maabot nila ang mga ito dahil maliban sa pagmamanifest ay pinaghihirapan at ginagawa rin daw nila ang lahat para rito. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra Jane Sayaw, Tatak RMN.
1: Mula po rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Magandang umaga mga kasama.
11: Live via satellite. RMN News Nationwide.
12: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
13: Headlines sa ito mga balita, Cebu City Anti-Mendicancy Office, may sister nga ilang gitamod ang direktiba ni Mayor Nestor Chival labos paghipo sa mga mendicants din sa syudad. Samtang ibanabanang 80 milyonas nga balor sa pinayhot nga sigarilyo nga nasakmit sa PCG din sa Sugbo, gisusi na karon kung asa kini nagagikan. Kini ang headlines sa ito mga balita.
12: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
14: Ahoy! Kidney care time!
15: Perhesyo ning magpadialisis. Kaso kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
16: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
17: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
18: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
20: Sa gunso ng OT, ay buhi.
21: Kaya pa nako.
20: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
21: Kaya pa nako.
20: Patong-patong ang projects, sige lang.
0: Kaya pa na ako.
3: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi.
22: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
23: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
24: Unilab quality yan.
23: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
26: Bag o-

0: Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
9: Bangon na ta. Mag-shift na ko. Future.

0: Ayon ko.
1: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Puyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
4: Dagag na kaon nga oily food. Maka-acid na.
5: Pag may acid, Supra-Sid.
4: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
6: United Home.
7: Unilab yan.
8: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
10: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home Fersulfate Iron. With proper diet. Diet and exercise.
7: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Halingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
15: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk of pagkamatay sa bisan unsa sakit. Labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sa mga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
16: At oras karon, ara 7:47 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, sino sa inyo ang subsob sa trabaho di palaging healthy ang pagkain na kulang sa pahinga? Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyes, sight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan din ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
16: Alas 7:48 na, sa detalye na sa ato mga balita, Cebu City Anti-Mendicancy Office, minsister nga ilang gitamod ang direktiba ni Mayor Nestor Chival, labot sa paghipon sa mga mendicants din sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
17: DYHP, Tatak, RMN, Report.
18: Gi-insister sa Cebu City Anti-Mendicancy Office kay ilang itamud ang direktiba ni Mayor Nestor Achival labot sa paghipo sa mga mendicant sa syudad. Kitalawa sa mga pagsaway na dawat sa maong buhatan, subay sa pagdakop ni sa senior citizen nga si Irneo Selma Vidal nga gipalog sa bilangguan. Matod sa executive director sa Anti-Mendicancy Office nga si John Ryan Lumayag, gawas pagtukar ni Vidal og harmonika, kini makapila na nila ang nagtuhan nga nagpakilimus apang ipadayag ni Lumayag. Sila wa makalibot sa gipahamangno sa mayor labot sa humanitarian consideration.
19: Ang ingon ni Mayor sir na nga, tagaan ko humanitarian consideration, labi na yung mga tiguang, PWD, ato ganyan sa tagaan, nagtaas ka yung humanitarian consideration. Kami mong kajintuhan na, based on mong record, kaliman na niya na mong natakpan, among giturn over sa DSWS, ang pag-nisip din, nibalik lang yapon siya, so, hantod ka na sa amin ni amo ang humanitarian consideration.
18: Si John Ryan Lumayag, siyang bahin, yawag sa mayor ang mga sweet performers sa Makang Vidal, nga muro ulas kagamanan sa dakbayan, aron katabangan.
20: Og na ay mga nana, go to the city government, then we will help you. Lisod kayo ni mo na anaon bang, wa man kunangayo, nihatag raman na sila. Pero kung nagbutang ka o butanganan sa sensiyo, you're asking, please give me, di ba? Oh, na. You don't have to go to this bridge on ya, butang mo butanganan sa sensiyo.
18: Si Mayor Nestor Achival, ipaimistigar ngayon sa Mayor Pandakop kang Vidal, kuman mag-viral sa social media ang ginagatan ni Ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sinyang inyong radio man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
0: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
12: Radyo mo nationwide.
21: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
22: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
23: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
24: The right hydration matters.
25: To perform.
26: To win.
24: To rise above challenges.
27: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
24: Fuel your peak.
26: With the right hydration.
24: With the right minerals.
23: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
24: Summit Natural Drinking Water.
28: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
29: Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
30: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now!
29: Ito ang idol ko!
30: Cali Apple, Pineapple at Light! Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town! Bili na!

0: bubbly apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good setup.
3: Kinalaan nga mahimutang mitigloso sa mga tambal. Ato gyud unang pangutanon kung nasriyan na ba na, safe ba na, isudyuhan ba na og maayo, epektibo ba na. Pero naako itudlo ninyo nga sikreto. Aron dili na ninyo ipangutanan at tanan, kini ang pinakadali nga hinumduman. Kung naay irekomenda nga tambal sa butika, ang pangutanan ni ini, Unilab quality ba na? Sa among pamilya, dugay na namong gisaligan ang Unilab. Og masayod naman ta nga masaligan gyud ang Unilab. Ngano? Kay akong nibawaan nga tanan nga tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. But pasabot, ubay-ubay ang gagian nga proseso. Ang gagian sa matag produkto sa Unilab, aron masiguro nila nga quality gyud ay hapamabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test, apil sab sa storage. Mga ayaw mo og tuo sa mga mato nila, pangutana o sa anako, Unilab quality ba na? Kamusab ha? Tungod dapat dito sa quality nga walay duda, sulit o galaga, dapat Unilab quality yan. Kung gusto ninyo may bawaan ang uban pang mga produkto sa Unilab, bisitaha ang www.unilab.com.ph/products to know more.
4: At oras karon, alas 7:54 na. Padayon ta sa tubang balita, padayon ang pag-imbestigar karon sa mga otoridad. Kung asa gikan, kadtong libuan ka mga karton, nga dunay sud nga mga pinayhot nga mga sigarilyo, nga gisuwayan nun ta pagpalusot diri sa Sugbo. Kasama mo sa balita, Radio Man, Arnold Bustamante.
5: ZYHP, Tatak, RMN, Report.
6: Kapin sa 1,000 ka mga karton nga pinayhot nga sigarilyo nga gisunod sa 20-footer ug 40-footer container vans ang na-intercept sa mga sakop sa Philippine Coast Guard alas 3 sa kadlaw na itong Martes dito sa North Reclamation Area sa Rakbayan sa Mandawi. Matuloy Captain Jerome Lusada, ang Station Commander sa Coast Guard Station Cebu, nga ilang gibana-bana nga mubalor ang tanan sa 70 nga tona sa 80 milyon pesos ang maong mga sigarilyo. Gipasabot ni Lusada nga neto nga Mayo 11, 2026 nakadawat sila og intelligence report nga doon shipment nga cargos nga ang sulod mga pinayuhot nga sigarilyo nga iagi sa Pier 7 nga habig sa Dakbayan sa Mandawi. Gialerto dayon sa PCG ang ilaga monitoring sa mga pantalan sa Dakbayan sa Sugbo ug sa Mandawi. Ug ila nakita ang duha ka mga kadudahan nga mga trailer truck nga dunay karga nga container vans nga migawa sa Pier 7. Dali nila ning gisundan apan pila ka metros ang gilayon, mihunong ang duha ka mga trailer truck ug gibilin ang duha ka container vans. Nagduda si Lusada nga nakabantay ang mga driver sa mga trailer truck nga dunay nagsunod-sunod kanila nga mahinungdan nga ila ning giaban donar.
7: Ang atong mga tropa na stay put lang, ilang gibantayan ng container van, gihuwat nga mubalik ang katong truck. We are expecting ila balikon ba? Kay unusual lagi na bilin nimo sa gilid sa dala ng van. Unfortunately, after hours of waiting, wala na nibalik ang mga van, ang mga trucks, and then it has been van, parang suspicious, and then gi-check sa atong mga tropa based dun sa reports nga atong nadawat. Positively, ang kaning duha ka ban were included on the list nga sa atong nadawat nga kwan nga information.
6: Nakigalayon dayon ang PCG sa Bureau of Customs o sa Bureau of Internal Revenue kung BIR aron mo ay muabli sa duha ka mga van o misusi kung doon na ba'y buhis nga gibayad ang shipper sa mga sigarilyo o nasuta nga illegal kini nga gipasulod sa Sugbo. Nagpalain pa ang gihimang investigasyon sa PCG o ban sa lang ahinsya sa gobyerno aron masubay kung asagikan o kinsa ang padalhan sa mga kinarton nga mga smuggled nga sigarilyo.
7: As of now, we are still conducting investigation, no? And There might be speculations nga pwedeng arini siya dado sa Cebu, redistribute, or pwede siya nga ibiyahe siya, but eventually na-intercept na to. So, we are still conducting an investigation right now.
6: Si Captain Jerome Lusada, nagduna ang PCG official na din sa Sugbo ipangapunapun ang mga illegal nga sigarilyo. Ang sunod sa 20-footer van nga mga kinarton nga sigarilyo, mabot kini sa 466, samtang nga nagparayan pa ang ilang inventory sa 40-footer van ug dako ang posibilidad nga mukapin sa 1,000 ang tanan nilang nasakmit nga mga sigarilyo. Kasama mo sa PCG 7, inyong Rajaman, Arbus Amante, YHP, Tata Carmen.
5: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Radyo mo nationwide.
9: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Sports ngayon.
4: Ato balita sa sports, yatod karon sa atong sports analyst ng international boxing judge. Sa atong linya si kasamang Edward Ligas. Kasamang Edward, maing buntag.
5: Mayong buntag kasamang ken, kining atong balita sa sports gyatod ganyo sa DTX 500. Andam na si WBC minimum weight world champion Melvin Jerusalem sa iyang ikaapat nga dipinsa karong adlaw nga Sabado no dito sa Emperor's Palace sa Johannesburg sa South Africa, matud pa sa iyang coach nga si Michael Domingo nga wala na'y problema no ang ilang umaabot nga away ni Jerusalem o kumpiyansa sila ang mudaog gihapon si Jerusalem sa una nilang mapakiga pag-abot nila ni Siak Hulwa Kusi midaog si Jerusalem pinaagi sa usa ka unanimous decision ni adtong October 29 diha sa kauluhan o sa Manila alang sa Trila in Manila no kini maoy rematch no sa ilang away sa miaging tuig si Jerusalem usas mga gitawag na to og world champion no, sa Pilipinas sa WBC o ang IBF world champion mausab si Pedro Taduran, sila lang duha ang world kasamtangang world champion si Jerusalem kung mudaog siya gusto niya mag mudua muaway og unification fight kontra ni Oscar Culiaso nga mo'y nagupot sa WBO o WBE nga bako sa maong division. Arita sa NBA, usa na lang ka daog no ang gikinanglan sa San Antonio Spurs aron mo abante sila alang sa Western Conference Finals. Human nila gilubong kagahapon no ang Minnesota Timberwolves sa score nga 126-90 City sa first og sa second third quarter dikit kaayo ang mga duwa no apan dito sa fourth quarter may arangkada na og maayo no sa ang Spurs og maayo kaayo sila nakadepensa no kontra sa Wolves samtang ang Wolves gimila-mila